0: Alright, happy birthday ha sa kagsatanan tanan nga naga sa ulog sang ila sininga kaadlawan subong. O, dala sana kamuda tanan no sa pa-birthday song naton mga katropa. Okay, sige, damo pa tan mga greetings di ho. Sige, Carol Arbes, habang busy sa hikot sa sulod sang balay, di la pagkalimtan ko ng pagtamyaw sa inyo programa. O, ingat kita tanan sa tagsa naton ang duty. Okay, sige. Alright, kay Ryan Sina, ginamit niya pang Ginoo, pero sang nagagamit siya, kag nagabalidya, wala niya madumduman. O, tiyan mo na ang kamaturan da. No? Kigang ginasan ni Lord. Ah? O, tani sa una, naisipan mo na nga ti, O, konsensyahon ka man tani, ambal niya sa pulis. Di ba? Konsensyahon ka man tani, no? Kain, amo na? Nagamit ka na? Oh, okay. Sige. Oh, ambal niya sa pulis. Gabaan! Oh, hindi mamaligan mo ng pulis kung kaisa kung huwag man sobra nyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, makagamit ka mo ang ambal niya. Kung nagagamit ka mo sa pangalan sa Ginoo na inang tsakto man. No, hindi man niya nga gamiton mo lang yan para sa imo personal nga interes. Pakonsensyahon mo pa yung pulis sa pero sa pagkamatuod, ha? Oh, ikaw dapat una naging konsensya.
2: Ayoy!
0: Okay, sige kay Ma'am Helma Inyon Bantes, mayong aga lang Ernesto Alvarez, no? Nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sino pa gidangari de? Nonoy Aligano Week, no? Salamat sa pa-highlight dira sa Nonoy Store. Okay, kay Alice sa Tam Shawara man, kagay Melbs Anisco. No? Nakatutok ang Pamcrete Boys, Derek Toda, Tropang Bookline, mga Marites, Five Cell Boys, kag class members. Okay, sige, thank you so much ha. Kay Chris Blanca, Blanca Flor Concepcion, mayong aga, no? Watching live sa La Carondao, naka-Bluetooth speaker kami di, galanog na di. Oh, idol. Salamat pida ha sa kay Chris Blanca Flor Concepcion. All right. Sino pa gid ang ari di? Okay, Jabanunoy. Gasaler gid man ng basta dasig. Banya willing call mi rin, no? Ako lang na ma'am. Wala ko radyo. Ako nagkadto ka di. Okay. Bali ma'am Natalie Escalona ba dos way nako kadaogaw. Ayun man gid tawag nato paswerte swerte ah. No? Okay, kay Lynn Disyembre, good morning sir. Sa Disyembre sa family sa Enzo Luuban, nagka-monitor na sa radio. Salamat gid. Okay, shout out kuno da. Good morning kay Ate Gwen Adayalo Balbino, ang pinakagwapa da sa proper agluway para kuno panitan. Busy gid siya subong sa iya nga business. Halong ate, God bless from Mary Joy. Okay, Geraldine Artatis, mayong aga, kagasubuman, sakay, good morning Sir Job, wala kita ay kahapon ba? Oh, ay busy kahapon, may mga outside station ng mga kwan kita, mga hilikuton. Oh, di ba? Oh, sige, galing sa sunod ah, no? Kay Pebrero 29, kag Ilon, ano ni? Erad Sanchez dira sa Pontevedra, mayong aga lang from Mary Joy. Okay? Favorite ko na daan ang bagungon. Ah, paborito magali yan bagungon. So tingala ko daw sagad ka magsop-sop kay. Di ba? Mayara na bagungon kundi maluto mayo kag kun tiga. Oh, do usapon mo na lang pati ko tiba kag. Shoutout ko dyan sa Kambal, oh, si Amara Hope, kaga Amera Bless. Drama nila yung Bilyar Basa, no? Sa Biguti ko na attract. Ang patubo man ta Biguti, no? Tulog man ta mapatubo man ko Biguti, bla. No, para ma-attract ka man sa ako. Okay, makita mo guro si Tyras. Makita mo guro Tyras Ernesto sa personal. Basi masiling ka nga. Sobra pa kay Piolo.
2: Ayoy!
0: Ay, huwag. Diba? Manambal mo na si makita mo na Tyra, ikuha ka picture ni Piolo, biskan sa personal, no? Kag si Ernesto, manambal ka si Piolo, daw piki pa mo.
2: Ayoy!
0: Pero si Ernesto, daw siya gina sa Piolo daw. Ay, kanong guwapo, tisoy. Ano pa ginto? Daw apat gina ka, kwan eh. Ang titulo ni Ernesto eh, no? Kay Raylene Valderrama, dapat shoutout man ko kay The Gold, diri sa Pina Masawan. Salamat po. Okay, Susan Dolor, out ko anay, sir. Balik lang ko karoon, ha. Oh, si Gary Goro, si boss niya. Jobert Delphine, good morning. Oh, niya, pogi, agidya. Oh, wala agidya galubad, ha. Hara naman ka mo, ha. Diba? Eh, wala galubad, kay ti. Wala man ko ginababad mo.
2: Ayaw!
0: Ibabad ta, guro, ha. No? Kwa, nambot lang. Pugis, guro tayo. Oh, may biguti mo na si Erning daw, dusi kabilog. Isip mo yara yan. Oh, kay Dudoy Tupas dumali mayong aga lang da. Maulanon ko na to sa Luzon, no? Bago lang bugtaw mga katropa to, ha. Ah. Okay, kapamati, samtang ga-prepare sang tambo nga uton.
2: Wow!
0: Oh, si Ma'am Lisa di galaw. Sige, sige, kanami sang kanya. Shoutout naman katropang Joven sa gwapo nga guard sang... Okay, nabasa ta na kay na, no? Aga pamati siya subong. Okay, may ambal ko gani, may radyo na dar subong. Ha, mga amigo, tanang gwardiya sa Puente Acuña, bugal-bugal na sila, may radyo sa da. Okay, Leo Funuan, pa-shoutout diri sa Omer's Electronics and Electrical Supply sa poblasyon Dumalag Capiz. Okay, sige. Okay. Kay Mario Catalan nagihap, good morning, katropang Joven, pa-shoutout sa kay bro Bebot Rios. Ha, kag sa iya pamilya da sa Dayaw Roja City, oh, ah. Okay? Nga man balaan niya gidya nga sagad si Tyra magsupsup. Basta hindi man man kinanglan, basta palasudan bagungon. Mary Joy. Sagad ginaya magsupsup, hindi man siya magsagi ka sudan sang bagungon da ko nini, hindi na sa kabalo magsupsup. Ikaw dudahan mo pa ko kay Tyra, ha? Di ba la? Ako yan, nga daan niya. Kung mailaan mo lang ko yan ni Tyra, why not? O, ayun o, kay why siya na ila sa akin? Kung di pasensya ko.
2: Ayaw!
0: pero sa bagungon, tiyan mo na yan. Agad ginala si Tyra. No? Okay. Pa-shoutout lang galilaw di job sa kay Boar. Val kag Tol MJ to kag Tol Rafael Turbo. Ba't yung nakuha yan itong turbo niya? Mila Nalika Ayayo, good morning Sir Jobs. Watching this sa Sara Iloilo. Okay, sige. Kay Crystal Maria Joy Libardo, okay na ko, ha. Sa app sa XFM. Kaya atana sa station base XFM lang gid. Okay. Si A lang gid ang akon. Oh, ambal ni Tyra. O, kita mo? Mary Joy. Why give you a chance? Sinaya kay Tyra? Kay ti... Imbuta? No? May lig si Kwan. May lig si Tyra sa bagungon nga may biguti.
2: Ayaw!
0: No? Namian gid siya sa bagungon nga may biguti ba? Alam-kalam, gurus puwak ay.
2: Ayaw!
0: May na balaan ko nga trick ya sa pagluto sa bangungon na hindi need supsupon. Atod ka. Ay, pero nami gidya guro ko nung bagungon supsupon may gamamo ka na blaw. Di ba? Kaon ko sinatakan ko sang uli. Why na lang ko magsupsup ka bagungon kay hindi man ko magsala sangad man sagad magsupsup.
2: Ayoy.
0: Dito na lang ko sa gabi, ah. Okay, sige, Arisi Boy Uplok, Daryl Puerte, Arine, Parikoy!
3: Good morning!
0: Mabutuwa ka, ha? Hi lang na kay mother mo, ha? Okay, wala man Sir Joven Biguti, nga Pino siya. Sige, ang ducks nga bangungon, nga may bungot. Amal ka ng balko. Ang paigit na ni Inday Tyra ang bagungon, Ludi Jobs. Nakasanayan niya na, eh. Ano, paanad-anad lang?
2: Ayaw!
0: Paanad-anad lang. Okay, sige, ah. Ubus-ubus. Tama, no? Kita mo, wili sila dinugsing di sa akin. Di ba? So, ang konsubong si Tyra naman ang ang naripahan. Okay, kay Ma'am Melissa Buenvenida, ma'am.
3: Good morning!
0: Okay, sige, alas 8:13 na ta, mga katropa. Okay, sa pila na, naik ka mga balita, diri sa ton sininga pagpangalagad. Hatagan ta ni Ligwa karon, no? Ang fuel subsidy kuno sa mga PUVs, ginpataasa na sa 12 pesos per liter.
2: Yahoo!
0: Aba, binalaan tabi na karon. Ha, mga kaabyanan, no? Kag istoryahan taman karon ining ginaprobahan sang damlaglang sang kuano? Sang Senado ining bagna karta for barangay health workers. Pamatida sa mga BHW, inyo gid ni. Ha? No, sa mga BHW nga ati may ara man BHW nga namian sang ila pumuluyo. May ara man nga BHW nga natamaran ila pumuluyo kay ti ginauna niya iya pamilya sa lista. 'Di ba? Pero magna karta for barangay health workers inyo ni. Malakayon tani diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan.
1: Bullseye!
0: Okay, kag of course ining update naton karon sa kuno sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Supreme Court, mga kaabyanan, no, ginbasura ang petisyon ni Vice President Sara Duterte sa iya sining impeachment. No, so isa ina sa bagahatagan naton sang ligwa, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Kay syempre ang iban pagid ng mga balita, sang aton sining patrol diri sa aton sining pagpangalagad pagkatapos gid lamang sang importante nga mga pahibalo. Oras, las 8.15. Ang ining oras, ang buylog nga gradulong sa inyo, sang M. Louvillier. Tulay ng Pamilyang Pilipino.
3: X-F-M.
2: X-F-M.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
9: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: X FM.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangkusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Aho, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hala, ka exciting. Win.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: X FM.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pabili sa mga
14: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Hala, ka-exciting!
16: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng

0: at sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika.
5: XFM.
6: XFM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako Gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Visionex! Marami na ang natulungan!
23: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
22: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
24: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3.
26: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
30: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
31: Chronic pain?
32: Ang sakit!
31: Mag-assist the pain!
32: Muscle fever!
31: Acute pain!
32: Kahit ano pang pain!
31: Basta pain!
32: Mag-assist the pain!
31: Pangkalang pain!
32: Fast and safe!
31: Assist the pain!
32: Symptoms persist.
31: Consult your doctor.
32: Assist the pain!
31: Mabibili sa mga butika.
6: X. X.
7: F.
0: FM.
1: XFM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga katropa! Exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sa inyong pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sa inyong palatuntunan ng oras na aton, 8:42. Sa gihapon, nagpamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Kapun sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyong anchorman, katropang Juven Anisco.
0: Bullseye!
1: Mayong agalanda sa mga katropa naton nga bago lang bukas ang ilasining nga mga radyo kag syempre sa mga katropa onliners nga padayon nga nagaupo diri sa aton sa nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sa nga palatuntunan. Welcome once again ha, diri sa aton sa nga Webes nga edisyon.
0: Bullseye!
1: Okay, standby sa patrol no, kaya i-check ta dugay-dugay ang ilasining nga balita no sa aton sa nga pagpangalagad. But before that, no, atensyon nanay sa mga mahilig magmamam. Oy, may mayong balita ha, ang aton sining kuno, ang Gold Eagle beer sa inyo. Oh, no, pwede na kamo kahulog sang inyo sining mga entries. No, sa Gold Eagle beer mga katropa, no? So, ario kay isa man ini sa magahatag sang kahigayunan nga makadaog kamo sang mga papremyo mga kabinan no sa Gold Eagle beer. Okay, so sa mga katropa naton panguliktad na sang tansan no, tansan sang Gold Eagle beer mga kabinan no, then isunod lang sa sobre. Kag sa guha sang sobre, isulat lang mga kabinan ang tansan 320 ml o kon Eagle King, no? Sa likod sang sobre, no, kun ato na dito, isulat lang ang promo title Gold Eagle Beer Premyo sa tansan promo. Then isulat ang imo kompleto nga pangalan, edad, address, cellphone number kag pangalan sang suki nga tindahan. Okay. May mga designated lang kita ha nga mga suki nga tindahan nga pwede nyo ibutang. O, amo ning Nini Christour. No, nga ara da sa may sitio San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Sa unahan na na da sang waiting shed, no? Mga katropa. Pwede man ibutang ninyo ang Totski Store dira sa beachfront going to Kulasi nga dalan, no? Ginpatungan na da sang Coco Veranda kaga Almax Grill. Okay? Ang Monsale Store, Monsale Store nga ara dira sa may tabok sang People's Park, no? Sa may waiting shed kagang Panings Karinderia, no? Nadamtang dira sa may Arnaldo Boulevard, Rojas City. Good morning da kay Mari Paning kagay Parinunoy, ah, no? Okay, pero kung kun dira mga kahaling kamo sa mga kabanuhanan, pwede niyo ihulog ang inyo sininga entries, pwede niyo ipangalan sa XFM Rojas lang. Okay? So, but sila yung direktan niyo ginhulog dire. Okay? So, magdaog mga kabinan sang nilibo, 5,000 pesos sa ang nagahulat nga premyo sa kada weekly draw. Sa grand draw, damo man isang mga papremyo nila. May mga groceries, appliances, cellphone, tablet and many more. Gani pasakop na ha sa promo sa Tansan Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo mga kaabyanan. So pwede na kamo kamat-amat hulog subong adlaw kay buwas na ko po draw na. 50,000 pesos ang nagahulat nga 5,000 daw makuan patahaw daw maabuno patahaw 40,000. O, 45,000, no? 5,000 pesos, no? Kada weekly draw, mga kaabyanan, ang pagadagon sang maswerte naton nga mabunutan. O, gani pasakop na, ha? Dala na din mga entries ninyo. O, gahulat lang din drop box naton, mga kaabyanan, sa Gold Eagle Beer. Okay, so, again, sa mga gusto maghulog sa mga entries, dira sa may area sang Baybay sa Boulevard, o, dira lang sa Rini Christour, Totski Store, Monsale Store kag sa Panings Karinderia. O, maagyan nyo na. Pamahaw na lang kamuda dayon sa restaurants ni Marie Paningo kag ni Parinunoy. nami mandang ilang mga kwan, nami mandang ilang mga kabinan nga mga niluto. O, tama gid ka sa buruso mga katropa.
0: Bullseye!
1: Okay, so pasakop na ha sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. O, hapos lang ni mangita lang kabuda Tansan nga ginapang kuano, ginapang haboy-haboy lang daas ang mga palainom ho. Oh, di ba? Kuhaon nyo lang, isulod sa sobre, sundon lang tong mechanics naton. Sa aton sini nga mga katropa, mga kaabyanan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, kag syempre, ang aton sini nga Santo na Next FM, libu-libong papremyo. Ara gihapon mga kaabyanan. So, diriya, apat ka mga produkto ang pwede nyo mapasakop. Syempre, ang aton sini nga Santo Plus Gold, Premium D3, no, kagang kuan, no, ining turbo dietary supplement for men, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Ang obrahon nyo lang, sa kung nagagamit ka po sa sininga mga produkto, tipunon nyo lang na ang empty blister pad sa Santon Plus Gold kag Premium D3. Tipunon nyo man ang 5 ka empty sachet sa Santon Gold Coffee Mix, kagang duha ka empty blisters sang Turbo Dietary Supplement for Men. Okay, isulod sa sobre, sa guwa sang sobre, isulat ang promo title Santon and XFM libu-libong papremyo. Isulat man mga kabinan nang imo sini nga kompleto nga pangalan, address, contact number, pirmahan kagang propo purchase nga gingamit mo o kung ginsulod sa sobre. Pag-ihulog, ang inyo sininyo mga entry sa mga designated drop boxes man naton, mga kabinan, ihulog nyo lang da sa, kuano, diri sa broadcast center. Ari kita mga katropa sa, kuana, ari kita diri sa, ari kita sa, Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. Ari din aton sininga main na drop box. Okay? So then, pwede man ihulog sa mga kabanuhanan dira sa Gents Drug Store sa Pontevedra Public Market, RB Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store dira sa Banwa sang Panay sa poblasyon Ilaya, Panay Capiz. So magdaog sang 3,000 pesos kada weekly draw, kag syempre dalag ko ang mga papremyo sa grand draw. Ini kisa kapag pasalamat mga kabinan sa amon sining president and CEO Doc Rimilito Uy sa padayon ninyo nga pagsakdag mga katropa sa aton sining mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag padayon nyo nga pagsuporta naman sa 106.5 XFM Rojas. So pasakop na mga katropa.
0: Bullseye!
1: Okay, last 8:51 dari sa aton sininga pangalagad sa aton sininga palatuntunan. Ang ining oras ang buylog nga gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye!
1: Okay, dali gid lang i-check ko na yung aton sininga patrol dari sa aton sininga pagpangalagad, no? May kang tanan sa pinakalatest karon ni investigation sa sunog na nagluntad dira kagabi sa may barangay sang Punta Tabok. Sinong aras sa linya naton? Mga katropa, no? Katropang Jason. Okay, check ta si katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report. Live report.
3: Katropang Joben ginabulubanta nga nagdangat sa masobra 420 mil pesos ang nangin kahalitan sining nagluntad yan nga sunog kagabi dira sa bahin sang Casanda Street, Barangay Punta Tabok, Roja City. Sa atong sining pagpakigangot kay Senior Fire Officer 2 June Mar Galve ang tagtumaba sa atong sining Roja City Fire Station, ginpayag sining alas 11:47 kagabi sang nabato nila ang information na tuhoy sa sining nagluntad nga sunog. Kung sa diin, gilayon man nga nag-responde nga ton sinong makatapo sa bombero kag ginapakigbatuan ang nasambit yan eh, nga sunog. So ang area kung sa din natabogan ng sunog sa impormasyon sa ton sinong makaturan, sunod loan ini. That is why binudayan pa nga ton sini nga mga katakto sang bombero kung sabihin gid sila maagi sini. Now, nagpasalamat man ini nga ton sini nga BFP kay may mga tagiya to sang balay nga nagsugot man nga pasudlon sa ila sini nga ogsara mismo ini nga mga fire trucks agud nga makarespond gid sa sining sunog man. So nagresponde sunod diri ang apat ka mga fire trucks sa aton sining Roa City Fire Station kag duha ka mga fire trucks sining mga fire volunteers naton diri man sa may Roa City kag gilayon man nga napalong ang kalayo labang na alauna sa kaganhon kay pagabot sunod diri sa aton bombero yara ni sa 80% nga natupok ining duha ka mga balay sa nasambitan nga area nga kung sa diyan ng isa gani diri ang ginapanagiyahan sa isa ka retirado man nga pulis kag kung sa diyan diri suro diri ginaligar nag sugod gid ang sunog sa storage room sining ikaduwa nga panalgan sa nasambitan man nga balay sang retirado nga pulis. Pag-abot sa investigasyon karon magapanumbalik tani ang aton sini nga Bureau of Fire Protection kay man gina-verify nila ining information nga hindi lang duha ka balay ang nasunog kay man may blocker entry abi sa aton sini nga City PNP nga ang isa ka balay diriya ang ginapanagiyahan pagid sang utod sining retirado nga pulis katropan Dio. Bendaling isa ka balay ang ginapanagiyahan sang pamilya Jimenez ang isa ining balay sang retirado nga pulis so amo gid ni ang totally burned. Ang isa diri ining ginapayag balay ni IB Aldea amo pa ni ang i-confirmar karon sang aton sining Bureau of Fire Protection kung separate pagidini sa balay man sining retirado nga pulis katropang Joven. So dako gid ang ginbilin sining alit sang nasambitan man nga sunog gani nagapanawagan man karon ang aton sining Bureau of Protection sa mga pumuluyo kay man nagluntad yan ining sunog bis oras sa sang kabihon pigpalahuway na gid gani ginapanugyan sa BFP naton nga antes gid magtulog si Keron gid ang ila sa mga appliances kung bala na unplug na tanan para nga balikawan man ang kaangay na insidente. Tumatiyan po ng kibayan sa ngatong sining interview kay SFO2 Junmar Galde.
4: Gid no, sa tagapamati sa inyong mga stasyon. Actually no pagabi no around 11:47 sir natabo nga nag-report sa amon August 5 no 2026 nga may nagluntad ang dira ang structural no fire incident dira sa may Prosin Cassandra no barangay Punta Tabo Roa City no. So may nag-inform sa amon through cellphone nga nagaluntad dira nga sunog. So immediately ang aton nga katapos ang Bureau for Protection especially no sa aton operation personnel nga ginapunaan gid no sa aton nga City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Ardin G. Bidonia, immediately no nag-response ang nagluntad nga sunog dira. So upon arrival no ara na sa 80% niya no ang kadakuon sang sunog no nga nagluntad dira ang residential fire no. So duwa ni siya ka panimalay sir no ang ginakaon sang kalayo. So amo ni ang balay ni Armando Bilan kag ni Rudy Jimenez no. So duwa ni ka totally burned no, totally burned na panimalay.
5: Okay.
4: Based sa pangusisa pa lang no sang aton mga investigador kay may initial kitang data no. So nagumpisa ang sunog no dira sa balay ni Armando Bilan no dira sa second floor niyang balay. So sa pagkonsisa naton sang mga investigador dira sa ilang daw parang storage room nila nagumpisa. So mailang kay nakagwa man sila kaga wala man nasamaran nga report no.
5: Pagdabot sa damage, sir, pilang lang po ang damage ng sunog, sir?
4: So, may ara kita, sir, nga estimated damage, no, based sa ton nga standard operating manual, no, sa Bureau of Fire Protection. So, naglabot sa 427,500 pesos ang duwa na siya kapanimalay nga totally burn. Mm-hmm. So, investigaran pa sa ating investigador po, usually, mga kagapitan man dira, goro nila pinang amutang. So, kaibalan mo ba sa once nga ang kalayo, may kaunon di siya, so, madasig na sila maglakta, no? So, ginainvestigaran pa, no, sa ating investigador kung ano ang cause of fire.
6: Okay.
4: Sir, no, kung makita nyo sa likod, yung portion, no, medyo makitid tong area, no, pero galing sige tingawaan gid sa ato mga katapos ang Bureau of Fire in pangitaan gid nila medyo nga maka ano dito penetrate, no, that's why fire fighting operation ng aton mga Bureau of Fire Protection.
5: Pila ka fire truck, sir, nagresponde, sir?
4: So bisa mundi nga report may ara kita apat nga iya ka Bureau of Fire kag may duwa kita ka fire volunteer ng kakag kag Turo City.
5: Ano oras kini na declare nga fire out, sir?
4: So may ari kita diring fire out, no, ang time is aga na siya around 1:31 sang aga nga gi-declare sang fire out sang aton nga City Fire Marshal.
6: Wala kita
4: negative ba kita, sir, sa para sa injury, no, sang aton mga resident dira.
7: Kumang sa mga ng materials sa barangay.
4: Mix material siya, sir. No, ang dalom niya portion concrete sa babaw niya mix material. At the same ang sakay ano naman niya kay Rudy Mine sa muni siya ang light material. So that's why madasig nga kinaon man ang yang panimalay.
5: Okay, thanks. Sa sining insidente, karon ano man ang matugyan yung mensahe, siyempre, disuras na isang binatabo, sir, mostly ka palang huwain na gitang tao.
4: Tama, sir, no, madamang salamat sa liwat, no, sa atong mga friends, no, for media, nga sa liwat, no, kapanugyan naman ng atong mga katapos ang Bureau of Fire Protection, especially sa Roa City Fire Station, nga bago kita, no, magkatulog sa atong mga tagsa-tagsa kapanimalay, make sure natin, no, atong mga electrical appliances na ang ginagamit nga dapat naka-unplug ina, no? Kag kung wala man ang ginagamit, mas mayugid, no, doon sa mga saksakan. Kag isikyaro natin, kaya ang maglikaw sa sunog, nag-umpisa sa atong mga panimalay. So mas mayugid nga isikyaro natin, no, mag-aligmat kita. Mas mayug ani i-emphasize natin ang idiot na ginatudlo sa Bureau of Fire. Ano ba lang yung idiot? Ang exit drill in the home. Nga oras magkaroon sa mga sunog, dapat mabalaan naton ang aton ng mga exit, no, sa aton mga panimalay, kag makagwa kita, no, kag baka evacuate, no, kag tipuno naton atong pamilya, make sure naton nga dapat kumpleto, kag at the same time may mga contact number kita sa Bureau of Fire Protection nga oras may sunog makatawag kita ng sigida. So you can call ang amon nga hotline number sa Bureau of Fire Protection Roa City, ang 0950-6085228. Kung wala kita sa number sa Bureau of Fire, you can call sa amon nga hotline nga 911. So pwede na siya makakontak sa amon 911. Okay, may command center ang kita dira sa Leganes, which is pwede gina makatawag ka mo pag ma-refer ka mo yung sigida sa pinakamalapit ng fire station.
3: Alright, dapat yan ni Katrabanjo Ben ang tabahin sa payag ni SFO2 Junmar Galbe ang tagpababa sa aton sining Roa City Fire Station. So subong adlaw, magpanumbalik pa ni sa area ang investigador to confirm sa sining information man nga tatlo gid kabalayan na sunog and hibaloon gid kon ano gid ang nangin cause of fire kagabi sa tropang Jovel. Balita nagikan sa Roa City Fire Station para sa 106.5 XFM News, Rizal De Guiat Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye!
1: Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. sa sining follow-up report. Nagikan mga katropa sa aton sining Bureau of Fire Protection, no, sa sining nagluntad nga sunog dira sa may barangay Punta Tabok. So ginasiling iti ang initial nga investigation karon base man sa pagpahayag, no, sa ang tagbalay mismo nga muning nasunugan nga posible sa faulty electrical wiring, no, ang gintunaan sang sining kalayo. Tiyan mo nang ginasiling dapat check argin naton mga linya sang kuryente teda mga appliances naton, no, nga nagasaksak base bla ka ginatulog-tulugan nyo, ha? Kung kaisa may mga substandard nga mga extension, no, nga ginabakal ka tropang Jason, mayra ko sina sa balay mo. Oh, bakal ko sa Chinkway labla, no? Abi ko do mo ni kadako ang kuno ang kable bla, kable. Amo ni kadako o do kuan bla. Ginamit ko tingala ko sing ko dagubug panima, gapanganto daw. Ba pag check your husus, no? Galunay gali. No? May na talupang dan ko sang ginbukad ko sus kuan lang gali to. Inang kuan katropang Jason, no? Daging sulod lang nila, bla. Tapos ang kuan po, ang ilagang gigamit nga wire, uy, tama ka nipis-nipis. No? So, muna gani, halonggin kita, may pagani ng, sa uli, ako na lang nag-ubra, baka na lang ko kable to, kag ako na lang ubra extension. Diba? Okay pa, tisubong hasta subong ara, napuslan. No? So, sa mga kauturan, tamo na, mga appliances naton, kung wa ay man lang ginagamit, no? Kakason kita nato ni unplug nga ginatawag. Kayo na bes sa dako nga bagay na kung gina-unplug nyo, makakinot na kamo sa kuryente, malikawan pa naton ang mga short circuit kag mga pagkasunog parehas ini. Di ba la? Kayo ay kamo kabalo sina suno sa mga kandaos o bisya nga aton kapil ko gambal sina. No? Nga kon ang isa ka kuryente ang isa ka appliances. Nga bisan naka-off na ina. Mga kaabyanan. Mga katropa. Bisan, for example, electric pan. Pero kakaon man sa Gyapon. No? TV niyo. Di ba? So, kakaon man na Gyapon, konsumo sa Gyapon sang kuryente. Oh, di ba? So, kag, delikado, gini, mga octopus connection, delikado na. Ha? Pilang kanahot lang saksakan nyo da, ha? Pero kuha ka mo extension wire tapos damo-damo gasaksak. Kung kaisa mo na, mga cellphone naton. Di ba? Ang mga cellphone naton, natutulugan na naton kaysa ginaunay sa saksakan. So, delikado na damo na sa mga instances. Mga kaabyan at mga katropa nga nagkakatabo nga ginahalinan gidina sang kalayo. Alright? So simple nga mga butang, pero kon aton mapatumbayaan, aton mga kabinan na pawalaan lang, dako man ang kahalitan nga ginadala sa aton sini nga mga panimalay. Timakin mo na masunog balay mo. Di ba? May man tani paghambal ng sunog balay mo da, pagkaagam, hambal ka patindog ta, timakin mo nga, dugo kag balhas ang imo sinadada kapital para gid lamang mga katropa nga makapatindog ka sina imo property, di ba? Tapos maabulang sa pila ka oras, pila ka minutos.
6: Bullseye. Bullseye.
1: Amo nang masakit-sakit mga kaabyanan. No, ini mga simple nga bagay nga aton sini nga malingan pero dako ang ginatuga nga kahalitan. Sa mga pirmi, wala kita nagkakulang sina, no? Kay ti, mga panimalay, o kung hindi man dakuan ka mo, mga dalapugan nyo da. No? So, tama agad ka delikado, mga kaabyanan. And of course, ang safety. Ang ambal to sa nga ton, sining Bureau of Fire Protection, safety, sang kung magluntad ang sunog para malikawan ang casualties, injuries. Dapat sa balay, kabalo ka mo da, kung di nang inyo, sining mga fire exit. Kung magsunog sa amunin, din ka mo dapat maagi. For example, ini natabo alas 11 nami tulog nyo da. Di ba? So sa kadaba-daba na gali. So kung hindi ka mo da, bisyan balay nyo, duway ka mo ga, pulo practice da sang exit da, no? Proper exit sa inyo da. Ti delikado na sa mga kabataan. What if ang mga kabataan nyo gatulog tos kwarto? Ha? Why to upod ng mga malam? Wala upod ng mga tigulang? Wow, kululuoy gid. Di ba? So that's why bisan mga bata naton dapat gina-practice ina naton sila mga kaabyanan. So halong gid sa kalayo. No? kaghampang man, kaghalong man sa paghampang sang kalayo Ryan Sina.
6: Bullseye!
1: Kay si Ryan Sina ni, kisa gahulampang kaman kalayo, no? Manyad ako ang kable pero gamay ang sulod. Amo na ang dasig mag-init. Kung sa dako ng appliances, ibutang. Nagkakasunog dayo na. Amo na, akong parikoy. No? Sa ulihi, wain ako. Ginakuan ko na na. Mayroon pa gani ng kwan eh. Kung kaisa ang kable, wala galunay. Ang saksakan mismo. Magsaksak mo muna o. Gainit, gali. Sus. Tingala ka, okay lang kung matalupangdan mo. Gapangantod. Pila ka charger ko naguba sa tukag.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Si Ryan Bal ni Ryan Sinala. Niya na unay sa saksak. Sasaksakan ko. Kung gabi. Ang silimpan kay pertigid ya kainit. Gaya ko na gani. Diba? So check nyo na mga saksakan nyo. Kag hindi gid pag iunay. Si Totobal gakuha naman ni idea kay Ryan Sina mo.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kita mo kakulukadlaw sa subong o. Insakto gina sir. Baw, balay, sa balay, amo na ang gina obra sa anak ko. Gabakal na tapos siya na lang naga obra sang extension. Correct man? Kung may ulo idea, kamo nang masiguro mo pa kung kaisa mo. Diba? Pila mo lang mag-obra sina kung kaisa. Kuhan ka mo lang na. Ha? YouTube University mo lang dyan.
8: Ayoy!
1: Wala ka tapang Jason, no? YouTube University. Si mga simting, mga ko, buting-ting da. Usa, di ko kabalo. Kuhan-kuhan ko na mga electric panda sa malayo. Sa may chimpo lang, kung ginaganahan ko ba. Nalantaw, takaan ka nalantaw TV, no? Mga weekend ba? May ubra. Muna nang ginakuhan ko, kung tamaran ka na magtulog, sakit na likod mo sang hinigda. Diba? So, kisa, buting-ting. Pag may time.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, kung wala time, wala man eh. Diba? Okay, sige ah. Roleta naman ta. Ba't may product pa ta to? Ubus na? Ubus na? Abi, check pa ito kay katropang kung may product pa. Kung may product, ti radyo naman na panagtag ta eh. Ambali ma'am Susan Dolor, hindi gid maghampang it kalayo. Budlay gid. Mugid na, no? Dala di. Kay para pulta. Hindi gid maghampang it kalayo kay budlay gid na iya, no? Mga katropa. Budlay kung madakpan ka, pero kung hindi daw, ambal ni Ryan Sina, daw okay mala. ikaw katropang Jason, gampang ka kalayo, wala? Away gid. Sige. Kuwag ka gid safety first. Siyempre. Safety first. Inang gampang kabla pero wala ka gapad ako. di ba la? Gampang ka pero may kapad ako. Delikado mo na. Daw mo ng kawatan sa gobyerno. okay na yan kung di ka madakpan. Ganar ka gidya. Pung madakpan ka, tipusa kay. Okay. Bong kilala ko, aragali. Ari saya. Hindi sa magsugid on air ba? Ay, ara gali iya. Sabi ko gani, ganiligoy sayaw. Tubig na lang hampangan ko para safe ah. Wala sa daan duty kay live niya. Alam ko react siya kay ambal ni Jabanunoy si Crystal dako sina iya halit kung siya tunaan sang kalayo waragoy.
8: Oh no.
1: Si katropang Jason Sir Joben tiga sin ina sa ilablay ayoy no yawan kada imo yan kay katropang Jason siya man ang batas
8: ayoy.
1: Speaking of ga hampang sang kalayo ha, dali gid lang. Ambal ni Ma'am Natalis Kalona Badoles, safety first before magtulog. Tanawon ang mga kandila nga ginsindi sa altar kag mga LPG da, check kung nasara na o kag mga nasaksak huslo ah na timprano pa. Oh, di ba? Usduon nyo na nga daan. Oh, mga LPG nyo, check nyo na to. Basta may mga leakage na nada. Oh, dito ka din nasunog sang nagligad lang nga mga LPG itong ginggamit to. Ang kuhan, nag-leakage. Oh, may lang kay partially burn na to itong sa kuhan ba sa boulevard sa may baybaying. Oh, di ba nagligad nga Webes? Nagligad nga si Mana? Oh, may leakage itong kuhan nila, LPG. Di ba? Dito naghalin ng kalayo. Mablo, sasasaki sa mid na lalabot. Oh, so that's why nga ti halonggit. Ha? So, amo na mga nakasaksak da hindi pag-iunay, no? Kakasan nyo, klaw ay naiunay, ah, kay galunay. Biskan mong koton mo na si Jabanunoy, blajab. Okay, sige. And speaking of kalayo,
8: mga katropa, exciting dito.
1: Oh. Oh, ariyo nga ton nga kwan, ariyo pang pa kwan ah. Pangiti ka. Ang pagana sa kalayo. Kung nagainit-init ng lawas mo, turbo. Sa araw-araw. Ah, katropa turbo. Oh, kung gusto mo nga daw kwan bla, oh gabantay na si Ryan Sinaw. Kanya ba tani ako lang ba? Oh, kapo nakuha to ni kwan eh, nakuha to ni Rafael Digno eh. Pero ang una kakuha sa to si Tyra. Galing way ka-react si Tyra. So subong, another turbo ang aton nga iparapol mga kaabyanan. Okay, sige, ready na ka mo? Ready na, ready na! Bali, Kristal niya, tigasin. Kaya si katropang Jason, no? Tigasin na, taga luto, taga laba. Pero, iya, uplok, no? Bugrubi. Kita mo, ay. Okay, so na, dagid ba ni Kristal si katropang Jason?
8: Exciting dito!
1: Ah, hindi na magmeter, Kristal. Ah, mapaslawan ka lang. Okay, sige, katropang Jason, para sa turbo, spin mo na yan!

0: Para bali mamed na Gilyon Boris bisan Turbo na lang deserve gid ah.
1: Katropa mo forever. XFM.
0: Ah, belan tawon ta ko da ko sino makakuha sang sining Turbo dietary supplement for men ho.
1: Fighting dito. San man sulok ka na mundo.
0: Ah, bali to to baldi son Escalada, wag kang choosy, Miss K. Ang bali Ma'am Natalie niya present ah, practice lang. Okay, arin na nagamatamat na hinay, ruleta ta. Ah, mga kaabyanan. Oops! Ayan, makakuha sang turbo sa buong agabay. Okay, arin na. Ah, sino makakuha sang turbo? Ba, Ma'am Edna Gilyon Boris, ikaw gid. Ma'am Edna, makareact ka 1 minute and 22 seconds para sa turbo!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Daw kaina, daw ka manipes ni sa sang turbo kag, oh, oh, still present to ah.
1: Umaga pa lang, papangiti ka, kapag
0: exercise. Oh, kaina nagmanipes siya, bisan turbo na lang, deserve gid.
1: Yung gabay.
0: Oh, tiyari ng turbo, but ma-react ni siya. Pwede mo nga, kuha na, no? Oh, present si Ma'am Edna. Sino ang hatagan niyo si Nibay? Oh, congratulations! Congratulations, Ma'am Edna Gilyon Boris. Oh, pati turbo, ah. Patawad yan, premyo yan eh. Hiyatag uno kay Rafael Digno ay mapalaga sa kabata oh.
1: Katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, katropa mo, katropa.
0: Oh, damo ko nung hatagan si Ma'am Edna Gilyon Boris, damo gudguro gasok na ni siya be. Oh, basi may turbo ko dagay man ko, di ko pamati ka man to pirmi sa XFM ho.
1: Exciting dito.
0: Oh, di ba, tiyari na, damo ko nung hatagan, sorry na lang guys. Damo hatagan si Mama Ma'am Edna.
1: Pagapalan ko, papangiti ka, kapag XFM na ang kasama.
0: Oh, si Joey Catalan, nara sa kihapon. Oh. Ari ka, gusto mo ni mag-testing sang turbo mo. Oh, okay, ito pag sinugiran mga daan ni Rafael, ni Paing. Kung ano ka-epektibong turbo. Abot na-claim niya na tong iya, nagligad. No, oh, nagligad, no? Sano na to siya na ganing nagdaog? But na-claim niya na?
1: Kami ang katropa mo.
0: Oh, ah, hatagi bi patistingi, abi si Joey Catalan, Paeng. Patistingi si iya to, kay duha man nakakapsul. Duha ni kakapsul mo, Ario, duha ni kakapsul. O, tantawa niyo bla, o, na duha nakakapsul. Ah?
1: Katropa ko, katropa.
0: Oh, magamit ka mo sina, kuhan sang turbo.
1: Pino, katropa.
0: Ah, inang kuhan. Inang 30 minutes before ang labing-labing. Oh, wala to niya mag 30 minutes, no?
1: Katropa.
0: Hindi ka mo mag-dali-dali. Ang bali mga pinin niya, testingan, ginayas ang kilala, kuya. Baw!
2: Ayoy!
0: Kung si Tayro pa niya, wasak, ginsin ang kaligayahan. Ay, pero bantayan niyo ha, by the way. So, nagligad ang meeting kami with our boss kay Boss Rems. Ito nagligad, why ko ka-program dito ako sa Iloilo, nag-meeting kami. May bagong product si boss para ni sa mga macho. Para sa mga macho ha. Melbs, pare ni si Mo, masunod niya kwan. Nagbuwang product ni boss. Para sa mga macho gopito. Mga hard nga mga macho.
1: Katropa mo, katropa.
0: Oh, panibago nga product ha. Kapi ni kapi para sa mga kalalakihan. Para sa mga macho nga lalaki.
1: Katropa ng lahat.
0: Kay damkun amuning pangapihon mo tutobal. Asos nga ga. Grabe nga ganya.
1: Exciting.
0: Oh, diblay ni kapsul ni mo. Atuya, pakapihon mo, kapi ka, pakapihon mo sa partner mo. Asos! Grabe nga, agi mo. Tested and proven kay before na ikuhan, kinapatestingan na ni boss. Kali naubos niya tong stock eh. Naubos sabi yung stocks niya. Patestingan niya tani sa akun.
2: Ayaw!
0: Niya kanugon ba, way ko kadala. Kaya naubos tong stocks ko, pero siya epektibo. So para na sa mga kwan ha, para na sa mga kwan, bantayan nyo na, bari bago nga produkto ha.
1: San man sulo
0: what if turbuhan ko parikoy si Miss Kay? Ah, kung kakalasugot man lang kamo, ay ginaya problema, ha? Di nyo lang ko yung pagdala sa akong kasuhan ka. Bale, itisting daw ni Bugart kay Tahir.
2: Ayoy!
0: Pero, bantayan nyo na, bantayan nyo na. Ha, sa mga katropa na ito, panibago ng mga produkto. Saing Yes to Health Incorporated. Di ba? Ang bali, Ma'am Natalie, base budlay naman ni Pangitaon, ha? Kay Macho, Torbo Gani. Ah, di ba problema? RD, ah. Sa sunod la kay makuhan kami di isang turbo. Kagi na problema, wala problema na Ma'am Natalie. Kaya hingyoon ko si boss nga diri sa station, pwede ka mo ka-purchase di. pwede ka mo ka-purchase di. Totood, no? Hindi na mabudlay. Kaysa XFM, pwede na dayon sa ulihi. Bullseye! Kaya mo nang reklamo ni Ma'am Natalie, oh. Hindi ka mo magkabalaka, ah. Sa mga katropa na itong dira, no? Mga kaabyan na. Pag pangita ka mang gali, Ma'am Natalie, isang turbo, ha? Di ba? Sige, ha? Perti ba? Dama, pati man akon, pusa, di ka.
2: Ayoy!
0: Na, totoo ba, lo? Di ginahangkat ka ni Cristalo? Why naman isa, why naman isa chance kay katropang Jason? Say mo na lang, eh. Bullseye! Bullseye! Natistingan na sa kumpari ko nga sa guardhouse, Lodi Job. Hambal niya, naga-flag retreat na, pero ang flagpole, nagatindog pa, pirte!
2: Yahoo!
0: Kuya Tod, no? Maglada mo, kuya Klalang, nagtisting sang torbo niyo. So, para why gid ko yun, huyan, believe gid sila yan mo. Bilib din sila yung mga katropa. Okay. Bali, Ma'am Natalie Escalona Badolis, para ma-entry, kuya. Tapos, siyempre, para kay Mister, pampabakod.
2: Ayaw!
0: sige, ah. Alright, no? Ang oras na ito, last 9:22. Dari sa ito, sining pagpangalagad, mga katropa. Habyog lang tayo ng mga nabili na itong commercials. Magabalik kita. Pagkatapos, importante ng mga pahibalo. Sa liwat, ang oras na ton, last 9:22.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kaglutathione tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba,

0: 30, 2026. All Emily Willier customers nationwide can join MagTransact. Gamit ang eligible Emily Willier services at the scan and QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
1: XFM.
11: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02943 series of 2026. Drink responsibly.
12: Hala, ka exciting.

0: Casino plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
5: Mamakal sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodelas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika.
1: X FM.
7: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa brand.

0: DHS para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB-260807, Series of 2026.
1: XFM. XFM.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Mike Next, epektibo. Subukan mo rin Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
10: Aida Cordero, taga-butik. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Hala, ka-exciting.
15: We

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bulsa-ay!
1: Bulsa-ay! Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan oras na aton las 9:35 na. Sa aton sining pagpangalagad, no, standby kay katropang Michael Inuslay. Check tang aton sining katropa Leta sa barangay. Di naman nga barangay si katropang Michael Subong. Okay. At before sina, Ariyo, may good news para sa mga public utility vehicles. No, may good news para sa inyo kay Umpisa. Sa Agosto 15, ipatuman ako no ang 12 pesos nga buhin sa kada litro sang petrolyo para sa sektor sang transportasyon. Amuning ginapahayago ni Executive Secretary Ralph Recto kung sa diin ang magapanginpulos ni mga kabinan namang mga PUV drivers. No? So, hasta 1,800 kada simana halin sa bago sining diskwento mga kabinan. No? Tidugang padiri ang naunang 10 pesos sa kada litro nga gin lunsyar sang nagligad mga kabinan nga Abril nga nakabulig sa masobra 93,000 ka mga drivers. Ang desisyon nga nakasugtan nila mga kabinan sa meeting nga ginpangunahan ni Recto tika upod sandaya Budget Secretary Kim De Leon, DPWA Secretary Vince Dizon, upod man diri ang aton sininga DSWD Secretary Rex Gachalian kag Transportation Secretary Giovanni Lopez. Tiara man si Deputy Secretary Sani Angara, ang bago naton nga DOH Secretary Jose Pujalte Jr. kag Agriculture and Secretary Roger Navarro. Sa sining nasambitan mga kabinan nga meeting, gintalakay diri ang pagpapag-on mga kabinan sa mga tikang sa gobyerno para protektahan ang ekonomiya, pungga ng pagtaas ang presyo, kag masiguro ang suporta para sa mga sektor nga direkta nga nagakaapektuhan sa tensyon mga kabinan sa Middle East. So maliban diri ginmanduan man direkto ang DSWD nga siguruhon nga ma-distribute sang mayo ining uplift assistance sa mga mangunguma, mangingisda, mga mamumugon, aras sa transport sector, construction, kagiban pagid, nga mga kauturan ta, nga may ara mga kabinan sang madubo nga kita. Tiuna diri, pahayag sang presidente, mga kabinan, nga dapat wala sang mabilin pag-abot mga kabinan sa mga serbisyo sang gobyerno, labi na subong nga nagapangatubang sa international crisis ang transportasyon kag ang agrikultura. Tida ko nga bagay ini kung magatupa no sa matupan. Pero paano naman ang hindi?
2: Oh no.
1: Paano ang hindi matupan mga kabyanan? So magambal ka 93,000 mga drivers. Tama pa ni kagamay mga katropang numero. Kalabanan guro si Rey Metro Manila naman ay. Abot lang sa mga driver na tondre. Na mamangkoton tabi nga ton sining mga driver. Kung maka-abil sila sining 12 pesos nga bawas kada litro sang petrolyo, mga kaabyanan. Anong sistema sinay kung may naka-abil na diriya sa aton sa may probinsya sang Capiz. No, kay subong medyo mahal-mahal pagid, no, matapos ang sining duha ka mga kabinan duha ka simana nga mga pagsaka sang produktong petrolyo mga kaabyanan.
0: Bullseye.
1: Okay, sige. Sa iban pang mga balita nasyonal.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Ginbasura mga katropa sa Supreme Court, no? Kahapon gadlaw ang tanan nga petisyon nga nagakwestiyon karon sa impeachment proceedings batok sa kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives bangod sa pagiging moot ukon wala na sang saysay. Tisono sa Supreme Court, no? Napadala na to sa Senado ang articles of impeachment kaginumpisahan na ang hearing. Ganin din na kinanglan nga resolbahon pa ang ining nasambitan nga issue. Ining mga petition nga gina-file sang grupo ni Duterte, subuman ka upo diri si Atty. Israelito Torion, kagiban pagid nga mga petitioner, so diri gindaduso nila nga naglapas, no, naglampas na, naglapaw ba, no, ang House of Representatives sa paggamit sang constitutional authority sa pagpangalap mga kaibinan sang ebidensya kag pagpanginganyo sa mga testigo nga mag-attender sa mga hearing. Tay kabilang man dira ining ila sining argumento ining tutol mga kaabyanan sa sining deklarasyon sang sufficient inform substance and grounds sang impeachment complaint. Tay ambasang aton sining Supreme Court klaro. Klaro na ang ining transmittal sang articles of impeachment gani ina panugod na nga natapos ng papel sang House of Representative sa pagproseso. So tiyambal sang Korte Suprema naton, hindi nakabida ka intra kay ti moot na na wala na sang saysay. Kay way na ginatalakay kagara na sa Senado mga kabinan nagkaumpisa na ining impeachment hearing niya.
3: Bullseye!
1: Okay, sa mo ng mga latest dira. Ari pagid sa piyak nga bahin mga kabyanan, no? Ang good news para sa mga BHWs naton. Sino sa inyo dang may mga kilala nga BHW sa mga kabaranggayan? May arada nga migamiga ginilaya ang BHW, no? Migamiga nila kay ti kada ayuda dala sa lista.
0: Yahoo!
1: Pero ang iba naman yan, layo pa lang. Makita nila ang ilang BHW, sampok na kilay nila. Itinyari naman sa ho. Pero may lang kami ginaagyan de, pero wagid kami na ayuda. may good news sa mga BHW. Matapos nga ti napasar na ining Magna Carta for Barangay Health Workers mga kaabyanan. No, anong unbot si Lingon sa sining Magna Carta for Barangay Health Workers. No, ini nagatuyo mga abyan nga maghatag sang formal nga pagkilala, protection kag kinamatarong nga benepisyo para sa mga BHW.
0: Wow.
1: No? Although may ara kita sang Republic Act 7883, no, gagin pasar sang 1995, no? Iniya ang Magna Carta gin pabaskog dire. No? Sang Magna Carta para nga alalayan ining makabag-o karon nga pagkinahanglan kag mahatagan sang nagakaigo nga seguridad ang aton sining nga mga BHW nga nagasurvey karon nga nagapanguna nga mga frontliners pagabot sa aton sining ikaing lawas kag subong man sa aton sining mga kabinan nga komunidad. Now kon mangin kon mapirmahan nati mga kabyanan kay nakapasar na sa third and final reading so abot silingon hitso na ni now kag kon mapirmahan na matigayon na ini baong madakogid nga bagay para sa mga BHW base hindi na sila magpangunyadi sini kon magamuni kay ti ang mga BHW no may ara na mga kabinan sang mga benepisyo kag incentives no nga pagabatunon halin sa barangay no may monthly honorarium na sila di ba
0: wow
1: no kabay pa nga hindi na kamo magpangunyadi da ha so hataga na sila sang ila sining regular no monthly honorarium ha, nga hindi mag base sa ginaduso mga kabinan sa bag na karta, dapat hindi magnubo sa 3,000 pesos. Maliban pa sa iban pagid nga mga allowances ngaya para sa barangay. O, di ba yun, no? Di ba? O, may honorarium na kuno ka mo. Hindi magnubo sa 3,000. O, di ba? O, mga allowance kag hazard pay. O, entitled naman sila. No? Kay ti kinamatarong sa hazard pay allowance, transportation allowance, subsistence allowance, o labi na sa mga panahon, no, nga delikado ang ila sini nga kabuhi man, no, kung sa mga bala mo na mga BHWs, mga frontliners gani, oh, labi na kung may mga pandemic ngayon na. Okay, ano pa gid? Sigurado nga benepisyo medical. Ha? So, may aral sila sang entitled na sila sa mga libre nga consultation, pagpabulong sa mga pampubliko nga mga pasilidad, pati sa klawman diri mga insurance, parehas entitled na sila, oh, may PhilHealth na sila, may GSIS, state insurance, oh, di ba?
0: Wow!
1: Oy, grabe ha. Oh, kag iban pa, no? Entitled naman sila sa cash gift. Kada Christmas, mga benepisyo sa bakasyon, maternity leave, pati naman ang retirement cash incentive para sa nagaservisyo na sang madugay mga mga katropa. Ah, di ba? So libre naman kuno sa mga training, libre man. Dalan sila da sa libre nga mga training sang DOH kag pila ka mga LGUs nga magahatag mga kabinan sang edukasyon, mapasan mapa sa sangkad ang ila sining skills ka mga capability buildings program. Kag si ari pagido civil service eligibility. Wow.
0: Wow.
1: Tagaan man sila ha, entitled na sila, no? Sang civil service eligibility. For example da, no? Kung nakuan ka ti first grade eligibility, no? Para sa mga accredited nga mga BHW nga naka-serve sang dire-diretso sa sulod sang 5 ka tuig, no? So makakuha ka sang civil service eligibility mga kabinan, no? Para man ko na makabulig, nga ma-promote sila. O, kunara ka, gusto mo magtrabaho sa gobyerno, mga kaabyanan. Ano pagid? Protection kag seguridad sa trabaho o kon security of tenure. No? Pagbawal sa hindi patas nga pagkakas sa ilada. Kaya kig lang si kapitan, kaya wingin pabura niya pamilya. Hindi na na pwede. No? Inang sobrang nga pamulitikabla, political harassment, so hindi niya may protection na ni sila, no? Kung sa din, hatagan sila sang klaro nga proseso o grievance mechanism para sa ila sila mga reklamo, no? Integrasyon sa health system, no? Mga kabinan para mangin malapit sila nga katuwang sa atong gobyerno sa idalom sang universal healthcare system. Ako na benepisyo under sa sining Magna Carta for Barangay Health Workers. O di ba? Paldo sila. O saan kayo diyan? No? So mapirmahan natin amo na benepisyo nila. O namin nang BHW pero please lang kung magakuan kamo tarong-tarungan nyo man ha. O patasan nyo man blaway, pirmi ginapaboran, no? Okay. Sa 17 years nga pagserbisyo sa wakas. Gani man, no? The vice kapitan niya Iloy ko, sir, daw ang anangan sa barangay hall na lang namon sa patulukon. BH, Ma'am Rosay. BH, ako to pang Jason, BH. Hati, damo na, damo mga kwan, no? Sir, sadya kung BHW ka, damo kontra mo.
2: Ayaw!
1: Oh, damo gini ma-apply nga BHW mo pero may mga qualification man na ma'am Edna, no. Oh, di ba? Oh, sige. Celine, syempre, hello katropang Sir Job, oh, bago lang ko dahalin, naghulog ko oh, sa kon entry sa Gold Eagle Biro. Kag sa Santon, salamat gid ha sa tanan nga pa sponsor ng XFM or blessings. Sabi ko pa nga, viewan mo to radyo, si kan mo, si Uga, si ano mo to? Oh, tani pinangayuan mo na lang. Oh, si Miss K, wala gid gaunta ta, may dragon na kuya. So, dito to, hindi mo tayo masaya akong dragon, gamay lang to, pero kung mapuno to, kag, kwan, ma-strikean ka sa to. Kwan mo lang, kayo nagapamati, pero kung wala gani. Okay, sige. Check ko na si katropang Michael sa katropa Leta sa barangay.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Mike! Katropang Michael.
4: Yes, katropang Jovin. Live kita drinks karon sa may bahin sa barangay Dayaw, Rojas City, no? Malapit sa may bahin niya sa Gabi State University. Katropang Jovin, kung tunin sa karon niya ng mga tinion, kita drinks sa aton sining avid listeners kid, no? Fans sa XFM Rojas, salin pa sang una, no? Tumating din sa aton sining mga programa man, no? Sa bahin niya. Ang XFM Rojas. Dito sa may F&A Car Wash. No, sir? F&A Car Wash.
1: Dayaw na, no? Dayaw?
4: Yes, Dayaw. Katropang Jovin, no? Ang ilang dinig na pamakyaan kung saan nagkapamakyaan sila sa live, pwede sa Bluetooth speaker, na ay galing problema, nagkakumpusan sila sa load, no? Katropang Jovin, sa load sa ila. So, kopo na ito na, si Sir Charlie Villaruel, no? Katropang Jovin sa Barangay Dayaw, man, at Siyad sa Rojas. Kamusta, sir? Ang konsuling kwan? Pag ano man din siya mga slack, eh.
1: Kamusta mga nagapahugas da? Nutod. Nutod.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Anong nutod? Iya live ako ng iyang kwan. Ano ito ganing karwasan? Ako kita ko na dahil sa lawaan.
5: Lawaan.
1: Sa Dayaw. Kasama ang iyong gabay. By the way, salamat gida sa mga katropa naton, bla. Nakakataba kayo ng puso. Bagong estasyonan, pero support nyo sa amon, grabe mo. Salamat gid ha. Sa mga katropa naton, ngati, para na makapamati, gamay ng sound sang cellphone mo. Ginakonekin nila yung mga katropa sa Bluetooth speaker. Imakin mo na nga kanila para lang mabatian ta. Okay, balikan ko si katropang Michael. Mike?
4: Okay, isang kaliwat, no? Si Sir Charlie Villaruel, no? Lukay, Sir Gobraser.
6: Buenas, sir.
1: Anong obra niya da?
4: Ano ang imong trabaho dito? Car wash. Car wash sa katropag.
1: Tagpila magpa-car wash da sa... Ano ganing alam sa car wash nila na?
4: F&A Car Wash.
1: Ano? Anong
4: F&A
1: alan?
4: Car Wash.
1: K&A?
4: F&A? F&A.
1: Okay, F&A. Sabi ko gani, kwan. Nang daw may ngalan sina F&A, daw kwan yun eh. Daw, ano gani ah? Daw, pawn shop. Okay, F&A. No? Pila magpakarubas da ang mga salakyan?
4: Nagpila ko na
6: siya. So, what? Mm-hmm. 180 ang auto.
1: 180 ang auto. Okay. Ang medyo dako-dako sa auto, pila?
6: Sa medium, 100.
1: Expander, abe. Pila magpahugas ng expander?
6: Standard.
1: Oo.
6: 200 dalawak yung.
1: 200 dalawak yung. Okay, wala ito magali, no? Okay. So, sige, no? So, sigurado, pag naghalin da sa FNA yung salakyan, tinlo, gid, ha?
6: Tinlo, sir.
1: Ah, okay, oh. Sige. Testingan ko dahabo, ikaw mo kung tinlo ka muna, no? Oh, hindi na ako ba pa-kwanbi sa sunod, no? Balantan eh, kung kilala mo ko kung hindi. Okay. So, ano na? Okay ka muna, radyo? Kwan lang? Speaker? Bluetooth speaker lang, gid? Angot sa cellphone?
6: Sir.
1: Okay. Sir. Okay. So sige, subong, di ka na mag-angkot sa Bluetooth speaker kay ti Hatagan Takaradyo, ah. Ha? Ah, it's personalized radio, halin sa XFM Rojas.
6: Thank you, sir.
1: Okay, so para kayo mag-kung cellphone ng daan, gastos data, no?
6: Oh.
1: Tapos, ba, charge ka naman to battery mo to sa Bluetooth mo. Ba, isa ti, pagpatay isang cellphone, patay yung Bluetooth, why na? Oh, pero yun niya, isaksak mo lang, dire-diretsyong pamate, ah. Okay.
6: Oo, oh, ganun man.
1: Okay, sige. So, muna, ano? Sa maliban dira, may ara kapag isang t-shirt.
4: Paano kayo t-shirt? T-shirt.
1: Hindi lang pagsuksuka, diba? Hindi lang pagsuksuka, hindi lang pagsuksuka kung kwa na, kung nag-carwash ka ha, kay puti na, bow. Makanubon.
6: Okay,
1: suksuka lang kung maglagaw, pwede mo na suksukon kung magsimba, lagaw ko sa mall, bugal-bugal ka man nga may XFM t-shirt ka, nang tawag lang si Katropang Michael, kay guwapo lang tawo, no?
6: Okay,
1: kay XFM t-shirt. Kung suksukon mo na, mas guwapo kapag kay Michael. Okay, ready ka na para sa premyo mo sa aton nga katropaleta?
6: Yes, sir.
1: Okay, sige, katropang Jason. Alright, sige, spin mo na yan.
2: Mga katropa,

0: No, ayahan naman dagaan ni Manong o sa F&A Car Wash. Are, nagamatamat na hinay. Ang roleta. Kami ang katropa. Ano ayan ang iya sini nga madagaan? Ops. Dito. San man sulok ka ng mundo. All right, arin na. Ops. Ay, daw bumerdo orange sa malalokso pa sa pula haw. Ano pula pag sa Yahoo. Lahat katropa ng bawat Pilipino. Ah, di na pula gina, lumukso pag sa pula, gamay lang. Oh, congratulations. Oy, Santon Plus Gold. Oh, katropang Michael, Santon Plus Gold ang iyang nadagan. May ara ka na?
1: May vitamins ka na, sir. May ara, katropang Ove, no?
0: Wow.
1: Santon Plus Gold, no?
0: Oh, ti, pagsig na daw adlaw ang lawas niya sa pagkarwas da. Bisyang gaulan ka pangarwas na sa akin. Naka-Santon Plus Gold mo, katropang Michael?
1: Ni katropang Jove. Ang isa doon ginakapman, sir, sa pagpanghuga.
0: Kapoy
1: eh.
0: Laki mo na hugasan mo nang ako gani maghugas ko sa lakyan ko. Gakaurasan kong kaisa. Oh, wipe ako nag-vacuum.
1: Amo gani man no, katropang par no, malipayon man. May patio na siya.
0: May t-shirt, may Santon Plus Gold pa, di ba?
2: Wow!
0: Paldo?
1: Pa, no? Katropang Joe. So, anong mahabal natin, sir? Sa po sa nga XFM Roha.
3: Tama okay. Sa
1: Tawag pa huwag, tropa. Hindi kilala, makilala mo sa.
3: Makilala ako.
0: Taon na lang.
1: Friend. Friend ko na kami sa Facebook at open mo na nga. Lakan.
0: Ah, tingalaman ko. Oh, sige ah. Lagaw-lagaw ko na sa sunod ah. Okay, sige katropang Michael. Salamat, Ged.
1: Sige, so kami din kilamang Dres. And a car wash in store pa katropang Joven sa mga kadtuder na magpa-car wash pati magtigil sila aton sini nga Roha kay nagalandog na din sa karon no ang aton sini nga istasyon sa F&A car wash. Lekta lamang diri sa Barangay Dayaw ini sa gihapon si katropang Michael Nausta Inoslay ang katropa Bullseye.
0: Alright, maraming salamat katropang Michael Inoslay. Oh, halin dire sa may Barangay Dayaw. Oh, ang karwasan da. Oh, gapi na mati na sa XFM. Galing kay ti sa cellphone. Dibalan nyo naman ang cellphone. Basta gamiton mo da ang FB, YouTube. Oh, dasi maglubat, no? Dasi mag-drain battery mo. Oh, tingin na connect pa nila na sa Bluetooth. Oh, subong, di na sila mag-connect. Isaksak lang radyo. Matunuga. Nga galanda sa mga taga F&A Car Wash. Si Ma'am Jessica Darla Kuril, good morning Sir Joven from Kalipayan, Punta Tabok. May nga galanda ma'am ha. Salamat kid sa pagtutok ha.

0: Ambal ni Noy de la Cruz Pareño, paldo ang mga BHW. Pero may kilala, gid ko, nga BHW. Nga tamad, bang pangbalay-balay. Gasalig lang sa nga RDO, okay lang kung may radio handset ka kay ma-monitor mo ang mga mensahe nila. O, shoutout lang dahil sa mga BHW ha, sa kanapian, maayo na. Okay, dapat sa sunod na, minsan naintindihan mo man bala Noy de la Cruz Pareño. Ako nagpatamad-tamad ang iban kay ti, labi na ako ng kapitan mo bla, maruri man. Hindi ka nikahatag-hatag pang merienda sa mga BH na. Ti, makin mo naway na sila swildo. Ti, kung kaysa ti, amo na kung maka-incentive sila da nga hatag sang provincial government, mahatagan sila dabi mga kabinan sang LGU. Ti, amo lang na. Kung kaysa ti, kung maalwan man si kapitan makita man ang effort nila. Pero inang monthly, why gina? O kaysa ti, tamad-tamad ka man, tapos pagaboto sa balay, kontrahon ka pa sa mga pumuloyo. Okay, gusto nila, tanan niya, lista sila yay, may guidelines. Di ba mo na kung kaysa kapatamad-tamad man sila, kulang pa ya buyayaw sa atong pagservisyo.
1: Ayoy!
0: Di ba? Okay na, hindi na maglibot ha, pabalagpatan ta lista di o.
1: Ayoy!
0: Pero sabong nga may ara na sila sang kumatigayon ini. May 3,000 sila nga monthly. Kaganoon nga mga kwanda. Siguro mag-kwan naman na sila eh. Mag-tawag na eh. Mag-hugod-hugod naman na sila. Okay? Basta mabuhay kaya po ng mga BHWs. Mabuhay sa mga BHWs nga nag-trabaho sang insyakto. Nagwanta sang mulay da sang mga kwan nila. Si Ma'am Jessica Daria Corillo, sinya ako Sir Job, 1983 pa ko, to 2026, nga BHW. Sige Ma'am, basi makahingagaw pa man ikaw ah. Alright. Dako na nga bagay, kung kaysa ti, amo nang ginaasahan man ni Kapitan. Okay, dawa lang ah, langit siyempo ta ha. By the way, Gold Eagle Beer. Oy, padala na ka mo mga entries nyo di. 5,000 pesos ni Buaso. Taga sa aton sininga santo na next FM libu-libong pa-premio. Okay, wait a tiempo. Dari sa aton sininga pagpangalag at standby na. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyong alagad. Ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Lagi na pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Oras, las 10:03. Ang ating oras, bulog na ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: FM.
3: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X FM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
4: Kasigari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: X FM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Rojas City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw-iban mo ako. Upang sabihak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

0: Dad! Long time no see.
1: Oh, anong ginabuhat mo dire?
0: Dad, hindi na bala ko welcome na maglapak sa balay nga ini?
1: Hindi bala nga may duty ka?
0: Dad, Sabado bala subong, nalipat ka? Kag isa pa, wala na ako nang kaobra.
1: Be, ano? Ano nga kabuangan ini? Habing ki?
0: Mapakasal na ako.
1: Ano? Mapakasal ka?
0: Oh, Dad. Kalaslo na ako.
1: Ginpakadto ko ikaw dito agud magtrabaho. Hindi, para magpakasal.
0: Anong mahimo ko? Nagigugma ako eh.
1: Paano kung kuhaan ko ikaw sa palanublion? Kung padayonon mong kabuangan niya ina.
0: Ina mo lang nahibalaan mong ipamahog sa akon, Dad. Ang palanublion ko. Tag kung amoy ng desisyon mo, okay lang sa akon, Daddy.
1: Be, ano?
0: Oh, Dad. Imo ina kwarta eh. Gani, ikaw lang ang may matarong dira.
1: Be.
0: Apang hindi ko pagtugtan, nga pahilabtan mong bahin sa kasing-kasing ko. Mas pakamayuhon ko nga mangin imol sang samadula ang lalaki nga ginapakamahal ko.
1: Basi kon kwarta mo lang ang ginalagas ang lalaki nga ina.
0: Dad, sa ginpakadto mo ako sa among lugar, hindi akong manggaranon nga si Pinky de la Serna, kundi anak ako sang driver kag kabulig sa balay nga napatay sa aksidente. Hindi bala?
1: Amoy na ang ginhambal ko kay attorney nga isugid niya. Kung mamangkot sila dito, bahin sa pagkatao mo.
0: Kag amo sinang pagkilala sa akon dito.
1: Kung amo, nagahigugma kagid sa amo nga lalaki?
0: Sobra pa. Sang sa kaugalingon ko, Dad?
1: Oh, kung amo, may kaagaw na gali ako sa atensyon mo.
0: Dad? Dad, ikaw giha ko na number one nga lalaki sa kapuy ko.
1: Ote, may bagaon nun bala sa imo ang lalaki ngayon na.
0: Bisa na pulo ka beses pa sa isa kaadlaw, Dad.
1: Be, sino bala ang lalaki ngayon na?
0: Siya si Ivan Santo Domingo.
1: Be, dali, magbalik ka na yun dito.
0: Dad, hindi mo malang bala ako magpakaunon? Naging kuwat mong wallet mo sa imong bulsa?
1: Oh, aring kwarta. Magkaon ka na lang sa kilala nga palamahawan.
0: Dad, nga bala ginapalakat mo gina ko dahil haw?
1: Basi kung nagkakabala ka ng palamanhon mo, tungod pila ka nakauras nga nadula.
0: Gusto ko nga pamensaro ni Daddy. Naginahigugmangin ako ni Ivan. Kung nga gusto niya ako nga pakaslan. Ay, halindiri. Madiretso ako sa ilan ni Dayan. Makighambal ako sa iya.

0: sugit sa iya kung sino ka. Para ano? Para hindi na magtatak sa kaisipan niya na kwarta lang ginalagas mo sa iya.
1: Tapos, ako naman ang mabuking? Hindi na ah. Mas maayo pa nga magwa ako nga gold digger sa panulok niya. Sasabay balaan niya. Nga patay luyag ako sa iya, no?
0: Wow! Ikaw bala mo? Grabe, gidang imo pride. Sa madugay kik sa madali, mahibalaan gihapon niyang matuuday.
1: At least, kung matabuhi na, kasal na kami. Hindi na siya makabuhi pa.
0: May isa ka pa ka problema.
1: Ano?
0: Ang apelyado mo.
1: May solusyon na ako, dira.
0: Hmm? Ano, ina?
1: Isiling ko. Na-adoptiba lang ako. Kagdalayo na ako nga gin-adoptar sa ginakilala ko nga mga ginikanan. Kani, dira Serna ang apelyado ko.
0: Wow! Grabe ka gidya magpalusot, ya?
1: Siyempre, wise iniyan.

0: Sa diin ka bala maghalinday? Naayawan bala ako sang pangita sa imo.
1: Ay, pasensya ka naman nang may ginkantuan lang kami sang abyan ko.
0: Wow, ah, parihogid ka mo ni Ivan. Bilog nga hapon, kagasta ng aga nga wala makapauli.
1: Ah? Diin siya how?
0: Ay, ambot man gani. Nag-deliver malang siya sang mga produkto kahapon.
1: Ay, ang dumdum ko pa naman. Kung mabala ka si Ivan, kung hindi ako makapauli, napangitaon niya ako. Apang, paano niya buhaton? Kaya wala man siya nagkaibalo, galing naglakat ako. Ah, Manang, base ko na to siya sa Villa.
0: Nagpanawag man ako dito kagabi, Day. Apang wala man siya dito.
1: Ay, nga nagpanawag ka dito, Manang?
0: Pahibalon ko kontani siya nga nadula ka. Pero, madali lang.
1: Nga, Manang.
0: Matuod gid ba lang nga nagkadto ka sa abyan mo? Ukon, kaupod mo si Ivan.
1: Si Manang bala mo? Pwede ba lang nga mabalibad ako kung matuod nga nag-upod kami ni Ivan?
0: Ay, kung sa bagay.
1: Base kung may kaupod siya nga iban?
0: Imposible, inaday. Hindi maluib ang palamanhon mo. Makaisa lang siya nga maghigugma.
1: Hinali lang ang naghuot ang dughan ko. Nadumduman ko sang hinali si Greta.
0: Ay, Day, nakapanyaga ka na?
1: Wala pa.
0: Ati, dali na dito sa komedor, ah. Kay para nga makakaon ka.

Wala ko sang gana nga magkaon. Si Ivan ang nagasulod sa akong kaisipan. Ay, Ivan, sadiin ka na bala? Sadiin ka na?

ba? Nabatian kong pagdulog sa salakyan. Ay, mabangon ako. Kabaglan tao sa bintana. Basi kong si Ivan na ang nag-abot. Na, aring bintana. Magawa ako. Oh, manawag ako. Sugataon ko siya.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko, bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manami gin.
11: Santon Plus.

0: paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Zanton and XFM libo-libong papremyo.
1: Po si Diyos pagkusta sa ang pagkulisa sa atin. Salamat sa XFM at kay Dr. Nerito po sa ako niya nagagaan na 3,000 pesos cash gamit sa mong mag-intra man sa Zanton at XFM libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hubog ka bala?
1: Hindi bala ako dapat nga mahubog. Kag magpangin lumos sa alak.
0: May problema ka bala?
1: Kuna mo. Naghimo ka sa imo husto nga desisyon. Ha?
0: Oh my! Aking ka?
1: Gusto ko nga mag-isanon!
0: Gintalikta niya ako. Akig siya sa akon?

kaibigan ni Inadlaw. Napiyaran ko. Nga kasi may nalang ha, mainiton si Ivan. Sa dutay lang ha, sala sa mga tao nila. Nagpangakig siya dayon. Ginapangsinggitan niya. Gusto ko siyang istoryahon. Abang paano? Kung makita niya ako, ginatulok niya ako dayon sa masakit. Katalums ang panulok niya sa akon. Tukasubong bala nga. Gusto niya akong akugon, kagbayaan.

0: May nag-abot na sa lakyan. Makadto ko sa bintana. Lantawan ko kung sino nag-abot. Na, ari na ako sa bintana.
1: Oh, Pinky! Iha!
0: Ba, ang mag-asawa. Ari na sila. Nag-abot na sila halin sa pagbakasyon. Ay, manawag ako. Sugalawon ko sila.

0: Oh, maayo. Nalipay ako nga nabatian sa inyo nga mapakasal na kamo.
1: Kaya gusto ko. Simple lang ang amon kasal, mama.
0: Oh, ano? Oh, hindi ako magpasugot, iho.
1: Oh, nga, ma.
0: Aba, magkaisa lang mag-abot sa kabuhi sang babae ang magpakasal. Gani dapat lang nga buhaton ini nga espesyal.
2: Oh,
0: ma. Husto ako, hindi bala?
1: Oh, sige. Kamong bahala, mama.
0: Oh, itong yan sa amo ni papa mo ang tanan. Buhaton naton nga memorable sa tanan ang inyo kasal ni Pinky.

kung sa bagay. Mas pabor sa akon ang gusto sa mga ginikana ni Ivan. Tugod mapalambot ko sa kadaman nga si Ivan Santo Domingo ang mangin bana ko. Was, ma-resign na ako sa akong trabaho sa eskwilahan. Kapagkatapos, mapauli na ako sa syudad. Kagsuno sa mga ginikana ni Ivan, mamalay sila. Kagtugtog subong, wala sila makaibalo. Kung sino ako, kagkun anong kahimtangan ko sa kabuhi.

Nangin maayong resulta sa pagpamalayan nila ni Ivan diri sa balay. Kanakita ko nga wala sang problema sa among tagsa ka mga ginikanan. Do kasubong bala nga madugay na sila nga nagkilalahay. Kung sa bagay common friend nila si attorney nga mo nagrekomendar sa akong dito sa eskwelahan sa mga Santo Domingo. Kung galing dugang panay ang mga ginikanan namo ni Ivan, kami naman tama kagamos ang amon sitwasyon. Do hindi kami kalaslon, tugod kaswal ang pagtamdanay namon. Apang tugod ka ginihigog makugid siya, ako na lang nagahangop sa iya. Basikon kasal na kami, mabago man ang tanan sa tunga namon.

0: Nagamartsa na ako, padulong sa altar. Kaginapulbaan ako. Kirodam ko na ang tanan. Ay, do prinsesa ako, nga nagalakat sa hardin, nga madamo sa mga puti nga rosas. Puno sang bulat ang ginaagyan ko. Kado, algodon sa kahumok ang carpet, ginalaktan ko. Ang tanan nga mga mata, nagatulog din sa akon. Samta nag-abrisyete ako kay Daddy. Arin na kami sa tubang ni Ivan, kagsang iya amay.
1: Please, take care of my daughter, Ivan.
0: Om,
1: I will

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
0: Ako, si Diane Grace A. Lavalle sa Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa akon na dagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Exciting, bro!
3: Mga katropa! Exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, last 10:50 na sa aga. Kagining oras ang buylog ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Labanwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nag-aplag na platuntunan Centro.
1: Centro!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Bungadlaw sang Webes Petya sa is. Sa bulan sang Agosto, tuig 2020 sa is. Hoy mga katropa, isang tulog lang. Biyernes.
2: Ayoy!
0: Motivation alert kita na. Isang tulog na lang.
2: Ayoy!
0: Anyways, good morning, it's mga katropa naton nga nakatutok, naga-monitor, naga-pulupamati sa 106.5 MHz FM bands sa inyo dira ang lilisuan sa radyo. And of course, aton din nga mga katropa nga naka-standby naman, nakatutok sa ilas nga mga puluian, sa ilas nga mga fixed radio, especially the radio sang XFM Rojas. Good morning!
3: Wow!
0: And of course, mga katropa naton nga naga-monitor, naga-lantaw, pinaagi man sa aton ni nga live streaming sa XFM Rojas 106.5 Facebook page at the same time sa aton si nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Alright, sa subong aga mga katropa, kung inyo si nga makaupod, Tugto, balas 12 yung punto sa udtong inyo. Alagad ang inyo anchor woman, Kataropa nga Christine Dayan Ropa.
1: Centro!
0: Gunto nga magtalakay man sa pila ka mga nagapangunang at talalupang doon. Sa subong nga mga tinuon mga katropa, nagid lang sa ato sa pagpalayag. And of course, sa dugang pagid ng balita, update development, dugang ang mga police report, hospital reports, accomplishment, kagiban pa. Naman niya igadulong sa ato sa patrol with katropang Zaldi Aguiap Jr., katropang Elmer Diretso Estimar, and of course, katropang Michael Dinoste Nuslay. Sa ilaman sa padayon nga pag-monitor sang kalinong kagkataw hydri man niya sa aton sini nga palatuntunan. Sa kutob malabutan sa ato sige pagpalayag sa subong adlaw, mapaumaman, mapadagat or mapabukit.
1: Sentro.
0: Diin man nga sakop sang atos ni nga kutob malabutan. Sang atos ni nga frequency and of course atos ni nga live stream. Good morning mga katropa.
2: Exciting.
0: Ate, kumusta ang adlaw sang Webes? Init-init, mainit-init ang panyempo.
2: Ayoy!
0: Sa ibang nga lugar, ha, mga katropa, ang ibang ginabaha na, ginaulan, ginahangin, tangod sa sining bagyo man. Partikular, dira sa may bahin sang Luzon, mga katropa, ho.
1: Centro!
0: Thank God na lang kay, syempre, YID sa Tonda Petro. Pero of course, no, pangamuyuan taman mga katropa naton nga ginabahaan subong nakaka-experience isang pag-ilinulan bangod sa sining bagyo mga katropa.
1: Centro.
0: Anyways, good morning na sa aton drang mga katropa sa may bahin San Chidora, Sana Street Center. Uy! Mga suki na aton drang tagpalamat. Sa utanan section kay katropang Johnny Ocon, kay katropang Johnny Kapulso. Okay, katropang Leopoldo Revisa, good morning. Kag nagapulupamati man da si katropang Antonio Bolido sa Antoinette Kapihan Meat Section. Good morning.
1: Centro.
0: And syempre mayong aga man sa tundra mga katropa sa may bahin sang Sea Oil Barangay Lawaan kay katropang Peter Delphine. Good morning.
2: Yahoo!
0: Dira sa may barangay Tiza sa Buboy Bulkitan kay katropang Eduardo Napuli. And dira sa may tubang sang sang LTO ho kay katropang Sharon. Balutin mo. Balut lang. Sharon amigo. Dira sa may karinderya niya sa tubang gid sang kwan sang LTO mga katropa. Dira nga mini karinderya ni katropang Sharon kag siya ni nga lovely husband. Nagatutok man, nagamonitor, nagapulupamati, drisat siya pagpalayag sa subong nga aga.
2: Yahoo!
1: Centro!
0: Tara pagid sa Lanis Iterio, sa may barangay 8, kay katropang Melanie Akako. Good morning!
3: Wow!
1: Centro!
0: Subong man, tara sa may bahin sang Burgos, sa Lipapa Mayong Aga, sa Alvarez Family, sa mga katropa nato, tara sa may Injap Supermarket, sa may Mathcom Burgos, tara sa may Atubang sa Mang Tinapay Pagid, kay katropang Ernesto Alvarez Guapo na tisuyon pa, pogi pa!
2: Ayoy!
0: Good morning, gida, mga katropa. Gag sa mga ibang panatong rin ang mga merkado publiko nga sakop man sang atos ni nga bugos nga probinsya. Ngayong aga!
2: Exciting!
1: Sentro!
0: Of course, good morning na sa tundring nga mga katropa. Pipsoy, by the way, gina abi-abi, tagina. Ang atons ni nga visitor for today's video.
3: Wow!
0: Visitors, ang dami ha. Visitor. Kay katropang Lloyd D. Navales. Oy, aga pa na mukaw din. Story ko danay gamay. After namo newscast, well, syempre, usual. Nag-sapak-sapak kami dahil katropang Jason, the story. Si Bot Kuya, may ibang galing na tao di sa may sulod.
4: Ayoy!
0: Sabi ko gani ko si Sinon. Naka-XFM Rojas t-shirt siya. At ay nakakalok pa, abalaan ko gini si katropang Lloyd. Gini.
4: Ayoy!
0: Literal nga na surprise ang mga katropa people ha, diri sa istasyon sang XFM Rojas.
3: Wow!
0: Nugon lang wala ko na videohan si katropang Aira. Si katropang Joya nga ko nin videohan nga ba. Very nonchalant man ang atake ni Ma'am Jo.
4: Ayoy!
0: Ay kay just ang reaction. Siguro di niya kilala sa itsura. Normal lang malabi may gasulod din no, sa mga katropa ni Kagina. Ay, gina.
4: Ay,
0: anyways, aware to ha, si Ma'am Kathy, katropang Lloyd, ari ka din nga nagbisita kasama. Naging share ko man sa iyo.
3: Wow!
0: Nasadyahan gid siya kay nagabalik-balik kagyapon di sa XFM. Tingin latag na naman ni katropang Lloyd ang iyas ng mga valid IDs.
4: Ayoy!
0: Mamawalan gid, makilanan gid nga siya. Legit na legit si katropang Lloyd D. Navales.
2: Exciting!
0: Bakit ko nakita na to ni Ma'am Joy ah? Bakit si Karabi da, katropang Joy?
4: Ayoy!
0: Minagid niya magpakilala si katropang Lloyd mo. Na paguwaan sang tanan ng mga valid IDs. Nami man to laron kag nami man iano kasi syempre para wala na balasang kun ano-ano nga duha-duha. Para kilala gid ayon na direkta.
4: Ayoy!
0: I-practice na da katropang Lloyd ay mabal ni katropang Aira. May intermission number ka kuno kay karo. Kasi hindi lang walking in the rain ha. Lain naman ko nga kanta. Sige ka katropang Toto Valdez on Escalada nga rin nakaroon sa atos nga pagpalayag sa Facebook Live mayong aga. Tudugid kadlaw ni katropang Toto Valba. Okay, kay Ma'am Liza Degala dira sa may Banwas ang Pontevedra mayong aga sa Degala and Divilong family mayong morning mga katropa.
2: Exciting!
0: Ari naman sa ato nga pagpalayag si katropang Carol Arvis, katropang Zyrex Agihap Jr. Okay, si katropang Ernesto ari naman nagapamati sa aton programa. Kay Ma'am Matilde Ayayo mayong aga. At the same time kay Ma'am Lynn Disyembre nga bow. Feel ko papaldo talaga ito si Ma'am Lynn. Tomorrow.
4: Ayoy!
0: Ay, naghulog na siya di kagina sang iyas ni nga entry sa ano ho? Sa tons ni nga Gold Eagle Beer promo. Ay, kaila to? 76 lang naman.
4: Ayoy!
0: Actually, kulang pa na gani ko no kay nakapoy na sa sulat. Ay, ano na lang ko why siya ginkapoy. Papaldo yan, papaldo. Manifesto.
2: Exciting!
0: Good morning, katropang tinambal niyo. Sana all payat ako, san o pabay magpayat man. Kung nakita mo, pagid si Ma'am Joy, palariho lang kami dilawas nga tatlo.
4: Ayoy!
0: Katropang ay. Papayat ka rin.
4: Ayoy!
0: Kami gani, gusto namon magtambok kamo. Gusto nyo man magpayat na ano na lang ni ang kalibutan naton.
4: Ayoy! Oh no!
0: Alright, kay Ma'am Elma Orda sa Giyap mayong aga. Kay Ma'am Annalie Bukala Bakila. Oy, kay katropang Emmanuel Rafael Ilaw, shout out ko no from GMA News.
2: Yahoo!
0: Andre nga Yus Cooper, Pitik King sang banwasang dao. At the same time, sir, pangod LPT na ni si Sir Emmanuel. Good morning. Thank you good sa imus ni nga pag bulubisita diri sa atos nga Facebook Live ah. Halong-halong lang ko sa diin ka man subong, sir. Okay, katropa, mob sa Nisco, sa Pump Creek Boys, Directo, Datropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag class members, good morning!
2: Yahoo!
0: Okay, kay Shella May Daria, Akuril Vasquez, mayong aga man. Nagaplo pamati, landa sa may Kantuho, sa may Alvarez, kag Kalipayan, wow, nagahulat, na may mataya sang SDS.
2: Ayoy!
0: Di may mataya na daksin mo katropang sila. Ay nag damo di ka pamati sa aton mo. Din kada dapit sa Alvarez kag Kalipayan kay tagdukan ta kada sang radyo.
2: Ayoy.
0: Kay kami mismo nagapangita gid kami sang manami balang area. Para hatagan namo sa radyo. Para damo ang no ang makabati sa aton pagpalay.
3: Wow!
0: Gapamati man ko nung si katropang Rafael Digno. Good morning kay Ma'am Laila Ocon, kay Ma'am Flor Abelio. Mayong good morning. Mayong good morning. Kag sa Abelio family, mayong aga gida. Kay katropang Joey Catalan and Maria, katropang Maria Gabia Bermejo. Katutok gid subo. Kay katropang Noy de la Cruz Pareño. Good morning. And of course, kay Ma'am Manilin Villarbasa. Anyways, mga katropa, ang nidanay nga programa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang premium D3 coffee mix nga kusadin may kape ka na, may santhone kag vitamin D3 ka pa.
2: Yes, papayari
0: karon ang ginpugpong nga pwersa sang santhone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Mayara ni siya sang mangustin nga makabulig agud nga tunaw na mabukol-bukol sa ton lawas bangod sa anti-tumor properties ni katropa. Mayari man ini sang vitamin D3 nga nagabulig man agud nga mapabakod ang imo immune system kag resistansya sa lawas. Ang mas manami pagidri mga katropa ginpatamis ini siya sang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton sininga blood sugar level sa lawas.
3: Wow!
0: So gani sa mga katropa na tondra nga may sintomas na o nagasupreher ng isang diabetes nga balatia at nagaworry karon nga mag-inom sang kape at worth the risk ka mga katropa kaya ang ini nga premium D3 coffee mix ang ginakabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape nga sarang nyo gid nga matumar mga katropa. So guys, subong pa lang ha, don't taokon, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Mabakal sa atong diri nga mga leading drugstore sa Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo gid nga madtukat na o kung ma-add to cart kag ma-place order mga katropa sa inyo diri nga mga Shopee kag TikTok shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, sa aton diri nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad.
1: Sentro.
0: Regional Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kag Vitamin A Supplementation mga katropa. Oy, ginlunsyar sa probinsya sang Capiz. Dugang nga mga detalye, may kangtanan diri mga katropa tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad with katropang Zaldi Agihap Jr.
1: Sentro.
0: And sa dugang pagid nga balita, oy mga katropa, ining may kangtanan sa gihapon no. Dira sa isyu sa isa ka bulutuan sa may bahin sang barangay Insanyagan Panitan.
1: Sentro.
0: Nagpalabot di sang reklamo ang ining PTA president kasi Sir Evan Dorado. Then nalabot taman ang linyada sang ginareklamo sini nga principal sang isa dira ka bulutuan. Then after that nalabot taman ang sabat sang DepEd may kangtanan diri. Pati karon nagsumiter na sang formal man nga reklamo ang ining tagreklamo sa Schools Division Office of Capiz. O di karon, may gintuad ni siya sa aton. Di daw kaangay, dismayado siya kuno mga katropa. Kay bangod, ang ini nga problema, masobra isa na katuigin na palabot, isubong langgid na
4: batian. Oh no!
0: Sa dugang dira nga detalye mga katropa, tutukan lang ha, 3 satons ni nga pag pangalagad. So, hindi nga mga balita mga katropa ha, aton nga pagatag, ansang ligwa, dili lang magdugay. At isubong maghabyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Centro!
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
11: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pangmalakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santong Gold Coffee Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin.
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain.
25: Ang sakit.
24: Mag-sister pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-sister pain.
24: Pangkarang pain.
25: Fast and safe.
24: Sister pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Sister pain.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Hala! Ka-exciting!
27: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
28: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Centro.
1: Alright, pabalik din sa Platuntunan Centro. Kagsigapon, kaupodin nyo inyo lagad katropang Christine Diana Rock. Kagin ni Dani nga bahin ang builog na dulong sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Wow! Gani ka tropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sa resistansya, nagapadugang sa sigla, kag nagabulig sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para mas maayos na pakiramdam.
0: Centro.
1: Available na ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa sa aton diri nga mga leading drugstores, sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
0: Centro.
1: Sarang yung gida nga matukat na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Centro.
1: Do naga piyesta na kon nga tiyan katropang Jason. Abot diri sa studio ang ginaprito. I think ginaprito sila to sa guwa. Ayoy! Kahumot-humot kita na.
2: Wow!
1: Ready na mga katropa, peace. Ayoy! Sige, sinara sa piyak nga ninyo. Katropang Jace. Sige, kaya sampang ginalagat-lagat na to ng atong singa patrol mga katropa. Oy, ang inyo dirang mga entries, amat-amatan na niya o kung amat-amaton nyo na hulog sa atong dirang mga drop box areas mga katropa.
0: Centro.
1: Okay, ang atong singa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026 magasugod na!
0: Centro.
1: Pati magpasakop na mga katropa kay bangod tuman lang kasimple mag-join diri. Titipon lang sang takop ukon tansan sang Gold Eagle Beer 320 ml ukon isa ka tansan sang Gold Eagle King. Kagisulod lang katropa sa sobre, no? Kagisulat ang promo title ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Sundan sang imo sing kumpleto nga pangalan, edad, address, mobile number ukon cellphone number kag pangalan sang suki nga tindahan.
0: Okay,
1: katropang tin sa diin na located ang suki nga tindahan man kay damo ko di tansa. Pare mga katropang pila ka mga suki nga tindahan nga sarang ninyo mahulugan sa inyo sing mga entries.
0: Centro.
1: Address sa may bahin sang Barangay Baybay, Roja City ho kay Nene Chris Store. Yara namtan sa Sitio San Juan, Barangay Baybay, landmark sa unahan sang waiting shed nga may design nga bulak-bulak antes ang Barangay Hall. Totski Store, yara namtang sa beachfront, going to Kulasi nga dalan, ginapatungan sang Coco Veranda kag Almax Grill. Monsales Store, yara namtang sa tabok sang People's Park nga landmark sa may waiting shed. Kag syempre ang Panings Karinderya, yara namtang sa may Arnaldo Boulevard, antes ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kung ikaw ang halin mismo sa city proper sa left side ina sang Karsada.
2: Wow!
1: Sa mga wala katultol, kag ang XFM station lang ang natultulan, i-drop ang inyo sa entries diri sa atong sa estasyon.
0: Centro.
1: Sa may San Miguel, Barangay Tiza, Roja City.
0: Centro.
1: Kag ibutang lang sa inyo dira ang suki nga tindahan, XFM Rojas.
2: Wow!
1: Kaya basi pumaldo kamubwa.
2: Ayoy!
1: Was na ni ang first draw mga katropa kung sa diin. Maswerte gid ang ato sing winner nga magadaog sang 5,000 peso.
2: Wow!
1: So gani mga katropa, damuan ang inyo sing mga entries. So with more entries, more chances of winning.
2: Yahoo!
1: Ang oras, alas 11:21 na sa aga, kagining oras ang builog gid nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
0: Centro.
1: This time, lagat-lagat nuntang atas nga patrol with katropang Zaldia Gihap Jr. dira sa may bahin sang El Circulo. Sa ginapatigayan dira ang isa man ka-event. Mga katropa, may kang tanan sa sining measles, rubella, supplemental immunization activity, kag vitamin A supplementation, nga ginlunsyar diri sa probinsya sang Capiz. Sa detalye katropang Zaldi.
0: Live report.
3: sa Tropang Kristina ng Himma Dinalagon ang ginpatigayon ng regional launching sining measles rubella supplemental immunization na activity pag subuman ining vitamin A in, or ang vitamin A supplementation na ginhiwat din diri sa bahin sang El Circulo Convention Center sa Maya Pueblo de Panay. Ang ining masambit na aktividad ang kitambungan gid sa aton sining Department of Health officials ang Western Visayas and napilian gani ang aton sining probinsya nga mangin host sining masambitan man nga launching kag syempre ang aton gid nga provincial health office ang nagtungo naman sa sining masambitan nga activity. And upod man ang naglilain ng Provincial Health Office, nagikan man sa naglilain ng mga probinsya diri sa may Western Visayas. And sa nangyayin na mensahe gani ni Dr. Marvin Belo, Original Director sa Department of Health, gina-encourage sa ginsini ang mga ginikanan sa mga kabataan nga nag-edad sa 6 kabulan pagdob sing container day kabulan na katropang Christine nga pabakunahan ang ila sini makabataan batok sa measles kag rubella kay man na dako gid sila diri ang mabulig para sa growth and development sang ila sini makabataan kag makalitaw sa balatian nga measles man kag rubella now nga diri kay na sa nasambitan nga launching man kay way man lang ibugay gid nagtakop katropang Christine may ginhiwat man nga seremonya na vaccination o sa din may mga kabataan din nga ginmakunahan mismo sa area katropang Christine sining sa bakuna o kunining immunization katok sa measles and rubella with vitamin A supplementation and maluwas sa aton sining Department of Health kaga mga municipal health officers, maluwas man sa mga partner stakeholders sa aton sing Department of Health, Provincial Health Office, nagtambo madiri ang mga representative coming from the WHO, Katropang Kristina ko ng World Health Organization, nga isa man sa nagakampanya din para pabakunahan sa mga Girikanan ang ilas sining mga kabataan sa kasambitan ng age bracket para sa sining bakuna man o kunining bakuna kontra tikdas kag kontra makaiha katropang Christine Socolina on behalf sa WHO aridiri ang isang ila ka doctor volunteer ining si Dr. Anthony Umuka isa ini siya ka Nigerian doctor nga member sa aton sining WHO katropang Christine wherein gina gina congratulate ang Western Visayas sa mabinalagoan man sini nga kampanya sa pagbakuna para sa sining nasambitan man nga mga kabataan. Matiyan ka ni Blanc bahin anayo sa interview ma or sa pahayag I mean ni Dr. Marwin Belo ang Regional Director sa Department of Health.
4: Ngayong araw na to, ating ilaunch ang MRC sa buong Western Visayas. At hindi po ito magagalak kung wala po kayo, palagpakaan natin. Kung wala po magulang, walang magagawa ang DOH, walang magagawa si WHO, si UNICEF, no? Kung wala, pati si PHO, no? Walang magagawa. Ang kalusugan ng inyong mga anak ay nasa inyong mga kamay. Nasa kamay ng mga magulang.

0: kamatayan ng mga bata sa Augustine. Bakit ganoon, ano? Ang tagal na natin ibinibigay ang measles at saka rubella vaccine, mga kapatid, no? More than 30 years na ata na ibinibigay ang mga bakuna na yan. Bakit gayon ka pa magre-reklamo? Bakit hindi pa noon, ano? Napaka ano naman niya? Anong tawag mo dito? Chismosa siya, pero huli siya sa balita. Huling-huli talaga. Okay, kami! Nakikinig pa sila. Now, no, we would like to stress that the vaccine is safe. Huwag kayong matakot doon. Let your children be vaccinated because they are the hope of the nation, according to Dr. Rosenza, the hope of our fatherland. Kung hindi babakunan ang mga bata, pwede po silang magkaroon ng komplikasyon sa tigdas. Gusto niyo bang mabulak ang inyong mga anak? Puputi po yung ano, magkakaroon sila ng corneal ulcer. Nakakita na ba kayo ng tao na puputi yung black or cornea ng kanyang mata? Ganun po ang karaniwang komplikasyon nito. Wala naman pa akong nakita na namatay sa tigdas, pero pwede po talagang magka-pulmonya, ano? At iba pa, mabibigat na karamdaman ang bata na magka-tigdas. Kaya, wala dapat makakapigil sa mga caregivers na dalhin ang inyong mga anak sa mga centers natin o sa mga areas kung saan magbabakuna. Meron po tayong tinatawag na fixed sites. Ano? Doon po natin dalhin ang ating mga anak para hindi na rin mahirapan ang mga BHWs at saka mga midwives and nurses na puntahan ang mga anak ninyo sa mga bahay-bahay. Pero kung hindi mo talaga kaya, pwede naman pong puntahan ang inyong mga anak sa inyong mga bahay. Pero, syempre, no, para may pakita na mataas ang ating health literacy, marunong dapat tayong magdala ng ating mga anak doon sa sentro kung saan magbibigay natin ng vaccination kontra sa measles and rubella. Para sa ganon, save ang mga bakuna na mapunta sa inyong anak. At syempre, no, kapag magbabahay-bahay kasi, bibitbitin yung bakuna, pwede may small jam kasi yung cold chain. At saka pangalawa, no, pag magkaroon ng reklamo kayo, eh, hindi kayo makikita, at least babantayan ang inyong mga anak doon sa mga fixed sites. Pero babantayan pa rin hindi ang inyong mga anak, basta ang sinasabi lang namin, very safe ang bakuna. Minor or mild lang ang mga side effect, pwede magkaroon ng kirot, syempre sinugatan ka, makirot yung labakunahan, ikaw ba naman ang tusugin, ano? At saka, syempre, pangalawa, baka pwedeng magkaroon ng fever, sinat na konti dahil sa reaction ng ating mga katawan para lumakas ang resistensya. Ganun po talaga, lalakas ang resistensya dahil labakunahan at nag-develop kung minsan ng kaunting lagnat-lang o sinat. Pero wag po kayong mag-ala, no? Ang kapag may reklamo, no, at may komplikasyon na nangyari, nakahanda ang Department of Health na tumulong sa inyo. Nandiyan po ang mga DH Hospital at saka meron pong assistance na ibibigay ang ating Department of Health. Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Financially Incapacitated
1: Centro.
2: Correct na ba ito yan, Katrabang Cristina? Si Dr. Marwin Belo, no, ang regional director sa Department of Health Western Visayas. Nakagina na mentioner ta, may ginpatigayan na rin yung ceremonial vaccination. So may mga ginikanan, nandiyo upo ng ilas ni mga kabataan sa ages 6 months to 59 months na naging resipiente sining kubaku naman. So kagina may lima ginika kabataan sa ceremonial vaccination na successfully na bakunahan sining bakuna kontra sa measles at rubella with vitamin A supplementation. Karapang Christine. Sa pinakabahin, ang probinsya sa Capiz sa nangyong pangalan ni Dr. Ramon Alex Nolasto, atong sinin Provincial Health Officer 2, may ara sa population na target na masubra 68,000 at mga kabataan. Now, base pa lang sa counting o sa record sa atong sinin Provincial Health, may 40,000 plus mga kabataan naman namin ang successfully na record, Katropang Christine, nga mangin

0: recipiente sini nga mga una diri sa aton sa probinsya sa nga Capiz. Now, ang nga taon ta may sa 60,000 plus nga target, may deficit nga almost 27,000. Now, sunod ko doon, Alex, isa mga kaon kadako ang panghangkat para sa mga municipal health offices naton and mga BHW para ma-identify gini ang tanan-tanan nga target population. Katropang Christine de Pisuay, sunod man gani kay Bob Castro, supportado gid sa mga probinsya, ininasambitan man ng programa sa Department of Health and maluwas sunod rin nga gina-embrace naton ini. Ginahimo natin with all our minds, with all our hearts, ay ginitabot sa mga gobernador nga we are also using our feet, Katropang Christine, bakit yun nga nagpadulong man ang atong mga BHW nagalakat, padulong sa mga kabalayan nga nasukupan sa inasing mga barangay, agad lang matumod yung mga kabataan nga dapat bakunahan sining nasambitan nga bakuna and ang mga BHW natin kaya municipal health officers will be also using their tip na dalon mismo ang bakuna sa mga barangay and even sa mga pamalay agud lang sa mabakunahan ining ila sining mga kabataan. Actually, diri sa Capiz, sumugod sa pagsugod man sining COVID 2026 nag-diho na sining nasambit nga pagbakuna ang aton man yung tagsa ka mga LGUs kay man na may mga inisyal na nabakunahan dari sa aton sa Capiz Katropang Christine and baluwas nga may ara pag kita karon sa mga patigayin man na mall vaccination wherein kada Sabado kag Domingo may mga vaccination sites na din pahamtang dari sa Robinson's Mall sa Gaisano and sa may SM man Katropang Christine ang nga para sa maging kanan nga nga white tempo black ay during weekdays nagatrabaho sila. So ang weekend na aman para sa ila na kung magpamul sila ay dala na lang pabakunahan man nila ang ila sa mga kabataan na bit-bit man nila Katropang Christine. So inyong kapanya sa mga madinalagwan man di or madinalagwan man ini the cooperation of the parents kasi lagi dyan mismo ang makadalas ang ilang mga kabataan sa aton sining mga vaccination sites. Yari pa matihan man, pakayag ni Dr. Alex Nolasco kasi yes, sinilang yung mensahe.
1: That every child is protected against measles and rubella and given the opportunity to grow healthy and strong. We have spent the past several months preparing for this undertaking by strengthening coordination, mobilizing communities, and building partnerships to reach every eligible children. Last year, Capiz has recorded 14 suspected measles cases, including 3 confirmed laboratory cases. These cases remind us that measles remains a threat and that our work in protecting children must continue. We have in-migration, we have out-migration. That's why we ask and appeal to our municipal health officers through our PHMs and through our midwives and through our barangay health workers who are here today to please enhance and be strict in our master listing. For this campaign alone, the projected target population of children aged 6 to 59 months in Capiz is 68,655. However, through our master listing and validation activities, we only identified 41,090 children. This means around 27,000, roughly, representing around 60% of the projected estimate. Wala man naton kinapangunahan na hindi naton ma-reach ang 68,000, but looking at the data of the actual population, now the problem lies between each one of us here in the province of Capiz to look for these children, not only depending on the actual population, but enhanced strategy and measures which we already have discussed for quite some time and for the past decades already. Again, we are appealing to all mothers, fathers out there na wala pa na master list to please visit the barangay health stations, our deployed teams with the barangay to have your children vaccinated. And with a discrepancy that is around 27,000, this entails and covers the important message that we need to strengthen our local data system, because with the discrepancy as such, we may have missed several children, but we will cover all the actual population to ensure that our health interventions are guided by accurate and validated community information. As we officially launch this campaign, let us renew our commitment to work together, support our healthcare workers, engage our communities, and ensure that every eligible child identified is reached with these essential services. To our partners, thank you for your continued support and commitment. Once again, visitors, RD, and the rest of the Department of Health, WHO, UNICEF, and all our partners, welcome to CAPIS.
2: Centro.
0: Hindi ka pa si Dr. Ramon Alex Velasco, ang ato provincial health officer po sa inangin din sa iman. So, gani sa mga ginikanan, sa ginila pabukulahan ng ilang mga kabataan na nagidadanong kabulan, tubig 59 kabulan, sa aton sining mga rural health units, at mag-coordinate man sa ilang mga BHW, pagod niya matigayon, ining pag-immunize sa ilang man sining mga kabataan. So, itinumduman sa aton sining Department of Health, and sa atong provincial health office nga normal ang mga side effects sa sining mga kabataan once bakunahan. Katropang Christine nga either sa makamatsyag sila sining pag-pirot sa ilang abot ko nga yung pangbakunahan kung di ganilag na ito. No? Bangod ining bakuna ang nagabulig agod niya tamayin yun ang mga kabataan batok man sa sining nasambitan na ito mga balatian. So, pagdating na araw, si Governor Castro, nakatag sa ang MNCI, ang Tisman sa Nabiya, dili sa nasambitan ng lugar. Balita, para sa pagpagalagad sa Pratuntunan Sentro, inis katropang Zelda Yab Jr. para sa 1645 Exit News, ang katropa mo.
3: Live report. Sentro. Alright, thank you, Gitki Katropang Zelda Yab Jr. sa sininga balita.
2: Sentro.
3: Sa karon nga katropa nangin madinilag-on gini ang nagapadayon man nga event dira sa may bahin sang isa ka convention center dira sa may Pueblo de Panay ang ining ginapatigayon nga regional launching sang measles rubella o con rubella supplemental immunization activity kag vitamin A supplementation. Okay, aside dira mga katropa may pilaman ka mga services no gina-offer sa sining event.
2: Sentro.
3: Pero kagina to nagpatigayon na sang pagbakuna no, pag-immunize sa pilaman ka mga kabataan. Ngara dira gindala sang ila sining mga ginikanan.
2: Sentro.
3: Para at least no mabakunahan gila yon mga katropa batok sa nagkalinlain man nga mga balatian. Oras, alas 11.40 na sa aga, kagininga oras, ang bulog na dulong sa inyo, sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sa iba pa natin rin ang mga balita mga katropa, tutukan lang sa ato sa pagpanumbalik, this time magabiyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
2: Sentro!
4: X FM. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: X FM.
6: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
5: X FM.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Suntone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Suntone Plus
10: Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: X FM.
1: X FM.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Sentro.
1: Okay, pabalik tayo sa platuntunan Sentro. Kag sige po ka po rin inyo lagad ka tropang Christine Diana Rop. Alright, kaya pa sa nga ton tiyempo ka tropang Jason. Ang isa ka report. Sige. Kuha unta ang report ni katropang Elmer Diretso Estimar.
0: Sentro.
1: May kang kanan mga katropa sa sining reklamo batok sa isa ka prinsipal dira sa may isa ka bulutuan sa barangay Insanyagan na Panitan. Kus din mga katropa ho. Okay na, nasunod na ang tanan ng mga ginatawag nga tikang no sa sining tag reklamo ti ano na karon ang mangin ano sini mangin resulta. Ti dugay na gali ning ginareklamo, masobra isa na katuig mga katropa.
2: Oh no.
1: Ti subong lang nasa pak.
2: Ayoy.
1: Habyugan ta lang gamay. No, kaya nami man ni tutukan mga katropa ang ining issue.
0: Sentro.
1: Agud tong if ever gid man nga may probable cause no ang ining issue batok sa sini nga principal
0: Sentro.
1: Di mayo na kay na call out na ton no mga katropa
0: Sentro.
1: Kag hindi na masulit pa hindi na matulad pa sang ibandira naton nga mga school heads diri sa probinsya.
0: Sentro.
1: Sige, ara na. Sige, Katropang Elmer. Alright, Katropang Elmer sa report. Please proceed.
3: Live report. Live report.
4: Katropang Christine, yung kadismayaga ni school PTA President at Subungan Barangay Captain Evan Dorado matapos nga mapaslawan ang Capi School Division Office nga mag-conduct sa fact-finding kag preliminary investigation sa Insanyagan Integrated School o kon Felix Berto de Condorado Senior Integrated School nga napamtang dira sa may barangay Insanyagan sa kopya sa may banwa sa nga Panitan ining reklamo kroto kang Christine ang malapit na sa isa ka tuig sa sining 24 sa nga Agosto tuig 2025 so meaning manug isa na ka tuig gali ni nga ginaunang nagpalabot ang aton sining punong barangay sa amuman nga talatapan sa nga Capi School Division Office. Kaya may baluan nga tropa Christine, matandaan nga ni sa tinalik dani nga Mayo 19, ito 2025, nagpadala ini siya sa reklamo sa bahay niya sa nga Region 6 Western Visayas Regional Office ang atong sininga Department of Education. May kantana sa sininga reklamo nga Administrative Complaint Number RO6CA2024-050 o kon misconduct sa kay head teacher sa nasambit nga bulutuan sa kay Miss Ladilin Bibanyo katropang Christine
1: Lady
4: Ladilin Bibanyo now katropang Christine ang regional office 6 nagpapanaog kaya sa order no which is ang iya sining reklamo batok sa nasambit man nga head teacher ang gin-grant katropang Christine wherein ang dapat sini ang school division superintendent division office of Capiz or ang authorized representative ang magakandak iya sa nagkahigo ng fact-finding and preliminary investigation pursuant sa sining nasambitman ng reklamo. Now, ang natabo, Katropa Christine, sa tinaikdan ng Agosto 20, nagpadala niya nga ton sining punong barangay nga sa kay address niya sa kay Dr. Will F. Bermejo ang aton sining school division superintendent sa division sa Capiz sa ang sulat nga putsilingon nagrant na niya nga sining reklamo kag diriya katropang Christine nga pag-investigaran na natuyo sining pag-investigaran ang ining nasambit pa nga reklamo now ining si Dr. Will ang nagpadalaman sa sabat no pinaagi sa mail sa kaya punong barangay but sunod dre nga nakasulat sila sini nga reply letter nga padayon sa Gyapon ongoing ang ila sini nga fact finding and investigation tubtob naglabot sa September 20 2025 diwat naman nga nagpadala sa ikaduha nang tinion ining si punong barangay Ivan Dorado sa letter the same letter sa tlatapan man sa Gyapon ni Dr. Will Bermejo katropang Christina tubong wala sang aksyon kag recently panibag-o naman nga reklamo nga gipapasaka ni kay Ma'am Ladilina Bibanyo ining reklamo nga napaslawan bala sa pagpakita sa nga nagakigo o dokumento sining mga proyekto mad ka Tropa Christine wherein nga ining si punong barangay SPTA President Ivan Dorado ang doon na dismayhan na sa pagpadalasang sulat sa division office kay bangod gani wala sang nagakaigo nga sabat. Kahapon nga adlaw nagsumiter naman ini sang panibag po naman nga liter, the same liter ka Tropang Christine, so meaning katatlo na ni nga tinion, nga iya sini nga pagpadala, if ever nga basi pan madiskubrihan, pero basi naman iya sa Deep Ed Order number 49 series of 2026, dapat ining fact-finding or preliminary investigation in a Deep Ed Division, including the school division of copies, generally must be conducted within Katropang Christine, completed niya 5 to 30 days depending on the specific procedural stage sa sining nasambitan na itong nga guidelines Katropang Christine. However, naglabot na ni sa tinuig ang reklamo ang ipadala pero sige po, wala sang aksyon kang naglabot na ni sa ikatatlo nga punto ng pagpadalaman Katropang Christine. Now, sa aton sining nga nakuha ang impormasyon kay punong barangay Ivan Dorado, sa sining katapusan niya, ikatatlo kay katapusan niya ng pagpadala sa sulat. So, liwat naman sila ang mag-dihon sa nagakaigo nga legal nga tikang kaupod ang iya sining abogado man katropang Christine. List sa nasambit na ton nga reklamo o recently, may panibago naman nga reklamo ni nga ton sining nga punong barangay. But, gintry ta nga Maritz out kung tani ang principal initially may nakuha kita ng informasyon but gitudlo kita diri sa Capiz School Division Office kag liwat naman nga ginbalik kita
1: kay Lady Lynn. Oo,
4: liwat naman nga ginbalik dito kay head teacher ugaling schedule ato pag-agas interview ay nagpamalibad iya katropang Christine do ko pareho kung ikaw bala kuha kat may ginatago nga manabi di ka magsabat. Yes. No? Kagang tabu abi kay sunod dire kay principal nga protocol no nga hindi sila masabat unless otherwise ang STO nga gilamang masabat pero hambal to sa school division office nga pwede sila ya kasabat no kay man ang protocol ya makasabat sila unless otherwise nga maglisensya sila sa STO Katropang Christine. So mo to gipanugutan man ugaling wala kita sa minabaton nga sabat coming from the principal. Kaya man katrapag Christine, ano isabat ni SDO ni kay sinuabi niya ang mga kons. Yes, so mga problema di. Kag ano man niya abi kay SDO di, kaya man nagkaduto, nagkandak sa nga fact-finding and preliminary investigation. Nagulat man ang ato sa nga punong barangay. Kaya man siya hiling tagreklamo o galing tugtog subong. Wala sang actual visitation, investigation ang natabu iya katropang Christine.
1: Basi so, sa ulihi, bala si ni katropang Elmer, hindi na iya si principal ang reklamuhan o kung ireklamo ang SDO na iya.
4: Yes, do amugin ang matabu katropang Christine. No, okay, basi man sa advice sa sining abogado ni SPTA President Subuman ni punong barangay Ivan Dorado nga after sining katatlong
1: reklamo.
4: Slot, oo, ay kung wala sa Japon sanction ay sila ya magadiho na sa legal nga tikang natoy sa sining ano man katropang Christine no kay kani kapaslawan ni sa part sa yes. Deep Ed no sa school division office nga mag trabaho sa ila sining katungdanan man santo sa mga Deep Ed order nga ginapapanaog coming from the central office or regional office katropang Christine. So matandang gani
1: yes, tingnuhan ang tabi ang SDO copies man nga makuhaan sa ila singa pahayag na may kang tanan diri kay kapila naman gali ka best ni nagpadala o ti daw subong lang nila na tapakan man ni at gin ano na gin air na sa radyo.
4: Actually na tingnuhan ta ni suno galing diri ka Tropang Christine ang magakiter sini nga departamento amo ang legal team no tang SDO o galing ang legal team ang hula-hula ano bay dunno kung ano gid ang rason nila sining madalang rason nga man wala sang nagakaigo ng aksyon may kagtanan sa sining reklamo so kapon gani nga adlaw pag submitter sa sining another complaint same letter sa kapon ipangayuan siya sang kwan sang order coming from the regional office which is nga una na ni gi-submitter prior sa sining kadua nga reklamo man kay tropang Christine. So, basi na dula gurong kapi or natabunan sa ibang nga mga problema. Pero ina sa tropang Christine pa dayon aton nga ginatinguan man nga masundan aton ining isyu sa amuyang nga bulutuan. Not only ang bulutuan lang ang may ginakwandi karon kay tropang Christine, but of course ang school division of Kapi. Ang isa man sa mga kapitan nga wala man sang aksyon sila sininga reklamo. So bantayan ta katropang Christina ang dugang sinigaling nga mga impormasyon may kang tanan sa sining kapalabot naman sa gihapon nga reklamo ni SPTA President Subuman Punong Barangay Ivan Dorado sa Barangay Insinyagan. Bantayan lang diya sa bahin sa XFM Rojas. So para katropang Christina mo sining aton nga madulong development report nagikan sa may barangay Insinyagan ang bilogin nga ginadulong sa inyo sa indikalidad ng produkto sa Stronghold Incorporated ang Visionix Plus of Jill Capsule mera sa ang lutein, vita carotene, vitamin E, kagsiasanti nga nagahatag agod sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision mag Visionix Plus of Jill Capsule. Mabakali sa pinakamapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar and pwede man ma-advocate sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
3: Live report Sentro.
1: Alright, thank you gid kay Katropang Elmer Diretso Simar sining balita tinamit ni tani komentaran sang manami-nami gido. Kaso way na kita tempo mga katropa, i-reserve na lang buwas.
0: Ayoy!
1: Kabalo kamo, ginagamit nyo ang ginatawag nga due process kag protocol pero kamo mismo di kabalo magamit sina, di kamo kabalo mag-apply sina, ano na lang.
0: Ayoy!
1: Accountable kis kamo sina, sina nga issue, dapat hulagon nyo na. Galawin nyo ang bas.
0: Ayoy!
1: Hindi nga magpungko-pungko lang kamo da sa sulat sa kanami.
0: Ayoy!
1: Alright, thank you gid sa mga katropa naton nga nagpakigbahin nagupod sa tondre nga pagpangalaga sa Webes nga edisyon sa Platuntunan Sentro.
3: Sentro.
1: Way kita ka pa katropa leta buwas naman na. Asa sa buwas naman. Basta masabaduhan.
0: Ayoy!
1: Lunes naman. Alright, partner na lang naton sa technical katropang Jason Anono. Of course, sa patrol katropang Zaldi and katropang Elmer. Gaga, ako na lang inyo alaga dahil inyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz. Ang katropa mo!
2: Exciting!
3: XFM
2: XFM
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: XFM Mega Manila.
7: Exciting time, alas 12.
3: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras.

0: Ang mga pauling headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Cup na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
1: Sa gumuhong lupa sa Benguet.
0: Mahigit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indramsi.
1: Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
0: Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project.
1: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok.
0: Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-livestream.
1: Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayala at EJ Obiena muling nagdingding sa international stage.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo today, katropa, ng Webes, August 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo na po XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa update. As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso na sa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pag-uho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyo medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor ng mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Bagyo Update. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hunyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling

0: Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Dede Guzman, XFM Mega Manila.
0: Daan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 1232 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Niregdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmally kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
3: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito'y sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilingin baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang pagtulungan at humarap sa anumang imbestigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax-Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
3: Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
4: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan. Simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest. Kabilang ang mga provision na Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po ng XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang balitang regional.
3: Balita muna tayo sa Iloilo, mga estudyante po ng Dumangas National High School. Pinauwi matapos sa Manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanila ang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
2: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon na. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, limang bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipaugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng barila at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang imbestigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhono Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulog ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong ang krimen. Naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
8: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Calibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisur, Numansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napagalaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa Axopam 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
3: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
9: Muling niyanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan De Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng

0: International.
1: Mga katropa, ang balita international, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
0: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News, Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay Tennis Star Alex Ayala at Pilipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at tumabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian EJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos sa makasaysayan ding kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
4: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.

0: Nakatupa! Exciting!
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
0: Exciting!
3: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Samton and XFM libong-libong papremyo.
9: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong minadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samton kag XFM libong-libong papremyo. Thank you!
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libong-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Per-DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
13: XFM!
14: Patropa mo!
11: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ika episode sa ato sining pagpanagad, ululupod naman kita para nga magdiskubre sa mga sekreto sa tanom, mga pwede makaon. Kay siyempre sekreto sa ato sining lawas. Naintindihan na ninyo kag na saliksik bala ko na research na ninyo kung ano ang sekreto sa ato sining lawas. Nga anaga masakit kita, ngang iba nagmasakit, ang iban wala. Ngang iban sini kun magmasakit dasig lang mag-ayo, ang iban sini nagakadayunan. So ina mga byan nagadepende una sa tanan sa ato sini nga lifestyle, and that includes ang aton sini nga pagkaon bala. Kun ano mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas, dako sina ang iya sini nga porsyento kun nga nagamasakit kita, or if not ang kabaliskad sina ang kabaliskaran nga mayo ang ato sinay kayong lawas. Gamuno lang iban siya, daway timo na gamasakit, no? Nga siling niyang tupad balay ko to, siling niya daway bulan nga hindi kasulod sa ospital. Kung kaisa depende ina sa ginakaon ta or ginapasulod ta sa aton lawas, including ang ato sinay overall lifestyle. Nang pag may time, ulo exercise man, pag may time, kaon man utan, hindi nga puro na lang da oh, matambok kag puro na lang pinirito. Ara man lang da ang ulo tanon nga nagatungangon si imo, gahulat na malang nito gabang i-harvest nimo. Gahulat na malang da ganit talong ng sugbahon mo. Gahulat na malang na okra ganit da nga liswahan mo kininit. Amo mandahon ka kamuti. Okay? So amo ining punto ko nga we have this program The Secrets of Health. Para nga magiyahan kita tanan, ano nagakadapat na ito sining himuon sa mga tiyempo nga ginahangkata na ito sining kayong lawas. Ano mga pagkaon na ito dapat kaunon? Ano mga pagkaon nga dapat na ito likawan kung may ginabatsyag na kita? Kag anong mga pagkaon nga dapat na ito kaunon para hindi kita tapikan sa malala nga mga balatian? Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan sa mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ato sa ring pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sini nga pagpangalagad, kag gina-welcome na aton upod sa aton sini nga programa, ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati, kag kamusta no? Sa aton sini mga suki dira, kumusta niyo sini nga bugtaw, kumusta niyo sini nga adlaw? Siguro may iban Sir Josil sini nga nagbugtaw nga healthy, may iban sini nga nagbugtaw nga may mabatsyag nga daw kulang-kulang sa lawas. Mm-hmm. Isa sini kulang sa tulog. Iban sini siguro sa paglipas sa mga inadlaw na nagdalipas, kulang sa inom sa tubi, kulang sa kaon, kulang sa exercise. O kung ano man niya kakulangan sa lawas nga ginagmay man lang ina Sir Josil, pero hindi ta makumpiyansahan, kaya ang ginagmay niya kakulangan magsululupot, magresulta sa malala sini nga balatian.
0: May mga utod kita ha. Ang iban sini nagaulo pisina, bisan ano kasako, bala ginakalitan gid nila magulo exercise sa Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginakalitan gid nila magupod sa mga grupo nga nagazumba.
1: Mhm.
0: Ina eh, sa mga opisina nang way bala tiempo nga mag-exercise opisina kay ti pungko lang ubra nila, pareho sabi assign ka sa mga local government units, ara kada cashier, ara kada assessor, assessor's office, ara kada sa research sa area, so pungko lang gid kagatubang sa computer kagamit nimo dang ubra nimo. So iban sini pagkahapon or hindi ganit very early morning naga zumba sila Doc Leo. So makabulig ina sa ato sini makuturan. Amo ni nga kalabanan sini sa mga naga upod sa zumba. Hindi lang man gid babayi ha, may lalaki man. Pero kalabanan mga babayi, amo nang hambal nato sa mga babayi. Congratulations sa mga nagazumba, bongga kaday.
1: Laban-laban gid eh. Hindi lang pagbirabirahan naman kaon pagkatapos ni Zumba, ha?
0: Kaya basi, mahambal sila nga. Sila niya daw naubos, sila niyang balhas ko, sila niya sa Zumba, sila niya kay pasundan tasang isa kaya hong kaldo, Doc Leo.
1: Aba, tesa kamsakam, good Sir Josel, kung dari ba ang kaldo mo maginapares mo sana, may ara sang ginabalhas nga butilya, Sir Josel, nga mabulubog na kanami, labukon bla.
0: Ay, apaw, amo nang hambal nila nga lugar kaklabot sa balay niyo. Gakalabaw ko kumo kapila kakasandad ko na.
1: ang gingamit mga fuel pag sumba mo, ginkargahan mo nung lahat kag basi ah, kag posible sobra pa sa nagamit mo.
0: Oo. Oh, inang di ka pa kumpirme ko no, ka 12 lang kay gusto mo, 5 gig kag 1 mo. 500 di gani 1 liter mo.
1: Ang point lang sini ani Sir Josel, punto lang naman sini, dapat balanse lang gid no, may ginatawag kulang kag may sobraman nga hindi maayo sa aton sa lawas, lakip na dira pagabot sa aton sa ning mga ginakaon.
0: And sa aton sining edisyon subong, actually ti mga ano lang namon na nalingaw-lingaw lang namon ni Doc Leo sa inyo, but seriously speaking, may istorya kita karon sang isa ni ka mineral. And so far konta na won inyo ang tanan ba lang sa inyo sining periodic ano tawag periodic table, nabutang na table of elements. Amoning pinakakatapusan gid yako ni alphabetical order mo, Doc Leo?
1: Correct.
0: Ang ginatawag nga zinc.
1: Correct. Amo na ginagin may mabatiag ito, Sir Josel, sa nutritional therapy nga. Dapat kagang kinanglanon na ton, nag-umpisa sa A, kag hasta sa Z.
0: No. Pero it doesn't mean nga kung punta na siya, paama na lang.
1: Correct.
0: Kay may kaugalingon sa iyang importansya. Sa ato sa nai kayong lawas, gamay-gamay mlan ng kinanglan na Tondok Leo, pero mo nang hambal nila nga, tikon kay sa gani, grasa, gamay mlan kinanglan mo, kay kinanglan mo, permi, krudo or diesel sa salakyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may nagani grasa sa salakyan mo, labandis grasyahon kagin sa salakyan mo.
1: Husto gid, kag di pag-abot, Sir Josel, sa Kiluhay Bla, dumduman ko, sa Kiluhay Bla, Bulawan, Sir Josel, kinudlit mo lang ang diprensyanay sinak mo.
0: Pero, ginatos kalibo ang diferensya.
1: Yes, dako sa ning value, Sir Josel.
0: Oh. Sa mo man na ang zinc, actually, anong function sang zinc sa ato sa ning alawas? Ano ining zinc para maintindihan naton? Di naton ini pwede makuha, diskusyonan tana. Pero una sa tanan, mangkoton tabi si Doc Leo, ano ining zinc nga ini, Doc Leo, how?
1: Isa ni ka kinahanglanon nga mineral, Sir Josel, or essential mineral. But hambalon, hindi sininagihimo ang aton sa ning alawas. Pero kinahanglanon sang aton sa nga lawas kag tuman ka importante nga sa nga trabaho. Suliton ko hindi makaproduce kag or makastore sang zinc ang aton sa nga lawas. That's why kinahanglanon naton nga magkaon sa mga pagkaon nga may ara sang zinc adlaw-adlaw. Kasubong bala sang helper mineral. Manugbulig sa nga mineral ang zinc tungod nga nagabulig gini sa ginatos ka mga body processes para nga mag-function sila sang maayo.
0: Okay. Sa kumpara na to sa vitamin C. Vitamin C isa siguro sa pinaka una kag may pinakadako nga konsumo ato sa nga lawas, Doc Leo. Sila ni sang protein. Dako na nga demand ang ato sa nga lawas labi na gid sa mga athletes, sa mga naga pamlamog aton, grabing trabaho. So kinanglan nila sina number one dira is protein. Secondly, siguro ti and all of us vitamin C.
1: Yeah, iupod man naton Sir Josel dira no sa mga aktibo wala ang carbohydrates.
0: Oh. So kinanglan man naton ang carbohydrates to, not only protein but carbo also eh.
1: Correct.
0: Okay. So ang zinc actually kun sa mga ano pa pagkaon pa, ay kung kaysa daw ano lang ni daw palaman kung sa mga tinapay pa.
1: Mm-hmm.
0: Sang kapalhit kung sa okay na.
1: Ay hindi ka magkumpiyansa, Sir Josel, may iban nga magbutang sa palaman ga lalawas man.
0: Amali na grabe ka man sila nga magbutang ka palaman panumduman mo palapan tinapay.
1: Bawi on lang nas palaman mo.
0: Oo. Oh. So ang zinc gamay malaning kinanglano naton sa lawas ta, pero anong mga functions sa sinidok Leo unabi kita? Ang overall naton sa nga lawas, we are being protected by our immune system. Una kita sa immune system, Doc Leo. Anong mabulig, kag anong ginahimo sang zinc para sa pagpapagon sa aton sa nga immune system, Doc Leo?
1: Nagabulig ini sa aton sa nga immune system, Sir Josel, kag nagabulig sa batok sa ni pakigaway, batok sa mga bakterya and viruses, kag kung may ginabatsyag kita sa lawas, nagabulig ini padasig sa aton sa nga recovery.
0: Mm. Ang isa pag ito Doc Leo, ano eh? Nasami sini marketing strategy sa mga nagabaligya iban sa mga vitamins for kids bala.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga with this and zinc. May chlorella plus zinc. Sa growth and development sang bata, Doc Leo, nga ginabutangan nila nga with chlorella. Why labot ang chlorella, yabi, no? Sa zinc. Nga may mahambal ikaw nga with zinc. Anong role sang zinc sa natawag naton growth and development sang bata, Dok Leo.
1: Dali man maglayo, Sir Josel, Blasa, Xanthones. Nga may plus man. Xanthone plus. Kagdamo nga mga pagpakamaayo bagin Sir Josel ang makuha naton dira. Hindi lang siling Sir Josel nga ideya lang na no para nga mabaligya. Kundi kinahanglanon man gid sang aton sa ninga lawas.
0: So it's not only a strategy, it's a fact.
1: Correct, Sir Josel.
0: Like, kamatura na yan kinanglanon sa lawas tang zinc.
1: Correct, Sir Josel. Amo man bala ang xanthone di antioxidant talina sa panit sa mangustin.
0: No.
1: Pero ang plus sina balunggay, ang plus sina ang palaya, sino Sir Josel ang makabais, ang makalubag sa pagpakamaayo kung nutrients sa lindira?
0: Amo ni nga, Ari, explain lang namon nga may Dok Leo. Nga ang nag-xanthone plus gold, kaya ang xanthone primarily, ara na makuha ang dako sina sa mangustin. Di kaya may ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kung tingbon mo inisla sa mangustin, you have a gold labeled health.
1: Correct.
0: Bangod kiti, halos kumplito dirang vitamins and minerals nga kinanglanon sa ato sining alawas, Dok Leo, sa Xanthone Plus Gold Capsule because amo na ganing may gold because may mangustin na may ampalaya pa, may malunggay na, may garlic pagid, kag spirulina.
1: Correct, Sir Josel. Kag kinanglanon man sa pagpabakod sa aton sa ring alawas, pag-abot iya sa nutrients. Kag specifically, balik kita dari sa growth and development sa ni nga zinc ang aton sa ring kinanglanon, especially sa kabataan, sa mga bata, kag sa mga pamatanon. Bisan pa sa mga hamtong, Sir Josel, ano, kinahanglan ang zinc for growth and development, especially sa mga kabataan.
0: No.
1: Kung kulang sa zinc, Sir Josel, arikotoy, hindi magdako basta sa niyang bata. Part lang niya sa kakulangan nga dapat na ito ni considerar, especially sa mga kabataan, matingala, anong bata ko? Daw, kano? Daw kahina siya sa nga pagdako.
0: Ang ba nila arikotoy?
1: Arikotoy. Or undernourished, tabi, or severe ang pagka-gratawag, malnourished ang isa sa nga bata. Magluha sa iban sa nga mga sustansya, ayan, zinc ang isa man sa gratawag kinahanglanon na, dira, kay kinahanglanon siya for growth and development.
0: Okay. So, ang muna ka-importante galing zinc. Ang zinc is also present dira sa may ingrediente sa Xanthone Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, may sources kita dira sa zinc. So, ang muna pinaka-importante man, gamay-gamay lang gini, and just like vitamin C, hindi ma-manufacture sa ato sining alawas. Kinanglan tagin pasudlon, kaunon or upod sa ato sa limnon, whatever. Pero importante, makasulod sa ato sa ninyo body system para ma-process.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Sa, ano, Bidok Leo, sa ato nga normal nga pagsinalayo, ang zinc could also help makabulig man niya sa pagpapali, galik kag pagpaayo, kung mapilasan ikaw, Dok Leo?
1: Mapilasan ka, Sir Josel. May gamay ka sining paso, abi, o kung nakasagaid ka sa mainit sining butang, may kaldero, o kung sakalan, abi, hindi uman siyempre ginhungod. Iban pagit sining injuries, mabuligan, Sir Josel, sang zinc nga madali sila magpali.
0: No.
1: O kung madali sila maghilom. That's why sa iban dira nga mahimo kadugay mag-ayo sa inyo sining samad, magluwas sa aton sini naandan nga mentalidad nga basi taas ang blood sugar,
0: diabetic ka,
1: i-considerar nyo man basi kung kulang man ka mo sa zinc.
0: No. May ara mambal nga hindi nakapacheck ako, hindi makuya diabetic nga nga kadugay dan normal ang pag-ayo sa akon sini nga pilas. Ipacheck gin nila, pacheck up gin nila, Dok Leo. That's
1: correct.
0: Our advice. Basi
1: correct.
0: Kulang ka mo tuod sa zinc.
1: Ang isa sa mahimo nila, Sir Josel, kung masuggest na gimana lang kita, mabalaan nila kung ano ang kakulangan dira pag-abot sa mga vitamina, minerals, antioxidant, pwede sila makakadto sa Yes to Health, actually. Yes to Health Wellness Center.
0: May clinic abing Yes to Health. Ari pa lang dari sa Iloilo ang clinic sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa Yulo Street sa A Young Building. Libre ng konsultasyon, may mga equipment dira nga makadetermine kung anong kulang ang mga nutrients sa inyong siningalawas. Agudto nga may baluan ninyo kung anong size ang supplementation ang inyo dapat siningasundo. No, kung mga pagkaon nga dapat ninyo bala i-prioritize. So, amo na ka-importante ha sa wound healing o kung pagpaayo sa ato siningapilas. Sa pagsagod naman sa ato sininga, no, Dok Leo, sa ato sininga outer layer and the largest organ of the body, amo nang tawag naton sini skin o kon ang panit. Kiti ang ang nagsulod sa pinsargin nato niya, Dok Leo, nga ang kinanglanon niya sang panit, really, parang mag-firm siya, collagen. Tapos kinanglan, detox mong lawas mo, limpiuhan mo, pagwaon mo matoxin, sa sulod sa lawas mo, through glutathione, agod to nga mag-tingkad, magnami man na yung sining skin condition.
1: Correct.
0: Ara na sa Santhon na gold coffee mix, mm-hmm, collagen ka glutathione. Pero ang zinc iya, Dok Leo, anong iya ginahimo sa ato sining panit, Dok Leo?
1: Isa sang ginasuggest to sa ni Sir Josil, ano? Ginasuggest na ton sini sa mga tao, balang kadamo sang punggod, balang kabudlay, Sir Josil, paayuhon. Muni silim lang sang kilala ko sang unang daw araw-araw ka pa imo ang punggod mo gintubuan pagin punggod. May ara gin Sir Josil nga muna.
0: Abi ko mahambal nga niya, grabe man niya punggod mo siya ginbutangan paguya ba.
1: Mga expression actually na naman ni Sir Josil kag sa iba na no. Kamo to balon kadamo sang punggod kag ti ambag na sang kilala ko kadamo sang tulubuan sang punggod pero diri gid dok sa guya no nga makita gid. Nga pwede man ko tani siya sa latrasan. Basin ko nugay ka kag basin ka kapungko mayo kun dira na magtubo. Ang pinakapunto sini, ang zinc gali nagapulig para ma-maintain man nato ng healthy skin, ma-prevent ang acne from becoming worse. That's why may mga conditions ni Sir Josil nga kabudlay bala i-treat o kon kabudlay bala i-manage ang yasari nga acne bala.
0: No.
1: Doon ka-sensitive sa panit. Isa sini sang gagina recommend na kon ang suplementong may zinc.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa madasig na pagpali sinisang punggod kag nagarelax ang panit sini dituman mag sensitive kag of course nagabulig ang ginatawag zinc kun nga ang madasig mag pali ang mga punggod sini kag iban pagid sini nga mga rashes san hambal natong tagina sa wound healing man gani kay nagabulig sa repair sang skin tissue.
0: Pero dapat naton na i-observe man ang katinlo sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sini nga pagpaligo, depende sa inyo dra kung aga ka mo na maligo, kung gabi. Pero kinahanglan sa ginagamit naton pala nga habon, makabulig man sa pagtinlo sa ato sini nga panit. Kaya hindi man lang na pwedeng isaligla naton sa sink man bala. Eh sink, ikaw na bala na magtinlo sa panit ko ha? Hindi pwede. Kinanglan man naton nga maninlo on our own on a daily basis para sabi sa pagpaligo. Gamit ka mo sang Santhon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
1: Pati sampat gina Sir Josil kag timely gina nga suggestion naton na no?
0: Oo.
1: May mga kilala kong foreigner sa una Sir Josil kaya katingala sila sa Pilipino. Sige nga mga Pilipino, kung magkanto sa opisina o kung nantis magwa, nagpaligo.
0: Mm.
1: Pero pagpuli sa hapon, waay na.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa ila, baliskad. Paligo sila kung na rin sila sagwa para matinloan ang mga higo, pollutant sa rin sa sagwa.
0: Mm-hmm.
1: Antes sila magtulog, matinlo sila.
0: Oh.
1: Pagkagaway na sila kapaligo, daritso na sila himos. O kung panibin ng dira punas-punas, kanto sila sa rin mga itarinarya be.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipino, kung nabaliskad, kung agaya kapaligo, antes magkanto sa opisina, antes magkanto sa obra, tapos pag abot sa balay, sa hapon, why na kung nagpaligo? Tilaglahog man sang isa ka Pinoy, wala mo na dokpas mo. Pero pinaka-point na ton, or may punto man, haling kita sa sagwa, damo, dalata nga mga kagaw mo.
0: Mm.
1: Madumduman ta sang COVID, sang una, tamo, antes kita magsulod sa balay, uba sa patos,
0: paligo ka.
1: Uba bayo, paligo ka.
0: Mm.
1: As much as possible, antes ka magsulod sa balay, mas manami kung nakapaligo ka.
0: Pero dapat amugin man na tanong pag sinalayo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero butang tano, bisa nakapaligo ka pa Sir Josil sa hapon, o kung sa gabi pagpuli mo, hindi ka sigurado sa habol mo,
0: mm,
1: hindi ka sigurado sa punda mo. Kapin pa kung hambal ba sa kilala kung ataguan man contract la. Ang habol mo kagay mo sa din nga punda, antes mo islan, mga bed sheets mo.
0: Hindi, tatlo lang ganin aksimana.
1: Pag pangadisngaw na. Ari diya, masulod ng papel sa atong sanin nga Santhon Plus Herbal Soap. Ha? Kami ara, masasar Josil, sinisang bayabas.
0: Mm.
1: May ara sa balunggay, actually may zinc man.
0: Oh.
1: Nga makabulig, tamo makatapna sa sang mga kagaw-kagaw, kag makabulig para sa may mga body odor. Ano na rason, Sir Josil?
0: Kung may external opening galing mo, may pilas bala,
1: mm-hmm,
0: panit mo, gamay-gamay, mabakiras. Paris bi, inagyan man sang acne, more punggun. Mm-hmm. Madasig man magayo, kahit with Santhon Plus Herbal Soap, May sink man siya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya nagapahamis pa sang aton sininga kutis. That's why, no? Ang pagpaninlo sa panit, hindi man sobra-sobra, ha? Kahit kung sobra-sobra, hindi naman maayo.
0: Mm.
1: Ang gusto lang sininga pag paninlo sa panit. Mabalaan ko ng Pilipino sa iba niya pungsod, Sir Josil. Especially ko no, sa mga mainit pa lang ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: Malaan ko ng Pilipino. Kung, I mean, bisan di ka magambal ng Pilipino, malaan ko no kay kapila ko na magpaligo si sa kadlaw.
0: Aha.
1: Ang mga Pilipino kumpara sa iban ko nung lahi.
0: Apatik, kita mo man ang hambal permi, ginadayaw kita nga. Basta gani ko no Pinay kag Pinoy, hamot.
1: Mm-hmm. Kag tinlo, ikon no, Sir Josil eh.
0: No.
1: Kati tinapay, gani ko no, ginahugasan pas kape.
0: Oo. Oh. Kita niyo lang, pero kape pang ginahugas.
1: Kape pang ginahugas.
0: Mm. So, ti amo na ka-importante, ano ha, role sang na zinc sa ato sa ning skin. Pati sa ano gali internally Doc Leo no DNA and cell production ay why ka mo kay balog ka produce alawas naton sang cells nagatunga-tunga man na sila mo may cell cell division ina kinabo and that is how reproduction happens hindi ya pareho sa tao mahambal nga nya palipod-lipod ta na ito managot tas niya sa mga kabataan niya mahingagaw ta kaagot
1: padamo-damo ah.
0: Ang aton niya mga body cells ya nagamat-amat lang na sila ya divide nga divide nga divide nga divide.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat saguron taman sila sa nutrients Doc Leo. Zinc ang kinanglan manggali dira.
1: Correct Sir Josil. Pero ang kilala ko yan Sir Josil niya gusto naman niya mag-multiply. Turbo na kabulig Sir Josil. Gamit sa turbo dietary food supplement.
0: Mahambal ma-multiply. Siling niya ti kunduhan na bata nila mahimo nga apat. Kung maghulid sa sakay partner niya, tatlo lang na. Sa kinanglan, duha hulidan niya, Doc Leo, para ma-multiply ang two. May mo four.
1: Kapid, Sir Josil. Siyempre, ting igo sa turbo mo. Nakabuligid. Isa siya katiro. Duha resulta. Sa DNA and cell production, Sir Josil, makabulig man ang zinc. Kaya nagabulig siya himo sa new body cells. Kaya importante for tissue repair. Dili sini Sir Josil nag-ugat ang healthy skin na ton, kag ang ginatawag wound healing na ton. Actually, isa ni sang ginatawag manami nga resulta Sir Josil sa aton sa nga panit kung may nagkaigo kita sa nga zinc. Of course, upon sa healthy lifestyle, kay ma-maintain Sir Josil ang pagkahuben o kung pagkabataon sa isa sa nga tao.
0: Okay. So, importante man gali ini ha. Parios man bala sa pag pa-firm sa ato sa nga skin. Basta gani, hugot ang panit mo. Younger looking ka na. Saan nagkakulorin note bala? Kita nyo mga may kulukwarta, labi na gina mga artista. Ay, ginapabotox nila ng ila sining ano mo, guya.
1: Correct.
0: Tanawa bala diri sa ila sining tangkugo kag sa ila gising-gisingan bala. Kay may piniluan ng panit. So, importante ang zinc para mapabilin ta nga younger looking ato sining skin. And then, ay, sa mga daw kung kaysa bala, hambal na ti, ano, patais na lang ato ni. Sorry ha, sa tinaga ha. Pero nang hambal bala nga, niya dugay na ka muna gupdan na sila niya. Daw ay continue gana sila niya mag-reproduce.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina may problema, either babae or lalaki. Pero sa lalaki, ang masaming problema sini ang sperm, ang tawag na ito sini, ang pagka-healthy sa sperm.
1: Mm-hmm.
0: So ang zinc also could help gali para magpagsik ang sperm kag magdamo ang sperm production sang lalaki Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kasi may ginatawag mong problema bala sa lalakihan kun nga hindi makapabusong. Kay mahimo Sir Josil manubo ang sperm count. Pagkatapos ang sperm motility pagid apektado, manubo na maluya pa.
0: Mm-hmm.
1: So problema kita. Kasubon Sir Josil bala sang isa ka tanom. Paano mo mabalaan karon ukon nga ang isa ka tanom sa ni matambok diri ni Sir Josel nagaugat sa duta.
0: Oo.
1: Kun fertile ang duta matambok sa ni ang tanom manami imo sini nga yield masustansya siya. May iban Sir Josel nga mag-asawa kadugay na sa ila sini nga nagupod pero I mean why man sang offense Sir Josel ano kay kadamo sa mga rason eh pero isa siguro nga i-considerarin niyo mas manubo ang zinc sa lalaki sini actually nag-aaffecto man ni pati man sa babae o kun sa asawa man
0: pa check up kamo mga amo na aplastada pero dapat nga hibaluon niyo kun ang supply bla sa nutrients sa lawas ninyo vitamins and minerals kun anong kulang pwede kamo gigkakadto sa clinic for example sa Yes to Health Wellness Center dala sa iyang building para mapakonsulta, para mahibaluan nyo. Sa mga katulad sina nga nag-after pa nga makabata nga daw, hindi kita sila yung makabuo. Mm-hmm. Basi kulang tuod sa zinc, maluya ang sperm production sa bana. Pagkatapos, magluwas nga mahina or maluya, gamay pa.
1: Correct.
0: Oo. You know, it's a race mo towards the egg. Amo nang hambali lang survival of the fittest. Kung sinong mabakod, siya na dito ang mag-fertilize sang egg.
1: Correct, Sir Josel. Kag depende sa egg, Sir Josel, kung diin siya nang yasin nga batunon, kag pasudlon.
0: Oo. That's why nga we are emitting pila na, million siguro of sperm cells. Pero isa lang inabaton sang egg eh. Sa partya sang babae. Sa taste and smell, there's a purpose gali, Doc Leo, nga sang nagligad nga pandemic. It is highly recommended nga may zinc intake kita. Bangod man kay apektado nga to sininga sense of smell and sense of taste sang chimpong inigo kita dari sang pandemic. So highly required at the time for us to take sang zinc, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. That's why kumadumduman naton balik no sang pandemic. Nagkuhan gini Sir Josel, nagdamo gid ang nagakonsume sang vitamin C with zinc.
0: Mm-hmm.
1: C with zinc. Upod gid ni sila no. Ang zinc ay nagabulig balaan Sir Josel para nga ma-maintain o kun ma-enjoy nato ng pagkaon. Sino abi ang manamitan magkaon nga wa isa sang panabor, wa sing panghumot o kun panimaho.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti nagagawhan ni handang duha mo, masaburan mo kag masimhutan mo.
0: Oh. Huh?
1: Kaya hambal sa kilala ko, budlay mo na nga simhot lang, way sabor.
0: Ano nang pinakabudlay ko, no? Kung way ka, ano bala, hindi ka kapanimaho na tawag nila. Mm-hmm. Way nang imusining nga sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Paano mo na karoon matistingan nga ang itigali baho?
1: Bisa, nanon pa naka-confirm.
0: So, importante ha, para sa ato sining nga taste and smell, ang zinc. Ang zinc, again, pwede nyo na makuha sa Santon Plus Gold Capsule. Kung diin dira, ha, particularly, basi kung may utan ka mo dira, ito doan ka, kita karon ni Doc Leo, sina. Brain function, Doc Leo, dako gali mabulig sang zinc.
1: For learning and memory, Sir Josel, nag-suporta ining zinc.
0: Oh. So, importante, gamay lang niya ang requirements sa lawas sa zinc, ha. Pero amunay kadamo, gali, ang mga mahimo niya sa ato sining lawas. Now, dari sa ato naman sa Pilipinas, Doc Leo, ang report sini madamo sa mga Pinoy nga zinc deficit.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo sini kulang ang zinc sa sulod sa sining lawas. Nga man, Doc Leo.
1: Ang pila sini Sir Josel ka mga kausa o kung kabangdanan, ang kapida naton sa pagkaon sini sang mga pagkaon nga may ara sang zinc.
0: Mm.
1: Hindi ka pala kaunutan. Hindi ka pala kaon karon sang balunggay, hindi ka pala kaon sang ampalaya, green leafy vegetable. Instead, ang imo sini ginakaon sini is mostly processed food. Posible magluwas sa pagkaon, Sir Josel, basi kun may problema ka man sa imo sini nga digestive system, like kun may ulcer ka dira o kun may chronic diarrhea or pila man, Sir Josel, sini sang kausa kun pala inom ka man sa makahulubog sini nga ilimnon. O kung basi, may problema ka man sa nisa kidneys. Kagti sa mga nag-edad-edad, Sir Josel, ang nag-less man ang ilas sa nga absorption sa zinc.
0: Mm-hmm. So, according to records, latest records, zinc deficiency in the Philippines, that accounts mga around 30% of Filipinos deficit or may deficiency sa zinc.
1: Bako dako-dako, Sir Josel.
0: Mga 35 million ina to 40 million, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang may deficiency sa zinc, ha? Sad to say, ang kabataan, taas ang porsyento, ya, Doc Leo. Palakaon yan yung mga kabataan ni actually mo.
1: Mm-hmm.
0: Iti kung kaysa, why na gani, pili eh. 21 to 22% ang may deficiency. Sa preschoolers, plano magamal kita preschoolers, nang below 6 years old bala, ti pag-abot siya sa school age na gidya, 6 to 7 years old, baho kataas, may nga 30 to 31%, Doc Leo.
1: That's why, Sir Josel, no? Manotis, may mga mabatian akong opinion, Sir Josel, kung comment.
0: Hmm.
1: Sa kabataan, sang una, mga dlagko, subong niya mga elementary daw, kinder, kindergarten. May mga opinion kung mabatihan sa Sir Jose sila.
0: Pero it is a given fact, Gidman. Gina-lecture man sa mga parisaton dari sa Pilipinas sa Department of Health, nga mo man ni ang sing deficiency ang nag-contribute kung nga nag-putot ang mga Pinoy.
1: Isa, Sir Jocel, no? Kasubong sang na-mention na ton sa growth and development bala. Nga kinanglanon siya niya ang zinc. That's why, gaputot ang bata kung hindi sa magdako, kung nag-recutoy siya.
0: Kung kaysa, tanga-tanga ka lang maghambal sila mag-lecture, ano ang English ang putot? Mahambal ka lang stunt or stunting, kosang stunting o kung pagkaputot mo ng botambalon niya. So, ang zinc dako ang papelya. Mahambal ang iba niya. Sila niya, grabe. Mga putot man na siya si nanay kag si tatay. Ang nataa siya. Guru, hindi niya, guru bata na ay. It's because siya sinagod nila, mayad. Kag agin mayong supplementation, Dok Leo.
1: Bati ko man, Sir Josel, damo ko na nada sa 3rd District.
0: Badyangan, actually, isa sa mga ginabantayan niya banwa kay damo, dara ang putot.
1: Oo, oh, bayko sa pututan.
0: Daw taga-badyangan ang iban mo. Okay, dere kita sa plant sources ang zinc. Amo ning hambal ta sa content or sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule. May plant dira nga source number one nga source sang zinc. And ibalon ta na karon sa premium details of gel capsule kon may makuha man kita dira nga zinc. Kag iban pa sini mga produkto sa Yes Health Incorporated. Sa plant sources ang zinc. Di na ton ini commonly makuha ng mga pagkaon, no?
1: Ang isa sini sa mataas, Sir Josel, no? Amo ang pumpkin seeds.
0: Liso. Makikit ikaw sang liso sa kalabasa?
1: Correct, Sir Josel. Pwede na ton nakuhaon kag bularon na ton. Or hindi gani, lunga. Sesame seeds.
0: Ang iban sini, hindi ka-intindi na sang lunga. Sesame seeds. Kaon ka mo dabla sang tawag natin butchi bla. Pinutos na sang sesame seeds. Ano mo na?
1: Pwede kita, Sir Josel, makakuan sa nino, makalubak bala sang may mortar ka mong pestle dira.
0: Imo ka na lang palitaw kung mo asid, okay?
1: Pwede man, Sir Josel, ano? Pero basi matamaan kita karon kayang iban sa ni hindi sila magkaon mo asid, Sir Josel, kung alang-alang katamis mo. Kundi so good mas kalamay pula bla. Hindi gani wash sugar. Kaya may nagagamit, Sir Justus, refined sugar man ha. Refined white sugar sa ilasaning muasi. Which is, kung lunga malang aton, sininga ginalagas, pwede kita kagamit niya, Sir Josel, sa puro man nga lunga. Pero ari yan, Sir Josel, why you halos may magreklamo sa ni kasoy.
0: Kasoy.
1: Makakuha man kita sang zinc dira sa pagkaon sang liso sa ni sang kasoy.
0: So bastante sa zinc ang kasoy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Isa lang din bastante inog bakal kay kamahal.
1: Sa may mga puno sang kasoy madumduman ko, Sir Josel, somewhere sa mga lugar dira sa na mention no Badyangan. May mga lugar pa dira nga daw damo sang kasoy mo. Nalipat lang ko sang kung ano nga barangay, no? Pero personally, doon nakaagay ko dira sang una, nga nakapamupo kami sa kadamo sang kasoy dira.
0: Oo.
1: Hindi ko lang madumduman, sorry.
0: Amo na ako nung klasika kahoy nga sagwa iya liso mo.
1: Sa sagwa liso ya. Oo. Ang prinsesa ako nung nagpungko stasa. Brown rice, Sir Josel. Isa kakaon magkita sang kanon. Why not nga brown rice aton sering nga kaunon?
0: Basi maghambal sila nga ti akong kani black.
1: Actually kun nga ang brown rice ang aton sining ginarecommend kag ang source sa ginatawag zinc since nga ang brown rice ginkuha lang ang pasi, Sir Josel.
0: Unpolished.
1: Kaya kung ipolish mo na siya, well milled siya, may mo na siya nga white rice.
0: Oh.
1: O kung ginakonsumo na ton sa kalabanan. So kung hindi mo pagkuhaon niya siya nga brown, ti brown. Pero kung kuhaon, kagkiskisan na siya, may mo sa nga white. I-prefer na ton ang brown rice. Ang pagkaon sang green, leafy vegetable, Sir Josel, spinach. Ang pagkaon sa isang malunggay. Ang pagkaon sa isang palaya, makuhaan man na ton sang zinc nga kinanglanon.
0: So, amo niya sa pag-inom mo sa Santon Plus Gold Capsule, somehow may makuha ikaw dara nga supply sang zinc. Nga makabulig, good to sa mga binipisyo na discuss na ito nito, fast healing sang wound, pagkatapos ma-prevent ang stunting, maka-function mayo ang ato sininga brain, and so on and so forth. Dira sa Santon Plus Gold Capsule. Di, kung may ara sa balungkay, ang premium D3 soft gel capsule may balungkay pag-idok layo in oil form.
1: Correct.
0: So, makabulig pag-idi na para sa ato sininga lawas. And source and sources na ito, sang zinc. Now, speaking about deficiency, Doc Leo, sang zinc, ano mga common nga mga signs and symptoms sa sining mga batyaga naton?
1: Kung madugay ni Sir Josil, ano nga kulang kita sini sa zinc, magambal kita nga madugay na ito chronic bala, Sir Josil? Nga sa mga early signs, daway mo lang ginasapak bala, o kung may kaya nagasuspet sa nga ba si zinc ang kakulangan, nagaresulta, Sir Josil, sa diseases and conditions, ginaangot sini sa chronic zinc deficiency. Isa sini ang pagluya sang aton sining immune system. Kung kulang kita sini sa zinc, nga nagresulta sini posible sa pneumonia, pabalik-balik sini nga infection. Kag kung maduktan kita, Sir Josil, sa infection, malatunan kita, madugay kita sini maumpawan o kung madugay kita sini mag-ayo.
0: Dugay ang recovery period. No?
1: Correct, Sir Josil. Dasig ka malatnan, dugay ka maumpawan.
0: Si hambal nila gina-generalize na siya mahina ang imo immune system, ah.
1: Correct, Sir Josil. That's why there is ini magsulod man ng aton sa nga premium D3 capsule. No. Softgel capsule nga aman. Ang premium D3 capsule nagabulig, Sir Josil, control sa aton sa nga immune system. Hindi man siya maghina, pero hindi man siya mag-overreact. Kay problema ang duha, Sir Josil. Mahina, kag nag-overreact man aton nga immune system, balatian gyapon. Kag discomfort ang posible naton sa nga ma-experiensyahan, which is ginabalansin na iya, Sir Josil, kag ginakontrol sang vitamin D3, kadira sa aton sa nga premium D3 softgel capsule.
0: Oh, so tiidugang niya lang ng Santon Vitamin C to make it complete. At least ang vitamin C, amo na nagpapagsik sa aton sa nga lawas. Kung pagsik lawas ta, equals, butang balon sina, pagsik man aton immune system.
1: Correct, Sir Josil. Kung pagsik aton sa nga lawas, butang balon, mayo ang sitwasyon na kondisyon dito sa sulod.
0: Oh. So ti speaking about mambal nga ti sige-sige binangin chronic ang deficiency sa zinc. Anong mga balatian madalaya? Immune disorders ha. Ti arada mo nang hambal Dok Leo may pneumonia kada. Pagkatapos masamilang dali katapikan mga infections bla. Skin disorders ati arada kon hambalon tanagit man social dermatitis.
1: Mm-hmm.
0: Kon pigado gani arikis. May ara man eczema.
1: Mm-hmm.
0: Sa pigado arikis gyapon.
1: Mm-hmm.
0: May kulo kwarta kono damo kono terminolohiya mo. May dermatitis, may eczema, may severe acne. Kon sa acne kon sa ano mambali may kulo kwarta ka gamay kono acne pero kon pigado gani nya bo grabe man punggod mo ba?
1: No, kwan pa nagpa-indisanay ba?
0: No.
1: Di parang balsang kilala ta, Sir Josie, na nakabulig yung punggod niya. Yeah. Santon Plus herbal soap.
0: No.
1: Pero may ara man, Sir Josie, ngaway man niya punggod, gusto lang mapahamis pagkat ang kutis, clear skin herbal soap ang naging gamit.
0: No. Kay mas nagpahamis pagkat na sa ato sa nga kutis. Kaya nga, may glutathione content man ina.
1: Correct.
0: Nga nagpanami, nagpahamis pagkat sa ato nga kutis. Tama ito, ginanahambal na ito, Dok Leo, no? Sa growth disorders bala, nagaputot nga nagaputot ang lahi ta magamusin na abinaton mahambal sa lahi tagin na yang putot ah.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya si lulo mo putot, si lula mo putot, ti alang alam siya magtaas ang bata ya kundi putot man.
1: No, nangambal lang ang nanay ko putot, tatay ko putot, tanan-tanan kami putot, kay putot ang ginalinan.
0: Hambal nila ko no, tapik lang hindi putot mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay galing apelido na putot. So ti para malikawan tang natawag nga nabing stunting o kon ang pagkaputot. So kinalano nato ni na ang sa lawas ang tao pag ino sa reproductive problems naton low testosterone. You know nga ang abnormalities na sa secretion sang testosterone which is a hormone para sa mga kalalakinan could also result to hormonal imbalances, could also affect sa mudo, babae man o kung lalaki. Sa ang lalaki, testosterone, babae is estrogen, ha? So, kung napiktado, nagali ang production sa hormones na Dok Leo, pati mudo, tagali, gasunod, no? Gaswing, no?
1: Correct, Sir Josil. Kag sa kalalakinhan, once gani karon yung may mga imbalances kag conversion sa ning hormone, posible, Sir Josil, ang mag-influensya sa prostate gland enlargement. Isa manisang dapat naton siring talupang doon nga dapat ang zinc areglado sa aton sininga lawas samtang kita sini ang nagaedad. Specifically sa makalalakinhan, way palabot sini makababainhan, Sir Josila.
0: Ang isa pag idere, Dok Leo, may picto gali ang pabalik-balik chronic no? Deficiency sa zinc. Pati gali aton eyesight sini apiktado, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Nag-efekto ni sa termino, blas, ibang nga nag-harapon, blas, pasali kung si Rome, Sir Josil, blas.
0: No.
1: Budlayan sila sini makakita. Though, kadamo ni Sir Josil sa nabuligan sini sang Visionex Plus soft gel capsule mo, nga may mga amo sini nga kondisyon, blas, Sir Josil, nga daw hindi makamurot maayo. Tiara ya, kung nagkakulangan mo ya is lutein, zeaxanthin, beta-carotene, dugangan pagid sang vitamin E. Pero kung may ara pagid sang zinc, iya nga kakulangan, Sir Josil, tikuha ka man iya sa mga sources sini, sang zinc na nag-efekto man sa aton sa nga panulukan, kati ara man ang eye inflammation sini, poor night vision, kung kulang makita sini sa zinc.
0: Kagang isa pagid ining masaming ginareklamo, kag nga natingala kita doon nagdamo, ang nagakalat. Hindi man nagakalat na, no? Pero nagasuffer. Sa yung natawag na ito, siya nga nervous, nervous system problem. Ining depression, worse than ining depression niya, pero kalabanan, anxiety.
1: Mm-hmm.
0: May ara kung kaisa, medyo tao-tao pa, panic attack.
1: Mm-hmm.
0: Kibot ka lang kung kaisa, do, hindi ka kibalo ka na ni Moon mo, ginapamalhas, ikaw at Miami. Pagkatapos siya, kung anxiety na gani, ara na dang kulba, nga, nagasala ka na, hindi ka nakibalo ka na nung himuoni mo. Kung sa aton man sini, mag-resulta pag digestive problem, ina, mga ano, gali, kakulangan sang zinc, may dako ang contribution dira, Dok Leo. So, sini, if you're suffering, for example, sa anxiety, kinanglan mo gali ang daily supplement sang zinc for a faster recovery.
1: Correct, Sir Josil. Kag specifically sa aton sa nga brain and nervous system. That's why yung iban sa nga damo sa ginapaminsar kung ano ang bulong para sa ila sa nga anxiety or depression or tuman sa nga stress or even memory problem, kulang sa focus, poor attention na sini. Without thinking nga basically ang gamay nga kakulangan sini sa zinc kay kulang ka sa pagkaon sini, kulang ka sa pagkuha sa mga sources sini. Amo ang may labot kag may contribution sa ginapaligban mo nga do sobra gid ako ka termino bla kay sa Sir Josil nga sobra ka overthinker bla.
0: Mm-hmm.
1: Sobra na overthinker pagid
0: warrior.
1: Warrior mabinalak on do ni mapahamtang depressed stressed may problema sa memory malipaton kulang sini sa focus o kon na attention. Ayan ang isa sang inyo sini dapat kon angay nga paminsaron basi kulang kamo sa zinc.
0: Mm-hmm. Ang mga hindi ka-focus sa ilasining paris ni trabaho kung kaysa always daw disturbo bla, hindi ka panumdumayo.
1: Mm-hmm.
0: So there's a big possibility pa-check up ka mo basikon you're suffering from deficiency sa zinc.
1: Correct, Sir Josil. Amo ni blang hambalan nun niya kulang sa focus bla, damo ng pisahan, may sa may nahuman.
0: Mm-hmm.
1: Kay pag way pa maanuan nung ginumpisahan niya,
0: sailo naman sa piyak.
1: Sailo naman sa piyak.
0: Oo, oh, way pa mahuman ko ng portahan sa bintana naman ang gubro. Dama ng kalimbawa, iya. Pero tiderik kita sa prevention na medokloyo. We can prevent sining mga tawag na to sining problems sa health problems through intake na ton sang zinc. Sa Santon Plus Gold Capsule takag sa Premium Detox of Del Capsule sa mga ingrediente sining medokloyo, diin kita makakuha dari sang supply sang zinc.
1: Ante sa Sir Josil, may tip lang ko bla sa mga daw hindi mapahamtang bla.
0: Mm.
1: Daw ka-anxious bala sa ila, masamiga ka-stress, or even na nag-experience na sang symptoms of depression. Abin nyo, makabulig ang peppermint oil, Sir Josil, pamparelax.
0: Mm-hmm.
1: Para sa tuman naton sa nga kabalaka o kung pag-worry, bisan paano, pinsar naton matawahayan bala, try nyo bala pamanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Para nga mag-relax.
1: Correct, Sir Josil. Kaya isa kasangkap, sinada is peppermint oil.
0: Mm.
1: Pagkatapos, nami, pasan na kung mahaplas mo sa imo sa panit, no, banyos mo, ginabuligan pang makondisyon ng aton sa nga panit, kay may ara sa sang VCO and moringa oil.
0: Mm.
1: Basis sa pagtuon, Sir Josil, may benepisyo internal kung i-consume, pasudlon ang moringa oil. Kag may ara mo sa benepisyo, Sir Josil, external kung gamito naton pang banyos. Kagabintaha pagid, hindi kita mapalapitan sang lamok, kag specifically ang lamok, Sir Josil, nga nagadala iya sang dengue nga kagaw.
0: Mm-hmm.
1: So makalikaw kita sa nisang dengue infection.
0: No.
1: Makalikaw kita sa nisang kagat sang sapat-sapat. Tidrap lang nga daan, Sir Josil, dako na nga bintaha, labot pa kung magbalatian kita, Sir Josil, tungod sa kagat sang lamok, siguro hindi lang gamay nga stress, siguro ang aton experiencehan, siguro, Sir Josil.
0: Munang hambal nila nga, hindi lang guro anxiety ang batyagon mo, basing depression na gid.
1: Posible gid, Sir Josil, tungod sa kadako sang his all nga mangin resulta sini, nga ang kuan gali Sir Josiel, ang makahatag sa isang remedyo kung solusyon, gamay nga butilya malagli Sir Josiel sa Santhon Plus Herbal Oil, nga makabulig sa aton. Pero kadto kita, sa ginatawag prevention. At uya prevention sa kuan Sir Josiel, ha, sa kagat, sa lamok, hindi kita mapalapitan, makalikaw sa dengue infection. Kag, hindi maglala, bala Sir Josiel ang stress nga nag-umpisa pa lang. Pag magpamanyos kita kaya nagabulig patawhay parelax sa aton. Pila sa isang prevention na to namang pagkaon sini sa mga pagkaon nga may makuha kita nga zinc. Muniblang hambal nga kung ang kabangdanan sa baratian pagkaon, pagkaon man ang solusyon. Ang isang ma-recommend na to Sir Josiel sini amo ang moringa ukon ang balungay.
0: Tikon balungay area. Sa mga produkto sa Yesols Incorporated, kung hindi ka mo dala makautan masami sa balungay, Arada Santhon Plus Gold Capsule may malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule, may malunggay oil. Ang Santhon Plus Coffee Mix, may malunggay. Ang Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay. Ang Premium D3 Coffee Mix, may balunggay. Nga, mambal nga, ginpamutangan nyo ya, kabalunggay na. Kaysa masami, amuning ginahimu natun, nga partner, pagbugtaw ta pagkaga, mangin sapo kita, mga pi mo, most of us nagapangapi. Di sa pagpangapi pa lang, kundi butangan na ton dar sang nutrients para nga sa inyo sini nakagawian, bisan pa paano, on a daily basis, may intake ka mo sang zinc, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang problems ang kalabanan, bala, kung may mga ginalikawan, untatan nila, Sir Josiel, kani makapayos lawas. Ay, naku, nga problema, kung why sila sang ginatawag healthier version, nga ibulos dira, matentar sila nga magbalik lang gyapon to sa ginbiyaan nila, Sir Josiel. Like, for example, sa coffee. Ginuntatan mo, kung untatan mong imo sining coffee, kaya masiling ka, basi amon ng kabangdanan sa kung sining hyperacidity, sa kung sining sugar, triglyceride, etc.

0: pili lang mo na wala ni caffeine. Waiya Coffee Beans, Santon Gold Coffee Mix. May collagen na, may glutathione pa, plus ang lima ingredient. Tingnan mo ang gusto ng palaya malunggay, garlic, spirulina. Premium D3 Coffee Mix, arada, virgin coconut oil, may arada. Damo pagid, ha? May malunggay man ina sa ang ingrediente. Kag manami pa sila, may vitamin D3 pa. Amo ni nagapabalik, Dok Leon, sa ang insulin sensitivity.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ang manami pagid, kay ti, like for example, ang aton premium D3 coffee mix, ang aton nga Santon Gold coffee mix. Kag idugang ko pagid, Sir Jocil, ha, ang aton sa nga Santon Gold herbal tea, nga nagabulig mong panami sa aton sa nga condition sa digestive system. Ang mga pampatami sa yung gamit, sinisa ila, isa amo ang stevia.
0: Oo.
1: Zero calorie. Di total, hindi. Nyo ginman ma, untata ng pagpangafe para hindi ka mo matem sini kung maglikaw ka mo sa kafe nga naandan nyo nga doon di mayong inyo sang ipamatyag. Try nyo bi ang premium D3 coffee mix, ang Santon Plus coffee mix, or Santon Gold coffee mix, pangbulos. Kahit may health benefit ka mga makuha sini, or sa mga hindi mahiligon, maginom yung isang may caffeine, Sir Jocil, kung hindi gusto magpangafe, iya ka mahiligon sa tea, pwede mo kung makatry sini isang Santon Gold herbal tea.
0: Kag isa pagigili, Dok Leon, zinc also nagapanami sa aton man sa sining eyesight.
1: Mm-hmm.
0: That's why nga kinanglan aton nga mag kun mga pikita, ha, amo nang tatlo ka variants ang kapeta kay may zinc ina. Pero kon balaan ninyo nga deficient or deficit or may deficiency ka mo sa zinc, pwede ka mo gid kainom para ma-maintain ang good eyesight, ha? Specifically for good eyesight gid ya Visionix Plus, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil, no? Especially, iya ko ng deficiency mo maglawas sa zinc, abe. Hindi ka man pala kaon sa mga pagkaon sa nga manggranon sa mga antioxidant, kasubong sa isang lutein, zeaxanthin, kasubong sa isang beta-carotene, hindi ka man pala kaon na isang utanon or carrot or kalabasa, abe. Kaga vitamin E, nga muning kinanglanon sa mata, Sir Jocil, para nga mapabilin kung taning kabakod sa mata o protection sa mata, malikawan ng paglabo sa mata, kagiban pa nga problema sa aton sa nga panulukan. Kung nagainom kita sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: Isa lang, hay, dugang taman galing ang soybean nga amoning isa sa mga ingredients sa Santon Plus Coffee Mix naton, Dok Leo. Ang soybean is also one of our sources of zinc supply sa lawas ta, Dok Leo.
1: Actually, Sir Jocil, hindi lang one, ha, but one of the best plant source of zinc.
0: Ang soybean?
1: Yes, Sir Jocil.
0: Okay. So, kulang ako sa, no, tawag na to sini sa description pa.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang pinakamaayo nga source or sources.
1: Sa plant source.
0: Plant source.
1: Kasi may animal source man eh.
0: Mm-hmm.
1: So, dire kita sini sa plant source aton sa suggestion.
0: So, Santon Plus Coffee Mix. Abin nyo mapungga na ton sina ang pagkalabo dayon sa aton sini nga mata. Maano bala, ma-prevent na ton ang malala sini nga mga komplikasyon. Sa ikayong lawas ta madamo ang posible discomfort kag basi maglala ang ato sini nga balatian kon padayon nga deficit kita sa zinc kang supply sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil, actually may expression pag isa nang isa kag ginikanan nga sino ning bata ko man harapon na.
0: Mm-hmm.
1: Pero nga kon Santon Plus Coffee Mix hanag man mataya.
0: Tultulan niya ko din ginatagon.
1: Tultulan niya bisan din ko natagoon makakuha gyapon.
0: Oo. So, actually, initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Kag, just to let you know, kung nagkapangita ka mo sa Santon Gold Coffee Mix, bala, kaya mo nang in-demand subong eh. Ang Santon Gold Coffee Mix,
1: mm-hmm,
0: available na sa tanan nga mga branches sa Mercury Drugstore. Pero kung may suki ka mo ng butika or pharmacy, malapit sa inyong lugar, nga lalakton nyo lang, kadto ka mo daraan ay kagdira mamangkot. Basta hambalon nyo lang, Santon Gold Coffee Mix, produkto sang Yes to Health. Kag kung magbakal ka mo, make sure nga may tatak Yes to Health para sigurado ka mo nga authentic ina urig. Ha? Mabakal nyo ini actually mga produkto yung pang-mentionar ta sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy or TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy, available na. Pwede ka mo ka-order, agi lang ka mo sa official store sang Yes to Health sa TikTok kag sa Shopee. Ang official store sang Yes to Health is Yes to Health 2011 Inc. or INC. Amo na ang official store. sa yes to health.

0: sa Bacolod City basi kon makakari ka mo da or makakadto ka mo da nakaagi ka mo dara kumpletong produkto sang Yes to Health kag program of supplementation guide ara da sa Yes to Health store diin located Barangay 39 Lizari Street Bacolod City landmark ka atubang sang Marayo Bank ha Lizari Street Barangay 39 Bacolod City ang pangalan Yes to Health store. Sa Iloilo City, may Yes to Health Clinic, ang Yes to Health Wellness Center, ara da sa A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon, may consultant kita dira adlaw-adlaw agud to mag-attend sa inyo sa inyong mga concerns labi na gid sa ikayong lawas including ang program of supplementation. Now, so ti amo ni sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, sa taga Guimaras kag sa Malabutan sa aton pagwaragwag, kadto lang kamo sa suki nyo sa ninga butika kag pharmacy if you're looking for san Yes to Health products nga sa inyo sa ninga lugar kay almost covered ang entire Philippines sa ato sa ninga produkto. Anang isa na lang diri siguro Doc Leo ti ang zinc koy don no kon may effect ini sa ginatawag nato sining gana sa sexual activities Doc Leo.
1: May ara gid Sir Jocelyn sa na mention gani naton taga ina no nga kinanglan sa mga kalalakihan kinanglan sa kababaihan pagabot sa sa reproductive health. Tumang gid ni ka importante sa hormones para nga bisan pag ani sa sperm cells ang lalaki Sir Jocelyn makabulig gid ini. So that's why isa man sa konsiderasyon naton nga kung nagahina na ang performance ni medyo nagaluya na ang dapat sa ni Sir Jocelyn nga aktibo gihapon kun tani isa say considerar man naton sa ni ang zinc nga ginatawag.
0: So ti kun luya na gid man pamatsyagan nga daway kamugan ang tali pwede pay nay ha pwede na mapabalik in short sini pwede mabuligan by way of taking one capsule 30 minutes before ang loving magturbo dietary supplement for men Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, man ang balbas ang kilala ko Sir Josel, basta buhi pa na, basta mainit pa na, may pag-asa pa. May pag-asa pa na ko na mabuligan.
0: Basta importante buhi Doc Leo, ha?
1: Importante buhi.
0: Kay tikon allows na ati why na gid na. That's why nga 30 minutes ang advice naton, 30 minutes before loving magturbo dietary supplement for men. Sa mga panahon bala subong Doc Leo, uso yang pala nakitgid permis ang lawas. May ara da kon kaysa nga di nagid ya kabangon mo. May kilala ko gani nga why nagid ya why kabangon duha na kadlaw. Bangod man sa pala nakit sa lawas. Damo lang kung kaysa ikaw na silan, bla damo lang ikaw na siguro sa kwan ko na siguro sa kwan ko inihay. Pero panumdumonta ano ang himuon ninyo? Pero kung magwantahan ninyo, bloban nyo sila nga na isang ano, be? Santon plus herbal oil. Pero kung hindi naging magwantahan, bakal ka mo sang cease the pain, Doc Leo.
1: Kayang cease the pain, Sir Jocelyn, makabulig mo sa palanakit sang aton sining lawas. In fact, kanamo sang mga nakapresyar, Sir Jocelyn, pabalik-balik ang sakit sang ulo. Bisan sakit sang ipon, gani, Sir Jocelyn, mga nabuligan sini, may mga dysmenorrhea, ginatawag menstrual cramps nga nabuligan Sir Jocelyn ang iban sa gani naga-absent mo. Kung ara ila sa nga pamulanon or before bala tungod nga nagalubid ang iban sa kasakit sa nga nabuligan sa sa pagtumar sa cess the pain.
0: Pati gali sa ano no muna Doc Leo sa mga kababainhan may dismay tawag nila mabuligan ang sakit sa ngipon Doc Leo. Amo pagin na ba, Diyos ko? Kung magsakit lang ipon, no, pamatsyagan mo, blado maguba ang kalibutan.
1: Hindi ka makabati, Sir Jocelyn, gamay sa nga lagpok. Gamay sa nga gahod kay ang termino, sa kilala ko si Sir Jocelyn, siya dumalupok ulo ko.
0: Amo lang natood ka gamay ng ipon, ta, pero batsyag kabilo galawa, so pwede ka makainom sa sis the pain. Pareho sabi ka ron, sakit ng tuhod ninyo, bangod malamig ang klima, hindi na mo kagwanta, mahambal na kinanglang ko ni Imnan, kaya may laktan pa ako, pwede ka mo kainom sa Cess the Pain. It's a quality product actually sang Yes to Health Incorporated. Galing kiti daw lang aala na kami ni Doc Leo bis chimpo mo. Wow, salamat gid sa inyo pagupod ha sa isa naman kedisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Yeah. So kabay pa nga nataga na mo kamo sang ideya Nataga namon kamo sa mapuslanon nga mga health tips and information. Luyag talang i-acknowledge sa mga nagapamati sa aton, si Kagawad Rodrigo Montaño, si Ma'am Hermite, si sa Hong Kong pa inigapamati si Ma'am Hermite, gabalon manisang santon na plus gold capsule, si Ma'am Melanie Martisano, dara sa La Castellana, sa Martisano family, nagapamati dari sa aton sa programa The Secrets of Health. And lastly, siguro kay daw alang-alang na kami ni Doc Leo sang tiyempo, hatagan ta lang sa iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc,
1: sa ginagmay nga kakulangan sa lawas nga kung naton mapabayan, posible magresulta sini sa mga kondisyon kag balatian, diri sini nagasulod ang aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Kung ginaugali naton nga ginainom mini sila, adlaw-adlaw naton ini ginainom, mabuligan nya masuportahan kag mabuligan nya malikawan ang kakulangan sini sa pila ka mga bitamina, mineral, mga phytochemicals, bioactive compounds including zinc. Nga kinanglanon sa aton sini nga lawas sa nagmay lang pero kinahanglanon adlaw-adlaw mapasudlan ang atan sa ni kalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kuini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Gasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.

0: na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 6 sa bulan sang Agosto, 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: DILG ginakonsiderar nga kasuhan sa ex-representative para sa bangod sa honey trap scheme.
0: Headlines. Headlines.
2: Mas madamo nga trabaho kag AI ready nga workforce ginaduso sa private sector meeting sa Malacañang.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga tong ginpaninyad nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginakonsiderar as nga pasakaan sang kaso nga human trafficking si Anay Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bangod sa ligasyon sang honey trap scheme nga target sa Executive Secretary Ralph Recto. Sa nga Department of Interior and Local Government DILG Secretary Janvic Rimulya nga pila pa ka mga opisyal sang gobyerno ang target sa nasambit nga modus. Lagip na ang utod sini nga si Ombudsman Jesus Rimulya kag Public Works Secretary Vince Dizon. Nagapati man si Rimulya nga mahimo nga si Paras amo ang mastermind sang nasambit nga modus kag siya sunod diri ang nagaangot sa ginakabig nga mga bugaw. Hugot naman ini nga ginpanginwala sang abogado sang anay mabalidhang nga si Attorney Mark Tolentino sa diin, nagpanawagan ini kay Rimulya nga magpagwa sang mabakod nga ebidensya.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa atong padugang nga balita national, ginatalakay sang gobyerno kag sang private sector advisory council ang mga tikang agud nga mapalapad ang AI kag digital skills sa mga Pilipino kag makahimo sa mas madamong oportunidad sa trabaho. Sa ikalimang pulong sang PSAC Education and Jobs Sector Group nga ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginhinalaan ang pagpatuma sang semiconductor and electronics industry roadmap kagiban pa nga mga programa agad nga mapreparar ang mga trabahador sa pagkinahanglan sa mga nagaumuad nga industriya. Ginhinalaan man sang suod or ginhinalaan man ang suod nga koordinasyon sa tungasang gobyerno pribado nga sektor kag akadim agad masabat ang job skills mismatch o hindi pagtugmas na ikasarang sa mga workers sa pagkinahanglan sa mga industriya. Suro sa Malacañang, tinutuyo sa mga tigang mapalapad ang oportunidad sa trabaho, mapaumuad ang eksperyensya sa mga Pinoy, kag mapabaskog ang ikasarang sangpungsod nga makadungan sa makabag-o nga ekonomiya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogin nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling nyo bala? Wala na kamusang energy kag PR may ginalutoy? Ti oras na haagod nga i-reset pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Coffee Mix. Iniang himo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione, collagen kag mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, marguso kag malunggay. Ang mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
0: X
3: X
0: FM
3: X FM. Santhol Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Kabili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Santhol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santhol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhol Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santhol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhol Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
10: X.
11: X.
10: F. M.
11: X. FM.
21: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 pesos. Asi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
22: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras, ala 1:58 na sa hapon. Ang inanay nga oras, ang builog agradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Ga, buksigo ga.
4: Hubog ka naman! Tingga naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang be. Wari oh, 1,500 ina ha. Abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo.
1: Ina mga katropa ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tub-tub Biyernes, ala 1:30 tub-tub alas 3:30 sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, Exciting X-Rated.

0: Waka Tropa.
1: Wow.
0: What's up, Waka Tropa Peeps?
1: Yahoo!
0: Sa liwat mo init-init gid nga hapon para sa inyo.
1: Wow.
0: This afternoon, dati wala na sang iban pa ha. Maging kaupod nyo si Katropang Ira.
2: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta mga katropa peeps naton? Kamusta ang panyaga nyo da?
1: Yahoo!
0: Sa mga nag-overthink dira, tama na na ha?
1: Wow!
0: Today mga katropa is Thursday!
1: Yahoo!
0: Yes, Webes na tayo! Sa liwat ha, August 6, 2026! Dosa, noo lang to ang katapusan sang July, subong size na yung katropang Joy.
2: Oo, oh, katropang ay, do ka dasig ni Agosto, ha?
0: Ay, de, sige, agabang yung matapos na ining adlaw. This Thursday, mga katropa peeps, at ilulupod na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
2: Magtamyawanay.
0: Kag, magbardagulan. Yes, mga katropa, ti amat-amat na ha. Umpisada na sa aton nga pagbardagul. Gani go na dira sa aton nga comsec. Sa mga katropa naton nga andli dira ang ilang nga lood.
1: Yahoo!
0: Sige, pag gusto ka mo da, ay kami na ang bahala sina later.
1: Wow!
0: Ang aton gida na yung pagpanamiyaw ha sa aton nga mga katropang listeners sa radio, Transistor Radio Manina o kunang Specialized Radio Manina halin sa XFM.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon gid ha sa babaw dira sa aton nga radyo, di ba sticker dira nga nakabutang.
1: Wow!
0: E, pwede nyo gid dira ma pangita kung ano dira ang nakabutang. Ara dira nga aton nga mga social media account, kag ang aton nga contact number basi may gusto ka mga i-text.
1: Yahoo!
0: Alright, kag syempre ha sa mga naka Bluetooth speakers man.
1: Wow!
0: Sa subong kaupod sila nga pag biyahi-biyahi, pag pulupahuway sa tagsa nila ka mga bala. Ay, sige, saliwat mga katropa, mainit-init nga hapon.
1: Yahoo!
0: Kag syempre, sa iban mandra yung nga ara sa tagsa nila ka mga pwesto, sa ila dra mga business. De, sige, samtang naga, sige, drang inyo nga pagbakas, imuanay kami ni katropang Joy bilang background nyo this afternoon.
1: Wow!
2: Yes, once again mga katropa, tiang aton nga pagpanamiyaw man sa inyo ha. Sa isagid ka, mainit-init kung sa Metro Manila, yakay sa Luzon, nagainulan dito yas ang wala puhay. Dariya, wala man niya puhay ang init sa aton sa Visayas. So isagid ka, mainit-init nga hapon sa inyo tanan mga katropa, especially na sa mga naka-monitor, naka-tuned in, naka-lantaw sa mong sa aton nga Facebook Live. Ay, isagid ka, mainit-init nga hapon dira mga katropa. Kag, of course, sa subong yung hapon, ang aton man nga pag sa inyo ang pagpanamiyaw gid imong mga bahin sang syudad sang Rojas ara man kamo sa 16 tanan ka mga kabanuhan andria sa bugos nga probinsya sang Capiz, all over Western Visayas, all over the Philippines or around the world man ikaw as our OFW katropa nga naka-monitor sa aton programa. Sagid ka bayad nga adlaw sa inyo tanan kagabay pa angati sa subong nga adlaw ay makahatag kita sang kalingawan kasa jahan kag bardagul sa inyo tagsa-tagsa ka Webes ang hapon.
1: Yahoo!
0: Yes, and of course mga katropa peeps ha, sa solid yun naton talaga tagpalamati.
1: Yahoo!
0: Afternoon na kay katropang Tolitz Alinsog dira sa may pataglawaan tali papa.
1: Wow!
0: Kag syempre sa storm man dira nga kaingod niya. Dira man kay Uncle Armando sa may bahin sang Barangay Talon mayong hapon. Kay katropang Uncle Pinky sang dingin nan Roja City Capiz kag syempre sa Dawadra ka e abang sa my jeans access butika.
1: Yahoo!
0: Good afternoon gidra ha kay Ma'am Catherine Famulag at the same time kay Ma'am Danelin Yoreta.
1: Wow!
0: Sh- Siyempre sa aton mga katropa peeps, dira na hamtang sa Chidoro Arsenis Trade Center. Especially dira kay Herminio Hicalde sa Hicalde Meat Stand. Mayong hapon kay Antonio Bulido dira sa Antoinette Kapihan Meat Section. Good afternoon, Gid. Kag siyempre kay Ma'am Eileen Agdales dira sa Eileen Kapihan. Kag Fish Section. Di kamusta mga isda na katropang Ma'am Eileen? Fresh pa bala?
1: Wow!
0: Sige, awisik-wisik lang sang malamig-lambig na tubig, ah.
3: Yahoo!
0: Yes, kag syempre sa pilaman natin kung mga ketropa peeps, oh, dira na hamtang sa may Pueblo Terminal. Dira kay katropang Jonathan Felipe ang jeep dira sa may terminal. Good afternoon, gid ha. Kamusta mga pasahero naton dira? Nag-amat-amat na bala. Ay, for sure, waay gid eh. Kaya ang iman, karun pa ina kung rush hour na, kung tig-buluhi na, tig-out na sa trabaho. Dira man kay katropang Joanne Putato dira sa Terminal 1 mismo sa jeep sa Pueblo Terminal. Good afternoon, gid ha. O, sino pa dira katropang Joy? Ang aton nga mga katropang nabilis.
3: Yahoo!
2: At mga pagpanamiyaw sa mga nakamonitor gan sa aton sa buong gamit ang ilang mga XFM Specializer Radio, gid mga katropa. Ati, good afternoon, kagmailang ang pagpulo pa mati. Dira sa bahin sang Owens Relipan. Ay, ukay-ukay sa bahin sang Chidoro Arsenis Trade Center. Sa mga nag-kwanderahan, nag-ukay-ukay sa subong. Especially na dira kay katropa nating Maria Fe Baltar. Ay, sa subong ang mga tinio, nag-hala-ukay-ukay sa ilang relipan. Kag subong may, dira sa bahin sang Plaridel Street in front of TATC kuno, dira sa karinderya. For sure, nag-pulo pa huway na nila subong after sang dagsa sa mga customers ang paniyaga. Dira kay katropang Chris Karinderya sa bahin sang Plaridel Street sa Tubangko na San Chidoro as an Trade Center. Good afternoon, gidra mga katropa.
3: Yahoo!
0: Yes, kag syempre this Thursday. Ayaw, ano yung maglaman kay tropang Neil? Makasunob the day na ta, hon.
3: Yahoo!
0: Lapat ka pa, ha? Sige na, i-flash na nga ton pamangkot sa subong nga hapon.
1: Wow!
0: Ka-excited na yung mga katropa naton nga magsabat.
3: Yahoo!
0: Syempre, damo naman sila drasang inog sabat, hon, at ipon sa tagsa nila ka mga kaugalingon.
1: Wow!
0: Mga katropa nga ton pamangkot sa mga hapon, kung ikaw ang papilion, tambok nga palangga ka or niwang nga hando mo.
1: Wow!
0: Oh, bonggaitan ang atin yung question.
3: Yahoo!
2: Bonggaitan mo na mga ara nga mga babae sa atin nga poster katropang ay.
0: Yes, amo gani. Ay, diin ka dira katropang Joy. Sa pink o sa blue?
1: Ay, wow!
0: Ikaw katropang teen sa pink or sa blue ka? For sure blue iya kay man. Niwang iya, bebe.
2: Okay, sige. Sige, sa mga katropa natin, tingin kung kamo ang papiliyon katropa, especially na sa mga katropang boys na tundira, kay man girls din ari sa kwano, sa poster, ti ano bala inyo piliyon? Ang tambok nga palangga ka, grabe gyud makatambok, o kung niwangers nga hando mo.
0: Ay, ti ako, bisan ano lang ah, basta palangga kita. Ay, ikaw yung katropang Joe, ikaw. Oo. Ha? Doon, makalibre ka pa, ha?
2: Okay, doon, wala mo kita chance, ha? Magtambok, dira lang kita sa niwang.
0: Ay, but siligo, niwang, gigiling ginahando mo.
2: Ay, niwang.
0: O kung niwang, naging nga daan.
2: Kaya guro chance, magtambok, dahil na lang kita sa niwang, ha? Pero manami, pag itong inambay mo yung katropang, ay, nga bisan diin lang, tani, no? Basta palangga ka, tidaog ka kita, ni.
1: Wow!
0: Yes, pero mga katropa natin, maabilidad mani magsabat mo. Abi mga katropa peeps sa liwat, i-type na ang inyong mga sabat. Kung kamo ang papilion, tambok nga palangga ka or niwang nga hando mo.
2: Ay, kadasi kay katropang Duy mo.
0: Ay, ano ko nung hala niya?
2: O, oh, hambali ako, sa tambok lang ah, nga palangga ka.
0: O, diba? Nag-augyon man sa aton si katropang Duy Arthur. Basta nga daan ko no kung tambok, puno-puno, inasang pagpalangga. Gani, hindi hindi ka lang niabusugon sa pagkaot kundi pati sa paghigugma.
3: Yahoo!
0: Yani, pilian nyo na na ha.
2: Ay, sige tropa natin Tutu Val Val. Nagsabat man sa atong pamangkot. Basta gani mga kwanda. Sige si Tutu Val. Tisiling niya, basta mga hindi parte sa paghigugma, katrabang ay.
0: Ay, pwede ka na di kasabat, tukag. Kay man, doang imo, dali nga gina-look forward, ang imo nga mangin kaupod. O pa nang imo nga gusto sa isa ka babae.
3: Yeah!
0: O pa nang lucky man.
2: Oh, balik katrabang tutuval ho. Mga mapapiliyon ko ang tambok, may unan ka na. May katre ka pa.
1: Wow!
0: Ay, te, sige. Agin pa agin niya gari sa isa. Kahalambalong.
3: Yahoo!
0: Gay ko na nabatian eh.
2: Panes.
0: Sige lang nga, importante eh. Waay nalimta ni katropang Toto Val. Ay, paano na kaya nga ton kilala? Do sexy man to yato. Sign na nainga magpatambok siya.
1: Wow!
0: Sige. Si katropang Ma'am MJD, anhon mo ang tambok nga palangga ka kung hindi mo man palangga. Ay, ay.
1: Oh no!
0: No, bigyan niya si Ma'am MJD, mapanakit ho.
2: Oh, kay Team Blue, sa kanyang katropang IS, si Ma'am Mary Joy, mabaya, blue kita ya sis Joy, diba? Jodeline Nieva. Oh, nang mention pa.
0: Ay, sige ah. Kung niwang ang handom ni katropang Ma'am MJ, paano kung hindi kaniya handom? Amo lang na ang masakit. Oh! Sige, hambalin ka tropang Ma'am MJ, hindi natuturuan ang puso.
1: Wow!
0: Amo agad Ma'am MJ, pero hambalin nila kung everyday mo ko na naginaupod. Ay, di kahit pa paano, natututunan mo rin siyang mahalin.
3: Ay, yahoo!
0: Chance. Yes, may chance sa gihapon. Pero salinig ka tropang Ma'am Sanalin, importante mga guwaps, buhay na buhay, especially love.
3: Ay, yahoo!
0: Di ano diray mo, Ma'am Sanalin, ha?
2: Siya kato kagide, ma'am, kung ano, pato ang tambo ko niwa kung wala na siya sang buhay. Di importante gini sa taran buhi.
0: Yes. Pero ang baling katropang, Ma'am Sanalin, kung ako, ma'am, ano ina, katropang Joy? Slight lang guro.
3: Ay, yahoo!
0: Slight? Importante, may unod-unod. Ay, hindi naman tama katambok, Ma'am Sanalin. Hindi naman tama kaniwa.
1: Wow!
2: Magkanay ranggas na bala.
0: Pasugtan, ah.
2: Pero si Tutu Val, may pahabol katropang ayo. Ano hatag ko na lang. Hatag? Hatag ko lang kay Bor Zyron, si Miss K, kay maniwang man siya.
0: Ay, grob. Ikaw to, ha? Nasa'yo na, pinatalo mo pa. Hatag, pero galain mo buot. Sige, si katropang Ma'am Elma Ordas Agihap. Bisan tambok o koniwang, basta tunay ang pagpalangga sa imo. That's good.
3: Yahoo!
0: Diba, Ma'am Elma? Sinita gani. Bisan ano lang, basta love na love kagi.
1: Wow!
0: Si Ma'am Nene, baka si Delatina nagsabat man.
1: Wow! Wow!
0: Ambal niya, none of the above.
2: Hindi
0: nga ba? Maniwang man o tambok, basta true love. Fight lang ng fight.
3: Yahoo!
0: Ang love, mga ma'am, wala ginapili. Law ay man o gwapo. Gwapa, basta tumibok ang puso. Wala na ginapili.
3: Yahoo!
0: Diba? Correcto.
2: May tama ka dyan, Ma'am Nene.
0: Yes. Pero ang mali, Ma'am MJD, ho.
1: Wow! Oh,
0: pero sa tuod lang, maski ano pa siya, tambok o maniwang, ang importante, gapalanggaan ay kamo nga duwa. Ay, kabayo ang kapindot. Amo na yun dapat, Ma'am. Oh. Sige, stay strong sa inyo ni Baba mo, ha?
3: Yahoo!
0: Alright, mga katropa pipsa, padayan lang dira sa pagsabat. Agin na yung question ng builog at gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement Form Band na mayara sang maka kag Clavowasca Herbal Extract nga ti popular gira sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Di sa inyo, mga katropa pips, ano pang ginahulat niyo, ha? Gamita na ini 30 minutos antes ang labing-labing kay Minsi. So kung sa inyo, dira nga mga partner, magtumar sa isa ka-capsula, ti sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo, ang kalidad gidhanga produkto sa Yes to Health. FDA approved man ini, gani safe na safe gid kung inumon. Mabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man ma-add to cart, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka.
3: Yahoo!
0: This afternoon na ni mga katropa, tinigang palayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo draga mga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Gani mga katropa, tunuga na ang inyo draga mga radio, basko ka ng inyo mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita ha draga sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan.
1: Wow!
0: Sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Hello, hello, mayong hapon, gin. Kamusta, kamusta ang mga katropa natong?
3: Yahoo!
0: Energetic pa bala, subong nga Webes. Energetic, 100% for sure.
3: Yahoo!
0: Kay Mabas, Friday na.
1: Wow!
0: Kani mayong hapon, gidra sa inyo, tanan ha. Kag shout out gida sa inyong mga katropang station managers. Especially dira sa inyong mga katropang listeners.
3: Yahoo!
2: Sige, and of course, katropang ay later on, pakilala na sa ila galing ang aton nga
1: wow!
2: bisita sa subong nga adlaw sang Webes.
0: Ay, sino ba yan?
2: Oo. Yes, mga tropa, Pipsa.
0: Oo. Malalaman later.
2: May hatag ang clue, katropang ay, sa mga tropa, Pips.
0: Ay, basta.
2: Solid ni siya.
0: Nakasmile palagi. From the city of smile, of course.
1: Wow!
0: Sige.
2: And of course, mga katropa na ito, sa subong hapon, wala lang kita nag-warag-wag na rasay niya mga radyo or na matanaw sa ito nga Facebook Live. Kamanti live na live makita, pinaagya sa ito nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Diba, simula pa ka muna ka-install sa inyo mga cellphone or tablet. Abi pangitaan nyo lang sa inyo mga Google Play Store ang XFM Radio Network app. Kamanti, bisan din ka muna magkanto mga katropa, mag-travel ka man. Diba, sa may cellphone ka lang kag naka-install. Install ang imong XFM Radio Network, makapamati ka na sa aton anytime, anywhere. Ara nang nanarisaring ang mga istasyon sa bugos nga XFM Philippines. Kag syempre, ang mga nabulubantayan mo gandara ng mga programa, musika, entertainment programs. Kapareho na lamang sa X-rated program, di hindi mo gid ma-miss, bisan diin ka pa mag-travel-travel.
1: Wow!
2: Yes, ang tanan nga ina mga katropa ha, available. Piragi sa pag-install once again sa aton nga XFM Radio Network. Network app.
3: Yahoo!
0: Yes, kag syempre subong nga hapon. Di live na live man kita ha, pinagi sa aton nga secondary Facebook page. Ug na nga aton ginagamit nga backup account sa gihapon ng XFM Rojas sa 106.5. Ngati sa subong nga hapon mga katropa, mayaran ni isang 5.4k followers.
3: Yahoo!
0: Thank you so much gida kag shout out sa atin nga 17,000 viewers.
1: Wow!
0: Nagaabang-abang giniguro sa atin nga bisita later. Oy 19,000 na.
3: Yahoo!
0: Thank you so much gid mga katropa ha. Pakigbahin ka mo dira sa comsec para sa diya kita this afternoon.
1: Wow!
0: Kag syempre, di ko nagalulantaw ka mo. Di i-share na dira ang atin nga live. Kay later on, siyempre, madula, wala ay hanti, hindi, gidiin.
3: Yahoo!
0: Ito nga, pagkatropa leta. Yes, mga katropa peeps, nabatian nyo man bala. Siyempre, adlo-adlo, mayara kita sa katropa leta. Gani, go lang ng go. Like, follow, and share lang sa ito mga social media account. Kay man, kung nakompleto nyo nga ito nga requirements, included na ang inyong pangalan.
3: Yahoo!
0: Kag syempre sa aton mga katropa peeps, pwedeng-pwede gid ha sa ginhambal taga ni pwede gid kamo maka-comment anything inyo igi pa shout out diri, ano man nga event dira o kon celebration ang inyo nga gina-celebrate. Di pwedeng-pwede gid mo nga katropa peeps. Go lang na go sa aton nga comment section kay kami na ni katropang Joy ang bahala nga magbasa sina sa kahanginan.
3: Yahoo!
2: Ay si katropang MJ ho daw kilala na namon ina.
1: Wow!
0: Updated gali si Ma'am MJT.
3: Yahoo!
2: Sige, abangan later Ma'am Mary Joy. Kag syempre sa mga katropa nato, iti sa mga wala dira siyang data nga pangtanawa sa ato nga Facebook Live pero gusto nila may tamyawon sila. Gusto man nila makapalabot sa ilang mga greetings sukon para miyaw sa iban nga mga kakilala nila nga katropa peeps. Di pwedeng-pwede man sa gapon mga katropa mag-text sa aton. Abi i-save na dira ang aton nga numero. Once again, 0970-129-2319 mga katropa. Muna nga ito nga XFM text line number. Pwede
1: wow!
2: kong text anytime. Kaya basahon nila ni katropang ay ang inyong mga messages. Kaya syempre, adlaw-adlaw mga katropa ha, ang ato mga pag-inganyo sa inyo nga mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel. Kaya man kung nag-live kita sa Facebook, nag-live man kita sa atong YouTube channel. Pakitaan nyo lang ang 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. Feel free gina nga mag-subscribe mga katropa. Kaya man literal nga wala isang bayad kung mag-subscribe ikaw sa atong YouTube channel. I-like, i-subscribe, and don't forget to hit the notification bell para always giga mo updated sa mga nagapanguna nga balita sa subong nga tinion. Kag syempre ibang pa natong mga social media accounts ang atong nga TikTok 106.5 XFM Rojas, kag ang atong nga ginagamit subong nga Facebook account, ang atong nga secondary account XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!

0: na kita mga katropa. It's 2:23 in the afternoon na. Keep your comments coming in. Kaya this time, magabiyog lamang kita hasang pila kabaga panghanumdom. So kindly stand by.
1: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, Dibibitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Salfon Plus Gold ka. Salfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Salfon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Salfon Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib

0: ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Bibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Suwak na suwakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
12: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tida. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santone Gold Herbal Tea.
16: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil. Assist
4: the pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
8: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City, malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

tropa ang ini nga programa Builog Agradulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato nga kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa purutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang ato nga panit, kag tagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang may aram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO isa sa magidakabig nga good carrier oil. Kag sa niko herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang nga properties kag kaepektibo. Gani ra pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthon Plus Herbal Soap kana. Mabakal sa pinakalapit nga botika sa inyong nga lugar, pwede man mabakal online piragi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: mga katropa, balik na. Balik na kambo. Sana all. Okay mga katropa, ha? Balik na sa atong programa sa mga hapon. Kay man tapos na ang aton gabaga pahanumdong.
1: Yahoo!
0: This afternoon, di ato na lang nga kamustahon ang mga katropa naton. Totoo ba?
2: Wow!
0: Kamusta, dira? Bawag ang inang first honor sa subo nga hapon, ho?
2: Wow!
0: Congratulations to, ha? Kay excited kagin nga abang-abanga nanging mo mga dari mga DJ Chika Babes.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, Andra. Sa may buwangin sang Pure Flow Water Filling Station dira sa Dao. Nagapanganuan naman si katropang Zyron Ordas Agiha.
2: Wow!
0: Ang mga A-Brothers.
1: Yahoo!
0: Magpaperde sa pag-binardagoon. Pod nilang ilang Mother Earth.
2: Wow!
0: Si Elma. Mayong hapon gid sa liwat. Kaga syempre ari naman si katropang Solomon.
2: Wow!
0: Antonio, ang aton katropa dira sa may Pontevedra.
1: Yahoo!
0: Kamusta ang pag-biyahi-biyahi mo da katropang Solomon?
2: Wow!
0: Thank you gito to ha sa pagpa-highlight mo sa aton nga programa.
1: Yahoo!
0: Si katropang Zyron, sila niya first honor gid for the good.
2: Wow!
0: Hindi kang first honor, ha? Ah, ginamin niya siguro si Toto Val. Good. Doon na okyan sa no, katropang Zyron sa aton nga GC.
2: Wow!
0: Sige lang, pasugti lang, akay man. Nag-overthink na nang aton nga katropa.
1: Yahoo!
3: Sige, si katropa dating Matilde. Oy, so early naman ni Mama Matilde Ayayo. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. May hapon gitraha, katropang Mama Matilde sa bahin sa Purok Uno, Barangay Libas, Roca City. Si katropang Solomon, oy, nagkinadlaw na ho after niya nga pa-done share sa nga ton nga programa. Thank you so much, katropang Solomon. Si katropang Zyron, mayang hapon katropang Ira and Joy. Pasara route ko no si katropang Zyron. Ordas Agiha.
1: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Liza Digala, syempre wala mo nagapaulihin sa pag-comment, pag-highlight, kag-dance share.
1: Yahoo!
0: Thank you, Ma'am Liza, ha? Kag-dugang pa niya din mo. Mayung hapon ko no, kag-shoutout lang sa Digala and Divino family.
1: Yahoo!
0: Sige, Ma'am Liza, mayung hapon, may dayad nga pag-pulupamati. Si katropang Toto Val, good afternoon ko no sa atin, katropang Joy, kamusta ang panyaga niyo dan?
2: Wow!
0: Ay, okay man, kaya ba?
1: Yahoo!
0: Kanyaka, totoo ba? Di-solve na solve, gid kami ni katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Cooks pa.
2: Wow!
0: Sige ha, si Ma'am Elmi, nagpa-highlight and pa-followers naman, thank you so much.
2: Wow!
0: Si katropang totoo ba, nag-shot puno, ho? Ay, para kay Miss Kay na to.
3: Sige, ang katropa nating Chika Babe man ho, tara sa lutod-lutod, si Ma'am Senalien, Fenequito Tabigue.
2: Wow!
3: Nag-re-re-ras ng iyang highlight sa ato na programa. Thank you so much, Ma'am Senalien. Nag-chat pa siya kayo na katropang I before ta mag-start. Bala kung may X-rated ko, no? Gaabang-abang si Ma'am Senalien, ha? Sige. Thank you so much, Ma'am Senalien. Kaga for shorty, later on, masadyahan kagid rin sa ato nga mangin bisita, Ma'am Senalien. Si katropa nating Manilin Villar Basa, good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Ay, maghapon man katropang Manilin, ha? Thank you so much, gra, sa inyo nga always nga pag-monitor sa aton delikada hapon na. Upod ka mo ni katropang Ma'am Sheila May Daria Acoril Vasquez. Maayong hapon man ko ng katropang Joy, kagkatropang Ira.
0: Uy, naagyan naman kay na si Ma'am Sheila May. Tinakabato naman siya sang radio.
1: Yahoo!
0: Tuman kalipay ni Ma'am Sheila May. Di sa sunod niya lang kuno kadtuan diri ang iyang nga nadagaan nga clear skin.
2: Wow!
0: Doon din naman ganin niya ang need clear skin, katropang Joy. Kaya kagwapa, ganyan ni Ma'am Sheila May.
1: Yahoo!
0: Hindi.
3: Wow! Ako nila na Ma'am
0: Sheila May. Sige, ha, gabay nga na gatunog na dira ang radyo mo, Ma'am, ha. Kag-shoutout dira. sa may bahin sang Alvarez.
1: Yahoo!
0: May hapon kita sa inyo. Sino ba dyan?
3: Si katrapang Solomon Antonio. Mainit-init ko ng hapon, two beautiful ladies. Katrapang Ira and katrapang Joy. Watching live na si katrapang Solomon sa talaga pa huway-huway na naman. Sa idalom sang mangga, kay grabe ang init. Sa talaga pa mati sa X-Rated, nagalanong din ang XFM. Sa Banuasang Pontevedra, kay naka-Bluetooth speaker. Si katropa nating Solomon Antonio. Thank you, katropa. Katropa Joy, God bless. Kag may tatlo siya nga heart-heart din.
2: Wow!
3: Sige. Thank you so much, katropa nating Solomon Antonio sa pagpalanog dira sa imong Bluetooth speaker sa gihapon.
1: Yahoo!
0: Si katropang Mam Liza, you're the best station worldwide.
1: Aww.
0: Thank you, gidam, Mam Liza. Kag syempre si katropang Mam Maria Gabia Bermejo. Good afternoon, mandira sa imo kag sa Bermejo family.
1: Yahoo!
0: Watching live ko nung subong si katropang Mam Senalin ho. Samtang bisibisihan siguro dito sa yang nga canteen.
1: Yahoo!
0: Sige, sipag in mayad ang sinsilyo, Mam Senalin ha. Karun ko langon daton kapital. Puto, get. Hato ni Gusro. Madali lang ka naga kuha naman nagabisyo naman si Lolo Metz. Pero hambal ni katropang Kenneth. Good afternoon, katropang Ira. Pwede mo ko mabalik sa GC. Ay, hala.
1: Yahoo!
0: Si katropang station manager lang sa makadesisyon na katropang masending.
3: Expire niya. 1 week lang ang pag-request katropang Kenneth.
0: Yes. Kaya ato ka na gito eh. Nagwa-guwa ka pa. Subong ka problema ka git. Sige. Pero ambal niya good afternoon ko no mga katropa peeps. Pero may gin sila nagpabati dito sa may bayan sa poblasyon Sigma Kapi.
1: Yahoo!
0: Sige yung hapon mandra sa inyo sa Pasete family.
2: Wow!
0: Sa tanan natin nga tagpalabati dito sa may bayan sa Sigma.
1: Yahoo!
3: Si katropa nating Ma'am Liza Digala, maayong hapon ko na katropang two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy. Always good ko nakatutok sa program niyo. Pa shoutout mo sa family Digala, kag family Vino. Salamat, kid. Thank you so much, Ma'am Liza. Nga ito nga solid. Nga katropa nga marami kid magluto sang tambo nga ginat-an.
2: Wow!
3: Si katropa nating Ma'am Maria Gabia Bermejo. Ay, thank you so much, gada. Ma'am Maria, good afternoon ko na katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Thank you so much, Ma'am Maria, sa pag-monitor sa aton as always. Kaga sa sa pag-upod na gid sa aton kada hapon. Dere sa aton yung programa.
1: Yahoo!
0: Si katropang Solomon, kag si katropang Ma'am Emmy, gina-shoutout, ginilang nila mga dabar.
1: Yahoo!
0: Mga tropa peeps. Nga, balaan na nila kung sino sila. Te sige ha, si katropang Ma'am Elma Ordas Agihab. Good afternoon man kuno sa tanan nga mga katropa peeps. Kag syempre may yung hapon man o sa aton bago nga katropa, si katropang Toto Charlie Villaruel.
1: Yahoo!
0: May yung hapon na sa imo, Toto Charlie, kamusta ka? Tagadiin mala ika.
2: Wow!
0: Salamat gina sa paglabay sa aton nga comment section. Dancer na kuno si katropang Kenneth. Gani katropang Neil, alam mo na. Include na lang iya pangalan.
1: Yahoo!
0: Ma'am Sanalin, thank you. Good ko nung katropang Solomon ha sa mga greetings sa iya.
2: Wow!
3: Sige. Sa katropa nating Ma'am Elma Ordas Agihap, ari man sa ating programa as always. Good afternoon ko nung mga katropa. Thank you so much, Ma'am Elma, sa pag-monitor sa aton. Kag si Ma'am Liza, tinaga pa-shoutout man siya sa mga tropa peeps niya. Si katropang Eric, si Tay Mosok, si classmate ko nung Solomon Antonio, si Ma'am Emmy, si Ma'am Kathy Corsino, si Ma'am Kersey, si Ma'am MJD, kag si Ma'am Susan Dolor, kag si Manila Boy nating katropang Dudoy Tupaz Dumali.
1: Yahoo!
3: Sige, thank you so much, Ma'am Liza, kag si katropa nating Monroy, sang Purok Uno, Libas Rojas City, Arimain. Good afternoon ko nung katropang Ira and Joy. Always listening, yes, si katropang Monroy.
1: Yahoo!
0: Yes, di bago maulihi ang tanan katropang Joy, bago maubos ang aton nga oras. Pasudlon tanan na yaton nga bisita sa subong nga hapon.
2: Wow!
0: Katropang Neil Pasudlan, ang mababayan din. Do the honor, katropang Neil.
3: Wala ka na sa maraming drum roll sa iya katropang.
0: Ay, drum roll, ari ho. Sige, sa subong nga hapon, hati makilala naton ang aton nga bisita. Nga nagbisita man rin sa aton sa XFM Roja.
2: Wow!
0: Kilala nyo na niya siya. Nakabisita naman ni siya dati sa aton nga sang ato pakita sa old nga istasyon.
1: Yahoo!
0: Present naman sa Drisubong sa bag-o nga istasyon.
2: Wow!
0: Sige, ready ka na, wala ka tropang ay gana.
1: Yahoo!
0: Tropang Neil, ready na dira. Sige, pakilala ta na ang aton niya, the one and only solid nga katropa nga naghalina sa City of Smile, Bacolod City, katropang Lloyd Navales. Katropang Neil, ipakita na ay, kasi sumala pa dati karon. Sige, o katropang Lloyd, kamusta ikaw? Tuduhang tingo kay hindi mabatian. Ay, tiano, kamusta man ang imo feelings subong hapon?
1: Yahoo!
0: Ay, so sleepy kay man ka. Tuman, gigili ka haba sa naging biyahe ni katropang Lloyd.
3: Naglangoy pa siya katropang ay.
0: Ay, amugin. De, sige. Ano man bala katropang Lloyd ang nagsulod sa imo kagalingon nga man nakabisita naman ikaw dire sa atin niya station.
4: I feel so happy to see you for your second time.
2: Wow!
4: For first time.
0: So, but silingon, naglibod kagilandria katropang Lloyd para magbisita sa imo mga katropa peeps. Ay, sige, siling mo kay na. So, for miss mo gan si katropang Michael. Yes, of course, tanan man ko ng mga katropa peeps. Muna nga nagpadulong dari si katropang Lloyd. Kay man, ano ba'y, may ara naman siya nga surprise para sa inyo.
2: Wow! Ay,
0: gusto nyo na? Ay, ti, kamusta ang experience sa pagbiyahe katropang Lloyd? So tired. Short lang pagsabad ni katropang Lloyd.
3: One-liner lang lagi.
0: Hindi importante. Surely, ah.
3: Kung ano ka laba, mag-comment si katropang Lloyd sa ating comment section. Katropang ay. Oh, masyakalipot magsabad sa personal.
0: Uy, absent sa subong sa ating comment section, no? Uy, sabi ka, dala cellphone, eh. Sige, ah. O si katropang, hi, ti, katropang Joy. Ano man mo na ba't siya gansang nakita mo si katropang Lloyd? I'm on first time na sila nga nag-meet mo.
3: Oo, okay. Pagsulod ko, ako kilala nga siya na si katropang Lloyd. O, matulad ko pakilala ni katropang Tin. Ikaw galing si katropang Lloyd. Charing. O, muna siya katropang ay. Of course, happy ba na mga katropa, diri. Kaya, imagine na bala sa kalayo sang Bacolod City, Toroja City. Sino ayahan ang manikasog na magkanto di man si katropang Lloyd di lang.
2: Wow!
3: Diba? Kaga, wala siya nagtalang katropang ay. Kaya man, ginsunod nilang kuno ang antena sa babaw sang bukid.
0: Yes. O, diba, wala pa na siya cellphone, ha? Grabe man nga. Baskugan si katropang Lloyd ba?
1: Yeah!
0: Pero katropang Lloyd, may ginpreparar ka ko nga intermission sa subong para sa aton mga katropa peeps.
2: Wow!
0: Ay, ano ina bala?
3: Masaot siya katropang ay.
0: Ambut lang.
3: Ano na siya katropang Lloyd? Ang imong kwan?
4: Every time or...
3: Masaot ka? Makanta? Or madrama?
4: Sing along.
3: Ah, okay. Yeah. Oh, sige, share kita sa mic, sir. Hambali, katropang Neil. Dari, sir.
0: Gani mo kay katropa ha, ti standby lang kamudera kay man. Kay exciting sinisang surprise ani katropang Lloyd. Makanta siya kuno para sa inyo. Kay man dugay nyo naman nga wala na batian ang iya tingog sa kahanginan. So this time iya naman kamo tagaan asang isa na naman liwat kaambahano.
2: Wow!
0: Ang request oras ni katropang tintin like a rose ko nung imo kantahon katropang Loy.
5: Yes,
0: okay lang.
5: I can. Yeah.
0: I see. Get it ready ka na?
5: Yeah.
0: Sige, ready na dire. Ready na dire mo pang malakas ang boses ha kay yeah. Ato na ini umpisahan. Yeah.
5: And as I look into your eyes, see an angel in the sky.
2: Yahoo!
5: Seven God above for me to love, to hold and idolize.
2: Wow.
5: And as I hold your body near, I'll see this month

0: Yes.
1: Wow! Uy, ati, kamusta ka tropang Joy? Ang feeling ha? Uyuhangin ka muna ni ka tropang Lloyd, ho?
2: Yahoo!
1: Ano man ang score nga mahatag nyo kay ka tropang Lloyd?
2: Wow!
1: Sa mga hapon, ti para ko no kay Toto Val, 106.5!
2: Yahoo!
1: Ay, ti bongga ko no, ah. Sige, 10 over 10, ah, para kay ka tropang Lloyd din ha, Valles! Uy, naulok, kilig-kilig si Ma'am Joy, ho!
3: Subulan ko na ka-experience nga may nagkakanta diri live.
1: Ay, amo na kay Way Kabiga kanta. Si Katropang Lloyd na lang nagkanta para sa aton mga katropa. Ti, kamusta ang feeling mo, Katropang Lloyd?
0: So good.
1: Ay, ti, happy ka man.
0: Yeah.
1: Ay, importante, happy si Katropang Lloyd. Ano pa na iyaman?
4: Wala na score, Katropang Lloyd.
1: May ara, ihambal ko ganit 10 over 10 ang akong score para sa
2: si
4: Tot. Okay, wala, nagwa.
1: Ay, waay. Pero ang bali Toto, val 106.5 ang iyang score.
2: Yahoo!
1: Ay, di, sige. Oh, hambal ni Ma Maria Gabia Bermejo. Wow! Kaya nung mahambal mo sa aton mga katropa peeps, basi may ara kada sang gusto i-shout out ang taga dito sa inyong katropang Lloyd.
0: Hello to station manager, Katropang Miss Lipa. If you're watching, I'm here. If not, it's okay.
1: Hi sa imo parents.
0: Yeah. My parents later, mom. Yeah.
1: Yeah. Mapuli ka man karon, no?
0: Yeah. After your program.
1: IT, ano na lang mensahe na lang sa aton mga katropa peeps nga nagalantaw kag nagapamati subong.
0: Hello. If you're watching, I'm here. Hope you're happy if I'm song and see. Yeah. Later, I'm home. Thank you.
2: Yahoo!
1: O Katropang Joy, ano nang mas hatag mga score kay Katropang Lloyd?
3: 10 over 10, mga Katropang Ay.
2: Wow!
1: Yes, basi may mensahe ka bago mag, ano si Katropang Lloyd, maglakat.
3: Sana, kaya naman hindi mabalik Katropang Lloyd?
0: As soon as possible.
1: Ay, asap gali.
2: Yahoo!
1: Sige ha, ngako lang Katropang Lloyd.
0: I need to
1: Lloyd.
0: Take a relax.
1: Sige, ati halong ka lang karon magpuli Katropang Lloyd ha. Kagabay nga makauli ka nga safe na safe sa inyo nga puloy.
2: Yahoo!
1: It's time to say goodbye na sa mga Katropa peeps. Sa liwat ha, si Katropang Lloyd Navales, ang aton katropa from Bacolod City.
2: Yes!
3: Well, thank you kita, Katropang Lloyd. Si Katropang Lloyd lang ang may lakas ng loob nga magkanta, ginariya magkanta sa Rojas kang magkanta live sa inyo mga katropa.
2: Yahoo!
3: Ngayon, tawon tabi Katropang Ay, may mga panugda da o may mga komento sila kay Katropang Lloyd para mabatian man ni Katropang Lloyd.
1: O, siling ni Ma'am Elma Ordas Agihap. Ara mo lang gali, boses nga daw ka na mi-turn.
2: Yahoo!
1: Daw matulugan, gig ko na si Ma'am Elma. Ay, nagpiyong-piyong manda ang mata mo, Ma'am Elma. Ambal ni Toto Val, ara na ko nung ang ano.
2: Wow!
1: Ang ano? Pag-hipos ganito, Toto Val, ha?
3: Siling niya pa ang baso, libutan na.
2: Wow!
1: Oh, may pambato man ko na si Katropan Crystal, si Ma'am MJD. The Sigga for sure. Pang malakas, pang TNT, tawag ng tanghalan, mana si Mary Joy Delphine.
2: Yahoo!
3: Pero si Ma'am Rhea, doon na nadalig isang boses ni Katropang Lloyd.
2: Wow!
3: Sige niya, wow, ka nice voice, kaka-in love naman.
1: Ay! Sugod ka, Katropang Lloyd!
3: Oh, single ni Balayan available si Ma'am Rhea.
1: Ay, oh, pero sila ni Ma'am Liza, wow! Ang galing mo naman, Mr. Navales. Hi, ikaw pa sa tikinet. Kantahan, para ato yung Ma'am Liza sa mga katropa peeps naton dari sa Kapi.
2: Yes!
1: Ang ginkanta ni Katropang Lloyd.
2: Wow!
1: Hambal ni Katropang Toto Val, open your eyes kuno Katropang Lloyd ho.
2: Wow!
1: Balang gina-feel niya ang momento. Amo gina-basta mga singer, gina-piyong-piyong, ginang mata para ti kanami sa ng mga kanta.
3: Yahoo! Kaibagi siya katropang ay ang dating no, ko nagakanta from the heart. Kaya mabat siya gan, mugidiya sa pagpiyong-piyong pala ni katropang Lloydy. Di panalong-panalo na. Pero si katropang Ma'am Senelien, keep safe ko no sa imong travel katropang Lloydy na Valles. God bless you. Kung katuntol ka ko na siyang lutod-luto, di hapit ka to kay Ma'am Senelien.
1: Wow! Ay naman, hapiton kanya da. Sige, next song ko no, Narda. Basi magwanta ka, Ma'am Senelien, ha?
3: Pero si katropang K.O., akin ka na lang to, Lloyd.
1: Uy, pwede ka dyan! Bosa, si Toto Val. O, katropang Lloyd, sugot ka, si Ma'am K.
2: Yahoo!
1: Sexy-sexy ni Bala.
3: Kaya nagawain si Ma'am Rhea, kayo si Ma'am K.O.
1: Agoy. Sige lang, matira matibay.
2: Wow!
1: Yeah. Sige, sa liwat, ha, nabatian nyo ang aton katropa. Haliin sa Bacolod City. Boging katuan, gigita dariyagin, bisita, gid kita for the second time.
2: Yeah!
1: Sa liwat, ha, thank you so much, guide katropang Lloydy Navales. Dali na, proceed na ta. Karon, nakiga naman dali siya nga ito niya technical people. Oh.
2: Wow.
1: Time check na kita mga kitropa. It's 3:01 in the afternoon. And this time, ato na ay pagabuksan ang unang istorya sa kabuhi o kon part 1 sa nga itong letter sender nga gintig uluhan. Ang wish ni boyfriend bago kami magpakasal.
2: Yahoo!

0: Hello, good afternoon mga DJ Chika Babes. Especially na sa inyo, DJ Ian Joy. Kagamuman ha sa mga avid listeners ng programa niyo nga X-Rated. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Angel. Isa ako ka silent listener sa inyong nga programa. Kagpareho sa iban nga mga katropa. May gusto man ako nga i-share nga istorya ko sa mga kitropang listeners and viewers. DJ I Enjoy, I don't know kung tama bala nga dili ko i-istorya. Pero gusto ko lang gidya ini i-share. Sang fourth year college ako sa ato mga DJs. Sang batalupang dan ko ang isa namon ka professor. Hindi siya ang tipo nga sobra kagwapo. Pero grabe ang presensya niya mga DJs. Inang tipo bala nga pagsulod niya palang sa room. Matik mapaukoy na ang tanan sa niya nga presensya. Mayad sa magtudlo sa amon nga klase. Kag may sense of humor man siya. Kag inabalang very light lang siya kon istoryahon.
1: Sa tuod lang mga DJs, wala naman sa plano ko nga magkagusto sa professor ko. Kay man, asta lang kuya dapat sa admiration. Pero DJ I and DJ Joy, samtang nagadugay, nadadakpan ko na lang ang akong kaugalingon nga ginaabang-abangan ang mga schedule namon nga subject niya. Kung kaisagahan ipagkatapos ang mga klase, medyo napapahaba pa ang amon pag-istoryahan ay nga duwa. Kag mga DJs ang amon ginaistoryahan, parte lang matanan sa school, parte sa career, kag kung ano pa ang mga plano ko pagkatapos ang amon graduation. Kag para sa ako mga DJs, do wala lang man initanan sang mali siya.
0: Not until niragabot ang isa kaadlaw mga DJs. Nga gulpi niya na lang ginsiling. Angel, I have something to tell you. Pero di pa pwede sa subong. Kag to be honest mga DJs, naglibogid ang akon ulo that time. Kung ano gid balaihan ang inughambal ni sir sa akon, nga hindi niya pa pwede mahambal sa subong. Nag-yuhom lang siya kag dungan nga nagsiling. Kung graduate ka na galing ah. Amo ko na lang na ihambal sa imo. Well mga DJs, wala ko na siya ginda pilit pa. Pero may hint kag may idea naman ako. Pero wala lang ako nagpahalata sa iya. Nag-focus na lang ako sa akon nga pagtuon. Kag nagligad ang pila ka mga binulan, DJ Ian Joy, nag-abot gid ang tion nga nagka-graduate na ako. Kag pila ka semana pagkatapos ang graduation, nag-message sa ako ng amon nga professor. Hindi pa kami friends adto sa Facebook ha. Kag this time, hindi na bangod sa grades or sa school. DJ I and DJ Joy, he confessed nga madugay na kuno niya ako gusto. Pero hindi siya gusto nga maglagpas siya sa limitation samtang estudyante niya pa lang ako. Kag sa siniman nga time, ginpamangkot niya ako kung pwede bala siya makapangaluyag sa akon.
1: mga DJs, dito na nagumpisa ang tanan. Wala man nagdugay, kag naging kami na nga duha. Mga DJs, masiling ko nga masadya man, kag maayo man ang amon nga relasyon. Wala man ako sang may mapintas sa iya, mga DJs, bangod kay mabuot man siya. Kag sa madumduman ko, wala man kami nag-angkon sang dalagko ng mga problema sa amon nga relasyon. Sa subong mga DJs, nagatrabaho na ako as a virtual assistant. Work from home ang setup sa ngakon nga trabaho, gani halos bilog nga adlaw na ako nagkapungko at ubang sa computer. DJ I and DJ Joy, aminado naman ako nga nagtambok ako ikumpara sa college days ko. Kaman sa masamit, trabaho, kaon, tulog. Amulal na yung mga routine ko kag wala gid ako masyado or hindi ko masyado masisingit ang pag-workout kag pag-exercise.
0: Mga kitropa, samtang nagadugay. Mas masami man ang mga lahog-lahog ko sa iya parte sa pagpakasal. Kay man akuun ko. Gusto ko naman abi mag-settle down. Mag-asawa kag magkapamilya. Mga DJs, nakikita ko na ngakon kagalingon nga nag-aasikaso sang pamilya ko someday. Kag mga DJs, may nalalantaw naman kami ng mga wedding video sa FB. Silingkog pagani sa akon nga partner. Kita ay han babe. Mga sanoo kita ikasal. Abaw nag-yuhom lang siya mga DJs. Abi ko nagahulat laman siya sang tama nga timing. Tubtob isa kagabi. Seryoso niya ako ang kagin istorya. Siling niya, gusto naman niya kuno ako nga pagkaslan, mga DJs. Pero may isa lang tani siya nga wish. Babe, gusto ko tani antes kita magpakasal. Kag magplano sang pamilya nga ginatawag. Mag-focus ka anay sa health mo. DJs, naglibog naman ang ulo ko sa mga ginsiling niya. Kag daw nagkurisong ang akon nga nawong. Ginexplikar niya nga hindi lang kuno love ang kinahanglan sa pagpangasawa kag pagbuo sang pamilya. Hindi lang kuno dapat emotionally kag mentally ready. Kay man, importante man suno sa iya ang physically healthy kami pareho. Lalo na kung pila kaadlaw, gusto namon mag-angkon sang mga kabataan. Mga katropa, inyo na batian ang unang gabahin sang istorya. And this time, ato na naipamatian unang ambahanon, gaging tig-uluhan, maging sino ka man.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa man-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: oras, alas 3:21 na sa hapon. Ang inanay nga oras, ang builog ang gredulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Mga katropang inani nga programa ang builog agredulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa inyo matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Mga katropang ining himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tiwang granon gidha sa health benefit. Sa ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalance sa ang blood sugar levels kagang aton ni insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton dira nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari maninisang santhones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin gani kakas gid ha ang mga toxic kagaya gid cleanse sa aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming kag-healthy ni mga katropa peeps. Gani magpadulong na ha sa pinakamalapit ng butika dire sa inyong lugar. O kung pwede nyo man wa-add to cart ini, pinagi dire sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, sa quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, tiyaton ginabatiano ang part 1 sa istorya ni katropang Angel.
2: Wow!
0: Angel, girl, you're my angel.
2: Yahoo!
0: You're my darling angel.
2: Yahoo!
0: Sige, basta mga angel, guwapa na ko nun. Ito mga anghel, good, literal na mga anghel.
2: Yahoo!
0: De, sige, kay man, sa title pa lang doon na trigger man kita ho. Kay man, nag-wish ko na si boyfriend. Ang wish ni boyfriend, mag-o sila magpakasal. Kinanglan, gali may wish ya. Pero ang wish niya, tuman ka-personal, no, katropang Joy.
1: Malalaman natin later on. Pero for sure, may wish gidin sa yahu. Kaginhambala ganito sa
0: yes,
1: first part.
0: Nahambal na niya. Mabalaan ta na karon kung bala. I-wish granted, ina, ni katropang Angel. Sige, Angel ka man. Sige na.
1: Pero ang bala, di katropang, ay, ang wish na lang niya ko, no. Mangin healthy siya or mangin mag-focus si Angel
2: wow!
1: sa iyang health.
0: Ay, so it means wala niya man gin-humble specific, wala niya man gin-humble sang gin-tumok, okay ba lang gusto niyang i-humble. Pero si Angel naintindihan niya gid ini. So it means nabutlaan siya kay Angel.
1: Oo, oh, banta mo sa akin, masakiton.
0: Amo gid. Gamon ano sa hi, anong health niya how? Hindi insak to, kalain. Ano bala ka tropang professor? Sige, akay man sa unang istorya ni katropang Angel. Iya ini ko no, sir. San college siya? Kag sa una gani wala niya lang gin sapak. Pero habang ko na nagadugahi daw ginaabang-abangan niya naman si sir niya. Daw Angel Hamid Mayad kagida.
1: Sabi ko si Cupido ang nagabantay. Angel manggali.
0: Siya na lang ko no, kay do libat man si Cupido. Si totoo balas to subong ay gapon gin pana ho. Kay man kundi niya nagakadto ang pana ni Cupido. Te sige kag amo na gani ka tropang Joy. Ang iya galing nga ginatago-tago nga feelings. May ginatago-tago man gali iya nga professor.
2: Yahoo!
0: Which is nga gin secret niya lang anay. Hambal niya may Angel may hambal ko sa imo pero hindi pa pwede. Naghambal ka pa, ha? Nakigan si Sir Karo, nagbumon niya tadi. Sige lang. Ay, hindi man ta kilala niya. Ang way man siguro nagapamati sa bonga.
1: Baga may pa PSPS pa siya.
0: Amo gani. Sige ha, katropang angel ha. Di ginahulat-hulat siya gali sa niya nga maestro kung makagraduate na siya.
2: Yahoo!
0: Ay, gana wish granted gyud ang inoghambal niya. Mm-hmm. Kay gali gusto. O kung naluyag man siya sa iya kay angel.
2: Wow!
1: Grabe na mga kamandag ni Angel ha. Kaya mo to ganito katropa after lang kuno sang pila ka weeks after sang graduation, di nagtuad si Professor kay Angel nga naluyag siya diri kag naglaong nga kung pwede bala siya kapangaluyag.
2: Sana all.
1: Oo, kagadugang pa ni Angel, ti wala man nagdugay nga mapadugayon niya pa kay bet niya mangani si Sir.
2: Wow!
1: O, wala nagdugay kag nangin sila mga katropa.
2: Kag
1: istorya niya sa ila kuno nga relasyon, wala man siyang problema si Angel kay Sir. Kay man ti mabuot, 'di ba? Kag wala sila kuno nag-angkon sa mga dalagko nga problema sa ilang nga relasyon mga katropa PIAPS.
0: Yes, amo inagani katropang Joy. Dito lang nag-umpisa sang nagadugay na kuno sila.
2: Wow!
0: Gusto na yan ni Angel mag-settle down upon mag-ubara sang pamilya.
2: Yahoo!
0: Pag niya ini sa palahog-lahog. Iya ginlahog-lahogan ang iya nga uya. Nga di kita san o patakaslon.
1: May tamang parinig siya katropang ay.
0: Yes, nagapabati-bati. Kisa ang pabati-bati na nga tupa, kisa wala man.
1: Sa mga katropang boys dira ha, magpabati-bati mga katropang girls, matiin yun man.
0: Mm. Yes. Abal gani niya, tinag-yuhom lang kuno siya sang nabatian niya ato ang ginhambal ni katropang Angel. Kagabi gani ni Angel, nagahulat lang sa sang right timing. Tub-tub isa ko nung kagabi, seryoso nga ginistorya siya. Sining uyab niya.
2: Yahoo!
1: Ay, gipatawag siya ni Sir. Kagin istorya song, gipagaidance kumbaga.
0: Award.
1: Oh, di ba? Kag sa ila seryoso nga istoryahan ay mga tropa PIAPS. Tingin ang boss ni Sir nga paka-

0: Pangasawa kag pagbuo sang pamilya, hindi lang kuno dapat emotionally kag mentally ready. Kaya ang pinaka-importante kuno yasuno sa iya ang physically healthy ka mo pareho. Ay, kaman kong tambok ka ni healthy na kag. Amo na gani nga healthy ka kay tambok ka.
1: Bongga, kung anong iba niya bago magpakasal, ginasiguro ang kwarta, inisaya ho, dapat physically fit, kag healthy.
0: Ay, feeling ko ginakahuya niya si Angel.
1: Ay,
0: bagod sa hulmas ng panglawason. Kaya mo na sana yung siguro nga ang Angel nga dati, nga Coca-Cola body. Ay, ti subong kay man, virtual assistant si Angel. Ay, ti man, hindi na gid man inaya. Bisan pag tindog. Ay, bilog nga adlaw, siguro ka pinungko. Ay, ti ginaga dinuga, mga dinuga ang buyon eh. Kaon man ang obra niya da ho.
1: Kaga aminado man si katrapang Angel, katrapang ay, katong letter sender, nga ti wala niya ko na masyado. Nasisingit ang pag-exercise. Amo na nga nanambok siya.
0: Yes, ikaw ba naman nga everyday busy ka dito pag pakipagtsuktsakan sa imo nga mga katrabaho. Ay, ti, why ka nagkid sina iya pahuway? Kay tulog na lang ang pahuway mo. Amo lang na kung love na love mo ang exercise. Ti, bisan lipot lang minuto, tagaan mo gini. Pero kung ginpalangga ka niya sa kung ano ka man dati, o galing amo na ganing ginahambal nila katropang joy, no?
1: Ay.
0: Nga basta tuod nga paghigugma, bisan magbago pang imo nga itsura.
1: True.
0: Bisan may madula padra sa imo. Kung love ka gidiya, love ka gina.
2: Wow!
0: Abot si Lingon. Peke ang paghigugma ni Professor kay Angel.
1: Nagadepende. Nagadepende sa size ang Coke. Kaysa una ko no, Coke nga 12 ounce. Di subong kay si Angel, Coke na nga in can. Ay, nagamuna na siya yaho. Naglain ang iyang tono.
0: Ay, abo gani. Mm-hmm. Pero ang balik katropang Crystal ho, daw si Valval, mangali pa siling pa siya. Ay. Sa akon nga balaan na daw sang iya secret admirer.
1: Ay.
0: Tapos, hambal ko nga patawa lang uplok gidiya. Ano? Sige katropang Crystal, basta daw si Valval ko no, si Professor.
1: Ay, sige. Pwede man nga tawag natin siya si katropang prof na lang. Eh.
0: Yeah. Yes. Pero sila ni katropang sila ni katropang Bernard, kung ako may love sa isa kabayi, ipabatsyag ko gina si Yaya.
1: Ay,
0: ipabatsyag na da kay Ma'am Hilda, ha? For ay, sure, nabatsyaga naman nina ni Ma'am Hilda.
2: Yeah!
0: Ay, totally happy man ang inyong relationship.
1: Ay, so na all na lang Ma'am Hilda. Pero reply ni katropang Crystal kay katropang Bernard V, istorya
0: hi. Oh, hindi na si totoo bal, ha?
2: Ay!
0: Kasi nagsala bala ay tisig. Istoryahe ko no, katropang Bernard, ang bali Miss Kay. Ay, pero sino? Oh, ang bali katropang ni. Ano ang tuod nga gugma ay ha? Ay, search na lang daw sa Google.
1: Ah. Search kay chat.
0: Yes, ang tuod nga paghigugma katropang Neil. Wala mo ginabase sa background sa isa katawo. Button mo siya. Ano pa ba? Bisan magbag-o man siya person ni kay katropang Angel, nga sang una love mo siya kay tungod ni Wang siya. Ay di subong nagtambok na siya tapos hindi mo na siya love. Amo na ang fake nga paghigugma. Pero kung wala nagbag-o ang imo nga pagtan-aw sa iya, di tuod na nga love. Eh.
2: Wow!
0: Ano na bat siya gan.
2: Yeah!
1: Pero sa Mel makatropak ay may ay komento gali sa baba, wala ta na wala ta na basa ho.
0: Ano ko
1: grabe no? Man si Boy no, gusto niya gali super healthy, gali iya wala ang love involved. Ay na, no, nga kung gapangasawa ka, aragid, ang at first, ang love, respect, trust, kag ibutanggid sa center si Lord. Kung wala ang Ginoo sa inyong kapagpangabuhi, bali wala na inang tanan, nga ginapangayo mo.
0: Abo gani, ina, ibig sabihin din palangga niya lang sa angels ng una, tungod nga, guwapa, maniwang, hindi ba maniwang, siguro katamtaman lang.
1: Mm-hmm.
0: Sige, ato na hibaloon karon ha kung bala gintuman maging sunod-sunuran ka man niya Angel. Kung ako si mo bay ina na makaslan ka na gilang niya mga ngayo pa siya kondisyon.
1: Ay si katropang Crystal nag-explain karo sa imo katropang ayo si Valval naghambal sa akon nga nabalaan ako no siya sang iya secret admirer tapos wala man gali uplok yad.
0: Ay, it means fake news si Toto Val.
2: Wow!
0: Amo na nga wala siya uyab sumong katrapang Crystal kay man. Balaan nyo na na. Siling ni katropang birthday.

0: Mark V, kung ano siya, basta love mo siya.
1: Wow!
0: Parang nakatropang Neil, ha? Si katropang Bernard na nag-explain. Sila yung nakatropang... Totoo, Val? Miss K? Bakbak, kung tagid ka karon, Miss K, pila ka-adlaw. Kung madakpan mo to eh. Kasi ikaw pang iyakaratihon. Isa ka lang kapiktos, apok ka na. De, sige mga katropa, Pirsa, sa atin nga pagpadayon. At ito na iniandray nga hibaloon kung ano bala ang magiging hantungan sa nga ito nga istorya.

0: Mga DJ sa mga ginpang humble ni boyfriend sa ako, nagtango na lang ako. Pero sa sulod siyang pensar ko, kag nagtatakid sa mind ko, need ko anay magpaniwang bago ako pakaslan. Mga DJ, wala ko naging siling pa sa iya ah, nga nasakitan man ako somehow sa iya mga ginpaghambal sa ako. Pinakaadlaw nagligad mga DJs, may nag-abot nga delivery nga parcel sa amon nga balay. Pag-open ko sa parcel, aba, isa ini ka office chair nga may daw bike na nga dala mga DJs. Inabalang samtang nagatrabaho ikaw, pwede ka mag-bike-bike. Excited pa siya nga nagtawag sa akon. Siling niya, nag-abot na kuno ang gift niya sa akon. Kaya man nagtawag na kuno sa iya ang rider nga na-deliver na ini sa balay. Siling niya pa, siling mo babe, hindi mo masingit ang pag-exercise mo kaya man busy kagin sa work. Tiari na ang solusyon ho, para bisan busy ka bala babe, nag-exercise ka man sa gyapon. DJ, ay ang DJ Joy, wala gina ko kabalo sang mabatsyagan ko that time, kung bala malipay ako or ma-offend sang ginhimo niya. Kaya man imbes nga ma-feel ko nga concern siya, mas nabasyagan ko ya nga daw may kulang sa akon nga pilit niya nga ginapangita. Feeling ko para sa iya dapat ma-achieve ko ang standard niya nga panglawason para sa isa ka babayi. Feeling ko inabalang do hindi ako ya enough para sa iya. Kagin ang kinahanglan ko anay baguhon ang kaugalingon ko bago niya ako pakaslan or mangin asawa.
1: Mga DJs, wala ko na napunggan magpamangkot. So bali, hindi mo ko gali pagpakaslan samtang wala ako nagabuhin bugaat kag magniwang. Sabat niya man. Hindi man sa amuna, ang gusto ko ipalabot, ah. Pakaslan taman ka Japon, hindi man ina kondisyon. Kay man, gusto ko man lang ang best para sa imo. Gusto ko lang pag-umpisa na ta sa new chapter sa aton kabuhi. Pareho kita dapat nga healthy. Kay man, gusto ko mahaba ang panahon nga mag-aupod kita, babe. Mga DJs, balaan ko nga may point siya. Nga concern lang siya. Pero yung bot, ah. Valid ba lang ako na batsyagan nga kinahanglan ko masakitan? Kay Manasta Sumong, kada kita ko siyang regalo niya sa akon nga office chair nga daw bike. Wala ko kabalo kung panumdumon ko bala nga halin ini sa pagpalangga o kung reminder nga need ko anay magpaniwang. Need ko magbuhin na bugat bago siya mag-settle sa akon kag magpakasal. Kung sa inyo ba mga DJs kag mga katropa peeps, kung kamo ang ara sa sitwasyon ko, ma-offend ban bala kamo or masyado lang ako ka-overthinker o kung masyado lang gina kuya ka-OA. Thank you gin mga DJs sa pagbasa niya sa akon sulat. Kabay pa nga ma-advisean niyo ako para ma-enlighten man ang akon nga painu-ino. Kag kung ano man ang akon nga dapat nga himuon. Sa liwat, ini na lang si Angel Song Roja City. Kagini man ang akon naging X-rated story.

0: Mga katropa, ganyan ang programa ang Builog ang Gradoloong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, pamayaras ang glotacogic, ang virgin coconut oil, o kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging, o kon pagtigulang sa nga itong selula sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat. Gamit ang natural ng mga ingredyente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa mga katropa. Maggamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapara sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop, a Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, tiyamo ito ha, ang naging ending sang sulat ni katropang Angel.
1: Yahoo!
0: Si Angel nga aton letter sender this afternoon. I think, abi ko amo na to ang last, pero we ara pagigali plot twist nga regalong iya nga boyfriend.
1: Wow!
2: Bongga, pero wala pa ko sa nakakita, katropang ay.
0: Ako wa ay man, pero kanami tani no, kay ginbaklan ka sa office chair. Tapos ang ending, amo galiya ang purpose. Agad magniwang siya.
2: Oh, may talagoro nga pedal sa dalong.
0: Amo ma. Pero okay man yung natani, no? Ang naging ano ni ginaisip nga paraan ni sa nga boyfriend. O galing daw gin nasakitan ganyan si katropang Angel. Kay man iya ginguro nga
2: confirm ganyan.
0: Gintumod niya ginabi Di amo lang tani, ginjoke-joke niya lang. Pagi niya lang sa joke. O galing daw ginahambal giniya nga hindi siya ga amo na siya nagtambok na siya do hindi siya anay magpasugot nga ikasal sila samtang amo pa nang iya nga sitwasyon.
2: Yeah, sa katropang ay kag sa paghatag niya sa tong bike na tong office chair nga daw bike di na confirm gyud na katropang Angel nga ang problema gyud ni katropang professor ang iya nga katambokon hindi sa kay kung healthy kung panano nga pa flowering words niya kundi do amo gina iya ang ginatumod kuno ni professor sa iya nga kondisyon bago siya pakaslan.
0: Yes, kay di hambal gani ni katropang Angel kung kamo abi mga DJs kung kita ko nung ara siya sitwasyon katropang Joy ma-offend man bala kita o kung okay lang gid siya. Kung ako ya ma-offend man guru. Siyempre, ano?
2: Hindi, kay katropang ay, intindihon niya nga ang mga babagi. Kung ang ginaya, may mga babagi, ganyan nga sensitive na when it comes sa ilang bugat, sa ilang body weight. Ay, bugat na body weight pa? Oo, dapat si katropang professor, sala mo na yung technique iya. Dapat kinakatakat nila na yung jlodjaging kung aga, di ba yes. Katropang ay? At least bonding pa na iya.
0: Amo na tani nga wings, hindi pa masakitan ang heart ni katropang Angel. Di ba siya mag-overthink? Kipan, atong iya, abi, tumal, magigito ka kwan eh. Disappointed.
2: Masyado gid ka vulgar kumbaga, masyado ka halata. Oy, katropang professor masyado ka halata. Pero kung yung pa-member mo saya sa mga GM, duha ka mo. Di ano pa naman, banding, di ba? Or date sa gym?
0: Amo, get katropang Troy. Pero di pala habal ni katropang Crystal, ho. Hindi ka na magproblema, sender. Ara si Toto Val, kung damo gina-request si boyfriend mo, kay nalipay ina siya sa mga babae nga easy to get lang.
1: Wow! Ay,
0: but si Lingon easy to get si Angel? Ay, pero hindi man, oh. Pero hambal niya kung ako sa imo, sender. Swerte ka gani kay gusto sang boyfriend mo nga maging sexy, maging flawless, kag maganda ka. Hindi ang beauty mo sa balay, kundi bisan sa karsada. Vonga!
1: Wow!
0: Ara lang ina sa imo ang desisyon kung pa-choosy ka pa.
1: Yahoo!
0: Sige, katropang Crystal, abo gani, no? Importante. Kung ako si Angel, sugot na lang man ko. Basta gastos, di ko da siya nga akong pampaniwang.
2: I-finansya.
3: Sige, tropang Ponsilens, ayong hapon sa mga guwapahon nga DJs. Kung ako sa'yo, Angel, hambala si Professor mo nga mahiya ka naman. Mahiya naman kayo sa kapwa niyo, Pilipino.
2: Sige. Sige, tropa nating Ma'am Sanalien. Aba, hala, daw kilala ko na, Mama. Siyagid na mo.
3: Ay! Sino, Ma'am Sanalien? May kilala ka bang hindi namin nakikilala?
2: Sige, be, Ma'am Sanalien. Kung maisog ka, i-name drop mo na yan.
3: Yes. Sa liwat ka, tropang Angel, ha? Kung kami ni ka, tropang Joy. Move on na lang. Importante, ara na yung mga office chair. Kag, abi, pabatsyagi kung magniwang ka na. Kung, ano bala, subong atambo ka na, kamusta? Pabatsyagi kung ano nga treatment ang ginahatag niya sa imo. Kung the same bala sa Gapon na before, o kung nagbago na. Di kung amo na, do lamalaman na na. Anong dumiya na yung tas ka magpakasal, ha? Once nga magniwang ka na.
2: Mm-mm. Magpaniwang ka kag bayaan mo siya eh. Char. Damo ng balos. Pero si katropang Ma'am Elma Danay ho, sila niya bayai ah. Ang kasexy lang or ang kasexy ng galiya ang naluyagan sa imo. Anay pagtambok mo ya. Kag iya ka kondisyonan lain ba?
3: Yes. Oh. Aba gani katropang Ma'am Elma. Bayai bala katropang Angel. Lintik lang ang walang ganti.
2: Nabalang nagkukakaula body kaliwat pero bayaan mo siya.
3: Aray, Sol Goro, si katropang prof. Pero good afternoon na naki katropang Johnny Dorado. Hello XFM. Hello to all staff of XFM Rojas. Shout out ko no sa tanan nga people dito sa may bahin sang Libas, Rojas City.
1: Yahoo!
3: Good afternoon dira sa mga katropa naton sa Libas ha. Especially dira sa Purok Uno, sa pamilya Ayayo. Kag syempre dira ba na sa katropa naton kay Ma'am Carmelita Union.
1: Yahoo!
3: Kag siya mga guwapahon nga mga apo.
1: Wow!
3: Sige, si katropang ano ho? Si katropang sino pa da katropang Joy?
2: Sige, pero may panamyaw, di bago na nag-abot ho. Shout out naman ko ng katropang Ira and Joy. Listening kami subong sa Puente Acuña Subdivision. Shout out naman sa 5G. Ay, sorry. Sa SG. Ay, sa kalibat ni
1: wow!
2: katropang Joy. Sa SG sa Puente Acuña Subdivision subong. Nga nagapamati sa aton. Ay, shout out kita ha. Sa mga katropang SG security guards nato. Nga tinaga po posted na sa bahin sa Puente Acuña Subdivision. Ay, maayos yeah! Pulo pamati na mga sir. Thank you so much kita sa pag-mulo-monitor samtang kamundira nagabantay sa inyo mga post.
3: Si katropang Lindy Siyembre, mayong hapon mga katropa peeps, sa mga sexy nga mga idol ko nga DJ, karami ginsang inyo mga tingog. Ay, thank you katropang Ma'am Lynn ha, kag thank you man sa pag-visit, Drikaida, sa paghulog sang imo nga entry. Oy, by the way, speaking of entry, ang aton nga papromo sa Gold Eagle Beer ha, tibuas na nga aton nga draw, gani amat-amat na, basakop na kamo mga katropa peeps. Isa lang katansan ang isulod sa sobreng 320 ml o kunang tansan sang Gold Eagle King mga katropa peeps. Sa likod sang sobre inyo inasulatan sang inyo kompleto nga pangalan. Siyempre sa babaw ang aton nga promo title ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ang inyo nga address, inyo nga edad, inyo nga mobile number kag siyempre ang pangalan sang suki nga tindahan. At kung hindi ka mo dito katuntol sa aton nga mga suking tindahan, ara na hamta nga sa barangay Bye Bye, Rojas City. Dira sa Nenek Crestor, dira dapit sa may Sitio San Juan Barangay Bye Bye, ang landmark sinatid sa unhanang sang waiting shed nga may disenyo nga bulak-bulak antes sang barangay hall. Ara man mga katropa pips ang Totski Store, dira sa may beachfront going to klase nga dalan, ginapatungan gida sa Coco Veranda kag Almax Grill. Siyempre ang Monsalis Store, yara ba na hamtang sa tabok sang People's Park, ang landmark waiting shed man mismo. Kag last, dira sa may panings karinderya sa may Arnaldo Boulevard, antes ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung halin ka naman niya sa City Proper, tiara dira sa left side nga karsada. Kag syempre din pagitbala ka tropa, ang pwede nga maghulog, dira sa ato nga estasyon sa San Miguel Street, Barangay Tiza. Pwede nyo man dira ibutang kung wala ka mo nakahulog dira sa mga suking tindahan, pwede nyo ibutang XFM Rojas. Ako 106.5 XFM Rojas ang inyong suking tindahan. Ano mga katropa, balantayan na tomorrow ha. Gani kung may mga entries ka mo dira, di, ano na, palagas na.
4: Yahoo!
3: Kaya ito nyo na, kolektahon ta na tomorrow. Upod sa Zanto na XFM, libo-libong pa-premium.
1: Wow!
3: Tibalikan ta na, hindi mga katropa, peeps na ito. Kimera, paman kita time ho. Si katropang Alvin, pa-shoutout sa akong nga tropa. Si katropang Neil, pa-shoutout ko no pre. Sige, upo natin siya subong katropang Alvin sa technical.
4: Yahoo!
3: Salini katropang Ma'am Sanalin, welcome back Lloyd. Gintuman yung ginagyagin hambal mga ma'am nga mabisita siya sa istasyon. Diba, wala man siya nagtalang charot. Why, Ma'am Sanalin, abisar, why cellphone si katropang Lloyd?
4: Yahoo!
3: Tutulan sa gyapo ng XFM Rojas. Good afternoon, Mandra, kay Ma'am Banilin Villar Basha, nagapulo pamati sa atong programa. O, sino pa dyan?
2: Sige, sa mga katropa, pagit natin ha, nagpalabot sa ilang mga messages direk ka ina, ginabalikan natin kay Bawi Basi, sumunggod! Hindi kita kabalo kung paano mag-uluang gas niya karoon sa ilang, man. Si katropa natin, Divine Grace Asser, ari magkaina nagpa-highlight. Thank you so much, Ma'am Divine. Si katropang Josel Balasa Barogo, ay, nagpa-highlight man kaina ho. Thank you so much, Ma'am Josel ha, may tough fun badge na siya. Kaga, syempre, si katropa nating Monroe ay nagpalagas ang iyang panugdaon sa ating letter sender. I agree to your BF sender. You should follow what he said to you. Health is wealth, masakit, pero may positive result ina sa imo. Hindi mo pa ma-appreciate kay feel mo healthy ka pa subong, pero once magkasakit ka na, dira mo na ma-realize nga tama si BF mo.
4: Yahoo!
3: May point ka dyan. Sige. Buwan na ni katropang Leonard Bacanto. Gina-shoutout yung mga SGs. Ganday Kaloy Barrientos. Watching live sila kung nasubong sa YouTube channel. Ho, katropang ay. Joy.
1: Wow!
3: Ay, thank you, ha. At least may nagalulantaw. Dira sa aton nga live sa YouTube.
4: Yahoo!
3: Thank you kay katropang Leonard Bacanto. Siling ni katropang Lina Desyembre. Good afternoon kuno sa mga katropa peeps.
1: Wow!
3: Saliwat na yung hapon dira sa Desyembre family.
2: Si katropa nating Louis J. Dimo Kaina, listening, manggaliho sa ating programa. Thank you so much, katropang Louis J. Dimo. Kag syempre, sa mga katropa peeps naman, gawala ito din yung mentionar on air. Pero mga silent listeners ginaton, ganaka-monitor sa aton all throughout sa katon nga programa sa kada hapon. Thank you so much, gina mga katropa.
4: Yahoo!
3: Si katropang Danny Dimartin, mayong hapon katropang ay, nagalandog man dito ang ilang radio. Shoutout din ko na sa iyo, partner, kasi katropang Feli Dimartin. Watching live from Sitio Obos, Barangay Lanot. See you naman sa Saturday, katropang Danny, ha?
1: Wow!
3: Si katropang Joey Catalan. Good afternoon, gandara sa inyo. Sa mga tropa pips, dara ni Sir Belbs and his co. Kagsaya, guwapa nga wifey.
1: Wow!
3: Bayong hapon, good. Sige, mga katropa pips, time check kita. It's 3:57. Na. Pakatropaleta na ta. Tama na lang akong sumisyon ni Angel. Sige na mga katropa peeps.
5: Katropaleta.
6: Katropaleta.
5: Sang XFM Network Philippines.
3: O tingala, tawa ay si katropang Zyro nakahatag sa iyang advice. Oo, duwara siya galigina sa guwa, no?
2: Waiting siya sa imo katropang ay.
3: Waay na ang term nga. Pakabakod lang.
2: Be strong.
3: Sige,
2: si Pakabako, galing ng dagon-dagon pa XFM.
3: Kasi nga ito ni Paroleto sa mga hapon, ang turbo! Katropang yeah. Neil, spin mo na yan! Sino naman walang matuunan sang turbo dietary supplement for men?
1: Wow!
3: Basta si katropang Bogart, katala naman wala.
4: Yahoo!
3: Mahingabot katropang Ian Jones. Hindi na! Pahingabot ko nung si katropang Zyrex. So, pang-entry niya lang ang turbo. Pang-entry, ah. Oh, kasi gamiton mo.
2: Sinuayhan ang makakwasang turbo. Kagma-turbohan. Ay!
3: Ay, si Katropang Munroy, ayayo! Katropang Munroy,
5: mga
3: come and present!
5: Exciting dito!
2: Uy, Katropang Munroy!
3: Dapat mag-manifest ka mo!
2: Katropang Munroy, ayayo! Kuhaan na ng imong turbo!
3: Ah, sino ni Katropang Poncelens? Paano mo ba, Iron, Bam Joy? Sumali sa bago nga promo. Ay, Katropang Poncelens, pangita lang nila tansan sa isa lang katansan, ha? Sa Gold Eagle.
1: Wow!
3: 320 ml. Loko ng Gold Eagle King.
4: Yeah!
3: Isalo lang sa sobre. Ah. Kag isa na ina ka-entry. Pamulot, da ba lang? Hingagaw buwas para damong imo nga entry.
1: Wow!
3: 5K ini per week, ha? Ang Gold Eagle Beer.
4: Yahoo!
2: Ay, wala gana. Sige, Katropang Munroy, sang iya turbo, ho?
3: Natulugan na siya yan. Ara siya nagparuhas. Kay muhon mo lang siya. Wala di si Zyron yan da. Kaya ari siya di mo.
2: Ay, Bogart.
3: Kita ko siya ginasagwa, ho?
2: Tulog na, Bogart, Bogart. Ay, sabi ko si Katropang Munroy na. Ay, ara siya katropang ay.
4: Yahoo!
3: Ay, nag-present siya. Sige, ah, katropang Munroy sa liwat.
1: Wow!
3: Imo na naman ang turbo.
4: Yahoo!
3: Dapat na pang-entry at mga katropa pips. Congratulations! Habang ni katropang Lindy Siyembre. Gapamulot lang ko ganit tansan, mga DJ, kay wala ko gainom.
2: Ay, pwede man mami mo tansan, amo di ang unoy.
3: Sige, pamulot ka mo da. Importante, may entry. O isa pa ko, no? Hindi na.
4: Yahoo!
3: Overtime na takatropang Melz, so it's 4 o'clock in the afternoon. Buwas naman. Bawi na galing tomorrow.
1: Wow!
3: Alright, mga katropa, isa na naman kistorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
2: Aba, puno man sang inspirasyon.
3: Kag puno git sang consumption.
1: Oh, no!
3: Thank you mga katropa pibis sa pagsabat sa ngatong mga pamangkot. Kagabay nga may leksyon ka mo dira nga natunaan, may inspirasyon ka mo nga natunaan man at the same time nga pwede nyo ma-apply sa inyong everyday life.
4: Yahoo!
3: Alright, it's time to say goodbye. See you naman tomorrow. Of course, ang inkaupo nyo nalang hangin yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
3: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.
1: Exciting!
4: Exciting!
5: XFM
1: XFM
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
5: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
5: Mag-Premium D3 na.
11: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
22: XFM.
23: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
24: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
25: Cellphone Plus Cold.
26: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
25: Cellphone Plus Cold.
27: Yahoo!
24: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
25: The Secret of Health.
24: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
25: Vision Next. Marami na ang natulungan.
28: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
25: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
0: VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
24: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
24: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
24: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Softgel araw-araw.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
24: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil tagline nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
24: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining collagen kag glutathione.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Rio.
4: Sa aking call center agent.
3: Bermigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige niya madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. And guta
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Sunfall Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunfall Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunfall Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Kamkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Zanis Ulo,
3: 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
3: Pero dati yon,
2: ngayon hindi na.
3: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago akong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upunto din sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Wednesday!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, yara po nga Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo.
2: XFM.
1: XFM.
21: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga supimutika.
6: The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
17: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
24: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Suntone Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Suntone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
5: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Suntone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Suntone Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Suntone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyo
14: magaan.
13: Sister Pain.
15: Si Siren, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting! Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
1: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain.
12: Ang sakit.
0: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Wins!

0: FM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
3: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Sansong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalisa. Assist the pain para dire-diretso ang training.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buti ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Sanson Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sang chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Wednesday.

0: Sample Plus Gold.
1: To see you, Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty. So

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado.
3: Si Balo Mantike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
1: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamagsak kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang katikati.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

tutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Southland Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
0: Southland Gold. Coffee mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Southland Gold Coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas,
0: at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
6: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka.
6: Mag-Southland Plus Coffee Mix ka nga,
7: tarahin mo na,
6: para maging alerto ka.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na,
6: gamot pa,
0: mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Tangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sis the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfall Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
3: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Wednesday!

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo.
2: Sa aking kapal, center agent.
1: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay niya ito sa akong sang
1: Sister Pain.
2: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Relief sa mga buki ka.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Concentrate sa tani. Ari, madaog na ito. Nabulilya. So, paano ganing hambal na?
2: Yang?
0: Ano ganing hambal ka isang stinger?
2: Oh!
0: Good evening, people of the Philippines and Bilog nga Universe.
2: Wow, ti ano nabilin sa ako niya, barangay na lang.
0: Magkapalayag na ang programa nga
2: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Kung sang una bugaw, subong nagloy-loy na. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Uy! Mabatian kita sa Bacolod, XFM Bacolod 103.9 upod ta si Katropang
2: Jen Ray
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
2: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatian kita sa 101.7 XFM Canlaon with Katropang
2: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos. Upod na si Katropang
2: Supremo
0: Romel Pasilan.
2: Oh! Tuod bala?
0: Oo, bago lang hire.
2: Oh, okay.
0: Oo, nagpagay.
2: Diba, taga-sagay mo na siya.
0: Taga San Carlos.
2: Si Romel?
0: Oo.
2: Ah, okay.
0: Nagpagayt sa akin kay Ina muna na balaan kung may teknisyan na sila gali.
2: Okay.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, upod ta si Katropang
2: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
2: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 Rojas Capiz with Katropang
2: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, upunta si Katropang
2: Kuya Jay.
0: Correct. Sila mo sala.
2: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
0: Kay nagpa-urok-urok ka mo sa sonata, diretsyon na lang yung makuha tala yung collar, ah. No?
2: Amog it eh.
0: Kay para hindi na sila iawan kahulat, kaya ang ibang nadaan, basta maganaan na sila sa sonata, dako namin na lang hindi piyong-piyong. Okay lang na magpiyong-piyong, hindi lang kamo magpahuway sing tayo yun.
2: Hindi magtangla sa kristal.
0: Kailain naman na yung istorya kung mapahuway ka mo sing tayo yun, ha?
2: Eh.
0: O sige, i-mention taman ang aton ng mga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0. Mga taga Himamaylan from Kunalom Chapter, Himamaylan Area. Rihanna Diestro, Regindo Raymond Mabuyaw. Dahil lang gina. Mayong gabi man sa kay Istraw Harleen Cuevas, Rolando Kraus, Reza Kalida, Sangkadi City, Axel Mitch, Sangkalibo Aklan, and Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay Aklan.
2: Wow, grabe!
0: Ay, salamat. Bisan hindi kami natuod kakadto sa Boracay, pero ang amon tingog, mabatian nyo. Maraming salamat po. Dapat magtatagalog talaga tayo sa program natin eh.
2: Kasi?
0: Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga nakikinig.
2: Kaya nga eh.
0: Alam lang natin yung mga radio station na andon nagbo-broadcast sa mga ganyang area. Pero hindi natin alam kung sino-sino talaga yung mga nakikinig.
2: At alam ko ay yung mga nakikinig ngayon ay talagang tutok na tutok.
0: Si Obama nga nakikinig sa aton, sa atin eh.
2: Saka si Obama ma?
0: Si Obama. Hindi, si Michelle Obama Michelle.
2: Ay, oo nga eh.
0: Sa mga gusto sumali, tawag kayo XFM call and text line.
2: 0912 0976-7973
0: and 0915-8311-431. And meron tayong caller sa line number 1. Good evening!
1: Good evening, Troy.
0: Hi! Hello! How's life?
1: Single.
0: After that? Are you normal or AB normal?
1: Abnormal, Andrew.
0: Abnormal.
2: May kaginako mo.
0: Oh, really? In what level? Yeah. In what level? Level?
1: Level sa mga abno yan.
0: Oh, gani. In what level? From 1 to 10, level?
1: 1.
0: Level 1 na gali.
2: Tinubo pa lang.
0: Oh, may aral lang pagkaano. May saltik-saltik lang gamay.
2: May kilang, may kilang.
0: Oo.
1: Dolpe. Dol.
2: Yes.
1: Sa wanda pa na anong pinakaunang counted, di ba? Number one. Kung di mo ginamagulang ang number one.
2: Ati, pinakabaskog ka nag-jai, ah.
0: Oo. Mm-hmm. Ngalan niya gani, Dolph, sino? Wala pa taka pamangkot?
2: Wala pa.
0: Oo. Ngalan mo gani, amigo?
1: Jason.
0: From where are you from, Jason?
1: From Bacolod City, Barangay Alejes.
0: Wow.

0: Metro Troy.
1: Ba, amo ginabalang favorite ni Dolphy.
2: Sila nila, gani, kung kung gadako, mas kulo mo, gagamay si Manoy mo.
1: Tuod?
0: Uy, Manoy nga labot si Manoy. Yan nakaturbo man tayo, bihay.
2: Aba! Aba! Di, amo ng mayo.
1: Amo gina, dapat imo i-maintenance. Mm-hmm.
2: Di, saan mo ko turbohon?
0: Di ba nakatutok pa sa radio XFM, kundi nakatutok man sa ilang mga product.
1: Oo, oh, hindi. Ang pamangko, ti Dolphy, kung saan mo siya kung naturbohon.
0: Makalagaw yun na siya, ganyan, turbohon ko na sa...
2: Bisita, di akay baklan naman ka turbo, di apon.
1: Saan ka makapasagayaw?
2: Mm-hmm.
0: Depende pa na tayo, depende pa na sa moon schedule ko ay may araw mga kami na may araw mga kami sa buong bagong project sa Don Salvador po base makaapit man ko na sa Sagaya.
1: Sa Sabad, okay. Sa Sabado bakante ka?
0: Mapuli ko sa Kadistroy pero tingnan ako makalagaw na tayo.
1: Sa Sabado?
2: Di, lapit na lang na.
0: Tingin ko na lang tayo. Basi, magaling ko din. Last three na hapon sa Sabado di.
1: Ay, kanugun. Sabado, patani. May ara kami sing, ano, sing team building. Oo, gina-invite ka tani namon para bisan pa paano pwede ka mo kapalipod-lipod sa kuweba.
2: Pwede magaling sa dalom tubig na lang.
1: Mapasugot ka man ayan kung sa dalom tubig. Sa dalom tubig, ubraho niya sing oxygen.
0: Eh? Anong gusto niya? Mapadula kami kanuha kung palutang-lutang.
2: Ah, nang palutang-lutang, anay, kay ti, pagkatapos na, padula-dula. O, sige, ah.
1: Galing kayo, wala pa man kami kakita sa imo, basi pa lang niya. Oo, may Facebook.
0: Yes.
1: Ara, taon lang, Dolphy. Ngalan.
2: Sige, ngalan, be.
1: Ngalan sa Facebook.
0: Si Mark Aguado.
1: Mark Aguado.
2: Ano, naka-intra na ni sa balang mo?
1: Ano, nakabati ko siya pangalan. Ano, tingnan niya yung mga profile picture, Mark Aguado? Ang Mark Jason, ano ni?
0: Hindi, Mark Aguado, itroy.
1: Ah, naandin ka, di?
0: Anaka AI. Ang naka-profile ba? Ang naka-profile mobile legend.
1: Oo, tapos may ara ka cover photo ng imo itsura?
0: Oo, try.
1: Kalaw ay maniman.
2: Di mobile man na makita ako di.
1: Gani, hindi makita ang cover photo.
0: Naka-anak na, try.
1: Pero doon, hindi maglayo-layo ang imo agtang kag sa akong agtang daw pare-pareho. galing kay puti-puti lang ko sa imo, siyempre... Ah, wala ko kapainit yan mo. Pero
2: kwan kaya?
1: Pero ang kurtis ang aton nga agtang, balad ang parehos-parehos, itom ka lang galing niya.
2: Italian ka man imo niya.
0: Amo niya man nila ko try basta try.
1: Oo.
0: Kung lagbad ko noong agtang, lag ko na ko noong kargala. Pero yung pati ka man sinatry.
1: Lantahon ko, anay. Lantahon ko, anay. Bebe.
2: Sige, bebe, lantawa man ko.
1: Ay, hindi man tuod. Sa babae na iya lagpat kay mo sa babae na iya ang lagpad kuno okay. Ang lagpad kuno agtang amo na iya mga lagpad man kuno ya.
2: Mm-hmm.
1: Nantawa bala si Dolphy kay gitabunan niya lang gold subong. Hindi gani tuod sa babae na iya applicable sa lalaki hindi.
2: Ang iya kuno iya lalaki iya kwan. Takson mong imo ka malagko.
1: Ay, taguon ko ako. Taguon ko ako. Amon. Tingala ko galing ka-tabi sa akon, Jason. Iyan ko ginatabisan, kaya galing iyan ginalantaw ang ako niya yung kulumag ko alin sa dalom.
2: Naamunay ako na yung talaksan niya.
0: Atroy?
1: Di paano nabigar ko na sumpo ang kulumag ko?
2: Ha?
1: Na sumpo.
2: Di pwes ang imo na sumpo.
0: Right?
1: Yes?
0: Right.
1: Oo. Oh.
0: Amo ni ka itong butre kay Klapa Dandang. Try nga, kung nabot mo sa puso truyaw.
1: Ha? Hindi kami mapati.
2: Di, kung may picture kang isend sa amon. Kay mapati ko? Ano?
1: Ha?
2: Mabayaran? I-send lang sa messenger?
1: Oo, oh, i-send lang ko na sa messenger.
2: Eh?
0: Hindi na.
1: Hindi lang
0: hindi
1: ha?
0: Na, hindi kuya.
1: Hindi lang.
2: Wala ka.
1: Kaya basi ko makita namon, luuron lang kami

0: Blau, amo ka dyan eh. Huh? Mm. Ah, ako lang guro, President P, why na iyaluhod-luhod
1: dyan? Ako pa iya.
0: Yaw, hindi iyaluhod, iyaluhod-luhod yun yung dahil niya.
1: Basta, ano?
0: Luhod-luhod gani.
1: Luhod-luhod gani.
0: Pila na edad mo gani, Jason?
2: 31.
0: Tinga nga, Jason, yung ginpapangalan mo sa amon, nga pangalan mo gali, si Mark?
2: Hindi, kasi yan ang ginatawag nila sa control niya. Do, baling hayo ko naman na Troy.
0: Hmm. Dali, daw lagi kami pilian sa Mark kay Jason ba? Puro sinta ng lauay ba? Ay, well, ano naman ang kargada kung wala man may mauyunan sa imo itsura? Amo gani. Pero what I mean bala, biskan may itsura-itsura ka, gamay man na, madala na lang na, masidos mo na malana ang babae, di ba, Dol?
1: Kay may itsura ka mo,
0: di ba? Kung hindi ka man madala sa kargada, may kamot pa man, di ba?
1: Mm-hmm. Pero kung sila nga, dako kargada, kaglaway ka,
0: oo.
1: Tabunan, tamal na kaya sa ulunan, ah?
0: Hindi, ah, butakan mo poster nga ni Gerald Anderson.
1: Oh, correct. Ah, di ba? Ni Juan,
0: si
1: ni
0: Piolo.
1: Piolo Pascual.
0: Yay! Naplanuhan, di ba? Yung plano, yes?
2: Why naman na yung ginabasihan sa itong rara naman sa batasan kung mabukot natin.
1: Ang muna gani!
0: Hindi ah. Ang ara nga hambala nun, sa istorya na lang na kay nga, para hindi kita maka-offend sing kaparehos naton. Pero sa realidad, nag-matter gaya Japon ang itsura.
1: Oo eh.
0: Di ba, Dol?
1: Oo ah.
0: Oh, mag-apply ka sang ubra. Anong ginabutang da sa unang requirements with?
1: Pleasing personality.
0: Na.
1: Wala man naging butang. Pleasing bitsok ko.
0: Ayaw, correct. Di ba, wala man na butang with maximum height of 12 inches of pen. Kaya nakabutang da. 20 to 35 years old with
1: pleasing personality.
0: O, oh, see?
1: Eh?
0: Amo na yun sa realidad.
2: Buhay mo na ginabasihan. Ano, araw naman sa skill katawa. Ano mong gwapo kami, Troy, kung di ka balo mag-ubra?
1: Amo na gani.
0: Hindi, ah. Hindi man tanan-tanan. Mm-hmm. May mga gwapo yan, kabalo, kabalo man niya mag-ubra. Pamakuton na ka subong nga gabi. Eh. May upod ka da nga construction worker nga mas gwapo sa imo. May ara, wala.
2: May harap pero tulog nga.
0: Ate, agi man sa gali.
1: Bagay po si ipos ka lang gali ah. Napangamang ka man.
0: Oo, oh, kay din siyempre tumulagsahon lang sa lalaki nga maka-appreciate sa kapwa lalaki nga nagwapuhan sa mo, di ba? So pag pumanggot ko kay Jason, nga kung may upod sa gwapo sa construction, may ara, gidya gali iyo.
1: Gapamuka, kamanggali halublak.
0: Jason?
2: Ako yung Troy, God na ko siya, puti ako yung itong.
0: Amo na gani! Ang admiration bala? Nagapakita ina nga
1: may luyag ka.
0: May luyag ka kag nanamian ka sa isa ka tawo. Oh, okay lang tani kung babayi ang gipamangkot ko tikay lalaki to ya.
2: Ano man may bitro ni lalaki, may ano kami na ba maispadahay?
1: Tibok anay kamo halo blacks. Lantawa. Lantawa na mo kung may sino may pinakabakod.
0: Pero si Imo. Pero si Imo palang ko Jason nakabati nga may nagwapuhan kag sa upod mo. Nga ano mo dayon ginambal mo gini may nagwapuhan kay puti. So meaning uyon mo mangali ang mga maputi.
2: Na po, maputi, pero baka isa ko man nito yung upod yun dito.
0: Hindi na, balibad na lang yung pakisa yan.
1: Balibad.
0: Hindi na,
1: Pukawa, to sabi kayo, ipamakot ko na mo.
0: Oo, so ba, yun na mo ng inyong mga ano, himata.
2: Himata? Ano pa yung gano'n nga nito ba? Bado na kang pato, kumututod.
0: Ang gusto? Pero ang gusto mo maputi? Ay, nauto, dahil patawagan ito sa liwat. Dayal.
1: O, Jason, tawag liwat.
0: Mayang gabi, gali kay Raymark Vlog. Request ang kanta nga Truly by
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie. Happy watching live from Panitan Capiz. May arat na na, Dolph?
1: Because I'm truly...
0: Ah, sige. Truly i-play ta.
1: Truly in love with you, girl.
0: Truly, no? Oh. Truly. Oh, sige. Oh, te ano na?
2: Jiso. Roy, hubog naman. Hubog naman to, Dan, Roy.
1: Ah, hubog na. Amo gani, agin hubog mo sa kay may toyo. Ang kamangon mo sa...
0: Pero Jason, ang imong gusto mga maputi, gid man?
2: Well, nayaram man na mabayad nga maputi. Pero ito, importante na makaupo.
0: Dali lang. Lipot mo lang akong pamangkot.
1: Oo, kag hindi lang.
0: Gusto mo gid man, Jason, ang maputi?
2: Medyo.
0: Nga lalaki?
1: Tuod lang puti, gid man?
2: Medyo maputi. Ang mga tagyo lang, medyo maputi. Siyempre, mga lagba buhok.
1: O sige, puti, walo titi.
0: Baboy gali. sige na, plug na number mo. Mahibi ka pa karon sa amon sunlog-sunlog si mo. Sige, ikaw da, describe sa babaeng napangita mo, kagusto mo. Sige, go ahead.
2: Ang napangita ko sa babae, ang responsibilidad sa tawag ng pangabuhi. Iskan, itam lang na laway, pare sa apang na laway. Ang residido mga, ang residido ba tawag sa mga pangabuhi, single mom or dalaga na.
0: Number?
2: 29033, itad.
0: Oh, sige.
1: Di number mo?
0: 0.
2: 0966-05-36-890.
1: Only what?
2: 0966-05-36-890.
0: Okay na. Salamat kay Jason. Mark Aguado. Ha?
2: Matamiya po ko na sa akong mga may greetings po ko, Troy.
0: Oh, sige. Go.
2: Pinag-greet ko dahil ang pamilya Aguado, Dilus Reyes, Abelada, Suriano, kag Pamilya Argao, kag sa mga may gabinot sa inyo solid supporters, kag si Jimmy Wars, kag may gabinot na inyo, kag Dr. Ramiro Oil, kag God bless you, our program, Troy.
0: Salamat.
1: Sige, salamat.
0: God bless you, our program. Nadala ka na. Ha? Salamat.
1: Our good job.
0: Thank you, Gida. Mayong gabi man sa mga taga Hill and Mar Hardware sa Talisay City.
1: Wow.
0: Salamat sa pagpamati. We've got 45 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dot Hilangka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Habemos seryoso na ko, ha? Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang programa nga.
1: Nga ginabidahan sa duwa ka porn star.
0: Duba ako, di mo tulakbong subong, ha, no?
1: Oo, ah.
0: Daw ano ka ba? Daw ano man? Dali lang yun. The ostrich?
1: No, pabo na lang.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi, anay, sa ito ng mga katropa nga nagpamati sa siyudad sang Cadiz, si Charito Richard, Tingal Panaga, Kagawa Joel Gregorio, Pamilya Batoto, Dion Canlas, Kagawad Imberga, Pamilya Nobleza, Montrose, Batigas Family sa siyudad sang Cadiz, ang mga bag-o nga suki ni katropang Moody Andalina.
1: Wow! May na-recruit ka na dagali, ha?
0: Ubuso na ito na iya ang Cadiz, ya. Dahil lang kita, Sir Troy, we are watching from Marañon Hospital from Loida Herman.
1: Wow!
0: Oye, ang atanda mga katropa nga mga gwardiya, mayang gabi sinilatanan, sir, sa Marañon District Hospital sa siyudad sa Sagay sa mga nurses and doctors on duty sa buong evening.
1: Yes.
0: Salamat, Gid. Kag si Rene de los Santos, nahidlaw ko bala sa imo, Troy. Wala na ako pamati, kay wala ko radyo. Oh, kabalo ko nung sabat ko. Mangayo kag dia radyo.
1: Amo naman na lang tuyo mo.
0: Because wala ka radyo, gaan ka ni Dolpo.
1: Yes.
0: Kadto ka lang sa istasyon, kag ipakita ang imo tarugo.
1: Dapat niya, no, ha? May sarait.
0: Hindi, tandaan yung pangalan, Gio, basi magsaka, balawa si Rene.
1: Rene.
0: Basta Rene de los Santos.
1: Basta ipakita mo lang ID mo, ah.
0: Okay, ho. Rene de los Santos, pwede ka naka-claim sang radyo from XFM Philippines. Gaan ta, ah. Ikaw, hataga.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pa pangayon ang number, ha?
1: Ha?
0: Hindi mo pa pangayon ang number.
1: Kundi siya na lang pangayon ko.
0: Basi makash advance ka naman sa akon.
1: Ipusa lang.
0: Kabalokin niya nga daan kung ginakulang ka.
1: Ipusa lang gani.
0: Pero sabong hindi pa man, guro.
1: Hindi pa, ah.
0: May maabot nga blessing, di ba? Sa imo.
1: Yes.
0: Oh. Pila kabilo. Pila kabilo o pila kabulan?
1: I just don't know.
0: Pero anyway, congratulations kay bisan pa paano. May ara ikaw sing mga amigo nga nagasalig diya sa imo.
1: Of course, eh.
0: No, basta hindi lang lalaki. Kaya kung maglalaki isuryahan, ano gani? Ano gani kung lalaki isuryahan?
1: Siyempre, dalun sa ano eh.
0: Talo-talo gidya dayon niya. Correct, basta lalaki, yeah. Ano. Uh-huh. Maaway gidya ang amiguhay. Basta lalaki.
1: Ay, ganin. Correct, iya. Imatsyan, tagad kaya.
0: Basta hindi mo lang ako pag umiron kung ma-short ka sa lalaki mo, ha?
1: Hindi, ah.
0: Mayaman ganyan. Lipay, hindi ko bala, Dol.
1: Nga.
0: Nga wala ka Gcash. Nga imo ID, di mo bato sa Gcash? Nagpa-register.
1: Salinto sa, ano, kung sa Ilonggo pa. Huh? Ay, dumalam naman isa.
0: Dali lang yun bala, dapat i-correct na ang Gcash. Dapat ya mga senior citizen ID, matunong na nila yan.
1: Kaya
0: government-issued ID man na Japon, di ba?
1: Oo, hindi ba lang sa inyo, government-issued?
0: Oo, di ba? So dapat mga Gcash na. Kung mag-sign up, batunon nyo. Pero sa part ko naman, hindi nyo lang pagbatunan, ang senior citizen paliho.
1: Naaman.
0: Eh, dugay-dugay naman na sa Sir Troy, hindi ko makapuli sa mga alang-alang ko sa piti. Siyempre, ako naman humukilong. Ah, dala di mo Gcash, eh, padala kayo ruplite, hindi ka lang mag-absent.
1: Gambal, biang ano, sang Gcash nga, sigurado ka mga senior ni sa, hindi ni sa senyora.
0: Ang maliloyda, sir. Namin hindi mo tingog daw matulugan ako, sir.
1: Wow!
0: Hindi ka ganiya matulugan.
1: Amugin.
0: Kung mahambal kami, kay mahinrakakit kami diya loyda. Unless kung tupad tatulog, matulugan ka gid.
1: Mapangalan ka mga isang bata nyo kay Loy. Dahil hindi nyo pagdubleho ni ang Loy, ha?
0: Nga man.
1: Loy-Loy-da.
0: Mga taga-Ahoy Iloilo, may hanggap bilang kay I Abian Mike 2.0. Good evening, Abian Mike. Salamat gid sa paglantaw sa mga FB Live. Kaga sa mga taga-Payaw, Binalbagan, Regan, Bartolome, Pactor, good evening. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Hindi tadi gali hindi tadi gali magpabati-bati kag magpansyang aton nga mga joke.
1: Nga aman.
0: Kay maabot si Abigail ang aton OJT mag-aga.
1: Nga? Oo, no?
0: Kapamati, sa gali sa aton FB Live, guru. Kaya balaan niya kung anong aton nga mga binuang sa radyo ba?
1: Nasa ma-pronounce ka sang Abigail, hindi mo sa pag-i ano, Abigail, gid.
0: Ano? Abigail? ano dapat?
1: Celebrate mo siya gali.
0: Paano?
1: Abigail.
0: Hindi, hindi yung pagmurdira ang ginbaydan niya sa simbahan pagpabunyag. Abigail na na yun. Abigail.
1: Abigail.
0: Tito kong masawa.
1: Kung babae siya, ti Abigail eh.
0: Ti paano nabi kong mag-asaway ka mo? Ano na tawag kung arang manguhit kami? Ano mo? Gail? Ano?
1: Gail.
0: Gail, pwede na na matuhil ang imo.
1: Gail, amo ganit.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Ay, hi.
1: Daka subo, saan tingog mo, ha?
0: Namatchan ka mo?
2: Wala man, Troy.
0: Wala man.
1: Abi, kung ano kong gabilasyon ka mo da.
0: Bago lang ka mo ka-syam-syam, ako naka 40 days na ka mo.
1: Ngalan?
2: Si Rex, Troy.
0: Taga din si Rex.
2: Troy, lo?
0: Sa kadugayon mo pag-intra, Rex, makakakita ka na?
2: Wala man niya po, Troy.
0: Ay, naano mo niya man.
2: May ara, Troy, kitik sa akong piro, may mga edad doy, 45.
0: Di pilagali na pangita mo, Rex, ha, o?
2: 26 to 30, Troy. Tiki, 30 pa lang ko.
0: 26 to 30. Hindi. Ako sa imo, mas maayo nga mas magulang ang babae.
1: Oo, bala.
0: Nakita mo ang ano, ang interview kay Cara David kag sa iya nga bana nga si Mandol. Magulang si Cara kaysa sa iya nga bana.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magulang daw pilagid ka ano, pilagid ka years. So muna nga i-apply ko man sa kay Migurex nga hindi ka Migurex magpili sang babae kung pilang edad. Ang imo da ihabulon nga ra balang ugyunan niya ikaw sa ginatawag nga hirap at
1: ginhawa
0: sarap.
1: Sabi, ako yung kapati kuya nga mga amo nga pangidaro niya. Nagkipot na aliwat siya.
0: Ti abi ko gani kung wala kakatilaw paano mo nasabi?
1: Ha? Nga nagkipot. Isit siya ibukaya.
0: Di ang pal mo ubogan to.
1: Ubogan eh.
0: Pero nabatsagan mo nga nag... Na, ragitnet?
1: Dokasapnot.
0: Di mo ginawa kung may edad na, sapnot na gidman.
1: Di, gabalik na sa kung sa pagkabirhin.
0: Bago mo ipinitrate na, kinanglan mo ginalawayan, gitsaan.
1: Ang ini nga programa.
0: Migo Rex? Ay, si! Migo Rex, di ka nakakita, ikinagap ka pala.
2: Anong
0: daydo,
2: Troy?
0: Hala, dali na dumapatay na si Dolby. May tawo?
1: Sabaya man ng ito nyo.
2: Ay, ano, Troy? Binita bisikar sa Troy, balay naman.
0: Aha, okay. Sa tupad balay nyo, may nag-abot.
2: Oh, tiki siyang gidan diriti. Gabi naman, Groti, hindi kong sirado. Binita sa Troy.
0: Pero anyway, Migurex, pasalamatan mo na lang to nga may mga edad na nga babae.
1: Oo.
0: Kay amoy ina ang makabuli gid sa imo ya.
1: nasa makabulig ka man sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Kay dugay na nasa dugay na sa ngadaan niya, wala man mabunyagan.
0: Mm-hmm. Te. Taga diin, taga diin ato ang babae nga nag-text sa imo nga may edad na.
2: Ang isa taga Aklan, ang isa taga Antique.
0: Tika daw. Kadamo gali.
2: Mm-hmm. Pero ginawa ko, ginpangilita ko ng number na wala man siya tawag.
0: Ano na no?
2: Ginpangilita ko naman number na kaya wala man siya tawag.
0: Ay na no. Daw duda na ko si imo Migurex na. Ang imo ang imo niya ginatawag-tawag sa amo niya, hindi niya para sa mga babae nga ma-text sa imo. Kay nagaan ikaw sing chance sa may tatlo na kababae nga nagtawag sa imo pero ginpili mo nga ipang-delete ang mga babae.
1: Mm-hmm.
0: Daw feeling ko daw gusto mo gid iya araduhon si Dulpo.
1: Te, baskog pa lang karbaw mo.
2: Tipindi, Dulpe, kiti 30 pa lang ko mo.
1: Pwes, mapaarado ako sa imo.
2: Okay.
1: Te, okay lang.
0: May lulo ka na, may manugsup-sup ka pa.
1: May lulo ka na,
0: may manugsup. Iyaw mo na!
1: Ang barok ko, imang kutay mo.
0: Te, ano, Migurex? Nakapag-desisyon ka na?
2: Hindi na, Troy. Hindi lang, Troy.
0: Hindi lang, Aman?
2: Takta lang.
0: Gagi, itry man bala. Basi ikaw matilawan mo kag... Basi matilawan mo kag amon na ning time nga makakita ka.
2: Why po na katisting, Troy?
0: Amon na gani.
1: Diba? Atisingan mo gani.
0: Kay diba, kung manamitan ka gani, gasulirap na imo nga mga
1: ano
0: mata.
1: Ano gani? Ang lalaki nga wala katilaw, agi.
0: Buki.
1: Buki.
0: Kay basi pag sulirap sa mata mo na, oh, na straight ang ugat. Pak! Pag muklat mo na, oh. What a lala. Wonderful world. Mapapa. Ooh.
2: Oh, lala.
0: Hindi ang pautog, ya.
1: Reset!
0: Buhi ka pa?
1: Buhi!
0: Ayan mo si Mudulpo. Hello, may guwapa nag-comment ay ari-ay si Anelia Hardileza Nagalio. Mga guwapa gadya. Bautroy daw suman ba? Ang ano? Ha? Daw suman ka kuno Dulp?
1: Sino ang sila?
0: Nagulo-iloy mo pandong. Migurex?
2: Ano, Troy?
0: Di ano, hindi ka pa mag-change mind? Mastick kita to sang edad sang babae nga imo na pangita?
2: Pwede man, Troy, kung kita lang edad niya, Troy. Basta wala lang sabit, Troy. Kaya yung iba to, may mga sabit man to, mga bana.
0: Mm-hmm.
2: Sige. Hindi, dekado mo na, Troy, nga entertainin to ba, Troy, may mga bana to, Troy. Dekado na, yung mga nakikiti mo sa mga tao.
1: Hindi mo na sa manugid sa iya, bana, ha?
0: Hindi mo na sa manugid, ha? Hindi lang akong pinapupya, eh.
2: Laingin na, Troy, basta yung budlay ko pa iwita na tabati, ang tiki sa tanto.
1: Ay, gapati-pati. Gapati ka pa na.
2: Oo, Troy, tiki ni...
0: Yung na back and forth lang gani ni Dulpo ang sikihor. Wala man ka dulot ang dago mo. Nakasakay-sakay pa yung sakay sa silhig to.
1: Correct.
0: Eh? Pati ka na sa mga hiwit-hiwit na na.
1: Hindi, ano eh. Nang kontrahon tang ila hiwit gusto mo
0: i-counter naton.
2: Mhm. Kaya mo hiwit kay Dolpaw.
1: Kabalo man ko.
0: I-counter naton pero ikaw ang amon ubrahon munyeka.
1: Ayo mo na man. Dai lagi na. Kakatol lagi dito ko.
0: Naglantaw ka mo sa live, walk out sa Rex, nag-walk out. Nag-walk out ang animal.
2: Te,
0: mapasugot ka, i-counter na ito, naman nag-hiwit kayo, nag-barang, ikaw mo nag-brown muñeca.
2: Hindi lang, Troy, kaya may adlo kung isa lang dagom, kung mga walang tigil dagom, agwe.
0: Sige. Okay lang. I-check tabi ko no ang line number one, basi babae. Hello, line number one, good evening. Hello?
2: Lo.
0: Alalaki. Dahil lang sira unahon na nay namon si Rex sa Iloilo. Sige na Rex. Pwede ka naka-plug sa imong number, ikaw na tabala na utod. Awa, ara gali. Sige Rex, go ahead Rex.
2: 0930-1607-202. Liwat, 0930-1607-202. Salamat kay Troy.
0: Salamat Rex, bye-bye halong. Okay, line number one, good evening. Hello? Okay, wala may kasabat. Ma-commercial na tagla, Adolf.
1: Okay.
0: Kaya nagbalik ka pa.
1: Oo, oh,
0: Naano ka naman imo yaman? Ano na, overdose ka? Oh? Ha? Na-overdose?
1: Klaing gid.
0: Ang oras is 22 minutes after 10. Mabalik kami. Ah. May-ari kami din naka-prepare ng mga kanta para sa inyo. Nga makakanta gid ka mo. Padayon lang sa pagpamati. Sa phone palang programa, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.

0: Kadlaw.
1: Okay, naman siya ginabaro ko iyo. Nakakiwala kay kapaman nyo sa Santon Plus Herbal Oil mo. Kwa to, abi, Santon Plus Herbal Oil. Kay Pabanyo Santa ka sa buktot. Te, ano na ang isunod mo kay nag-endorse ako sa Santon Plus Herbal Oil?
2: Kag ara man ang Clear Skin Herbal Soap, kutis po sila na kutis artista pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Sige po, upod nyo si Katropang Troy Tiso.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto mag-intra, kag nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang XFM call and text line.
2: Sir 912-0076-793.
1: And 0915-831-1431. Kagi na-invite namon ang tanan nga mga katropa nga nagapamati isubong sa tanan nga XFM radio station nga buwas Friday, right? So,
2: right.
1: Friday, it's Money Day!
2: Yes!
1: Ang aton Santon and XFM libu-libong papremyo. Sino naman bala ang makaangkon sang 3,000 pesos nga cash? Paano bala mag-intra kag hingagaw ka muhulog? Buwas na kay madro na kita para sa ika week 23. Paano mag-intra? Bakal ka mo sang Yes 12 product sang para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kag isulatan nyo ang white envelope sa inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanang XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes.
2: Ote, ano pag inahulat nyo?
1: Kag wala labot sina, may ara pagid kita ang maumpisa na nga radio promo man nga gin-sponsoran sang Gold Eagle Beer ang ginatawag nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ari sa tanan man nga XFM radio station ha, kag kabalo bala ka mo nga ang inyong madaugan was worth 5,000 pesos. 5,000 pesos inyong madaugan. So hulog na ka mo sa mga entries nyo para sang Tansan, sang Gold Eagle Beer. Ihulog nyo sa XFM stations man sa bilog nga NIR kag Panay Island. May caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Ralph.
1: Taga din si Ralph?
3: Taga Iloilo.
1: Uy, kadamo. Din si Iloilo da man?
3: Sa Alimod dyan.
1: Ah, taga Alimod dyan. Pila na edad ni Migo Ralph? 25 years old. Nag-aubra?
3: Gawang
1: service. Ano na, no?
3: Gawang service. Kung may makanta di sa balay.
1: The home service?
2: Sa inyo balay o kung ikaw ka pa malay-malay?
3: Kilala ka kung balay-balay.
1: Ikaw ya wala kaya ka pang balay-balay?
3: Kung may tawag eh.
1: Ah, galakat ka? Gasakay?
3: Gasugat lang. Nasakay eh, alam mo.
1: Pamati, wala sa ngako na pamangkot para hindi ka magsala-sala. I-mute bla na yung radyo, bla. Pila na to, edad mo gani? Pila na edad mo gani, Miguel?
2: 25.
1: Pila ka nakatuig na gapang masahe?
3: Dua katuig.
1: So, sa imong pagpang masahe, ano na ang imong experience?
3: Ah,
1: nakahikap. Pinakusang malungklog ko. Nabahin sa
3: nawas.
1: Ba? Ti, ano na batsagan mo sa nahikapan mo? Gingaan mo Malaysia?
3: Normal lang ah.
1: Gingaan mo Malaysia o kung wala lang sing malis?
3: Wala lang ah.
1: Aba. Pero gabugdo.
2: Gani.
1: Gabugdo gid siya.
2: Wala pa na Malaysia?
3: Wala man gami.
2: Ha? Pati lang po.
1: Ano na? Gwapo, gwapa?
3: May gwapo, may gwapa man na.
1: Di sa diin ka da, sa gwapo ka, sa gwapa?
3: Sa gwapa lang po.
1: Uwe.
2: Pati lang po.
1: Paano mo bimahambal kung gwapa ang isa kababayi, be?
3: Mm-hmm. Paano ko mabal, anti, simpre sa iyan, itura, tama ka, kinis. Pero kung ay, mag-isirang na.
1: Oh. Nakatry ka na masahe nga puti ang babae?
3: Nakatry. Wala may nagsugin na sa akong yung puti siya eh.
1: Ngayon hindi mo makita man, ha?
3: Hindi mo.
1: Ay nano man niya man. Kaswerte sa inyo ba? Hindi ka mo makasala sa inyo nga ano.
2: Oo,
1: sa inyo nga pananawan. Pero sa inyo sungad makasala, gid ka muna. Pero okay na kay mas lesser ang inyo sin.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kay hindi sila makakita, 'di ba, Dol?
2: Mm, correct.
1: Pero kung makapkapan mo daw nakita mo man lang, Ral.
3: Gusto.
1: Kung makapkapan mo daw nakita mo man lang.
3: Do nakita ko na kung makapkapan ko.
1: Di wala mo man gin pasulod.
3: Why man ah?
1: Naaman. Gin ano mo lang? Ginhikap lang gid niya. Ano sa lapayan ng guro? Oh. Ah, hindi kayo siling nga gintuyo ang ginhikap.
3: Gito sa lapay ko lang?
1: Kung si Dolpo ni guro.
2: Ano pa?
1: Hindi lang hikap. Hindi lang hikap, maaguman niya.
2: Oo, eh.
1: Ano gid dapat?
2: Ha?
1: Hindi lang hikap, ano gid dapat?
2: May umpa. Sino galing nga lang mo liwa?
1: Si Ralph.
2: Si Ralph, naka-experience ka man nga ikaw man ang ginhiram?
1: Ara-ara. Daw mayo nga pamangkot na.
3: Daw wala ko man.
2: Hindi pues, ka lang guro manugid.
1: Pwes, sa sini nga hugad na, kaya nakilala ka na namon kag may number ka na, mabatsyagan mo gid kung paano ka mahikapan. Ready ka na nga mahikapan? Dugay-dugay lang na yung sopsopan. Gauna-una ka gidyaya. Ready ka na nga mahikapan, Ral?
3: Oo, ay ka pa. Daan.
2: O, sige ba, tsaga ha?
3: O, sige ah.
2: O, suglanta.
1: Manyak man nga bulag, no? Ang ari mang agi ng opod ko bisang kinahubak na kami nanyak man ah.
2: Amo man na kalipayan. Tago o mo pa na baka manyak buya man.
1: Sa edad mo nga 25 migo Ralph nakanubya ka gid man.
3: Nakamiga ko pero nakabigo ako.
1: Ah, pero napauo mo sang nagadiskarte ka.
3: Nakapauo man ko.
1: Pero ano na, through text na siya, chat or in person gin?
3: Mm-hmm. Hindi sa tawag lang.
1: Sa tawag lang. Ah. Ay sorry nalipat
2: ko. So, bali ka text no. So bali nagdubihan na lang kamo sa tawag.
3: Oo, pero wala pang ginamit kami in person.
1: Kag paano mo nakuha ang iyang number?
3: Bira mo sa XFM.
1: Ah, naka-intra ka na wow. Di gali? Naka-intra ka na di Samon?
3: Naka-intra ako, tugay naman to.
1: Oo, pero may nakuha agi dyan. May nag-text gaman gali?
3: Oo, may nakatawag pa gambar ko. Punta ko ng baby, nakatawag sa akin.
1: Hmm. Te, nag-ano man? Yeah. Nag-nubyanay ka mo sa sulod sang pila ka bulan?
3: Mga dua ka bulan.
1: Mga dua ka bulan. Sa dua ka bulan pila ang GCash nga napuhunan mo sa uyab.
3: Asya lang ka ba ako na?
2: Wow! Grabe, maswerte ka.
1: Base si Ninya tuguro ay.
2: Base?
1: Ninya si Ninya. Anong ngalan sa babae?
3: Mian.
1: Mian? Oh, ako nasawa.
2: Alala ka.
1: Subayon ko bing iya nga GCash. Basta na, be, amo na iya number, oh. Ah, be. Hala. Pila iya ginpadala sa imo?
3: 1,000.
1: Ay, sa akong patuguruhalin ay. Grabe, dako na eh, no? Dako na, no? Dork,
2: oh, eh, mag 1,000. No, dako na, dako iya.
1: Kapila sa kabeses makapadalasing 1,000?
3: Tatlo.
1: At tingala ko na.
2: 3,000, talan.
1: Tingala ko na buhinan ang pagasulina ko kay.
2: Halaka.
1: Hala. Di ba, ano mo siya na-convince nga padalaan ka siyang 3K? Mm-hmm. Or 1,000, 1,000?
3: Yan, bal. Kung bakal ko siyang pagkaon, pang bakal uwir ko.
1: Ah. Maro-maro. Ang ganyan doon, nagpa-charity-charity kay imo yan. Anong work sa babae, hao?
3: Sa pag-inter.
1: Oh, grabe, call center.
2: Wow.
1: Pero nag-ano ka? Nag-prank ka sa iya nga hindi ka makakita?
3: Oo, oh, prank ako siya.
1: Di okay man siya? Nabato niya man ka?
3: Oo.
1: Di ano natabo nga wala ka mo nagsigi? Nagpadayon?
3: Kay sa duha ka mula na mo nadaksan ko sa nga may nabiyo sa nga iban. Napagtawag ko lang na kinakasama cellphone niya.
1: Ah.
3: Ha, bali yung nabiyo niya ko na. Okay. Pamanang masakit. Okay.
1: Masakitan. Nga masakitan ka pa nga bayad ka naman sang 3K.
2: Siya eh. Siya dapat ang masakitan.
1: Siya dapat masakitan kay nabusot bulsa ya sang 3K. Di ba? Or basi gin pilit mo lang sa guro nga gaan ka utag 1K 1K.
3: Wala kusang loob na iya.
1: Ah, kusang loob na. Ti ano man? Gusto mo man nga makapangasawa gid?
3: Gusto.
1: Te. Ano dapat ang aton himuon nga matigayon tanang nga makapangasawa ka? May ipatigayon ko tanang sa imo galing kay hindi man to makalakat man. Pero sa hindi sa makalakat. Hindi sa tuod makalakat pero kung makasika ka sa naga 360 degrees man mo.
2: Gatadlong man mo.
1: Ito tuod. Seryoso na iya. No?
2: Oo eh.
1: Guwapa pa to, di ba?
2: Sino ganito nga lang niya?
1: Oo,
2: gali.
1: Oo, chubby nga puti. Oo, galing kay amo lang na.
2: Hindi na siya kalakat.
1: Hindi makalakat, sa undag lang galing. Oo. Hindi sa kalakat nga, kasi kaka sa gani.
2: Gani, malakat pa?
1: Oo, makalakat siya, kasi kaka sa gani.
2: Gambal pala sa gani nga. Basta may laki lang kung nga mag-amo na siya, ginasangat siya pang tiila sa liyo. Kaya?
1: Ano na tawag siya ganyan? Wheelbarrow?
3: Wheelbarrow style, no?
1: Di, makaya. Di, makaya. Makaya mo na?
3: No, hindi ko na makaya.
1: Hindi, ah, makaya mo na iya. I-guide niya man na kung di dapit ang buho.
2: Hiram-hira man lang na?
1: Oo. Mambal mo lang sa Ralph Ram. Diri da pit Ralph. Oh, okay lang Ralph. Na. Okay lang Ralph. Captain ko Ralph. Ram mag-shoot man siya.
2: Ano baseball ba?
1: Ano baseball? Golf? Kaya niya eh.
2: Oo eh. Oh, the golf.
1: Golf. Te. Oh, yun mo man Ralph ang gina-captain kaya ginag-guide pasulod sa buho.
3: Daw na, maling kambiya na yun.
1: Ah, kay Nuno ya. Amo na ya. Abi mo, ang yakamot sa tubang na tanang gahulag, bisa magtalikod sa iya. Ginabutong yung friend. Dili dapito harada, iduso na pa. Tapos kabalo ka kung anong huni, pagsulod. Pabati o sa'yo, mati eh, ha? Amo na yun.
2: Sige. Nakatilaw ka na, sinak nga huni.
1: Liwaton ko, batian mo wala.
3: Oo.
1: Bati, laliwaton ka, ano? Use oil pa ng gamit.
2: Bago na naging prito sa uga.
1: Ano pa hindi mabangbang? Ano pa hindi mabangbang iya almoranas? Kate ka na lahog lang. Ah, sige na, ano number mo? 09?
3: Mangita lang ko sa nag-commit ko na maldita kang hindi lang tama ka maldita. Sobrahan pa.
1: Ate, sige lang. Wag imo na number.
2: Okay, ah, lawag number mo?
1: Ito, nautod.
2: Oh, nautod sa?
1: Eh, dial ko lang, kay may load man tadi sa piyak. Dial lang ha, nautod siya. Ako madayal o kung hulaton ta siya nga siya madayal?
2: Depende sa imo.
1: Ah, kita na lang madayal, kay may pantawag man ta, maluoy man ta sa bulag.
2: Mm-hmm.
1: Bulag na gani, bulagon mo pa. Yeah. Ara na, nagtawag sa rin. Oh, hello?
3: Nadula ako.
1: Oh, Rana, continue na. Okay, pwede ka naka-plug sa number mo. Go ahead.
3: 0905-195-1268.
2: Sa pa?
3: What? Mm-hmm. 0905-195-1268.
1: Oh, may request na kanta?
3: Remember me.
1: Hindi.
3: From Mirano.
1: Hindi ka sa bulag pipit bingi.
0: Ikwanya, for your eyes only.
1: Pwede, for your eyes only.
0: For your eyes only.
1: Na.
3: Sige ah.
1: Okay ah. Sige ah. Lamat, bye-bye. Regards sa mga taga-Limudyan ah.
3: Okay.
1: Klaro, taga sa Limudyan, no? Salamat, good. Mga taga-Iloilo.
2: Namin na diba lang ang lugar ang Limudyan.
1: Oo, no, nakakadun ako daguro na lipat lang ko. Mm-hmm. Ang oras, impunto alas 11, mabalik pa ang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Reduce the pain.
1: Si Siren, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipilis
0: sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Duga paluya ka subonghaw.
1: Wala?
0: Hindi ah. Ako ah, naging nga daan.
1: Nga?
0: Dawga, mamatayan mo ang yambal ko. Dawga paluy ya ka gidya subonghaw.
1: Dugay na.
0: Amo na gani yambal ko siya. Mamatayan mo gidya yung akong ginahambal. E para maklaruhan mo. Kaya siyempre magambal ko daan. Dawga paloy ya ka nagid subong. So si so, meaning mo sabat dugay ka nagid man nga pa
2: paloy.
0: Ay the best sa mga gabi kung hindi pa mo katulog, pinaka the best ni ang amon nga ano ah, Santon Gold Coffee Mix, wala ni sing caffeine ah, para sa aton nga kayong lawas, makakape ka na, healthy ka pa sa mga gwapo-gwapo nga pigid ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, sa American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag kag makichika-chika sa amon subong gabi sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431.
1: O, panawag na ka mo.
0: Saluwat na. Thursday kita subong bla. August 6 na, Dolph, no?
1: Yes.
0: Ay, may tunga na lang gid sang simana nga makasweldo kita.
1: Correct.
0: Tapos si Jose Marichan bala.
1: Ma ano na siya malolaaw na
0: oh, gamatama to sa kay li. Mabungol naman sila.

0: we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us
1: as another new year starts. Wrong.
0: At another new gay star.
1: May bago na tagali nga version pero
0: ano?
1: Whenever I see girls and boys, I wrong. Remember the boy.
0: Wrong. Ano? Whenever I see gays with boys.
1: Tama na gani. Ang sugko niya. I remember the boy
0: with a big loy-loy. Sige niya pulos, sige.
1: Wala. Kita ang panagatuan.
0: Hindi ko magkalipata sa nambal ko na ha. Buwas, may 5,000 ka mamadaugan kung magabutan nyo pangalan. Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo ang first week draw. Kag sa Santon and Libulibong pa-premio. Santon and XFM Libulibong pa-premio. 3,000 man na inyong madaugan. So, nagapakad to na kita sa Disyembre, no? Now, sa XFM, kung umati ka mo, bisan hindi pa yung Disyembre, yung kapanagtag na kita
1: yung
0: cash prizes. Kag... may mga cellphone nga brand new. May mga groceries. Pagkinabudamok, hindi yung mga katropa. Iya. So, diin pa ka muna mangita.
1: Kag diin pa lang ka mukha kita. Iyan sa istasyon nga back-to-back ya ang promo.
0: Man, diri na ka mo pamati. Hindi na ka magliso-liso sa diin. Kahit kung maliso, ano gani?
1: Tiko!
0: Kamamalaan mo kita pero may ako ito. Ano man, kaya, kabalo ka magbasa sang minds ang isa ka tao, Dol? May ara ikaw talent nga muna.
1: I guess so.
0: Subong bibasaha, subong ang akon nga ginapinsar after duty.
1: Nga, pila naman niya ay madagit ko nga laon. Oh, ay, di ba lang sakto?
0: Hindi ah, lain ah.
1: Ano?
0: Hindi lang yung laon bala.
1: Nga aman.
0: Nga sa laon kagi dyan.
1: Mas nami ko nung laon.
0: Ah, dito lang kuya sa matrona.
1: Depende si mo ah.
0: Ha? Dito lang kuya.
1: Di ba saan ko pag-head?
0: Oh, sige, isa pa be.
1: Nga pagpili mo sa matrona, may labador ang mahaboy karon si mo.
0: Nga balaan mo haw. Kagapo lang sa balaan ng baka labador.
1: Na. Sige, yaki na ah.
0: Tuhod na niya. Picturean ko pala sa'yo. Picturean ko pala maabot sa balay bla.
1: Mm-hmm. Oh, bago itong labador. Mayroon kayo, hindi na usong batya.
0: Ang arang aluminum. Ang aluminum.
1: Ang aluminum. Ito, batya, ano kayo niya?
0: Hindi ba, may aluminum pagid niya.
1: Ang may harap pagid niya sa una, di ba?
0: No, aluminum. Ang batya, ano na iya?
1: Nang kuwan iya, ng pakang bala.
0: Ah, okay. Ang ginalampos-lampos, o. Oh, na muna.
1: Uso na iya sa mga...
0: Dopadol, o muna.
1: Uso na iya sa muna sa mga uma-uma mo.
0: May harap pa man na actually sa mga, ano, sa mga suba balaga pang laba.
1: Nga muna gani, pakang.
0: Harap pa man na. Nag-exist pa man na siya. Pero sa subong ya, kaya ikaw ya, city gay ka na subong.
1: Correct.
0: So, hindi ka na nakarelate kay nga. Ang imo nga.
1: Siyempre ka relate
0: hindi,
1: eh.
0: Ya, ang imo subong mga lago ya, sa oven mo na naya ginabutang.
1: Sa cement mixer. So, tayo na libot-libot, malanda sa di bala.
0: Sa oven, ano naging cremate ang lago.
1: Kani man. Sakwa na lang, sa cement mixer.
0: Sa oven na layo ba, no? Ano tawag siya na gani, Ge?
1: Sang
0: para sa lago gani? Ano tawag siya na gani?
1: Washing machine?
0: Dryer?
1: No.
0: Washing machine na may dryer dala.
1: Correct.
0: Amo na subong ang inyo appliances sa inyo balay?
1: Ha?
0: Amo na subong?
1: May atuman kami to.
0: Ang amo niya, wala ya.
1: Nga ano man inyo yaw?
0: Ah, direkta lang na yagin na pang itya sa sapa ya.
1: Automatic ka pilo. May ara na bino.
0: Araw lang, nano mo na duwi-duwi, amo lang ilis. Hindi ka ba katultol kung di na laguan? Ari mo ay pang hurabog tabala sa sapa. Tekonde, wala na lago. Wala ka pa gastoson nga halayan.
1: Correct.
0: Pero sa mundo, wala naging halayan.
1: Manadumduman ko na bala mo.
0: Nga?
1: Nang tiang pagpati sa iba niya bala. sa patay niya galing.
0: Oh, sige.
1: Nga kung katapusan ng adlaw, kung nalubong na, sa ikatatlong adlaw, pagkatapos ang lubong, mangyab-yab ka mo, di ba lang?
0: Oh, yab-yab. Oh.
1: Tingin na pa-unload na ang mga bayo, mga muna.
0: Ang tanan-tanang yun, pati ang relatives ng pamilya, sa namatchan, o kung ang family sa namatchan.
1: Pati relative pwede
0: ipapaanod?
1: Ka, ang mga gamit sa napatay.
0: Ah, ginaano na iya, ginalubong lang na iya.
1: Sa ano?
0: Sa iba na mo na iya, kung ginayab-yab. Te,
1: wala sila kabalong sa punta, tumiga ulat.
0: Ilan lang pampiliyon ang mga signature ng mga
1: yes,
0: bayo.
1: So, no? Correct.
0: Tapos natingala ka lang, hula? Ladalabuhi man to si tatay. Kita ko yung bayo. Kaya gali sila to gali nagbantay sa unhan.
1: Nasa may manabduman, pag ko na nga, dapat ko no, nang iya, maiyaw ka sang itong mga manok.
0: Ha, aman? Hindi ayan na gani, hindi na gani ya pwede.
1: Ha?
0: Hindi na ya pwede ya. Nga magluto si manok.
1: Pagkatapos sa nalubong na bala.
0: Oo.
1: Tapos ipaanod lang kuno sa suba.
0: Ha?
1: Sa punta, so gulit may gaulat.
0: Kay, may sumak-sumak man to kayo sa punta, gaulat.
1: Kaya para ko nung hindi madasnal ang patay.
0: Hindi magkadina, ano mo na?
1: Magkadina ang patay. Eh, ano ba ang connection sa manok?
0: Diba? Nga kalanon man na iya.
1: Sige ah, muna kuya ko yung paanod nyo ya. Ako mismo, yung malangoy na lang. Wala kami to dance fly.
0: Salamat gan sa pag-upod sa amon. It's 11:30 ng oras. Maulo early kami. Kay muna na sumung amon na kasanayan para makatipid-tipid man kami. Pag makatulog makamu timprano. Yes. So madamong salamat sa mga nagpamati, kag nag-intra, sa mga tech on duty subong. Happy weekend in advance mga katropa. Kag sa mga station managers ang tanang XFM radio station sa NIR kag panay. Salamat gid. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisor.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo gid nga salamat sa liwat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Goodbye.
2: All the hits, XFM. Exciting!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santol Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay, at santon na wala sa ibang kape.
1: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
6: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
8: akin itong
9: sa mga
8: panit. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Southall Plus Gold.
3: Ako galit si Maya.
4: May sis ko sa ovary. 3cm na galit.
3: Ini-try ko gininom ang Southall Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Southall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southall Plus Gold.
5: Mabili sa mga butika.
6: Southall Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Southall Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Southall Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
6: Southall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Southall Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southall Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Southall Plus Coffee Mix.
6: Southall Plus Coffee Mix.
5: Kape na,
6: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Siling sa komigo, Premium D3, ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang, basbol ko.
11: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Yeah! Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM

0: alam.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sample Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sis the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Kaya to dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Claire's Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa akin ako, center agent.
4: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan peto sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi ka madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Please, sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibigay sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-sister pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe. Yeah!
12: Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na kung pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito.
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. At makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: X FM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay Mrs. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sis the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito.
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
1: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso,
14: menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
19: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Ciklo pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold.
3: Kala sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anton Blast Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Anton Blast Coffee Mix. Ang sa Anton Blast Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyagan.
8: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may BCO kag moringa.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga katropa, exciting dito.
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay, igulan po sa akon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahuwag ko sa akon ubo. Damang hindi nga salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
12: Ako Galis-Elis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jovin, sobragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
3: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and glutathione ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
0: Rojas City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time! Alas
1: 4:07. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. 3 sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, karunyad launas ang Biyernes. Ay, thank God, it's Friday! Petsa 7 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Siyempre, kaupod yun naman ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Aguiab Jr. Oy, good morning na mga katropa! Bangun na!
1: Ayoy! Yahoo! Ayoy!
0: Okay, aga na ni. Okay, labinagin sa aton sini mga katropa, dira. Nga magapanindahan pa sa subong aga. Sa mga magabiyahe pa dira malayo ah. And syempre, sa mga ginikanan man nga magadigamo naman para sa ila sini nga mga estudyante. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta nangin adlaw nyo kahapon sang Webes?
1: Ayoy!
0: Yahoo! O, kabay nangin mayo, gini para sa aton tanan-tanan ha? O, kagasuguran ta naman yung adlaw naton sang Biyernes ah. Mamayaragid sang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. O kagaya siyempre ipalap nagtagid always ang good vibes. O sa sining kalibutan nga puno sang pagtilaw. O sa sining kalibutan nga puno sang pagantos. O, kabay hindi nato niya pagkalimtan sa Gyapon. Nga initanan nga mga pagtilaw ang aton gid malampuasan. O gani, dapat hindi kita mangin buringot.
1: Ayoy!
0: O, hindi man magkinusamod. Okay, dapat happy lang. O gani sa subong aga. Sa ato naman nga pagpangalaga, dato na ginatamyaw sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: O kagina welcome gid sa aton sini pala tuntunan ang aton sini nga mga suki. Ang mga maukod yung mga tagpalamati nga nagamonitor na. Pinagi naman sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini nga mga radyo sa FM band. And syempre sa mga nagatutok na live, pinagi sa aton sining Facebook live streaming sa XFM Rojas

0: Okay, nabinagid sa aton sini magkuturan karon yung mga vendors. Nga aga pa, masako na. O, masako na sa pagatad sang ila sini yung mga baligya dira karon o. Okay, nabinagid sa mga vendors naton sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. Yahoo! O, sa mga suki, tagi daw ah. O, sa bahin sang meat section. O, syempre kay Sir Herminio Hicalde sang Hicalde Meat Stand. Yahoo! O, kaga sa may kapihan daw nga for sure damo na nagapangapiho kay man maulanon gani ang aton sininga kagahon. O, kay Antonio Bulido da sa Antoinette Kapihan. Yahoo! O, subong man sa kay Ma'am Rosalinda Antonio. O, kay Sir Leopoldo Revise dira sa may utanan section. Okay, Ma'am Reyes Angrina dira sa may fish section. O, kaga sa kapihan manda kay Ma'am Aileen Agdales. Dira man sa aton nga poultry section sa kay Ma'am Lenny De Pedro. O, sa Erica Frozen Products. Yahoo! O, kaga kay Sir Francis Asugi. O, nga nagabaligya ginasang itlog ho. Ayoy! O, kaga kay Sir Josue Esmalana. Draman sa Josue Dress Chicken. O, sa may poultry section. O, sa aton man sininga mga tagpalamati da. Sa may bagsakan center, sa mga vendors da, sa mga bulanteros da. Good morning!
1: Good morning! Ayoy!
0: O, kaga sa mga amigo, ito na nga gwardya, ah. O, sa kay Harry, kag kay Roy RJ. Yahoo! O, syempre, sa aton man sinikaroon yung mga listeners da. Sa mga coastal barangays. O, sa mga mangingisda, tagid, ah. Nga magpanagat naman sa subong aga. O, pulo pa matyagan, tagi na nga ton, sin nga kalalauran ah. O, kung na hindi man lang sang mabalod, o, pidigid magpala panagat. O, so, pero kung bakod ang baloda, dalagkuan, kagagamay mo lang sa kayang pandagat ha, hindi tagi pag-irisgo ka gulingon ta ha. O, kung na may mo, magpulo pa munit na lang anay sa higad, ah.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Okay, kung kisa gani, kung nagapulo pa munit, kaya lang may mga dawi ka nga bulga, no?
1: Ayoy!
0: O, sa kay Tay Musok, da. O, kay Eric Bering sa Mulawon, kay Tay Joel Bilyones, mayong aga sa inyo.
2: Good morning!
0: O, subong man sa kay Migo Tada Rex Ramirez.
1: Yahoo!
0: O, sa may aguho panay kay Migo Taman Janjan. O, abawa na dira sa may Ulutayan. O, kay Nung Rio Manda.
1: Yahoo!
0: O, good morning, Gid.
2: Good morning!
0: Sa aton man sining yung mga mangunguma sa mga nabukid yung mga kabarangayan nga nasakupan gid sa aton sining nga probinsya. Oh, and syempre ha, sa aton yung mga overseas Filipino worker din makamukar nga parte isang kalibutan. Okay, migo tada Alfred Taloydoy Pundalo.
2: Good morning!
0: Hoy! O, kumusta ka na dyan?
1: Ayoy!
0: O, padalaan mo lang ko sulat, ha? O, halong ginasay mo, sininga pagpanakayo na. O, sa din ruta, yung subong.
1: Ayoy!
0: O, kay Migo, to na taloy, Doy. Good morning, Gidoy.
1: Yahoo!
0: Yeah! Okay, Sir Danny De Martin da, kumusta? Negosyo ta da ka bye-bye, sir?
1: Yahoo!
0: Oh, may nga agad si mo, ha?
2: Good morning!
0: O, kaga kay misis mo, ah, Ma'am Feli De Martin. O, dira sa may sitio ubo sa Barangay Lanot. Okay, Mama Nilin Villar Basa, dira sa may Ibiza, no? Oh, good morning, girl!
2: Good morning!
1: Yahoo!
0: O, kaga siyempre, o, sa aton man nga mga katropang listeners and solid supporters.
1: Yahoo!
0: O, nga nag-upod na sa aton yung pagpangalagad subong aga sa kay Ma'am Lisa Digala da. O, sa Digala in the Bino Pamayli. O, aga pa kuno nagalanog na tong radyo ni Ma'am Lisa. Wa.
2: Good morning!
0: O, kagay Ma'am Nini, baka sini di Latina da sa may Banika.
2: Good morning!
0: O, nag-aulan pa da Ma'am Nini.
1: Ayoy!
0: Aga pa ta nabugtawan kay Abe o gani electric pan lang ang nagabugong bala.
1: Ayoy!
0: Okay, gali mo ya, nagaulan-ulan na ginman.
1: Oh no!
0: So, speaking sa sining ulan-ulan ha, ang aton man yung pagpanumdum da sa mga motorista naton. Oh, mga katropa, madrudan, log, karsada, takaron. O bangod sining pagulan-ulan, yaton sining na-experiensyahan. O ganay sa inyo sining pagbiyahe da sa subong aga. Magal

0: O, hindi mangingkas kasi, rosa dalat. Okay, importante, makalabot ka mo sa inyo sining padulungan nga waay ka mo sang anuman nga gasgas sa kalawasan.
1: Ayoy!
0: O, pag nakalikaw ka mo sa balayra.
1: Ayoy!
0: Ay, labi na sa mga nagamaneho, gid sang motor. May inay lang ha, mga parikoy. Okay, kung magwaswas pa kamo dadalagan, karon ay ang bot, tagid lamang.
1: Oh, no!
0: So, swerte ka mo kung tagsik lang ang maagom nyo.
1: Ayoy!
0: Okay, kung saog karon kundi balda.
1: Ayaw!
0: Oh, no! Along-along ko na! Okay, kamugid ginasaligan sa pamilya nyo, ho. Kumot kita yun ang mga, ano ni, mga karatula sa dala na nga. Halong sa pagmaniho, nagahulat kami sa imo, papa.
1: Ayoy!
0: Ayaw! Nah, dumdumon nyo gina, ah. O, ilabi na sa kay Mosley sa aton sining mga driver. O, mga kalalakinhan. O, mga amay. O, sa mga driver sang jeep, sang van, sang bus. Sa mga private cars. Mga wing banda. Mga delivery trucks. O, halong gid sa inyong pagmaneho.
2: Exciting Pilipinas!
0: Oy! Good morning, gidawa! O, sa gwapo da nga kapitan sang barangay Sinyaga, no?
1: Yahoo!
0: O, kay Kapitan Iban Dorado, good morning, Kap! O, ka good morning kuno sa mga pumuluyo sang barangay Sinyaga.
3: Good morning!
0: Okay, Tita Hilma Inyon Bantes da, good morning man sa may kugon panitaan.
3: Good morning!
0: Okay, kay Sir kay Ma'am Christina Kalbog. O, mayong agagit.
3: Good morning!
0: Arit, alas 4.22 na oras aton sini nga pala tuntunan. O, liton kita na yung mga katropa sa mga headlines. Ang ato naman sining mga balita sa subong nga aga.
2: Headlines.
0: Sa mga headlines, ang ato sining mga balita sa subong aga. Sa ato yung mga balita nasyonal. Pila ka mga miyembro sang Maleta Boys. Oy! Ginbawi ang akusasyon nga nang dulong sila sang Maleta nga puno sang kwarta.
1: Oh no!
4: Ayoy!
0: Halaka! Wabi ko seryoso gito. Dumdum tagani. Panindugan gid nila. Nga man may pagbawi karon sang akusasyon haw.
1: Oh no!
0: Tutuka na, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa.
2: Headlines.
0: Samtang dugang pangabalita, National Department of Foreign Affairs ginkumpirmar ang US extradition request para kay Pastor Apollo Kibuloy.
1: Oh no!
0: Halaka. Oh, dalon ko naman si Kibuloy ito sa US. Oh.
1: Ayoy!
0: Rina, daw mo na nang ginakakulbaan sang mga sumulunod ni Kibuloy.
1: Oh no!
0: O, tutukan man na sa aton nga pagpangalagad mga katropa.
2: Headlines.
0: Samtang Vice President Sara Duterte ginhangkat si Gibo Chudoro. Ngayong adlan ang pro-China officials. O, iniman mga katropa ang may kang tanan, ha? sa padayon karon nga si Galot sa paginagawa isang teritoryo sa West Philippine Sea.
1: Oh no.
0: Okay man, may mga public officials kita di sa Pilipinas nga nagsawaya sa aksyon nga ginahimo sang gobyerno sa pagpakigbato sa West Philippine Sea. Gani gin tawag ni karon silang mga pro-China. Oh, so nabatian ni Inday Sara ho. Ambalya hingad lebla kung sino na.
1: Ayoy.
0: Oh, so tutukan man sa aton nga pagpanglagad mga katropa. Samtang sa ato naman nga balita international, Iran kag Oman nagkasugtanay sa coordinate sa ruta pagi sa Hormuz suno sa Iran. Oh, sa ato naman nga showbiz balita, Chad Gamad ginsabat ang nagabas sa yanobya nga si Apple David. Oh, kilala yun ni si Apple David. Oh, ini bilang PBA sideline reporter. Oh, mga katropa nga ginbash tungod nga nakigrelasyon sa isa ka 18 anyos nga atleta man.
1: Oh no. Oh,
0: ining basketball player nga si Chad Gamad. Oh, ginabash ni nga daan si Apple kay man pagabot sa age gap, dako-dakong diferensya.
1: Oh no.
0: Oh, si Apple mga katropa 33 na, si Chad 18 pa lang.
1: Oh no.
0: Oh, hayway na ni kapugong karon si Chado, anong payag ya parte sa mga nagabasa ya sining nubya. Oh, istoryan ta man na sa aton nga pagpangalagad sa subong aga. Oh, kag sa aton nga sports news, EJ Obiena liwat kay nakakuha sang Bulawan nga medalya sa Germany. Oh, duma yung katada ni para sa aton mga Filipino athletes.
1: Yahoo!
0: Oh, Alex Yala winning the WTA title. Oh, sa WTA 500 mga katropa sa ano ni? Sa Washington DC. Sa Mubadala Open. Oh, so subong ara si Yala sa ano ni sa Canada. Lipay-lipay ang organizer sining National Bank Open ni mga katropa kay sold out tickets ang pagampang ni Alex Yala. Oh, tapos ang ano ni ang court o sa dinig na patigayon ng ampang makon mo o 10,000 ka mga Pilipinong naglantaw.
1: Oh no.
0: Oh, so sulod na sulod si Alex sa next round eh. O, matapos ito perdihon si Alicia Parks sang US. O, nakabalo si Yala kaysa nagligad to, pinerdehan ni si Yala mo. O, subong nakabalo si Alex Yala. O, so, ang masunod nga ano ni nga round ang isa man to ka ano ni ka tennis player, I think from US man to sa Japan. US or Australia, nalipat lang ta. O, ang makasumpong ni Alex sa round of 32. O, pero kay EJ Obiena dumayo lumpat yung subungaw. O, sige, istoryahan tama na karon ha, sa aton yung pagpangalagad mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alright, ang mga headlines sana isang aton sining mga balita nga pag talakayon sa subong aga. Muylo ganay nga ginadulong sa inyo asang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na mga katropa! O kaga sa inyo, gid nga pagpangapipili ayo gid ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magahatag sa aton sang natural nga enerhiya nga magadugay gid sa bugos kadlaw. Siyempre bangod sa sustansya sa mangosteen, soy, kag malunggay, kag soya beans. Aton ginamang ko ng enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. O, ilabi na Friday, subong! O, mangin medyo masako ng mga talatapan sa nga aton sin nga gobyerno. Ang aton mga LGU, kay man... May mga kauturan kikita ni nga maghihingabot sa pagproseso sang ila papeles. Ohot masako man ning mga merkado nga tsinda subong o dira sa Pontevedra Public Market. O para hindi ka mo dali kapuyon mga katropa. O tilawiyo ang Santon Plus Coffee Mix kay amo ning kapiyo ah. Nga makabulig sa inyo. Nga bisan ano pada kasako nyo. Ay hindi ka mo pag madrain. Hindi ka mo basta-basta kapuyon. Kaya may suporta ka mo. Pag siyempre kung mag-inom kasi ni relaxing gid. Yahoo! Kani nagamag-an man ang imo sini nga buot mga katropa. O, maluwas sina manggaranon ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Yahoo! Maayo para sa aton digestion. Nagabulig man sa pagbalanse sang aton sini nga blood sugar level sa lawas. O kaga good for the heart. Okay, way ka chance magpalpitit bisan pila pagkatasa imnon mo sini. And syempre mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix makabulig man. Agod nga matunaw ang mga bukol-bukol sa aton sining lawas.
1: Oh no.
0: O, makabulig agod nga malikawan naton. Ini nga prostatitis. O nga masamig ni ginabatsyag sa mga kalalakihan. O pag ining ginabatsyag man sa mga kababayenan nga ginatawag PCOS o kunang polycystic ovary syndrome.
1: Oh no.
0: Okay man ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may ara sang ginatawag nga isoflavones. Isa ka sa isang major flavonoids nga makit-an sa legumes particular sa soybeans. Nga nagabulig agod nga ma-control naton kag mabalanse ang aton nga mga hormones sa lawas. O ganit tilawi yun na. Kaya available gid niyo mabakal sa mga suki niyo mga butika sa inyo sining lugar. Mabakal man sa mga leading drugstores naton. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, mabakal man online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mabangod sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na? May bulong ka pa kapag sick sa kadahigo. Quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning, anay kay Sir Ferdinand Duro.
3: Good morning!
0: O, dira sa Kios, ah. Okay, Ma'am Rhea Loyola, malapitan. O, kaga kay Angkol Uji, da.
1: Yahoo!
0: Kenti Bingbing, da. Kaga kay Owen.
1: Yahoo!
0: Alright, alas 4.34. Dito kita mga katropa sa detalye na sa aton gin pang headline sa subong aga.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa aton nagapanguna nga balita nasyonal. Gin bawi isang pila ka miyembro sang gintawag nga Maleta Boys. Ang ilang mga akusasyon batok ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez, kag former Congressman Zaldico. Sa noong sa 4 sa 18 ka nagpakilala nga anay bodyguard ni ko hindi matuod ang ilang mga ligasyon kag ginbayaran lamang sila.
1: Oh no!
0: Payag sang mga ini, ginpangakuan sila sang kwarta kun sa diin, hindi na sila kinanglan nga magtrabaho sa sulod sang duha ka tuig. Kag siguridad para sa ila pamilya. Dugang pa diri, hindi sila ang nagsulat sang ginpirmahan nga affidavit. Kag ginpahog lamang sila.
1: Oh no!
0: Bagod man sang ila sunod-sunod nga revelasyon, nagapangatubang sila sang sampaw-sampaw nga kaso. Kag madamo man nga pamahog.
1: Oh no!
0: Magluwas sa ila, nagapanumdo man ang iba nila nga upod nga magbawi man sang ila statement or sang ila payak. O nagimo man sila sang bag-ong affidavit nga sila mismoya ang nagsulat. Madumduman gani nga sa tong Pebrero sang ginpakilala sila sa publiko ni Attorney Levy Baligod. Sa din gin aligar sa mga ini nga nagdulong sila sang malita nga puno sang kwarta.
1: Oh no!
0: Sa pila ka mga politiko kag personalidad lakip na sang Day Marcos kag Romualdez. Although ano ni ha?

0: Pagtuad nga ginbayaran lang sila.
1: Oh no!
0: Di bala akong kamabi, mga katropa. Duha man lang ning pwede naton panumdumon sa sining nasambitan karon nga balita. Either na-realisar nila nga madisgrasya gid sila kay man ining gilaligar nagpasalig sila nga si Senator Marcolita kag si former congressman Mike Defensor ay naka priso karon.
1: Oh no.
0: So posible na naton lang taon nga ang pag-back out nila bala sa grupo o kag pag sugid nga ginbayaran lamang sila. That is why upod sila to ag nagpakilala nga 18 Marines kag nagdulong sang malita.

0: ay ano gidi? Oh, matuod. Pero pwede taman nga lang taon ini mga katropa nga basigin bawi Manila kay nakabaton bala sila sang pagpamahugaw.
1: Oh,
0: di ba? Pamula nin duha ka punto. Sa una nga punto, ginbawi nila bangod siguro na releaser nila nga madisgrasya man sila kag pasina konsensya man ah.
1: Oh, no.
0: Pero sa other side of the coin, pwede nato ng balon nga oh, siguro nagbawi ni sila kay man ginpahog na ni sila. Ginapangita sila kag ginipit man nga bawi o ng ilang statement.
1: Ayoy!
0: Oh, so balantayan niya. Walang taon tani kung ipatawag na ni sila. Okay, laban-laban ipatawag ni sila mo. Oh, with this, ano karon? Pagkambyo nila. Oh, laban-laban ipatawag ni sila. Pabantayan tani. Okay, mas mayo kaya mismo nga makita naton ang reaksyon blas ang isa katawo sa tiyon nga magsugid na sa kung ano gidya ang natabo. Okay, in fact si Attorney Baligod gani karon kaya gain ng 18 marins why na nakabutwa no?
1: Oh no!
0: Why na nakabutwa mga katropa matapos to sila pailan kaso? So, balantayan gini nga balita tuod. O, ambot kung karon malupok na ni siya kun call out na ni siyang mga senador ta. Ang atensyon sining apat. O basi sa masunod nga semana na. O, sa tutukan ta gini mga katropa kay may dako gini nga epekto karon. May kang tanan to sa pila ka bulan nga isyu o parte sa malita nga sa uligan ni daw ginhimo na nga o memes mga katropa o ginhimo na nga panggamit sa pagkutaw-kutaw.
1: Ay, oh, no!
0: Okay, mabugat ni o mabugat na to nga daan ang aligasyon to. Tapos nagbawi kamo sang inyo sining sworn statement. Mas mabugat pag ini. So tutukan ha mga katropa. Bantayan tagid na. Kun ano naman ang manging dalagan sa nasambit nga isyu. Exciting Pilipinas. Samtang sa dugang

0: tagabalita nasyonal. Balitang nasyonal. So, ginkumpirmar sa Department of Foreign Affairs ang request ng isang Estados Unidos nga i-extradite ang televangelist.
1: Wow!
0: So, nga si Apollo Kibuloy nga wanted yan isa kaso nga child sex trafficking, fraud kag money laundering. So, si Kibuloy nga founder sa Kingdom of Jesus Christ Church ang nag-proclaim sa kaugalingon sining appointed son of God.
1: Yahoo!
0: O, ang nagapangatubang sang pila kaseryoso nga criminal charges sa Estados Unidos, lakip na ang child sex trafficking kag engaging in sex with minors. O, sa isa ka statement, ginpayag ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel nga gin-endorso na nila ang request sa Department of Justice. Ginkumpirmar man ini ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez. Ang formal extradition request ginpadala sang Hulyo sang US Embassy sa Manila sa DFA. O, matandaan gani nga na-indict sang 2021 sang US Federal Grand Jury ang 76 anyos nga si Kibuloy nga abyan kag spiritual advisor ni former President Rodrigo Duterte kag nanging kabahin sang most wanted list sang FBI sa kaso nga committing conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children kag bulk cash smuggling. O, ginapriso ni siya karon sa Pasig City Jail bangod sang domestic cases nga sexual kag child abuse kag human trafficking. In fact, gabi gani. Nabasahan ko man to ang ang payag ni Senator Isonte Biros. Siling ito, mas mayo gid nga mapadala si Kibuloy sa US mga katropa. Mas mayo gid ko nga mapadala ni sa US si Kibuloy. Okay man, mas dalagko pa tong kaso man ang ginatubang ya. Okay, kumparar diri sa Pilipinas.

0: Siling ni Risa. It's about time for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. So he trafficked women and girls from around the world. So justice demands that he answer for these crimes in the very places he committed them. Now mga katropa, sunod to sa kay Attorney Topacio, na kilalaman nga isa sa mga abogado gid sa mga Duterte, and given nga ining si Kibuloy ay spiritual advisor ni Duterte, mga katropa. Hay buligan nila sa nodre si Kibuloy nga hindi to ma-extradite sa US. Siling ni Topacio, wala pa nila na baton formally ang information na may amugid nga request. Ready sila sa nodre nga dampigan kag protektahan ang kinamatarong kag interes ni Pastor Kibuloy. Yahoo! Ayoy! But lang kung kaya gid man madepensahan o kaya ihan nga mapabilin ang detention ni Kibuloy di sa Pilipinas. Okay, I think magbuga to yung kaso sa USA, and he needs also to face it. Mga katropa, so way pa man sang official gid nga payag ang atong Department of Justice o kung saan og ginibalaihan ipa-extradite or dalon sa US si Kibuloy. Okay, so far ang DFA gin forward na ni sa DFA ang communication sa DOJ. And the DOJ among ma-decide kung i-grant ining request karon sang US, mga katropa, kay siyempre may kaugalingon man ta nga korte mo. Now, ang FBI yun, nagpagwa na sang wanted poster gani ni Kibuloy. Ayoy! So, last week sa July, ginhinyo ning formal extradition ni Kibuloy. So, ano pa malang tasubong? First week sa August. Gani ba lang tayan, gini, mga katropa? Exciting Pilipinas! Samtang sa katupusan naton nga balita nasyonal, ginangkat karon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga tumuro ng ginaligar pro-China government officials nga ginpanawagan sini nga magpadaog sa pesto. So no kay Duterte, ini agud mangin klaro sa publiko kag hindi mahimo nga magbuya sang payag nga wala sa may ginatumod. Wala man siya sa may ginhingadlan, apang ginsiling ni Duterte nga mahimo suspect man si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa payag ni Teodoro. Madumduman gani ginatag ni Teodoro nga ang iya panawagan ang wala nakabasi sa iya pagpati kundi sa isa ka paglapas sa layi o kung gini-establish ng mga regulasyon. Apang ginpakamalaot ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Teodoro pag ginsiling ginpili sang tawo ang elected officials pag hindi sang defense secretary. Ginquestion naman sa Malacanang ang loyalty sang payag ni Paulo Duterte sa Pilipinas pag gintawag nga very alarming bangod nagapakita ining hindi mabakod ang iya allegiance sa aton nga pungsod. Okay, siyempre may mga interview abi kay Congressman Paulo Duterte. Hindi ben gani kay Mayor Baste, mga katropa, nga ang dating bala para sa ano ni sa mga nagapakigbato to pa sa West Philippine Sea ay kasubong nagatampig pa ya sa China. Even si si Jay Tariela, mga katropa, ginabiraman sa ni Baste.
1: Ayaw!
0: Oh, no! Ginabiraman sa ni Pulong.
1: Ayaw!
0: Okay, siyempre, di man malipod manigar, mayo abing relasyon sang China eh. O sa Dabao. Of course, sa mga Duterte. I think may ongoing project sa Dabao nga ang nagfinance China. Idugan mo pa na nga based sa allegations sa tuanay sa Pugo. Nagdamo nakasulod yung mga Chinese di sa aton sa Pilipinas ang si Duterte presidente mo.
1: Ayoy!
0: Oh, mas ano ni? Mas nagdamo ang mga nakasulod din ano ni mga Chinese national pag diri na nagtiner nangin na ilyin di sa pungsod ta.
1: Ayoy!
0: O sang termino ni Duterte. So gani ano ni ha? Grabe man yung courage ni Inday Sara. Nga ang kato ni si ano ni si Chodoro. Oh, so let's see kung hingadlan gina ni Chodoro ni. Oh, ano patulan niya ni ang pagangkat siya. Oh, sinoy ay sambit di.
1: Ayoy!
0: Ang naglaon tayo niya mga katropa. Oh, maluwas sa ano ni sa mga Duterte sino pa? Ang pro-China nga ginalantaw karon sang defense. O sa Department of National Defense, sino pa? O sino nga senador?
1: Oh, no!

0: So tutukan na ang masunod naman nga kabanata.
1: Ayoy!
0: Alright, good morning kay Sir Joselito Raimundo Arsenio. O, da nga nagapamatigid sa bungaga ho. Okay, may Gurayan Sina de la Cruz da. Good morning, Parikoy.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Rose de Leon Arroyo. O, sa mga miguta ng traffic auxiliaryo kay George. O, miguta George Agil.
1: Yahoo!
0: O, and then syempre, isa kay Ilardi kay James de Jaime.
2: Good morning!
0: Okay, Parikoy Idil Oliveros da. Good morning, man.
2: Good morning!
0: Alright mga katropa, ang mga balita nasyonal ninyo nabatihan. Buylogan ay ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Oh, mga katropa ha, Santon sinimakuturan dira nga mataas ang kolesterolo. Ayaw gina pag ano ha, pagbaliwala ah. Ay kun na pirmi lang makolesterol nga mga pagkaon ginakaon nyo. Tago ako na taas ang inyo sininga kolesterol da inyo GPT. O may chance na nga magbarado ng ugat nyo. Kaga delikado ina para sa aton yung makuturan nga may ginasupreher nga hypertension ay posible na magresulta kung kaysa sa mga cardiac arrest bla heart attack. O now ang garlic kaga mangustin nga sangkap sang Santon Plus Gold nagabulig na sa pagtinlo sang mga ugat sang dugo nga nagapanubo sang bad cholesterol. O gani mga katropa, amliganta ang aton mga tagipusoon. O inaman, pinagi sa bulawan nga or bulawanon nga proteksyon. O mag Santon Plus Gold na. Available ini sa mga suki nyo nga mga butika sa inyo sining lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, Grace Pharmacy, o kang mabakal online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
3: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:55. Oh, by the way mga katropa ha, hingabot na sa pagulog sang inyong mga entries. Oh, hingabot sa pagulog sang inyong mga entries. Saton sining nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. O kaga subong man Saton sininga Santon and XFM libo-libong pa premyo. Okay, subong gani nga nadlaw natalana ang aton sininga draw. O sininga aton sininga mga promo karon. O kung sa din kada semana sa Goldie Gold Beer mga katropa, may isa ka winner nga magadaog sang 5,000 pesos.
1: Yahoo!
0: O cash na ah. O samtang sa ato naman nga Santon and XFM libo-libong pa premyo, o 3,000 pesos man nga cash. Siya man ako winner. O gani mga katropa ha. O sa mga magapasakop da sa aton sining premyo sa Tansan promo, kadali lang gid sang inyo sining obrahon. O ngita lang kamo da Tansan sang Goldie Gold Beer, no? Ang iya sininga 320 ml o kun ang Mucho King. So pwede yun na magamit bilang entry. Oh, so isa katansan isulod sa sobre. Oh, sa likod ng sobre isulat ang promo title. Oh, Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Oh, and then isulat man ang inyong siningangalan, edad, address. Oh, contact number. Oh, ang inyo sininga soaking tindahan. Oh, sa mga soaking tindahan, mga katropa, pili lang kamo. Nini Chris Store, Totski Store, Monsali Store kag Panings Karinderia.
1: Yahoo!
0: Okay, dream nan sa nasambit yung mga ano ning mga changi. O mga sari-sari store. O makita na nga ito mga drop box. Lunsay ini sila tanan sa may Baybay. O ang Panings Karinderia rin ni sa may Arnaldo Boulevard. Sa left side ni siya going to ano bla? O going to Bangko Sentral sa left side ni. O and then ang Monsali store. Sa tabok lang gini isang People's Park sa may waiting shed abla. Ang color pula ng waiting shed. Oh, ang ala na bala ng People's Park mga katropa sa baybay sa tabok na may Changi. Na muna may restaurant kay Changi. Oh, and then ang Totski store ari man ni siya ano sa ginapatungan ni sa sang Almax kag sang Coco Miranda. Oh, may cottage-cottage manda ah. Kaga ni Nick Restore namtang ni sa San Juan sa barangay Baybay. Oh, sa unhan ni sa sang waiting shed nga may disenyo nga bulak-bulak sa usulod-lo ni siya. Punaling ka di sa ano ni sa Arnaldo Boulevard antes ang barangay hall. Sa right side niya mga katropa. Oh, so pwede man ah, gamitan yung ano ni nga soaking tindahan XFM Rojas ah. Oy, ulog na kay madraw kita karon ah para sa first weekly draw ta. All right. Gani magpasakop na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Oh, kag damo agid nga ulog sang inyong mga entries ah.
1: Yahoo!
0: Okay, Sir Chu Dilonda, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, AKA Nuli Do It.
1: Ayay!
0: Mga kakalbs!
2: Good morning!
0: Ayay! Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. O kay Sir kay Father Jibin Gumban. O good morning, manda padre.
2: Good morning.
0: O samtang ay ngabot man sa pagulog sa inyong mga entries aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. O kay kolektahon ta man na subong ang inyo da nga mga ginpangulog ng mga entries. May drop box tada sa ano sa may R&B butika. O dira sa Panitan Public Market. O dira man sa Jeans Drugstore sa may Pontevedra Public Market. O kag sa Super K Drugstore dira sa Poblacion Ilaya sa Panay.
1: Yahoo!
0: O tipunon ta na karon yung mga entries ha. Kaga siyempre sa Ranyugi Japan gamiton bilang proof of purchase ang 5 ka sachet or empty sachet sang Santon plus sang Santon Gold Coffee Mix. Isa ka blister pad sang Santon plus Gold. Isa man ka blister pad sang premium D3 soft gel capsule. Kag isa man ka empty blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa liwata isulod man ina sa sobre. O kung ano man da ang saran nyo gamiton nga probo purchase, pili iyo lang ha. O naka-flash na karon sa inyo sining mga screen. O for example, isa ka blister pad abis ang premium D3 soft gel capsule imo gamiton, isulod sa sobre. O and then sa likod sang sobre, isulat ang promo title Santon and XFM libo-libong pa premyo. Isulat man ang imong ngalan, address. O probo purchase. O premium D3 soft gel capsule, contact number mo kag pirmahan. O iulog to dahil sa mga nasambit na drop box. or pwede mismo diri sa aton sa XFM Rojas. O diri kami namtang sa sitio San Miguel sa Barangay Tisa. O kung naling kamo sa stadium, tadlo ngayon lang ang Chico Street. Pasaka na disamon sa XFM. Padali lang tuntulo na kung haling kamo di sa Lawaan, ma-shortcut kamo sa homesite. So nanangi kami sa LTO, liko kamo dahil pawala. O pawala, pasaka di. O gani mga katropa ha. O pasakop na sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. O, kagsakda gayo gid ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alas 5:03 na oras aton yung palatuntunan. Pagbalik naton mga police reports ha. Manati po sa aton patrol, tutukan nyo diri sa aton sininga pagpangalagad. Magkabalik kita mga kaligad ang pila ka mga panundom. Standby.
4: XFM. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
12: sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Sanalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, Presidentro, Was Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag sa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gali, kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, oras na ito, alas 5.13. Dahil ka mga nagatutok, dari sa ito niyo pagpangalagad po ng inyo anchorman, katropang Zalde Giap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, good morning, anay. Ito to Baldison Escalada.
2: Good morning!
1: Okay, kay Ma'am Leia Baez, dari sa may Inocencio Tisa. Kay Kenneth Pasete, da, sa may Sigma, sa Poblacion Norte. Good morning, man.
2: Good morning!
1: Shout out lang kay katropang Aira.
3: Ayoy!
1: So, logi ka na, Kinit. Kay Ari di kahapon si Lloyd.
3: Ayoy!
1: So, ginkantahan niya pa si katropang Aira.
3: Ayoy!
1: Alright, sige. O, sa ito niya pagpangalagad, check tanay, connection ta with katropang Elmer Estimar. May balonta sining mga police reports. Nga iyaman sining nga natipon sa ito sining nga pagpangalagad. Oh, by the way, good morning anay da kay Migo ta Jojo De Roy. Oh, ang Migo ta da nga nagabiyahe pahalin sa maayon Paroha City.
3: Yahoo!
1: Alright, check ko sa line number 1, connection ta with katropang Elmer Estimar.
0: XFM Police Report. Police Report. Report.
4: Good morning, katropang Saldi Subuma sa to sining nga mga kuturan nga mga suki nga mga pinalanggang tagpamati nga nagatutok subungaga. Para sa aton sini nga mga madulong nga mga balita nga natipon sa palayo nga pagmonitor sa ang kalinaw nga katawhay sa syudad kay bilog nga probinsya sa Capiz sa syudad sa nga Rojas na wherein na arestado ang tatlo ka mga persona nga ginakabig wanted person sa gitpatigayon nga operasyon sa aton sini nga mga katapo sa kapulisan sa barangay Punta Tabok syudad diya sa nga Rojas. Ining mga nagkaladakpan ang ginkilala sanday alias Aaron 33 anyos residente sa nga barangay Tangke sakop sa syudad sa Rojas kag alias Sarit nagapaidaron sang 20 anyos alias Dines 20 anyos lunsay mga residente sang barangay 1 sakop sa syudad sa Rojas wherein nadakpan ni sila kahapon nga adlaw pasado alas 12 sang udto. Ang kaso nga ginapangatubang sining tatlo ka mga ginakabig wanted person ang pagbaylar iya sa Republic Act 9262 ukon violence against women and their children act ang kusadi ng warrant of arrest ang gipapanaog sa sining mga wanted person ang ginisyo kag impirmahan sa Regional Trial Court Branch 14 kag napitsahan sa tinlikdan ng Agosto 4, 2026. Samtang ginrekomendar naman sa korte ang piyansa nga nagabalor iya sa ₱72,000 para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Nagapabilin pa ni karon sa kustodiya sang Rojas City PNP ning mga nagladakpan para naman sa nagakaygo nga disposisyon. Sa dugang naton diri nga mga balita ang mga nakaladakpan sa ginakasang drug by bus operation una diri ang gipasakaan na sa kaso ining isa ka 26 anyos nga babayi matapos maning nga nadakpan sa ginkasang drug by bus operation sa Station Drug Enforcement Team diri sa surad sang Rojas sang tinlikdan nga Agosto 5 2026 kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sinini alias Ria no o kun ining si Ria Fentes nga residente naman niya sa nga Malipayon Village sakop sa barangay Tisa Rojas City. Matandaan gani nga nakuhaan sa nga illegal nga droga apat ka sachet sa ginapatian or illegal nga droga nga may kabugaton 5 gramos kag mayara naman sang standard drug price nga ₱34,000. Ini nga si Ria ang ginakabig nga street level individual nga nagapabilin sa Gapon sa kustodiya man sang Rojas City PNP para sa nagakaigo man nga disposisyon. Kasubong man pareho kaso sa pagbaylar man sa Republic Act 9165 ang ginapangatubang sa karon matapos maning nga napasakaan ining duha ka mag-live-in partner, no? Nga ginakabig man nga street level individual nga nadakpan man sa nga tinlikdan man nga Agosto 5, Merkulis nga adlaw, alas 9 sa gabi sa Circumferential Road, sakop ng Singapore sa may barangay Dayaw. Matandaan nga rin nga gikilala ining nagladakpan nga Sanday alias Cristina, 34 anyos, residente sa Washington Street, Barangay 7, kag alias Paul, 32, residente sa Barangay Adlawan, Ciudad Mansa, Rojas. Matandaan gani nga nakuhaan mani sa illegal nga droga ang ining duha ka mga persona sa lima ka shabu, no? Lima ka sasig sa shabu ka ang ining si Cristina, samtang isa naman kasasay sa ang shabu sa kay Paul, no? Kag ginabulubanta ni tanan kitropasal di nga naglabot sa 20 gramos nga shabu nga may kabugato naman ka or kabugaton rather nga 20 grams kag may rasang standard drug price nga 136,000 pesos sa karon naka or nakababilin man ni sa kustodiya sang Rojas City PNP para naman sa nagakaigo nga disposisyon. So far mo sa naton nga mga natipon nga balita sa aton sining pagmonitor sang kalinong kagkataway sa siyudad sang Rojas Cabilo nga probinsya sang Capiz, dugang sining mga balita batian na lang sa karon sa programong Busay diri mangyapon sa 106.5 XFM Rojas. Ang inanay nga mga balita ang bilugid nga ginadulong sa inyo sa kalidad nga produkto sa Yes Hold Incorporated, ang Visionings Plus of Gel Capsule, Merasan Lutein, Vita Carotene, Vitamin E, Kagsiya Santi, nga nagahatag ang gusto nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa, para sa healthy nga vision, mag Visionings Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, with demand man to card sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa ang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, salamat yan kay katropang Elmer Estimar sa gindulong sining mga balita, mga update reports sa sining mga gingkasang operasyon sa aton mga kapulisan. Ako sa isang sang damlag lang may pila ka mga personalidad nga nagkala-aresto.
0: Exciting Pilipinas! Showbiz News!
1: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, wala na nakapugong ang college basketball player nga si Chad Gamad kaginsabat ang mga nagabasa yan nobya nga si Apple David. Sa isa ka Facebook comment, gin question sang Rising Colegio de San Juan de Letran, ang netizen nga nag-share sang hate comments angot sa yan nobya. Gin-celebrar ni Chad ang National Girlfriend's Day kag gin-share ang picture ni Apple sa official Facebook account. Pag-ilayon ini nakabatong sang harmful comments. So no, sa isa ka netizen, gin-flex sang atletang iya Eloy samtang may nagambal naman nga late na ang i-upload para sa Mother's Day.
5: Oh no!
1: Kangay nga napuno ang basketball player kag gin-depensahan si Apple. Payag sini wala sang ginahimo nga sala si Apple sa ila apang madasig ini nga ginabash. Pila siya fans ang nagapin sa magkahagugma batok sa negative comments. Sang Hulyo, nagpanawagan man si Chad sa netizens nga tatana ang pag-post ang AI generated content niya upod sa iban nga mga babayi. Matandaan diyan nga gin hard lunch ng day Chad kay Apple ang ila relasyon subong atuig nga nakabaton sang nanarisari nga komento. O siling ganito kung ang ano gani o LGBT magrelasyon, love wins ang tawag.
5: Ayoy!
1: Pero kung may age gap lang na dako o ano, child abuse.
5: Oh, no!
1: O pero legal age naman ni si Chad, 18 na. Galing siyempre, pilagid ka tuig ato odang minagulangan ni Apple. Galing masadya man sila sa isa kag isa. O sino gitabi para magpamatok sina, no? Mag pamalabag.
6: Ayoy!
1: Oh, mind your own business na lang ang mga katrupa.
6: Ayoy!
1: Ang katrupa ka nga sports or ang aton sininga showbiz balita, buylog ang ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap na mayra sa glutacogic at virgin coconut oil kung VCO. Nagabulig man agud mapunggan ang early signs ng skin aging o ng pagtigulang sa aton mga selula sa panit. Nagabulig man ini. Agod nyo mapaputi kung mapakinis ang aton supat. Kami na natural ng mga ingrediente ng era sa Clear Skin Herbal Soap.
0: Exciting Pilipinas! Balita sports, balita sa sports.
1: Sa ito naman yung sports news, balik sa spotlight ng Filipino pole vaulter nga si EJ Obiana matapos nga nagdaog sang gold medal sa Stabush Prang Meeting sa Jack Grimm, Germany. Nalumpat ni Obiana ang 5.83 meters kag nakuha ang unang pwesto sa kompetisyon. Ini ang iya ikapitong bulawan ng medalya subong nga season. Padayon nga ginapakita ni Obiana ang iya ikasarang sa pole vaulting na nagapabilin nga isa sa mga nagapangunang atleta sa kalibutan. Ang ato naman yung sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayroon sa Maca Kaglabo Huasca Herbal Extract. Mga popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kang nagapataas ang libido level sa lawas.
0: Exciting Pilipinas!
1: Budlay gid kon celebrity Mignom, mayo lang kay Loki.
6: Ayoy!
1: Galing gwapa man si Apple, gwapo man si Chad. Ano ang ginabash lang ginabing sa age gap? Pero mo ginay, pag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi isang din ito, di ba lang, Migurayan? Alright, maraming salamat mga katropa sa inyo pag-upod karon diri sa aton sininga pagpangalagad sa Friday edition sang Exciting Pilipinas. Standby na mga katropa para sa The Secrets of Hell. Partner ko na gid lamang sa technical side, katropang Jason Anonoy.
6: Yahoo!
1: Siyempre ako ang inyo alagad, inyo anchorman. Katropang Zalde Gap Jr. Advance happy weekend mga katropa.
6: Yahoo!
1: Ang hindi pala tuntunan ng Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
7: Exciting
8: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunthon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
3: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na ang inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michel Hinas po ulit o, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
3: Yan, so mga kababayan po natin ha, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan, ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health, kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita, ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
4: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
3: Yun.
4: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na kaagad.
3: Mm-hmm.
4: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
3: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan, ano? Okay, mas maganda 'yun at mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
4: Oo naman.
3: Pag ipe-prevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
4: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Malaking ganun gastos. Lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
3: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin.

0: Paganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So tandaan natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay, ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin, ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin, ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget na yan. Pero pagdating sa kalusugan, nako, tipid na tipid na tipid, ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kaya matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon at magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan, ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano, malinis.
0: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
1: Yan.
0: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
1: We don't claim it as medicine.
0: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain, eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
1: Yan.
0: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 mg of pure extract of mangustin, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 mg. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 mg. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga lagi

0: may fat excess sa katawan. Mm-hmm. O meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value. Ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag umiinom nito, sasabihin nila, "Naku, gumaling yung high blood ko."
1: Hmm.
0: Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So, talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Mm-hmm. Diba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
0: Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So, yun na. Sa mga kababayan po natin, napakalawak, ano? Ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade, ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits, ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation, ano, about sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na to, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DF. FA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po mayhang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po, Lulito David po ito, 70 years old.
0: Pwedeng pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa Mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang doon sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
0: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangus.
0: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
0: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest
0: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, eh ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit papano sa mga kababayan po natin, hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Eh nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa atin pong pangangatawan.
0: So, kasi meron nga niya partner. Meron niyang soybean.
1: Mm-hmm.
0: Na yung soybean ay may isoflavone.
1: Yeah.
0: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So may isoflavone yan, may genistein yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santone Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
0: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
1: Mm.
0: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng 3 kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayan nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po mga kaibigan na bitamina sa atin pong pangangatawan, halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, dok, ano, kailangan yan ng
0: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen eh hindi naman makikreate ng maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakaroon ng problema, dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oo. Oh, ay, tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano, very sensitive yan, eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa heating process. So, kaya nga, di ba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, every day, we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: Mm-hmm. So, yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C yung pag-uusapan, Santong Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
0: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active at, dapat.
0: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
1: Mm-hmm.
0: O kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid, ano, mula sa premium D3, meron niya mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So minsan, nararamdaman natin parang minsan mangalay na yung ating mga kamay, nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin, or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga, every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha. At kung gusto niyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic, or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha. At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So, mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayumanggi, ano. Yung iba, dahil mahilig manood ng mga telenovela koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling-peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw, kasi minsan naman, eh, sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yes, mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto, at pwede po ma-avail yan, ano, sa ating pong mga Yes to Health Clinic, kina din sa ating pong Lazada and Shopee. Para Doc, naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin na ating mga impormasyong pangkalusugan, dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot. At hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algy Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade And of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, inyong pong lingkod, Jeremy Shal Hinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong
9: pagkalusugan. Yes to Health!
10: Hala, ka-exciting!
11: We

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Oras 106.5 XFM Roas, Kigsabugos nga Pilipinas, Lasay, 5 na sa aga. Angin nga oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sa Biyernes. Oy, thank God it's Friday. Petsa 7 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kagaron sa aton sining mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita lokal, ginapayag mag-live-in partner nga listed as street level individual. Arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sa Barangay Dayaw, Roha City.
1: Headlines. Headlines.
2: Capiz Police Provincial Office naka-record sang siyam tanan ka mga wanted person nga naresto sa sulod sang isa ka semana nga operasyon.
1: Headlines. Headlines.
0: Ginabulubanta masobra 400,000 pesos ginbilin nga kalitan sa nagluntad nga sunog sa Kansanda Street, Barangay Punta Tabok, Roha City.
1: Headlines. Headlines.
2: Pagsaka sang poverty incidence sa Capiz sang 2023 nabalhag sang Philippine Statistics Authority.
1: Headlines. Headlines.
0: PTA President sang Felix Berto D. Condorado Senior Integrated School nagsumiter sang formal nga reklamo sa Schools Division Office of Capiz. Tagreklamo dismayado sa talatapan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita nasyonal, Marcos may standing order na agud arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa suno sa palasyo.
1: Headlines. Headlines.
2: Estados Unidos formal na nga naghinyo sa Pilipinas nga extradite si Kibuloy suno sa report.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita international, pila ka produkto sang US ginpatawan sang sanction sang China.
1: Headlines. Headlines.

0: Sa sports news, Alex Iala, sulod na sa masunod ng round sa Canadian 2026 Open.
1: Headlines. Gag sa health news, paglusong sa baha, number one nga rason sa mga napatay sa leptospirosis sa Quezon City.
0: Headlines. Sa business news, numero sang wala sang trabaho nga Pinoy nagsaka sa 4.9% sa Hunyo. Subong atuig suno sa PSA. Oras sa Pilipinas, lasays 8 na sa aga. Agaron, liton kita sa detalye sang aton gin pang headlines. Kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
1: Gaga ko naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Express balita lokal. Sa aton nga mga balita lokal. Arestado ang duha ka mga persona nga ginakabig street level individuals ang ginapayag mag-live-in partner sa ginkasang drug by bus operation alas 9.33 sang gabi sang Agosto 5. Ginkilala ang mga suspect nga Sunday alias Christina, 34 anyos, residente sang Washington Street, Barangay 7, Roa City, kag alias Paul, 32 anyos, nga residente naman sang Barangay Adlawan. Nabakal kay Christina ang isa ka sa shays ang ginasuspet sa Han Shabu sa balor nga 1,000 pesos. Agdugang pagid nga na-recover ang 5 ka sa shays sang Shabu sa paginakop man sini. Samtang na-recovera naman si alias Paul sang 1 ka sa shays sang Shabu, lakip man ang 1 kutsilyo. Naglabot sa kapin 20 gramos ang kabugaton sa mga nakumpiskar ng illegal nga droga sa mga suspect nga may ara sang market value nga 136,000 pesos. Sa karon nakaunong na sa karsel sang Roa City Police Station ang mga nagkaladakpan ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang nga balita lokal, naglabot tanan sa siyam ang na-record nga naresto sang Capiz Police Provincial Office sa sulod sa 1 ka semana nga operasyon sang kapulisan humalin Hulyo 27 tubtob Agosto 12 ni nga tuig. Sandig sa datos nagika sa Capiz PPO Weekly Accomplishment Report, duha ka mga naresto ang ginagkabig bilang most wanted person. Samtang pito naman sa mga ini ang lunsay ginagkabig bilang other wanted person. Kalakip sa nagkaladakpan sa 4 ka operasyon, ang mga persona nga nagbayolar sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kung sila'y nagdangat sa 24 gramos sa illegal nga droga ang nakumpiskar, kag may standard drug price nga 168,504 pesos. Isa naman ka persona ang nadakpan sa pagbayolar sa Republic Act 10591 ukon Law on Firearms and Ammunition Regulations Act, kung sa diin, isa man ka armas lutang ang na-recover. 18 naman ka mga armas lutang ang voluntaryo nga gin-surrender sa mga kapulisan. Sa piyak nga bahin, 19 naman ka mga tripulante ang mga nagladakpan sa 5 tanan ka mga operasyon nga nagbayolar sa legal nga pagpangisda, kung sa diin nagdangat tanan sa 2,446,500 pesos nga balor sa salakayan, pandagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar.
0: Sa dugang pang balita lokal, nagdangat sa ginabulubanta masobra 400,000 pesos ang nangin kalitan sa nagluntad nga sunog sa sityo Cassandra, Barangay Punta Tabok, Roa City gabi isang Agosto 5. Sa pagpakigangot sa XFM Roas kay Senior Fire Officer 2 June Mar Galve sa Bureau of Fire Protection Roa City, ginpayag sining attack na alas 11:45 sang gabi sang ilan na bato ng impormasyon angot sa nagluntad nga sunog. Ang sa din gilayon Manila ini nga ginrespondihan agud nga mapalong ang kalayo. Suno kay Galbay suludlon ang area sang giluntaran sang sunog. Gani binudlayan gid makatapos ang bombero sa kundin posible paagyon. Ang ilang mga fire trucks agud madasig nga marespondihan ang lugar. Nagpasalamat man ang Bureau of Fire Protection Roa City bangod may mga tag-iya sa mga balay kag establishmento sa mga lugar nga nagpanugot nga pasudlon sila og saraan ang apatanan kay mga fire trucks kaga makapatigayon sa firefighting. Matandaan totally burn ng isa ka balay nga ginapanagyahan ni Armando Bilan, 69 anyos, isa ka retirado nga pulis kag isa naman ang initial nga nabalhag nga partially burned nga balay nga ginapanagyahan ni Ivy Caldea. Kaga totally burned man ang balay nga ginapanagyahan ni Rudy Jimenez. Sa karon padayon pang investigasyon sa kag verification sa Bureau of Fire Protection. Angot sa ilan na baton ng impormasyon, tatlo ka balay ang gitupok sang kalayo sa nasambit nga lugar. Kinpayag naman sa isa sa mga tag-iya sang balay nga si Bilan nga posible nagikan sa ila storage room nagsugod ang kalayo.
1: Nabalhag sa Philippine Statistics Authority ang pagsaka sa numero sa poverty incidence sa CAPIS sa tuig 2023. Sandig sa datos, nagikan sa ahensya, nagsaka sa 9.8% ang poverty incidence sa CAPIS sa 2023. Kung sa diin, mas mataas sa 3.7% kung ikumpara sa 6.1% na nabalhag sa 2021. Sa nanginpayag ni PSA CAPIS Statistical Analyst kag CBMS Focal Person Fred Feliciano, ang datos ang ginbase sa Family Income and Expenditure Survey o kon FIES nga ginapatigayon kada tuha ka tuig. Dugang pa sini ang 2025 FIES ang nahuman na apang wala pa napagawa ang opisyal nga resulta. Sa piyak nga bahin ng mga kaiping naman nga kaprobinsyahan na nagpakita sa dako nga pag-uswag, ang poverty incidence sa probinsya sang Aklan ang nagnubo sa 3.1% nga ginapatihan resulta sa pagbangon sang industriya sang turismo sa Boracay pagkatapos sang pandemya. Ang Gimaras naman ang nabalhag o kung nagbalhag sa 3.8% samtang nagnubo man ang poverty incidence sa Antique, probinsya sang Iloilo kag siyudad sang Iloilo. Agud masabat ang nasambit ng mga paghangkat, ang provincial government ang nagapatuman sa lain-lain nga programa kaangay sang crop insurance para sa mga mangunguma, technical nga bulig kag paggiya sa mga mangunguma, sustainable livelihood sa projects, pagmonitor sang red tide, mga job fair kag paghatag sang bulig pinaagi sa task force pagdumdum.
0: Balitang bukan, balitang sangkal. Sa katapusan nga balita, lokal gin kadismayan ni PTA President Evan Dorado. Matapos nga mapaslawan ang School Division Office of CAPIS nga magpatigayon sang fact-finding kag preliminary investigation ang otse gin sumiter nga reklamo. Batok sa school head sang Felix Berto D. Condorado Senior Integrated School sa Barangay Insinyagan, Panitan. Sa pagpakigangot sang XFM Roas kay Dorado, ginpayag sining nga manog isa na katuig sa palabuton nga Agosto 25. Sang iya ginsumiter ang una sining reklamo nga ginpalabot sa talatapan batok kay Mrs. Lady Lynn Bibanyo, ang principal sang nasabit kay Bulutuan, bangod sa mga proyekto sa Bulutuan nga ginaligar kaangay wala sang katapusan, nagapaslawan nga magpresentar sang dokumento ang otdiri. Suno kay Dorado, nagpadala ini sang reklamo sa bahin sang DepEd Regional Office batok sa nasabit kay principal. Nga gilayo naman sa otdiri nga gin-grant sang mga talatapan. Apang sang tinalikdan ni Agosto 20, liwat naman nga nagpadala sang formal nga reklamo. Ang tagreklamo sa SDO CAPIS konsidihin, inyong nakadres kay Dr. Ruel F. Bermejo, ang Schools Division Superintendent, nga nagpamatuod nga naggrant na ang iya reklamo konsidihin ginalauman sini, nga ginaimbestigara na ang mga isyo. Nagpadala man sunod rin isang reply letter ang talatapan ni Dr. Bermejo nga nagpaybalo nga ongoing pasunod rin ang ila ginapatigayon nga fact-finding kag investigasyon. Sa piyakabayan sang Setyembre 20, 2025, sunod sa tagreklamo, liwat siya nga nagpadala sang kapareho nga sulat sa talatapan ni Dr. Bermejo, apang tubtub karon wala sunod rin sa aksyon. Gani sa Agosto 5, liwat naman nga nagpalabot sa reklamo si Dorado sa nasambit kay talatapan, batok sa nasambit kay principal sa hugot nga paglaom, nga pag-aksyonan gilayon ang iya concerns.
1: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang builog na dulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, nga isa ka ng acidic kag alkaline-based vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa ito naman nga Balita Nasyonal, nag-issue na sang standing order si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agudarestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iniang ginkumpirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Si de la Rosa ang nagapangatubang sang warrant of arrest sa International Criminal Court. May kang tanan sa Crimes Against Humanity case. Sang damlag lang, naglapta ang uring-uring nga naaresto na ang Senador butang agin panginwala sang Department of Justice, Department of the Interior and Local Government o DILG at National Bureau of Investigation. Sa karon ginatugyan na sang palasyo sa mga natungdan niyo otoridad ang pagpadayon sang ilapirasyon. Agod madakpan si De La Rosa.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Sa katapusan ng Balita Nasyonal, formal na nga naghinyo ang Estados Unidos sa gobyerno sang Pilipinas nga i-extradite ang napreso nga si televangelist nga si Apollo Quiboloy suno sa report. Iniagod matubang sini ang sex trafficking kagiban pang criminal charges suno sa senior government officials. So, sa report, tagin padala ang request ang U.S. Embassy in Manila sa nagligad ng bulan sa Department of Foreign Affairs nga mo ang nagpasa sa Department of Justice. Gina-review na sa DOJ ang request sa Washington. Matandaan nga na-indict sa 2021 sa U.S. Federal Grand Jury ang 76 years old na si Quiboloy nga abyan kag spiritual advisor ni former President Rodrigo Roa Duterte kag nanging kabahin sang most wanted list sang FBI sa kaso nga committing conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children kag bulk cash smuggling. Ginapreso ini sa Pasig City Jail bangod sa domestic cases nga sexual kag child abuse kag human trafficking. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang buhilo ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold, nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay, ang palaya, garlic, kag spirulina nga sarangin nga makabulig, agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistansya.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international, nagbalos ang China sa ginimo nga pagpataw sang sanksyon sang US sa ilang mga produkto. Sa ginimo ang anunsyo sang Chinese Ministry of Commerce, magapatuman ini sa mga sanksyon sa pila ka mga produkto sang Estados Unidos. Lakip na ang gikan sa mga biotech kag resource analytic firms. Lakip naman sa pagistrikto sa export control sa mga drones kag pila ka mga bahin sini, mangin ang mga teknolohiya. Nagalabot sa anum ka mga kumpanya gikan sa US ang gindugang sang China sa ila countermeasures list bilang pagbalo sa US. Unang agin dumilian sang US nga makasulod sa ila pungsod ang 43 ka Chinese companies bangod sa allegation sang human rights abuse sa Uyghur kag pila ka minority groups. Anasambit katikang ang ipatuman sang isa ka bulan antes ang natala ng kapagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa US. Sa masunod nga bulan sa diin makatubang sini si US President Donald Trump. Ang balita international, buhilog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate protection yung suplemento nga meron sa pinasayang ang kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang proteksyon ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Meron isang lutein, beta-carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C at iban pang nutrients. Makabulig agun mabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gag sa balita naman sa patag sang entertainment, arestado ang isa ka babayi matapos ginaligar ng baligya sang peke nga BTS concert tickets. Ginpangunahan sang Cyber Financial Crime Unit sang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pag-aresto sa isa ka 27 anyos nga babayi. Ang nasambit nga pag-aresto sa suspect ng isa ka IT professional ang resulta sang reklamo halin sa pila ka mga biktima matapos nga madiskubre nga ang ilang mga nabakal nga concert tickets ang nabaligya mangali sa iban. Nabaligya ang nasambitan ng mga tiket sa balor nga 14,200 pesos. Lakip na diri ang Army Fan Club membership fee. Sa din ang original nga presyo sang bleachers tickets ang nagabalor sang 13,500 pesos. Nakadown payment na ang biktima sang 10,000 pesos kag ang nabilin nga 4,200 pesos. Ang pagabaydan kun mahimo o kun maghimo sang pirmahanay. Apang nag-message ang suspect sa iya kaginsiling ang konsulteri sang problema sa ticketing services. Ganit na mangkot ang biktima sa isa ka group chat. Dira na sinin nagtukiban nga mayara sang kapareho nga tickets nga nabaligyaan o kung na biktima man sang suspect. Gani wala nagduha-duha ang biktima nga gilayon nga magpangayo sang bulig sa PNP-ACG. Gagilan naman nga ginlunsyar ang entrapment operation. Sa karon nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act Trend o kung 315 o kung swindling o kung stafa sa revised penal code kag paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 o kung 2012 ang sospechado. Mga katropang entertainment news ang nandulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na mayara sa glutacogic at virgin coconut oil yung nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulan sa atong cellula sa panit. Ilima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
2: Express Balita! Express Balita! Balitang Sports! Balita sa Sports!
0: Sa ito naman nga sports news, sunod na si Alex Iala sa masunod nga round sang 2026 Canadian Open matapos lutuson si American Alicia Park sa score nga 6-1, 4-6 kag 6-2 sa Toronto, Canada. Nagdaog si Iala sa deciding set matapos makabaw si Park sa ikaduha nga set. Masunod nga makasumpong ni Iala ang American nga si Cathy McNally sa mabot nga adlaw sang Sabado, Agosto 8, alas 10 ang gabi oras sa Pilipinas. Ang sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men na mayroon sa mga kakaglabuwaska herbal extract na popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa ineriya, nga nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kimisis magtumargi lamang sa isa kakapsula. Ay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved ni gani safe inumon. Solid ka kung naka, turbo ka.
2: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
1: Kag sa balita naman, sa ikayong lawas, nagsipa na sa 138. Halin sa 131 ang kaso sang leptospirosis sa Quezon City. Humalin sang Henero 1 tubtob Agosto 4 subong nga tuig. Sa diin, 18 ang nabalhag nga napatay sunod sa datos nga ginpaguwa sang City Health Department. Sa pinakauli nga datos, ginapahayag nga paglusong sa baha ang pinakamasami nga sahi sang exposure sa mga napatay rason sa pag-angkon sa sambit nga balatian. Ang iba naman na exposed sunod diri sa mahigko nga tubig, lapok o kung pagkaon kag ilimnon nga posible nga kontaminado. Gani panawagan sa mga health officials sa mga residente sa syudad nga magpadulong gilayon sa pinakamalapit nga health center para sa libre nga check-up kag bulong para sa mga residente nga naggalusong sa baha kag indi na paghulaton pa ang makabatyag sang mga sintomas sang balatian kapareho sang hilanat, pagplanakit sang lawas, pagpamula sa mata kag iban pa. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang puno sang antioxidant properties, anti-inflammatory, anti-cancer, nagapapagros ang tagipusoon kag iban pa nga benepisyo sa lawas. Gani agud nga malikawan ang pagpangluya sang aton lawas bangod sa amat-amat nga pagtaas sang aton blood sugar, mag Santong Gold Herbal Tea kana.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa business news, nagdamo ang numero sa mga wala sang trabaho sang Hunyo suno sa labor force survey sang Philippine Statistics Authority. Sang Hunyo 2026, nagsaka sa 4.9% ang unemployment rate. Kung nagdangat sa 2.59 million ang numero sa mga wala trabaho nga Pinoy. Suno kay National Statistician and Civil Registrar General Dennis Mapa, Mas mataas ang data sa 3.7% nga unemployment rate o kon 1.95 million nga wala sang trabaho sang Hunyo. Mas mataas man ini kon ipanggid sa 4.8% nga unemployment rate nga na-record sang Mayo 2026 nga may 2.50 million unemployed Filipinos. Sa piyak sini, nag-expand ang labor force ang pungsod sa 53.25 million sang Hunyo sininga tuig. Umalin sa 52.42 million sang Hunyo 2025, kag 52.13 million sang Mayo.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Gag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bayad nga 60 pesos and 81 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 46 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 76 centavos. Euro 70 pesos and 19 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 21 centavos. Mga katropa, ang business news, kag ang foreign exchange rate update ang bulo ginadulong sa inyo seng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ako si Din May Kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant na nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Cheers to health, beauty, and great coffee with Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Diri avet mga katropa nga aton sini mga natipon nga balita sa aton nga pagpangalagad sa bungadlaw sa Biyernes diri sa Express Balita. Sa mga balita naman inyo nabatian ang buylog gid ginadulong sa inyo sa medikalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
1: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
1: Clear Skin Beauty Soap.
0: Kagini mga produkto sang Yes Talk Incorporated na babakal sa mga suki nyo, mga butika, dira sa inyo sininga lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, kag mabakal man online. Pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan bulsay upod si katropang Joven Anisco. And sa tanan-tanan nga nagupod sa ato niya pagpangalagad sa mga nagpamati sa ilang mga radyo, pag sa mga nagtutok live. Good morning!
2: Good morning!
0: Sa katapusan, kaming inyo nang intag balita. Ako si Katropang Zal De Gap Jr.
1: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Advance happy weekend mga katropa! Agini ang Express Balita!
2: XFM.
1: XFM.
3: Yes to health.
4: The secrets of health.
5: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Gina siling ang aton sininga utok no indi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sang aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini ka gamay makaya malang ni siya sang aton sininga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag indi lang sa isa ka bahin sini no sang aton sininga lawas, sa aton sininga brain, dira nagka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sininga lawas. Kun mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga utot mahimo gali mag dulot sang nagkarinlayan sa mga problema sa sa aton sa ringa lawas, lakip sa aton sa ringa utok.
2: 7 Plus Gold.
5: Ang quercetin nga ini, kasubong gali ini sa ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sa ringa lawas. Specifically, dira sa aton sa ringa utok, nga kolaga padayon, ganang inflammation, dira na nagasugod sa ringa, nagahina na aton sa ringa memory, may brain fog, mahina aton sa ringa focus, and even kung na maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease, nga pwede gali na aton balikawan kung may ginapasulod kita sa ringa quercetin sa aton sa ringa lawas.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Isang makuaan aton sini sang quercetin, maggamit sini sang Sunthon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Sunthon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
4: The secrets of health.
3: Yes, to health.
6: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
2: Sunthon Plus Gold.
6: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: The secrets of health.
5: Like in Sunthon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa kutis.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunthon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
5: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ng ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balance, sino kung bolo balance sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amon nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sini nga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sini mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Sunthon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Sunthon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
2: Sunthon Gold Coffee Mix. Sunthon Plus Gold.
4: The secrets of health.
3: Yes to health.
8: Hala, ka-exciting. Win

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Aparih hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Exciting!
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, las 6:51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye.
1: Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Biyernes. Fecha 8 mga biyan sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye.
1: Oy, good morning. Oy, bangun na. Oy, aga na ni TGIF. Thanks God, it's Friday. Ati, kuwan na subong, pila na gid lamang mga kaabyanan ka mga inoras kag ti ma-enjoy ta na mga kaabyanan ang ining weekend para buwas. Amo na gani sa aton sininga mga katropa dira, o amat-amat na kamot, amat-amat na ha. O, may nabilin pa mga kaabyanan nga trabaho. May nabilin pang mga helikoton sa opisina, sa ulubrahan. Oy, dapat sinada mga kaabyanan, mga katropa. Oy, tapuson ta. Oh, nakalaw ay man na bala nga kung kaisa, weekend na bala, oh. No? Weekend na no? Pagkatapos, gatawag pa si mo, si boss mo ya. Oh, di na itong nakakuan mo, daway mo mo ito natapos to. Oh, may mga amo pa na bala nga mga tirada, ho. Oh, kasi na makasuluya, oh, ribon si boss mga Sabado na, weekend na, tapos. Oh, ginakuan pa ko, ginaisturbo pa ko. Okay, gali, why mo tanan natapos ang imo sininga trabaho.
2: Oh, no!
1: Amo na gani da sa mga katropa naton, ahata na dang lawas ah. Oh, matamati na da ah. Oh, bangon na. Although malami-nami patani tulog subong kay nagulan-ulan mga kaabyanan. Oh, malamig-lamig tiempo ta subong no. Ako gani daw hindi pagid ko tani magbangon kay ina. Oh, anon mo kay ti may bata nga gamay nga nagaistorbo sa ako nagapaho. Oh, di ba? Ay gusto niya ya mabangon na gid kuya. Okay, mabangon na siya mo.
2: Ayoy!
1: Di wala mahimo, bangon study. Okay, sige ha. O kamamanda, bangon na ha. Para madula ang kapilaw. Unat-unat tanay ang lawas. Olo, stretching gamay ah. No? Air squat tanay da. Mga pulo. Di ba? Pulo man dayon ka jumping jacks. Ang pulo dayon ka push up ah. O, three sets. No? Nantahon tabi.
2: Ayaw!
1: Nantahon ta kung hindi madula ang kapilawon mo da, no? So, munang ubrahon nyo para ti dula ang pilaw, mga kaabyanan. Dula ang tuyo. At syempre, sa mga nakabugtaw na, nakabangon na, kaina pa, kay naghikutar. Pares kay Teacher Aileen Arinque da sa Baraho. Karon para sa hapon ng kuan niya, ang sulod niya sa klase, pero gabugtaw aga pa. Para may pamahawon si Nini Iya kag Toto Derek da ho. Teacher Aileen.
3: Good morning.
1: Kag sa tanan-tanan ng mga teachers, ang gati naga prepare na sa subong nga mga tinion para nga magpadulong sa ila sining mga eskwelahan. Uy, hindi magpalate ha. Mahuluya man sa mga ginikanan kag estudyante nga malate ka mo.
2: Ayaw!
1: Okay, base bala kag ikuan ka mo da, ikuan ka mo, libakon ka mo sa GC.
2: Ayoy!
1: May arana mo. Wala mga ginikanan. Subo, may mga GC na ng mga eskwelahan, mga ginikanan. May GC na na sila. Kaysa dira nila ginalibak ang mga teachers, maluoy ka mo. Kung kaisa, tiga ka busy man ng teacher, okay lang na malit-lit man kung laka man lang. Hindi nyo lang pagbiras, GC.
2: Ayoy!
1: Di ba? Para daw, kwan man, sa ganyo kalibak, makaladasma ka ng teacher sa mga kabataan nyo.
2: Oh, no!
1: Sige, mga teacher, mayong aga! Kag subong man, sa mga nagkakuan na, nagaluto pa subong ang mga tinion, ho? Nagapaso pa sa kusina.
3: Good morning!
1: Anong ginaluto nyo dyan? Anong kinakabalahan nyo, ha? ano, nakaprito na sang itlog, no? Nakalaga na, naka ano na diyan. Oh, so gabay pa namin lang ang pamahaw, ha. Oh, naluto na ang ham. Wow, ham.
2: Wow.
1: Oh, naluto na da ang spam. Wow.
2: Wow.
1: Oh, naluto na da ang tabagak.
2: Yahoo!
1: Oh, susunami pa na sa ham. Oh, di bala? Sige, ah. Oh, kung si katropang Jason pa, after stretching, paspasan da yun, ah. 10 cups of rice, ka 3. Sunny side up, then itlog ka na miton.
2: Ayoy!
1: Ay, okay, pero at least nadula tuyo mo, ha? Okay, sige, ha. Sa aton sining pagpangalagad, mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton palatuntunan.
3: Bullseye!
1: Para 6.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre, gina-welcome na aton dira, no, sa Maychodoro Arsenas Trade Center. No, nga ton siring mga suki dira. Kamusta mga taga seafood section?
3: Good morning!
1: Oh, may mga galanda sa inyo, ha? Kay Wendell Dolorda ho. Oh, nga nagatutok diri sa aton niya pagpangalaga dira sa kwan, utanan section sa kay Leopoldo Reveseda. Oh, good morning lang da, ha? Kaga dira sa may kwan, no? Jose Jose Dress Chicken Poultry Section. Oh, sa poultry section da, no, kay Jose Esmalana, no, kagka dira sa fish section sa kay Ria Sangrina da. Oh, sa mga tagalipunan, mayong aga sa inyo tanan-tanan. Salamat din sa pagtutok, ha, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa, kag dira sa Pueblo Terminal. Oh, dira sa may terminal sang jeep, no, sa kay Jonathan Felipe. Kag subuman dira sa kay kuano Juan Potato. Oh, gamonitor na diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan, kag dira sa Abcidi Eatery.
3: Good morning.
1: Oh, welcome, ha, sa aton sining palatuntunan sa mga pasahero da nga bago lang abot. Oh, halin sa mga kabanuhanan, no, sa inyo dira mayong aga.
3: Bullseye.
1: And of course, syempre, hindi man magpaulihi sa aton sining pagpangalagad mga kabyanan ng aton sining mga katropa onliners.
3: Good morning.
1: Kamusta ka mo da? Oh, labi na sa mga kapisnon, diin man ka mga lupalop sa Pilipinas, diin man ka mga lupalop mga kabyanan sa kalibutan. Nga nagamonitor, pagi naman sa aton sining FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. At syempre nga itong sining secondary page, ang XFM Rojas 106.5. Don't forget to like, follow, and share. At syempre, subscribe naman sa itong sining YouTube channel para hindi ka mo maulihi sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw.
2: Yahoo!
1: Sa itong sining YouTube, ha, ora nakapin sa itong sining comment section ang itong sining link. Para dira, or pwede man ninyo nga ma-scan ng aton sining QR code nga nag-flash bong sa inyo sa mga screen o sa mga monitor sa inyo cellphone, tablet, laptop. O, amo na nga aton sining QR code. Pindutin lang ang bell button for subscription. Okay, sa aton niya pagpangalagad, impunto, las 7. Diri sa aton sining palatuntunan mga kaabyanan, mga katropa. Ang pamangkot na naman sang ibanbo, gaulan-ulan na naman kita. Kamusta na si Maymay? No, kag si Dolphin. Mga bagyo nga ginabantayan mga kabinan sang aton sining pag-asa, yari na. Ang pinaka latest nga weather update para sa subong adlaw sang Biyernes upod sa aton sining DOST pag-asa.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026. Makikita po natin sa latest satellite images po natin na yung bagyong Maymay na binantayan po natin itong mga nakarang araw ay naging isang low pressure area na lamang at huling namataan 565 kilometers silangan ng Etiague sa lalawigan ng Isabela. Malaki po ang posibilidad na malulusaw na rin itong low pressure na area nito at magiging bahagi ng trough o yung extension or buntot nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon ay may git 1,900 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Base sa pinakahuling datos natin, ang dolphin po ay hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility at patuloy nakikilos patungo naman sa may bahagi ng mainland China. Dahil sa bagyong dolphin, mapapanatili po nito yung lakas ng habagat. Makikita niyo po dito, marami pa rin kaulapan. Dahil posibleng bandang Linggo pa ito mag-landfall sa may bahagi nga ng mainland China. Inaasahan po natin na mapapanatili nito yung lakas ng hanging habagat na siya magdadala pa rin ng maulang panahon hanggang weekend po, no? Asahan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, yung western section ng Luzon. Gayun din sa may western section ng Visayas, ang maulang panahon hanggang this weekend, dulot po ng habagat na patuloy na hinahatak o pinalalakas ng bagyong dolphin. Mapapansin naman po ninyo, wala masyadong kaulapan sa may Visayas at Mindanao. Gayun din po, halos mababawas na rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya po mga localized thunderstorms na lamang ang mararanasan. So liban po dito sa dalawang weather systems natin, yung bagyong dolphin po at low pressure area at ang habagat, wala tayong minomonitor na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 5 a.m. naman, naka-issue po ang ating heavy rainfall warning. Ngayon po ay inaasahan po natin hanggang alas 8 po, no, effective po itong heavy rainfall warning. Magiging maulan pa rin, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Zambales, sa amin po, sa Bataan at ilang bahagi ng Pampanga ay magpapatuloy po hanggang malalakas ang mga pag-ulan. Samantala, naka-yellow heavy rainfall warning naman po ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Laguna. Ibig sabihin, kung minsan po, makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pag-ulan itong bahaging ito ng Luzon, particular na po hanggang mamayang alas 8. So may mamayang 8 a.m. po, magkakaroon ulit tayo ng update dito sa ating heavy rainfall warning. So 3 hours po yung effectivity po nitong heavy rainfall warning. Samantala, may naka-issue naman po tayo na weather advisory. So ito naman po pang 24 hours. So yung kanina 3 hours. Ito po within the day, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas sa mga pag-ulan lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila at hanggang umaabot po sa Antique ay makararanas na kung misa ay malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot po ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi po maging alerto at maging handa sa mga posibilidad ng biglang pagbaha at pag-uo ng lupa. Bukas naman, sabi ko nga po sa inyo, magiging maulan pa rin yung weekend natin dahil po kahit wala na tayong bagyo sa loob ng PAR, ang bagyong dolphin ay patuloy na magpapalakas ng habagat. Kaya mapapansin nyo, mapapanatili po yung malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gusto ko rin po bigyan ng emphasis or diin yung bahagi ng Cordillera. Posible po magkaroon din ng malalakas sa mga pag-ulan dito sa Cordillera at sa may area ng Ilocos Sur at La Union. Bukas po yan, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Ilocos region, kabilang din yung Metro Manila at Cavite, Batangas, makararanas pa rin po ng maulang panahon bukas. At magpapatuloy pa rin yung maulang panahon po natin by Sunday dahil pa rin po sa habagat. Kaya po asahan natin medyo maulang weekend talaga yung mararanasan. Pero mapansin nyo po, mababawasan na yung mga pag-ulan lalo na dito sa may area ng Southern Luzon at sa may eastern section ng Northern Luzon. So ito po again ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong dolphin. Once na mag-landfall na po ito sa may bahagi ng mainland China by around Sunday, possible po magsisimula ng mabawasan yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Muli po, no, ulitin lang natin, ngayong araw magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na nga po dito sa may area ng particular na Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa may bahagi naman ng Palawan, ay inasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ganito din po yung mararanasan sa may area naman ng western section ng Visayas. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms. Yung bahagi po ng area ng Central Visayas, Negros Island Region at Eastern Visayas. Samantala naman, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. So dito po sa bahagi ito ng ating bansa, mas maliit naman yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan. Dahil generally po, localized thunderstorms ang nakaka-apekto, particular na sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, sa lagay naman ng ating karagatan, may naka-issue pa rin tayong gale warning. Ito po ay dulot po ng trap o extension po ng bagyong dolphin, kaya po may malalaking pag-alon sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, particular na sa Babuyan at Calayan Islands. Delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin po na ito, no, ng ating bansa. So yung mga maliliit na mga bangka, iwasan muna pong pumalaot sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Gayun din po, no, dito sa may western section ng Luzon, inaasahan din natin na kung minsan po ay maalon yung karagatan. Kaya mag-ingat din po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin, sisikat, ganap na 5:41 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 po ng gabi. At muli po, no, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms. Patuloy po yung pag-update natin, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm information, heavy flood advisories, at rainfall information po sa buong bansa. So, makikita nyo po yan sa X, Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako po si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas, lalo na po this weekend. A blessed weekend pa rin po sa inyong lahat.
1: Bullseye! Alright, nabatian si Mr. Obet Badrina, nagikan sa aton sining National PAGASA, mga kaabyanan. No, may kang tanan sa sining pinagka-latest karon nga update naton sa kay Bagyong Maymay. Oh, again, isa na gid lamang siya ka LPA. O, punta na gin siya lamang ka low pressure area. Pwede na matunaw anytime. Pero sumugpon to saya sa kaikwan kay Dolphin. Si Dolphin na munang tropical cyclone nga to dito sa ibabaw sang northeast extreme northern Luzon. Doon man nagsugpon siya, muna ganding nakahakop pa siya sa mga kaulapan, mga kaabyanan, no, nga nag-istorbo da sa bahin sang kuanho, sa bahin mga kaabyanan sang Batanes kag Babuyan Island. Pero ang ining weather system naton sa karon, ay way naman kita diriya sang bagyo, so balik sa habagat. Oh, mabulubas kog yung habagat, mga kaabyanan, no? That's why nga tiya, nagpaulan-ulan man diri sa aton sa may siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Apektado kita sang sining ginatawag nga southwest monsoon, mga katropa. Okay, kunsyansa sang pag-ulan ang aton sining nga pag istoryahan. O asahan naton ay nga bilog naton nga adlaw mangin magalumon ang aton sining nga tiempo. Kung may mga pag-ulan, expect taron naton ina mga katropa karon sa gabi. No? So alas 9 may 35% nga chance sang pag-ulan. 40% naman sa alas 10 kag 50% pag-abot sa alas 11 sang gabi, tub-tub na ina ala una sang kaagahon Sabado. Okay, pagpatak naman alas 2 mga kaabyanan, no? Alas 2 sang hapon, tub-tub alas 3 o alas 2. Alas 2 sang kaagahon, tub-tub alas 3 Sabado, may 45% naman nga tsansa sang pag-ulan. Okay, pero siyempre kung may mga galom o aligmat man, eh, siyempre sa aton sa ninyo mga katropa dira, no? Kaya ito iba si asahan, eh. So, according sa aton sa ninyo PAGASA, asahan ang ining pilag ka mga lapta-lapta nga pag-ulan, no? Mga katropa, bangod sang sining magalumon nga panahon. Dala lang gid payo nga sa mga magakuan bala magagimik karon sa gabi kay ti Friday night.
2: Wow.
1: Oh, di ba? Ti nakakuan na, nakatrato na kamuda sa inyo sining mga GC. Oh, ang advice ta sa inyo sa mga kababainhan, dala payong. Oh, kag kun pwede dala sang jacket. Okay, basi umulan eh, oh, di ba? Ambal ko kaina, may chance agad sa pag-ulan. Diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz, di ba? Oh, tiklaw ay man karon nga makimon halin ka sa gimikan, pulaw ka na mo, katropang Jason, di ba? Oh, maulanan ka. Actually ang ulan way manayaga tugas ang balatian sa aton lawas. Oh, nagatugas ang balatian kay ti syempre halin ka to sa Orakpaw ho, no? Halin ka to sa gadyang-gadyang, no? Lawas mo, stress na. Bangod sang pulaw, inom, ulanan ka pa, malamig, no? Lamigan ka, namian gitsin ang virus kag bakterya. Di ba? Sa muna gani, subong pa lang, no? Kung may mga, kuan na ka mo, may mga schedule na ka mo para sa gimmick karon sa gabi. So again, hindi lang dapat outside protection ang inyo sining kinahanglan dyan. Hindi lang jacket, pagdala sang payong para kuan. So dapat, inside protection, pinaka-importante. Dapat inom ka mo karon sang Santon Vitamin C. Di ba? Pwede mo na pagpauli nyo, inom ka mo ah. Di ba? Before magpadulong, inom na nga daan. Para at least may pinipanigan ng inyo sining alawas, mga kaabinan, sa sining pulaw-pulaw, malamig kag maulanon nga panahon. Friendly reminder ha, mga katropa, no, halin diri sa inyo sininga paborito nga istasyon, ang 106.5 XFM Rojas.
2: Yahoo!
1: Di gusto namon kamo halungan man eh. Di ba nga hindi kamo magbalatian, makimong Sabado kag Domingo mo ginkuan mo lang, ginhigda mo lang. Way mo na enjoy kay ti dotrang kasuhon ti mo diyan.
2: Oh no.
1: All right. Kani sa mga katropa nato na pang ginahulat nyo. Di ba? So bit-bit lang, dala lang perme sang Santon Vitamin C.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Di ka mo nakabakal sa mga butika, pwede ka mo kabakal online sa mga katropa nato. All right. By the way, ang ini naman nga weather update dalaman sa gyapon sa Kaluan, syempre sang paborito naton kag trending nga kafe, ang Santon Gold Coffee Mix.

0: na kid.
1: Oy!
0: Lahat na mamaga at minsan ang hihina.
1: Asus!
0: Palatay kulubot at mabilis tumatanda.
1: Aragay!
0: Bata ka pa pero mukha ng matanda.
1: Ahay!

0: Alright, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga kauturan, tada nga daw maluya tuhod. Oh, si Ma'am Dasnil, laban-laban, kuan bakod paning tuhod, ya? Oh, kasaka pa sa disestasyon mo. Si Ma'am Florabello, saka pa rin ako na nang mabakod pa ng tuhod, ya? Oh, kasaka mo, ay nakasalakyan eh. Ma'am Flor, mayong aga. Kay husband mo na. Basta kasaka ka mo sa sitwasyon namon. Alam po, was ka mo dahil kinakapanaog. Butsingon, bakod pa natuhod nyo. Ah, pero kung matyagan nyo, kung tunga-tunga lang daw matumba na ka mo, ay kinanglan nyo na magsantong gold, mga kaabyanan, para magbakod tuhod nyo. Ah. Ah, kagpatsyag mo, baw, pila pa lang edad ko daw nagtigol lang na itsura ko, haw. Uy, basi, ah, hindi na aktibo ang L-carnitine. Hindi na aktibo na ang mga ang anti-aging. Hindi na may natural kita sina mo, may anti-aging kuan kita sa lawas. Depende lang kung paano mo ginaalagaan lawas mo. Oh, kita mo oh, ang pinaka-idol ko gid sa tanan ng mga artista. Ngayon eh, kumbaga, until now gabato sa mga kuan, gabato sa mga bataon. Alex Dixon? No, Alex Dixon, no? Katropang Jason? Siya mahal na mahambal na ganyan. Sila niya, yung mga kabataan, subong, sisi-sisi, subong, samtang bata pa. Hindi niyo ko pagsugiri. Kita na ita, magparehas na kamo edad sa akon. Oh, si Alex Dixon, mga katropa, muna ng edad, ha? Sobra na na 50. Mga sisinta na nagari, guru na. Oh, pero, lantawan yung aura. Oh, ah, sa edad daw lakalayo sa ang edad niya layo sa itsura niya. Oh, di ba la? So gani sa aton yung mga kwanda, no? Oh, basta eh, depende naman na sa kwanyo ah. Oh, baka bulig ah, kay ti ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen, mga antioxidant ina nga nagabulig. Ah, para mangin healthy ang inyo sining mga panit. Mangin elastic ang inyo sin nga skin. Ah, mga kaabyanan. So, din ka pa makakita sang kape, mga kaabyanan, nga garantisado na makabuligid pag-abot, mga kaabyanan, sa mga health benefits ah, para sa aton sining ikaayong lawas. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix, mayara sang natural, calming, herbal ingredients, kaparehasang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, may moringa kagamarguso. At syempre, himo sa premium coffee.
1: Wow!
0: Nga sigurado manamit gid ah, kagmadamo sang binipisyo. So ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa ha, mabakali na sa mga suki naton niya mga butika. O, mangkutan nyo lang da ha, sa tanan niya outlet sang Mercury Drugstore. O, sa Roja City, anom na ang kwan, anom ka branches ina ang Mercury Drugstore ha. Mayarada sa Boulevard, diri sa may Avenue, mayarada sa San Roque, mayarada sa may Kilid Provincial Capitol, mayarada to sa Pueblo. O, eh, damo ka balaklan sina. Available na ton nga product da, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Plus Gold. Dala ka mo bakal. Kag siyempre, araman da, no? Tistingan nyo man ang Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, kag sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. Itry nyo man ang Pharmacia Benjamin, dira sa bago nila nga location. Mga kabinan sa may Rojas Avenue sa gihapon. Dira sa kilid sang Pure Gold kag sang kuano ano ni nang Imperial Appliance. Dira sa AGB Drugstore sa Caldeo kag Arby Butika dira sa Banua sang Panitan. Siyempre sa mga suki ninyo nga mga butika kuno ay nagid kay dasi magkaubusan ini. Pwede ka mo kabakal mga kabinan sa online. Pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na? Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Pag kung nagagamit ka mo sini mga katropa, again, remind ko lang ka mo, hindi pag-ihaboy ang empty sachet, tipuna. Kay lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede magdala sang 3,000 pesos sa imo sa kada weekly draw. Pareha subong, ha? Biyernes! Weekly draw na naman kita mga kaabyanan sa aton sini nga Santon na next FM libu-libong papremyo.
1: Yahoo!
0: Sino na naman ayhan ang makuha naton?
2: bye.
0: O, si Ma'am Florabello kahapon ho. Wow, damo good entry niya. O, pinakadamo niya nga entry, Santon Gold Coffee Mix eh. Kakapi-kapi gid siya eh. Tingala ko daw ka kwan gid eh. O, kayang looking sa imo Ma'am Abello ha, Ma'am Flor ha. Okay, kay sige gid ang tira nila ni Mister niya sang Santon Gold Coffee Mix oh. Kay gid man ko nagapalakapi ka sang Santon Gold no. Gabata ka gid ya. O ako be no, oh. Kay nagainom ko sang Santon Gold Coffee Mix. Matyagan nyo do bata man ang itsura ko.
3: Ang iniinom ng
0: akoy. Diba? No, bata man, Ma'am Analibo Kala Bakila. Okay, sige, no? Santon Gold Coffee Mix ha, sa mga katropa natong dira.
4: Bullseye!
0: Alright, sa atong sining pagpangalagad ang oras naton mga katropa, alas 7:20 na. Diri sa atong sining pagpangalagad mga kabinan sa Iluhantang, unang hugnat sa mga balita. Diri sa atong sining pagpangalagad sa Subong Aga. No, check tani ang mga police report to, nga natipon sa atong sining mga katropa reporters. No, ti tatlo ka mga SLI, no? Tatlo ka mga SLI ho nga nadakpan sa ginkasa nga drug buyback operation sa pila ka mga separado nga operation nagiging patigayon sa siyudad sang Rojas. Ang mga nagkalakpan napasakaan na sang kaso. I-check naton detalye sang follow-up report ni katropang Elmer Istimar.
4: Live report.
5: Napasakaan na sang kaso sa Tagbaylar sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlo tanang ka mga individual nga ginakabig ya street level individual upon SLI nga nadakpan sa ginkasa nga drug by bus operation sa separado nga operasyon man sa aton sa mga otoridad sa kinalikdan nga Agosto 5 subong ato ega. Matandaan nga una dire ang nadakpa naging kilala si kay Ria Fuentes, residente ni sa nga Manipayon Village, Barangay Tisa, nga nakuhaan naman sa nga apat na kasa say sa nga sabu nga may kabugaton 5 gramos kag mayara sa standard drug price nga 34,000 pesos pinagi sa ginkadak na drug by bus operation sa nga station drug enforcement team sang Rojas City PNP. Kaya subuman na tigayon man nga nadakpan ining ginapayag mag-living partner ni Sanday Elias Cristina, 34 anyos, residente sang Washington Street, Barangay 7, Rojas City. Kaya kaupod sini si Elias Paul nga isa ka 32 anyos, residente naman inisaya sang Adlawan, sudad sang Rojas nga ako sa dinakuha sila sini nga paginakop ang anong tanan ka sa say sa nga sabu nga ginabulubanta naman may kabugaton 20 gramos kag mayra naman sa standard drug price nga 136,000 pesos natigayon ini sila ya nga nadakpan pinagi sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office upon ini nga Capiz Police Drug Enforcement Unit CPPDO kag sa karon nagapabili ni sila nga tatlo tanan sa bahkin sa kusudya sa nga Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon na. Follow-up report nagikan sa Rojas City PNP ang bilugin nga ginadulong sa inyo sa indikalidad ng produkto sa inyo Stokal Incorporated ang Business Plus Soft Deal Capsula mera sa ang lutein, Vita Carotene, Vitamin E, kag Zia Santing nagahatag agun sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gari mga katropa para sa healthy nga vision, mag Bisinex Plus of Deal Capsula. Bawakan din sa pinakamalapit kag sukin inyo nga mga butika sa inyo nga lugar and pwede man mantugad sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 Extra 10 News, ini si katropa ang Elmer Simar, ang katropa mo.
0: Alright, maraming salamat katropang Elmer Istimar sa inyong information. So, automatic man na, no? Once nga madakpan ka, hinga gawon ang adaan sa aton sining mga katapo sa kapulisan nga mapailan ka sa kaso para nga, kumbaga, hinga gawon nina nga ma-inquest nga daan o inquest proceeding para hindi ka nakagawa na. Kay kapo kun pabuyan-buyanan da, no, kag maglapse ang imo sining regulatory period, guwa ka naman, no, pagguwa mo da, hulat ka na lang sang warrant mo. Oh, tikon makapalagyo. 'Di ba? Bayad man nga da magpulo panago ning mga tunto ning mga sindikato sang droga mo. Oh, kung kaysa gapulo pa amulya man to sa iban nga mga kilala nila nga mga drogista man ho.
2: Ayoy!
0: Oh, di ba lang? Oh, di mo na nga ginahikutar, ginadayon mga kaabyanan. Oh, nga hindi sila tigayon nga makagawa. Oh, di atong babae, itong naghambal niya. Ara, pagida, oh, na, sigihan niyo, damuhan niyo pagida ng plante, da. Damuhan niyo pagida ng butang, da. Pila lang da ang akon. Gindamo-damo niyo, gid, ha? Himuan niyo kinilo.
2: Ay, ah!
0: Oh, tinidto mo na nang pamatud-an sa korte nga ginplantiran ka. Oh, di ba na, rapag sa pihak kung kagubulsa niya. Why da? Ara da sa pihak. Oh, kita mo lang kita. Oh, bilidadan dyan ba nunoy, no? Oh, tinidto mo na pamatud-an sa korte nga ginplantiran ka. No? So, i-prove mo na. Oh, di ba na? Para at least, ah, kasi kung tuod gid man na, makabulig pa na para nga mag-anong ang imo sining kaso.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O, basi mo pa na makapahilway sa imo da. Inakon matuod. Okay, sige. Sa iban pa naton nga mga balita, mga byan, diri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining pala tuntunan, isa naman ka persona arestado sa pagpatay naman sang illegal, ano ni, pasugal? Ni bukis na naman, hindi niya matapos-tapos ni mga kabina na mga hilimuon sa mga illegalista di sa ato, no? Tekta na, detalye sa balita ni katropang Zaldi Aguihap Jr.
4: Live report! Live report!
6: Yara na karon sa paginakop sa Roa City Police Station ining 59 anyos nga lalaki patapos ini siyang madakpan kahapon sa makatapo sa Provincial Intelligence Unit nga nagapataya sining illegal nga pasugal o kung kilalang pikto sa bahin sa Rizal Street, Barangay 7, Roa City. Yung kilala ining suspect kay alias Kuto, taga-residente man sa nasambit ng lugar. Sandig sa impormasyon nagikan sa Provincial Intelligence Office, nadakpan ini sakto ining nasambitan ng suspect na nagpataya sining illegal number games ng pikto na wala sa nagkaigo ng permit. Nakumpiskar sini sa iya pag ginakop ang 278 pesos nga kwarta nga iya sini nga kinita para sa pagpataya sang illegal nga sugal sa naglalain man nga denominasyon ining mga improvised koteho aga ining pila pa ka mga blankong papel nga mulang ginasulatan sang nasambitan nga suspitado patiyon nga may magtaya sa iya kaya ining mga ballpen. Sa karon ang nasambit nga suspect ang pasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9287 ukon ining an act expanding the definition of an illegal number game amending certain provisions of Presidential Decree number 1602 and other purposes. Balita nagikan sa Roa City PNP, ang buylog ang ginadulong sa inyo ang bitabidad ng produkto sa Years to Health Incorporated. Ang Santong Plus Herbal Oil, ang Balanios, ang antibiotic properties, ang maayo gidibanios para sa mga katol-katol sa aton sining mga panit. Kaga siyempre maayo man ang ibanios para sa pagpalanakit sa aton sining lawas. Mabakalini sa mga sukling mga butika sining lugar and sa mga leading drugstores naton. Nationwide ka nga isang Super K Drugstore, Generica Drugstore, Watson's Pharmacy, kag sa Mercury Drugstore. Palita para sa 106.5 7 News, Zaldegab Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, madabang salamat katropa ang Zaldegab Jr. Sining nga information, so gamiga kawat-kawat gapo na po, di naman yung ila sining kuan ho? Sino naman kahawid sa sining mga illegal nga pasugal ho? May legal kita diri, may ara kita sang STL. Pero may ara pag i-jagalib sa mga kuan na po, di nyo ginakuha ang ila draw, laban guro sa STL man. Mga kabinan, tibabalaan nyo man ano, ang mga nagapataya illegal bala. Hindi nyo pagsakdaga. Kaya kung damor, daw parehas man sa droga eh. Damor nyo ginasakdag na sila, tisige sila eh. No? Pero kung hindi nyo pag-tayaan, di ba? Balaan nyo muna ang ano? Balaan nyo muna ang mga illegal. May kuteho na sila. Ginalista-lista na nila. Imo sini nga. Numero nga ginatayaan. Ang STL ya. Kung ano na? Daw... Kung ano tawag na? Thermal na nang ginahatag na si imo. Di ba? So, dira kamo ya, kung gusto nyo magsugal, why mataga-promote sina, ha? Pero, dira kamo ya sa legal. Di ba la? May mga kwan na, may mga tawag na, may mga station-station ang mga, kwan, may mga boot in ang ano eh, ang STL. Kung diin man nga, halos tanan ganing mga barangay, may ara na subong. Di ba la? So, may ara ganing ay sila boot, pero dira kay Tuto Diluhiro, may ara man dao. Diba? So, pero ining mga nagapataya, may kutiho, ginakuan ka pa, tapos ginapaksi lang. Ginapaksi na kuan, illegal na!
2: Ayoy!
0: Kung kaysa, damo, daog na, dividendo pa na. Di ba la? Sundin nyo pagsakdaga. Alright? So, parang ati, hindi magkuan eh, hindi magsangsang yabatasan ka mga, ano da, sa mga naga, himo ita illegal mga kabyanan. Kag mabuligan nyo pa na sila. Ano, paano nyo nabuligan ining mga nagahimo sang illegal mga kabyanan? No? Nabuligan nyo na sila para nga ti magubra itarong. Nabuligan nyo sila para hindi madakpan. Di ba la? Amo ng punto di bista ko da. No? Kay kung madakpan na sila karon, no, Jesus, mamay ginayada yun, mga kabyanan. Mamana sa shabu, sa illegal drugs, kundi kung kamo mismo hindi na gusto magamit, dula man lang ng sindikato. Alang-alang tingalon kada sang kwan, sang illegalista, shabu, lari nga nga. Nga nga, ri, hindi ka mag-kwan, ri, manami ni. Di mo na sila magamo na. Pero kung ikaw mismo kapalapit sa bisyo, ati patay tayo dyan.
2: Oh, no!
0: Di ba? Ruel Tevez Baldonado, do parehas mo na sa gapambabayi ka? No? Do parehas mo na sa gapambabayi ka? Bisan! Ano pa da ka hamras-hamras da si mo sa babayi da? Biskan na ubahon na parang tanan nga, suksok nga slawas mo kun hindi kagidya. Di ba? Pareha sa akong amigo, Ruel Tevez Baldonado, di ba, parikoy?
2: Wow!
0: Kaya iti, biskan, na iba na alawi pa da ang mabandiras, tubangan niya. Nga nag-bikini da, kagtagaan siya, iPhone, di kinaya mag-meter, yes, ikuan, si parikoy Ruel Tevez Baldonado. Balaan ko na siya, no, kaluyal kay misis niya mo, di ba, parikoy?
2: Ayoy!
0: Sumama na, so kung hindi kaya, hindi kagid na iya. Pero kung ginasakdag mo, that's another problem.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba parikoy, ga-approve sa ganun niya. Husto! Amo nang tirada, danoy. Ang balik katropang Jason niya, daw same sa negosyo. Kung wala may nagabakal, syempre, mauntat sila ike. Wala may gabakal. Correct! Drugs, sugal, babayi, kung hindi kaya, wai, gina sila may mahimo da. Diba? Kita mo. Iba na lawi ko, no? Gabikini, tapos tagaan siya sang iPhone. Hindi, man sa kuno gihapon na, iya. Hello, pila na lang ni kami. Ang mga pariyasin ng mga lalaki daw endangered species ba? Dila parikoy, endangered species na kung maga ilisipon na lang sa tudlo. Bao tudlo?
2: Ayoy!
0: Ilisipon na lang sa tudlo ang maka kwan ang maka ano, maka pangindi, sa tanan nga bisyo. 'Di ba? Ako kilala ko ni Migo, ko Ruel Tevez Baldonado, buot gid niya. No? Very loyal. Hindi mo ni madala sa suhol ya.
2: Ay!
0: Tama na gani nga dapat kuangkin kita ha. So mga bisyo-bisyo ay na. Sabo, sugal, whatsoever da. Pag paginusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan.
2: Oh no.
0: Correct Sir Dino Biloso. Oh, si Sir Dino mo man na buot man ni kumpare ko ni. Oh, musta sir ang sanggunian da. 'Di ba? Sir Dino Biloso. Sus. Biskan bakulon mo ni sa mga iba na. Bakulon mo ni sang kwan mga sino ganing mga artistahon subong mga ankurtis. Bakulon mo ni sang mga sexy star wa ay gini. Hindi gini magbalikid si Sir Dino daw.
7: Ayaw!
0: pero may kilala man ko Sir Dino, pare ko Ruel Tevez Baldonado. Amo man na siya makakuan siya ng saut-sautan mo siya. Wa niya na nasapak. Gadalagan! Oh, gadalagan na siya, saut-sautan siya, kuanan siya sa mga sexy. Gadalagan mo! Ah, gadalagan siya, palagyo! Sus, galing pagbalik niya, wide brief.
7: Ayaw!
0: Abi, mamadalagan kayo palagyo, kayo galing pagbalik, wide brief. Ay, tunto. Ay, maluoy ka. Oh, count me in, parikoy, ambal ni Brian Antonio. Oh, tibuot man ay umigo ta, oh. Oh, Brian Tonyo, why? Maniyaga meter-meter. No? So, lakad na lang ha. Ilisipon na lang na sa tudlo, sang kamot kag tiil.
2: Ayoy!
0: Ang mga kalalakinhan nga, kwan, hindi nyo madala-dala. Oh, di ba lang? Oh, ang bal ni Berna Supitran sa niya, good, good, behave. Ay, oo. Mo na yung mga kuan mga lalaki ng mga isganan ba isganan. May ngagala na kay Berna Supitran sa Libasa. Kapamati diyo. Okay. Sige, kay Lib Lawigan da sa Mindoro may ngagaman. Oh, dali lang karon ang dududugsing ta na wili na mo dududugsing.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Sambal ni Ma'am Natalis Calone Baduli. So pagpalagyo, pagbalik, hawak mo ang brief, hawak mo ang brief.
7: Oh. Ayaw!
0: Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita, mga biyan, tatlo naman ka mga wanted sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 9262, voluntaryo naman nga nagsurrender sa pulis. May muna uminugpian, sagot na niya sa report ni Katropang Elmer Estimar.
3: Live report! Live report!
5: Voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City 20 ining tatlo kami nga individual nga ginakabig other wanted person kat nga alas 12:50 kahapon sa ngudto. Yung kilala ining mga nagkaladakpan or ining mga akusado nga Sanday alias Nas 20 anyos alias Dines 20 anyos kaglumsa ining mga residente sa Barangay 1 kag Subuman si alias Terence 33 anyos residente naman ini siya sa sitio Kalubihan, Barangay Tangkis, Roja City. Wow, kay Ngod Balay, duro na ni Katropang Tayraw. So may balaan niya ni Katropang Juven, ining tatlo kaman niya akusado ang nagapangatubang sa kasong pagbaylar sa Republika ka 9262 o kon ining ginatawag nga Violence Against Women and Their Children Act. Nga kasi din ang warrant of arrest nga gipapanaog batok sining mga akusado ang girisyo kagipermahan ni Honorable Joan Marie B. Vargas Bitita at presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 14, Roja City Capiz, kaya natin saan siya tinanikdan niya.

0: kaya nangyari-report rin sa aton sining pagpangalagad. Violence bao sining kaso, galiyo. Violence against women and children. No? So, sa mga kwanda, hindi ka mo magpinanakit, manabi. Kita nga mga lalaki, why tayo nag-ubra sa sinang mga buluhaton. Okay, sige. Sa dugang pa naton nga balita, mga biyan, diri sa aton sining pagpangalagad, ipresentar tanay ho, diri sa aton sining palatuntunan, ining gumuntang dira ho sa may bahin mga kabinan sa Felixberto D. Condorado Senior Integrated School. No, matapos nga ang ila sining PTA President kag at the same time barangay kapitan sa dira sa ila sining barangay ang nag-formal na nga nag-submit sang reklamo sa School Division Office of Capiz. May kang tanan mga kabinan sa kwan, reklamo nila daw sa principal, no, mga katropa. So check na ton na report, balikan ta si katropang Elmer Estimar. Live report.
1: Katropang Jobengin kadismaya gani ni SPTA President Subungan na punong barangay Ivan Dorado sa barangay Insinyagan paritaan matapos nga mapaslawan ang school division office nga kapis nga magpatigayon sa nga fact-finding kag preliminary investigation angot siya sininga ginsumiter nga reklamo batok iya sa school head sa nga Felixberto D. Condorado Senior Integrated School nga si Miss Ladilyn Bibanyo. Now sa aton sininga pagpatigayon si kay punong barangay Dorado ginapayag sininga manug isa na katuig katropang Juben nga sa sining palabuton nga Agosto 20 sa iyay ni nga ginsumiter nga una sining reklamo nga gipalabot sa talatapan batok gani sa kay Mrs. Ladilyn Bibanyo wherein ini ang principal sa nasambit nga bulutungan bangod sa sining nga reklamo nga miskandaka katropa nga Juben bangod man sa mga nagapinangutod ini sa mga kahoy nga wala sa nagakaigo nga permit kag sa pagdimulis ang pila ka mga proyekto sa nga PTA sa mga tinalikdang mga school years subog man ang reklamo pagid batok iya sa sining mga proyekto nga wala sang katapusan kag nga pamapaslawan sa pag sumiter man sa mga nagakaigo ng mga dokumento most especially ang ginapangita sini ni PTA President ang ining program of works kay Tony Toyo is ni Kuntani iya katropa ni Joben nga may baluan kung ano gibala ang mga ongoing projects kay kung anong mga kulangan agod nga iya man sini nga matagaan man or mabuligan sa sunod diri gani kay punong barangay Dorado nagpadala ini sang reklamo sa bahin sa nga DepEd Region Office batok iya sa nasambit nga principal nga gilayo naman ini sunod diri nga gin grant ang amuman nga talatapan sa pag-grant ni Katropang Jobed itagaan ni order sa nga regional office 6 o kung sa may Western Visayas apang sa tinaliktan nga Agosto 20 so meaning isa nakabulan kang or September 20 rather isa nakabulan liwat naman nga nagpadala sa nga formal letter nga reklamo no ining taga reklamo sa SDO Capiz nga kung sa din ikaduha na nga pinion Katropang Jobed kag ini ang naka-address sa kay Dr. Ruel F. Dormijo ang School Division Superintendent nga nagpamatuod nga naggrant na ang iya sining reklamo sa din inalauman sining nga ginaimbestigaran na ang amuman nga isyo kay man nakatrabaho Joven base sa DepEd order 049 series of 2026 nga dapat iya ining mga reklamo na tuhoy sa sining mga isyo including sining school division ining ginapatigayon nga fact finding or a preliminary investigation generally must be conducted and completed within 5 to 30 days no depending on the specific procedural stage and guidelines following the DepEd order number 49 series of 2006 2026 rather 2026 so amo na recently
0: dugay na ni gali base why na tawong nag-imbestigar
1: so muna gani sa liwat dapat

0: within 5 to 30 days, depending on this procedural stage sa guidelines in Independent Order Number 49 Series of 2006, dapat nagpatigayon na inisang fact-finding and preliminary investigation kay manuna ining nagkadalasan sulat sa Agosto 20, ikadwa nga sulat.
1: Ano nga tuig na?
0: 2025.
1: Oo.
0: Oh. Oo, 2025. So, recently kay Tropa Juven, nagipalabot naman nga reklamo si Punong Barangay, kaya sumuman ng SPTA, President sa ngamuman ng Blutuan, sining ining pagpangayon niya bala sa mga nagkakaigong ang dokumento sa Silahan, galing sunod diri sa hospital, sa ato na nga napagkigangutan, ara kuno sa kwan sa Transparency Board. So, pwede makakuha dira si SPTA, pero sunod diri kay SPTA, may kulang, kaya wala sa nagkakaigo, gid nga apakantuan bala ang iningingas sining ginapangayo. Rason nga nagpadulong ini sa or nagpalabot sang reklamo diri sa Tonya sa ex-September has nagpadala man ni sang reply, letter of reply ining si address sa kay Punong Barangay nagikan sa talatapan ni SDO o Kwan School Division Superintendent Dr. Willet Bermijo nga pasisila sining reply kay Tropang Joven ongoing pasunod diri ang fact finding and preliminary investigation sa kinalikdan to nga si Tsimbre. So, nagulat si Kapitan, tub-tub sa karon,
1: wala pa matapos.
0: O, oh, wala isang sabat kay Tropa Joven. That's why,
1: at tingin mo namin, Guru Sinada, paluap ni Kapitan to eh. Basi, why naman ginapaluap to?
0: Napaluap na ni kay Tropa Joven. Nagpadala ni sa, na, oh, napadala man ni Pinagi sa mail, kaduan na nga tinion. So, sa tingin lang Agosto 5, Merkulis nga adlaw, nagpadala naman liwat si Punong Barangay sang another naman nga kopya sa reklamo di same letter ha, pero tatlo na ning iyon kag dito sunod diri kaupod ang sining abogado ay tapuso na lang nila ning katatlo nga reklamo kag kung wala gid sang sabat sa gyapon or wala sa magatutigayon sa investigasyon sa nasambit man nga bulutuan kay magadihon ini sila ya sa nagkakaigo ng mga legal man ng mga tikang kaya nidetipende ah sa iya sining paminsaron kay Tropa Joven kung ano pagid ang iya sining mga pagdalahigon bala ng mga personalidad bangod gani sa sining isyo nga wala sa gyapon sang action kay Tropa Joven. So sa dugan sining lang kasi rat pamatian tanan nga ton sining interview si kay SPTA President Subuan Punong Barangay Ivan Dorado.
1: Dahil lang, naghambal ka SPTA na ba? Gumalan siya na eleher nga PTA President na eh?
0: Yes, o. Bago lang gid.
1: O, ti PTA si President eh. Mahambal ka ex, kundi eh, why na siya?
0: SPTA ka, Tropan Juven.
1: Ha?
0: SPTA ako nambal.
1: Ah, okay. Abi ko eh. Anong SPTA?
0: SPTA, ano yung school parents, teacher, association.
1: Okay.
0: Okay. So, pamatihan ta ni, kamayon sa natong sining interview sa kaya Punong Barangay Ivan Dorado sa natong ni nga na pagigangutan.
2: Nagkanto ako sa SDO office kay gin-challenge ako sa PIO ay tungkol sa mga protocol at sa mga due process nila. So, sa paminsar ko man na sundon ta. Malay mo, sa last kong pagpadalasang minsahe, base ang ikatatlo sining minsahe, base mahataga Manila sa pagtamod. Pero, daw mag-aisa na katuwin sa August 25. Kaya ang pinaka-last nga haboy ko sa ila sang minsahe, na na-receive man nila, last August 2025 pa. Last September 20. So, ang akon, why man ko hiya gani niya sang problema kay nga ang akon mo lang niya nga ginalakat ini ang problema, ini ang sang aton environment kag ang problema sang mga tao nga way nakakilala sang ginatawag lang legal nga mga dokumento sa pag-utod sa mga lupi kag ang pag-utod sa mga kahoy. So akon lang niya nga papel bilang Punong Barangay ginaproteksyonan ko lang niya ang mga kakahoyan na why sila gakakuha sa gakaigo ng mga permits. Kag kung sa akon lang Kuya Malawig yung paminsarong ko sa barangay kaya nga kapitan mo lang kuya mo ay siyempre kung mga maestra ya siyempre malawak na yung ilang kalam kaysa sakon tapos ining akon niya nga kung hindi nila niya masabat ning akon ikatatlo nga sulat mabra naman ako sang tikang na kung anong masunod kaya siyempre ang SDO Capiz kung ginapabulag-bulagan gyud nila ka ginapapungol-pungulan yun ang ako ng mga kwan ng mga legal process na sa ila na ginapabot di mas maayo buro why na lang daguro legal ang kwan ang SDO Capiz kay sa ako niya masakit sa akong part na daw ginakadlawan ka lang nila ka gina ang bot si ganun bala nga daw ginapabayaan lang nila nga daw hindi kagidya gusto nila nga mahatagang ka sa ngustisya. So karon kumagamo sina, di, ano na lang ang matabo sa aton nga mga future nga mga eskwilahan? Gubo na lang basta-basta? Hindi na pag inform ang mga ginikanan, mga kabataan, SPTA officer, mga PTA officer na, hindi na lang sila yung mag-i-kwanon, pabalo sa kakatago, na kung anong gusto sa eskwilahan, dapat ginainistoryahan na. Kaya kung hindi na pag-istoryahan, habang buhay, magaguba lang yun ang eskwilahan, kagbuhay yung isang kayo ang tanan.
3: Kap, klaroon, talang, na-missionar mo kayo, na ikatatlo na ni. Kung matandaan ni mo, kap, san o gintuon, na ni mo, ginsuguran sa pagpadala sa sulat, bilang pagsunod man sa legal procedure cap sa ginatawag cap
2: ang una ko nga padala sa ila last August 2025 so nagreply si SDS Sir Bermio Ruel sa September 1 na nakabutang to sa September 1 na mapadala sila sa ginatawag ng fact finding investigation nila sa eskwilahan nga na. So karon nalabutan na sang isa ka tuig ano pa lang imbestigahan dito kung natandog na liwat ang duta.
3: Okay, so meaning kap pagpadala ni sang reply si mo wala gidya sa minagadto dito good nga mag-imbestigar preliminary investigation fact finding sininga nga ginatawag kap
2: wala gid negative negative gid so amo na gani ang masubo nga imbes nga ginasulod nato ng ilang due process kag ang ilang mga protocol so daw nadulaan ako salig sa SDO Capiz.
3: Okay. So kap recently may panibago ikaw nga reklamo aside sining ano ni butsilingon kap ano dismayado ka ay man daw wala sang una tong legal action ang una mong reklamo then ining kaduha mong reklamo recently lang ipalabot mo sa ato sa XFM Rojas may plano ka magpalabot liwat sa reklamo sa SDO Cap?
2: Ini yan tapusong ko na yung akon nga ikatatlo nga kwan nga, nga reklamo nga ginapaluak ko kung anong kahimtangan sang akon nga gincomplain dito sa region kung hindi kaya po nila masabat di maubra naman ako sa ginatawag nga legal action yung ginatawag nila nga due process na naman kag ilan ang mga protocol da. So, why ko kayong chindi kung anong due process nga gusto nila, anong protocol. Ang ako lang, hindi nila pag-apinan ang mga kasalanan sang ilang mga tao. Kaya kung ilan na apinan, magabalik din na sa ila. Ilakad lang.
3: Ano pag hindi mo plano ka, Papi Cap, sa masunod na bit?
2: So,
0: dapat yan nakatrapahan niya si punong barangay Dorado, no? Dugang pagkali niya sa aton sining interview after siniya ko lagi akon sang legal action nga iga dihon so wala diri siya pati si Dr. Bermio dalaw niya ni Sakia sa kaso man kita pa yung Joven kay Kutob Subong wala pa sa nga ginakandak nga fact finding and preliminary investigation man now dugang pa sini pananggitan gani nga mapaslawan no ining makakuha sa nagasigo ng aksyon angot sa sining gisumiter nga ikatatlo nga katapusan kag katapusan nga sulat sa mo mga talatapad na katropan Juven mo pud ni gani kahapon nga adlaw nga sini or sa Miyerkules nga adlaw nga sini nga legal counsel man niya kuno barangay god niya magahatag man siya sini sang advice ako na ang, no, ang mga masunod siya sini nga pagahimuon na na matandaan na kon Petro Frank Juven nga ginalato ni Kapitan before sa aton sining interview nga nating personal no o diin sa sining manunudlo man or head teacher sa mo nga bulutuan kag siya man yung part no kay sang during ani sa tong SPTA election to Katropa Juven do ginaingan nyo ganin ni head teacher nga do gina-discourage sa ganin ni mga ginikanan nga kadyo po man si punong barangay nga hindi magpadlagan bilang SPTA president kay hubot nga ginadumlian na nga to sining defend order pero do wala rin siya maging napakita nga defend order Katropa Juven nga mga barangay official nga bawal iya nga mag-intra sa mga sining eleksyon or sining bilang isa ka opisyalis sa SPTA man. So, muna, that's why nga si punong barangay sining ginareklamo niya, palabot niya nga katapusan niya reklamo sa aton man, sining napaslawan sa pag-sumiter sa mga nag-dokumento, wala niya siya nagpalabot sa reklamo sa division kay man gani, dismayado ini siya kay wala gani to sang sabat ang una niya ning reklamo how much more ang ikaduha niya ning reklamo pero ginsunod niya lang ni sunod diri sa iya kay man ginhambalan siya ang sundon ta lang ang due process kag dagiti dipindi pala sa pag
1: base ang ginamin niya nga sundon ng protocol.
0: Oh, protocol rather.
1: Oh, no? Kay magambal ka due process, gi-intended na yung tao nga ginakusar mo nga tagaan sa due process, magtagaan sa sang tiyansa magsabat. So ang pang proseso, guro.
0: Oh, ang proseso katrapa jud ba ining ginahambal sa nga defend nga ang ila sini nga protocol. Kay man protocol magani sunod dire, ambal ni head teacher nga may protocol sila nga di sa magpanabat sang sining mga ligasyon ni Kapitan Siya isang magsabat aton pero nagpadulong kita diri sa division kay man sa ambal niya diri lang kuno ang sarang makapanabat pero suno diri sa kay public information officer sa nga SDO Kapi kay Ma'am Isarda Baliera nga sarang man niya makapanabat ang mga school heads unless otherwise nga magkwan sila iya magkonsulta at maglaong ginamang sa division. So, ginatagaan man sila sa authority nga magsabat kay Tropa Juven regarding sa mga isyu nga ila sini nga ginapangatubang man. Now, gina-schedule ta na ni pagkaga nga interview ni what kun tani si Mrs. Ladilin Libanyo o galing sa Teonto kay Tropa Juven nagpamalibad na ni kay dulaton na lang sunod dire ang ila sini nga sulat nga ipadala kay kapitan agod nga dara nakabutang kung ano man ang ila sini man nga sa basket tropa ni Juven pero as of now waiting sa gapon na so, no, dire kay kapitan nga kung ano man ang luyag kay palabot ni Miss Ladilin Batanyo ay kagtanan sa sini nga sini nga gina prokurar man yung mga dokumento kag sa bat man siya sini nga mga pamangkutanon kay tropa ni Juven so duga nga talaga lain na sa ining mga impormasyon ay kang tanan kung meron na sa mga update sa sining regarding sa sining issue man nga gipadala or letter nga gipadala ni punong barangay Dorado sa school division of Capiz. So follow-up report nagikan sa barangay Sinyagan para sa 16.5 XFL News ini si Katropang Ilmer Simar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, panabang salamat katropang Elmer Estimar sa sining presentation mga katropa, no? May kang tanan sa isyo dira, no? Sa bahin sang tawag dire, no? Felix Berto D. Condorado Senior Integrated School sa Insanyagan na Panitan. Madugay na ning isyo mga kabiyanan nga ginpalabot ni kapitan, no? Naintindihan ko man eh. Oh, may naghambal gani di nga sa niya, no? Oh, dugay may mga teacher ko nga mga naka-istorya regarding sini di, no? Nya sir ginatalakan yung nagali ko. Yes. Oo. Nya dugay nila nga gumuntang. Okay. Now. Ginasiling nila nga si Kapitan daw hindi kuno ka-move on sa iyang mga reklamo. Okay, naintindihan ta na, kundugay na. Pero pamangkot tayo ng reklamo nga ni. Nasa batayhan sang insakto ni. Oh. Kay ko naton lang tawon si Kapitan Dorado nagreklamo, formal complaint na ha, hindi niya ngata-ngata lang sa una why ni siya nagpamedya. Okay? No, kay tisa no siya isa nakatuig eh. Dugay-dugay siya nakatuig ng reklamo niya. Tisa isa katuig, ginambalan siya ko no ni Dr. Ruel Bermejo sang SDO Capiz nga investigaran. So that's why may fact-finding. Oh. Ang problema, anong resulta sang fact-finding? Di ba? So kung daw sirang plaka si Kapitan Dorado, ina bangod man, nga wala sang, nag, sang konkreto nga sabat sa iya sininga palamang kutanon. Di ba? Bisikan ako man guro, dumaingit man ko eh. Ginsunod ko yung proseso, ginsunod ko yung protocol, how to complain. Regardless man doon makita nyo guro, ti, siguro kung maghambal man lang yakag may araw man lang sang sabat, di? Mahipos man lang guro na si kapitan kung masiling nga, ti, amunin yun, amunin na tabo ho. Di ba? So, ang kuan karo na ra sa SDO, o, Dr. Ruel Bermejo, sir, ang pamangkot ko, hambal, according kay kapitan, mapakpinding ka ko, no, tindiin na to. Isa na katuig. Tano gina reklamo man lang to pag pagutod sang kahoy. Pagpabukan ha. Ang mga proyekto, ang mga budget, oh, ang mga way madayon nga mga proyekto. 'Di ba? Amo man lang na ang ginapamangkot. Kinang lagid mabuta na isa katuig.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, abe. Kung sa imo bi na o sa inyo bi na gapamangkot ka mo, may mga palamangkotanon ka mo sa inyo paminsaron, hindi inyo masabat. Ginlabot man ang mga natungdan, pero why? Masang klaro. Diba? Kuha niyo ang punto? Ako nakuha ko ng punto ni Kapitan eh. O. So ang burden of proof karon ara sa SDO. Ano ng principal nyo da? O. SDO, ginaprotektahan nyo na da. Kahit kung wala ni tanigin pagwa nyo na kung ano resulta sang fact-finding, kung may ara gidman, sang ginpatigayon, nga investigation.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. Oh. Kahit ti, kung naton basihan mga kabyanan ang pagpahayag sang information officer dati, dawayan nyo lungong ya, sang kaso. So basi, ginpasalig nyo lang na si Kapitan, daw parehas lang balagin pasakat so kapayas tapos gintapas.
4: Bullseye! Bullseye!
1: O, that's why ang pobre nga kapitan, pile na naman liwat. Same complaint. Diba? Tapos na ni Tani, eh ako naton siningalan tawon. Ha? Tapos na ni Tani, kung matuod na may fact-finding, patawag kapitan, are ang resulta sang amon investigation. Diba? Amo ni ang reklamo mo may kang tanan din sa mga project nga mo ni. Amo ni ang reklamo mo may kang tanan sa pagpabukan sang kahoy. Something nga mo na. Kaya kung pagkabalo sinada, ining pagpamukan da sa mga lubeda ha, huwag yun naman nakalisinsya sa DNR. Ang prinsipal nagmato-mato. Ang buot ng tuod na. Tapos, ang nautod ng kahoy, dito pa lang sila yan nagkuha permit sa kwan sa DNR. Do parehas bala sang kalesa bla? Di ba lang kalesa may kabayo, may karusa? Oh, ang natabo ya daw una yang karusa ra sa likod ng kabayo, buisit.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Ano, pwede na DNR ut don ta na yang kahoy pagkatapos kuha permit? Mangkot lang ko ha. Oh. Ano ginang prinsipal sa insan niya? Ganda! Oh. Kung may fact-finding gani, dapat why na saday kay gina-investigaran, dapat isailo na siya sa eskulahan. Di ba? Oh. Ako pamangkot lang na ha. Abi balikan tani.